0: diabetes, 250 ang akon nga sugar.
1: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
0: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Oh. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow! PGX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: O gali si Eli sa Marie Sumuga, taga Pagdaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako na pumatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
5: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
8: Gusto ko na.
7: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
2: Extend Food Superman for Man.
13: Ako si Renato. Nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Binrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
14: Ako si Jalistine Alayon sa McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
6: Healthy nga uto.
15: My tennis one is
6: like matalong kag alerto nga paminsaron.
15: My tennis two is this.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
15: My tennis three is this.
6: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
2: Glaucoma, Eye Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Gold Capsule. Cataracts, Eye Gold Capsule. Ang Eye Gold Capsule may aras ng lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Gold Capsule. Para sa mas epektibo kag marami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, may puso!

0: Welcome sa pagpanumbalik sa K5 Balita o K5 Sunday Balita kag Kalingawan. Sa gihapon kaupod ang inyong mga ka-K5.
1: Ka-K5 Road ni Laban Dalano.
0: Kag ka-K5 Road ni i-on ang imo nga microphone. Ma'am, balto sila karon.
1: Nadula ako din ikaw.
0: Iyon, dalay para mabatian nila ang imong tingo.
2: Yes, ka-K5 Mayla. Okay na?
0: Ikaw ang naka-off. Nadula. Okay. Sa aton nga pagpanumbalik, mga ka-K5, isagid ni kadalagaan o kon dungog man nga napauli no? Sa mga kabataan nga atleta halindiri sa probinsya sang Capiz. Kung sa din matapos ang madinalagon nga first GTF Global Champion 2026 nga ginpatigayon sa Okada, Manila sa tong June 26, Tubtob 28.
2: Yes, for sure, ka-K5 by love. Familiar ni ang aton siniman nga mga ka-K5 kung ano inibala nga grupo. So, sa dimension, tanakaina, gapang hope, ya, ini sila ka-K5 by love. Kay naga sipa-sipa ini. So for sure may idea kamo mga ka-K5, no? Sa patag naman ini siya sa nga taekwondo, no? Sa ang taekwondo kun sa diin ginpamatud-an diri sang mga miyembro sang Maharlika Capiz Lions Taekwondo Team nga sarang nga makigsabayan sa mga Capiz noon sa pungsod noon man nga mga kompetisyon sa patag sang taekwondo, di ba lang ka-K5 Myla? Pero yes. By the way, ka-K5 Myla, sang high school ikaw, nakaagi ka mga taekwondo?
0: Do, wala gid ka K5 Road kay dumanubo ang aton nga
2: yes, no, sa amon,
0: nga siki.
2: Sa amon, sino yung may-ari galing kay daw wala gid ako sa sang kwan sa taekwondo. Lain nga sipa, guro ka-K5 Myla, so ako na. No, kaga, ari pagid. Sa ilas siniman nga dedikasyon ka K5 Myla, disiplina, kag syempre, nabalang man ang kwangid, hugot nga mga paghanas, at nakapauli ini sila sa nagkalain-lain man nga mga pasidungog. Wow. Hindi lang pasidungog, hindi lang certificates, ha? Kundi may ara pa, medalya para naman sa aton din nga probinsya sang Capiz, ka K5 Miles.
0: Yes, ka K5 Road, makaupod ta subong ang ilaman nga coach nga si Sir John Lynn Joel Aler, subong man ang mga medalista nga Sanday, Tanzi, Brianna, Zoe, Santiago, Aniana Therese Haiko, kag Jovian Estares. Agun nga ipakigbangin ang ila sini nga nangin pagpreparar ang ilang eksperyensya sa kompetisyon, kag mga inspirasyon nga nagduso sa ilagod nga makuha ining kadalagaan ka K5 Roddy.
2: Yes, kag syempre aton diri hibaloon ka K5 Myla ang istorya, no? Sa ila sini nga mga pagpaninguha, ang ila sini nga inspirasyon kung sino gid bala agud nga ti i-push ang ila sini tagsaman ka mga kagalingon nga ibuhos na gid bala ka K5 Myla ang tanan nila dira nga na ana trainingan o kon na kon ano na insayuhan na kay tungod ti national stage na ka K5 Myla.
0: Yes.
2: No, kumbuhat, this is my moment.
0: Mm-hmm.
2: No, so aton diri nga hibaloon na ang istorya sa likod sang ila sini man na nga kadalagaan na kag kun paano bala nila ginapadayon nga ginataas ang bandera sang Capiz kag sang Pilipinas.
0: Yes, so good morning. Ayari na, good morning sa aton nga mga bisita. Coach Janlyn Joel Aler, sir, good morning. Una sa tanan, congratulations sa imo sininga team. Bilang coach, sir, sang mga atleta, no? Ano ang inyong nabatsyagan matapos to ang madinalagon nga hampang nila, sir, sa Manila, sir?
3: Hello. Good morning. Mm-mm. Mayong aga guys sa inyo, no? Kag sa tigpalamati sang ano, K5. So muto sang ang amon nga ano ang nabatsyagan ko sa ila nga nagdaog sila ko asa sa mga medalya is nalipay gid ko. Syempre ang ilang nga sakripisyo bala ma'am sa training, ang pag-adjust nila sang sa during sa syempre may klase.
0: Yes.
3: After class training tapos kapoy sila, pero nakita ko sa ilang nga ang ilang pag ano ang pursige kag na inspire gyud sila syempre mm-hmm. mataas nga kompetisyon ang ilang ano nga intrahan yes. So muna sang nagdaog sila no tuman man lang ako nga kalipay nga para sa ila nga mm-hmm. naguli kami di sa ano sa Capiz nga may dalaman kami nga mga medals
0: mm-hmm. Bilang kay mga kabataan pa ni sila sir ano kabudlay sila nga pag-abot sa training?
3: So, ano gid ma'am, nang kumbaga dapat mabusisi kagid sa ila kay during training sa ila nga edad, nagagwa gid yang ila nga pagkabata, mahampang gid sila yang ngayon ng may time nga mga kid ka na bala, tapos kadlawan ka lang nila, doon mo na bala, so mabudlay gid mag-adjust sa ila. So dapat ang akon gina panumdom, ang pasensya gid bala nga ano, kaya ang napanumdom mo para man na sa ila mo, nga sa pilakadlaw, sa pagi sa taekwondo is mailab lang ang goal ma-achieve nila sa ilang kabuhi bala mam.
2: Okay, kay Fairby la. Aton datay diri kilalahon ang aton man nga mga players, no? Sige. Isa-isa hon taguro, halin guro sa luyo ni mo coach Jan, no? Pakilala ikaw sa aton nga mga tagpalamati kag viewers, imo pangalan, edad, kag taga diin ikaw. Anong grade mo? Sige. Medyo nauya pa siya. Sige. Okay. No, sa liwat, ari ang isa naton ka madinalag-on nga player sa Taekwondo.
4: Good morning everyone. My name is Jovi Ann P. Estaras. I am from Cortero, Capiz, Poblacion, Ilawod. I am grade 7 and I am 12 years old.
2: Wow! 12 years old, grade 7. Sige. Sa, ikaw naman. Doga tudla na ikaw. Mumay ka. Sige na, pakilala na. Sige.
5: Good morning, everyone. I am Anyana Teresaiko. I am from Manhoy Dao, Capiz. And I am grade 5.
2: Okay, sige, no? Medyo, kaki 5 mile lang, makalamot. Kaya medyo nahuya sa niya na kay grade 5 pa man lang kami.
0: Oo, no? First time ni Nila.
2: Yes.
0: Last but not the least.
6: Good morning, everyone. My name is Tanzi Brianna Zoe Isantiago. I am 10 years old and I live in Bunod, Cuartero, Capiz, and I'm grade 5.
2: Wow! Pareho sila grade 5. So may duha kita ka grade 5 kag may isa ka grade 7 ka K5 Miles.
0: Hindi kin magharas-haras da ka K5 Road kay base.
2: Base kag mahopya ako diri.
0: Okay, so ano nang ginapakuro kalma talang ang aton yung mga bisita gay na kulukulbaan first time nila ka K5 Road nga ma-interview sila kag maka-share no sa nila siya nga na experience.
2: Pero KK5 Miles, bago ina, may pamangkota dani sa atong nga players. Gapati ka mo nga ang taekwondo nga tinapay, hopya. Ha? Agree or hindi?
0: Wala na.
2: wala sila kabalo, di ba?
0: Good silingon, KK5 bro, though walay ko na ang mga joke.
2: Hindi ah, hindi. Ipakikbato ko na, hopya ang taekwondo nga tinapay. Kaya nga man, pamatiin nyo ha, muna. Gamo na ang hopya, di ba? Pag magkakala, hopya, o, di ba? Taekwondo.
0: Kung mag-taekwondo ka
2: mo. Di ba, gamo na ka mo? Hopya, na, di ba, gamo na muna ka mo? Ang tinapay ka taekwondo, hopya, ina.
0: Gasing-git-singit, man ka mag-training ka.
2: Abe, paano be, mag-hopya.
0: Ano nyo ginagawa?
2: Paano mag-opya? Si Job. Sige. 5, 4, 3, 2, and...
0: Hopya!
2: Yan! O, diba? Kambalanta ka mo ang tinapay nga ka taekwondo. Hopya!
0: Ay, syempre, si ano man? Si Aniana. Paano mag-opya?
2: Sige, be. Sige. 5, 4, 3, and... Lewat. 5, 4, 3, 2, and...
7: Hopya!
2: Si kwa naman, si Tansi.
7: Hopya.
2: Yan, di ba? Hi, singa nanta ka nga hopya gidya ang taekwondo nga tinapay ka K5 Miles.
0: Ma-train man ko bala sa taekwondo.
2: Basi hindi hopya, mamit lang mo. Basi shupaw.
0: Okay, so direkta na kita no, sa mga pamangkot, mga K5. Parehas lang ning pamangkot sa inyo. Sang nagdaog ka mo, ano ang inyong nabatsyagan na nakakuha ka mo sang medal?
4: Malipay man kay nakakuha kami sang medal ka naging proud man ang akon, mga parents akon ka.
2: Wow, congrats.
4: Salamat man ako sa ila, suporta.
2: Mm, sige.
0: Dumahibi ni si ano si Jovi. sige, ma ano siya kuno na lipay kay di syempre nagdaog nakag sa bulig sa suporta sang iya sining pamilya. Susunod kita kay Anyana Therese Haiko. Ano imo na ba siya gansang nagdaog ka mo?
8: Malipay kag... Malipay kay... Nagka-gold ako sa birthday ka papa ko.
2: Wow! Regalo para kay papa ang gold medal. Sige.
0: Sang naghampang ka, asang adlaw, ginsang inyo nga game, ano kid, ng birthday gini papa mo?
8: Oo.
0: Wala siya dito, nagupod?
8: Wala sa, ano, sa barko.
2: Oh! Saan ang birthday ni papa mo? Kaigrita siya di handa.
8: June 26.
2: Okay, belated. Happy birthday sa papa ni Anyana, no? Ara sa barko, galiti.
8: Mario.
2: Na, mega deck kay... Yan, ara,

0: Okay, so anya na kung nagapamati si Papa Nimo, i-greet dabi si Papa.
1: Kagang imo nga message no, para kay Papa Nimo. Sige na, i-greet na si Papa Nimo, sige.
0: O, gapamati na sa.
1: Mm-hmm.
2: Happy birthday pa, I love you.
1: Yon, ka-sweet. O, di ba? I love you. Yan. Sige.
0: Kay huh? Ano naman, kay Tanzi Brianna. Kanapos na iya pangalan niya, tatlo kabilog. Tanzi Brianna Zoe.
1: Yes.
0: Ano yung muna ba tiyagan sang, ano, nahibaloan mo nga nagdaog ka mo sang bedat?
3: Nalipay kay naka-gold kami.
1: Wow! Poro ka mo gold niya tatlo? Ayos tatlo sila may gold.
0: Oo, oh, hindi ka na.
1: Pero ang pamangkot, ang ina nga gold pwede mabalik ya. Joke lang.
0: Yeah. So susunod, ano naman ang pinaka mabudlay ninyong experience during sang hampang ninyo?
4: Tuyang nakita namo ng amon mga kontra nga confident gid sila maghampang kag kami do gapakita kami nga nakulba kami.
1: Mm-hmm.
0: Kita nyo inyo kontra mga dagko sa inyo.
4: Oo.
1: Ah, dagko. Ay pero kamo kay gagmay pa lang ni ka K5 mile ha? Open. My gold na base kag kung sa dagko pa tabag atubang kag base kag matalbo kita bala nga duwa.
0: Upod kami sina lanta babala.
1: Ya ah. Grupo ka mo?
0: Oo, grupo kami. magluwas sa si Ma'am ano naman? Si Ma'am Anya na.
1: Yes.
0: Magluwas nga nakita niyo dagko sila nakulbaan para sa imo ano imo nga nabatsyagan ta tay.
2: Nadlok
0: ka.
1: Kay nga man hadlok ikaw.
2: Kay taas kontra ko.
0: Ah,
1: okay, sige. Pero kay Kwan, kay Mama Tansi.
0: Okay, siya daw siya ang pinaka-cute sa yes, mga tatlo. Ano yung experience ang nakita mo yung mga kontra?
3: Kulbaan.
1: Kaya nga man kinulbaan.
0: Nga man kulbaan ka.
3: Kay taas siya iban.
1: Okay. No, so bali ang height ka kay 5 mile la.
0: Oo.
1: Pero siling pero ari ho ah, may kasabihan kita diri ka kay 5 mile la. Maliit ba ako sa inyong paningin? Nakakapuwing pa rin. O, nangyong pamatod. Anin yung katatlo?
0: Ang ila, sinayalain subo.
1: Ano, ano?
0: Maliit ako sa inyong paningin, makabalda
1: man. Man, no. May pondo, ah.
0: Magkabali, man.
1: Yes.
0: Okay. Sang, ano ka mo? Sang gagmay ka mo? Gina, ano nyo na? Gina, dream nyo na nga makahampang ka mo sa taekwondo? Ikaw?
4: Oo.
0: Nga man. Oh.
4: Kay dream ko gid nga makarepresent sang ako nga ano nga banwa.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Saan ano imo edad sa nagumpisa ka training?
4: Do mga 10 or 11 ako sa to.
0: Mm-hmm. So bang pila ka na gani?
4: 12.
1: Okay.
0: Duwa lang ka to. Eh, si Mama Luman, si Mama Nian na pila ano ang isang gamay ka ginakuan mo na nga makahampa ka sa taekwondo. Pila ka katuig nag-start?
4: 8.
0: Wow.
1: Tan kayanda. Tan kayanda. Imo edad 10.
0: Okay. Oo. So, ay, si Mama Nian, si Mama Tanzi, si Ma'am Tanzi, pila asang gamay ka gusto mo na gid mag-taekwondo?
3: Oo.
0: Pila ka katuig nag-start?
3: 8.
1: Ay, so no, pala-pareho ka mo na batchmate?
0: Oo.
1: Sige, gagat. No, sa mga pila dito inyo mga kakontra dito how sa event, damo ka mo?
4: Oo, dyang do mga... pila ganito. Sa isa ka bracket, 4 gid ang amon yung kontra. Kung sino lang makaabot sa finals, amo lang kuya ang anong madaog.
1: So, bali, dabi, kada player, kalabanon niya tong apat. Isa ka, kalabanon mong apat. Ah, okay. Ano ni, dululungan ni mga ginalaban? Or, ah, isa-isa.
4: Kung sino lang ang madaog sa duwa, amo lang to ang ma-level up man.
1: Ma-proceed sa next level. Oh, so bogalis na ka K5 mile na. Sa amo man ang sa inyo, ma'am, Ma'am Tansi, kag kay Ma'am Anyana, palariyo lang ka mo bansang sobong sina. Okay. So, sumadamo. Pero, kay Coach kita balik, Anay. Coach Jan, ano yun siya, may mga iban pa rin ng mga kapungsuran or diri lang mismo sa Philippines lang?
5: Ang during that time, which is, siyempre, ano siya, sir, global siya mo. So,
1: global.
5: Amo tong time nakita namon nga may mga represent sa ibang country from Italy, USA, Korea, Hong Kong. So, halos kabilugan gid siya. may mga taga UAE do amo na blaso so nakita ko do kadto kadagko ning iba na do lugi kami from ambal ko sa ila sige lang kaya niyo na ah pagki nagtraining man ta confident pa ko sa inyo bisan na huya-huya baka mong or nakulbaan sila go lang kamo
1: yan
0: sa ila nga tatlo sir sa diin ka gid sa ila sining ako na kontra kay sino ikaw gid na do nakabatya gid kulba
5: sa ila ma actually wala during sang time naghampang sila excited ko kag siling ko makita gini nakon ang ilagin kabudlayan sa subong tinion. So okay man ah. Naka-survive man sila ho. Oh.
1: Yan. Pero tatlo lang gin sila ang gin represent sang inyong team.
5: Tatlo lang gin sila, sir.
1: Wow, kanami. Kaysa tatlo lang sila, pero tatlo man ka gold dason ka kay Pamela. Sige, be, ipakita nyo inyong mga medals. No, curious ako sa medals. Ipakita nyo sa aton nga viewers. Ilapit nyo, gina, abi. Sin ang matindog sa inyo? Isa lang. Kaya pala riho ka mo. Ah, ang duwa. Kaya duwa gold medal mo na ikaw tindog. Si Ma'am Anyana. Sige, be, ipakita. Ipakita ni mo. O, ari ang bugal ni Ma'am Anyana Ferres Haiko. Duwa ina ka gold mga ka K5 lang tawanin ninyo mayad. No? So ang nakatatak Global Taekwondo Championships. Wow. Tapos ano ini daw agila no? Na no kanami sang iya medal ka K5 miles
0: yes.
1: No? Ari ang gold day ka K mga ka K5 ari ang likod. My number 5. So 5.
0: Direct that's all.
1: May nakasulat basa unta. 5 tenets. Then courtesy, preservance, courage, service, justice. So amo to ang 5 tenets ka kay 5 by la. Yan. Thank you ha Ma'am Anyana kanami. Pero ang silver medal naman pakita be Ma'am Jovi. Sige. Ari ang silver medal no mga ka K5 kaga K5 miles. So same this design no? Amo man may nakatatak Global Taekwondo Championships kag daw agila ini ho. Tapos ang likod may 5 tenets man. So pareho lang, color lang nagiba. Sige. Thank you Ma'am Jovi. No kanag mi sa ilang mga gold ka K5 mile kag medyo mabugat daw, do may value gid niya. Pero antes ta ina dugangan goro ka K5 mile lang. Na aton ini nga panumbalikan na kaya napakita na nila ilang gold siguro karon ko makapakita sila sample sa mga actions nila no balikan tayo na kaya K5 mile pagkatapos ng aton siniman pila ka mga pahanumdom
6: K5 News FM E3 Bio.
7: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Vizio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio with Vizio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics.
11: Ang best friend sa mga kababaihan.
10: Spore Biotics.
11: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
10: Spore Biotics.
11: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
12: My family history ba na kamuusong diabetes?
13: Mag-TDX 500 ka!
12: Mataas ba na ang imo blood sugar?
13: Mag-TDX 500 ka na!
12: DTX 500!
13: Ang may powerful compounds
12: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
13: DTX 500!
12: Garantisado!
13: Epektibo!
12: Aramis
13: DTX 500!
12: DTX 500!
14: Katalina Habagat,
15: anong ginabatsyag mo?
14: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Di nagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, dua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Na namin nagit sa akong nga mata.
12: TTX 500, Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
16: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
12: Mighty C,
6: mabaka sa mga butika.
17: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Si Naida Dobreya, taga Manaplat, kag nagtumar ako, may PC. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
6: DTX
12: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
12: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnami. Gidangapon pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
12: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika. DTX Coffee Mix.
20: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
12: DTX Coffee Mix. Mabaka butika.
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Extend food supplement for men.
23: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men, tinitingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
24: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayog ng DTX 500.
12: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
25: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
12: Memory Advanced Serum.
25: Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
12: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
26: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
27: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
28: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal.
27: Kay may barato balaya nga butika.
28: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
27: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
29: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
27: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
28: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
29: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
27: Rain Pharmacy.
12: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.

0: Alas 8:35 na mga ka-K5. Kag sa gihapon nakatutok kamo kag nagapamati sa K5
1: Sunday balita kag kalingawan.
0: Diri lang sa K5 News FM Rojas. Nabalikan ta ka K5 Road kag mga ka-K5 ang aton nga mga cute nga mga bisita. Cute pero masakit ni magpanipa K5 Road.
1: Sakto gid ka K5 Maila, no? Ay nga bala nila nga mga manggagmay pero makutot tapos gid.
0: Sige, liwaton tanon sa aton nga mga bisita subong. Ano ang masunod naman dayon ninyong archive coach na rin kita? After ni nila, coach, ano naman ang sunod nga plano?
2: So, actually, ma'am, by next year, November 2027, is Italy naman siya. So, hopefully, no? Kung, syempre, depende kung may budget, kung may sponsors. So, mag-go kami to, ah.
0: Dako nga oportunidad, coach.
2: Pero kung sa mga local naman yung mga tournament, like there lang sa Region 6, is may upcoming event kami sa August 23 sa Aklan.
1: Wow. So, sa Aklan, August 23, eh. Una ha, good luck sa inyo sa sinin ninyo nga palaabuton man nga event sa Aklan.
0: Speaking kali, coach, kamusta man ang support sa mga ano sa ilang pagpadulong dito sa Manila?
2: So, okay man siya, ma'am. Actually, ang mga parents ga provide man and sa mga sa ilang munisipyo, especially sa kwartero and Dao, no, kay gapasalamat gitu kali kay ano Mayor Jimbo Sandao kag sa kay Mayor Opiniano sang kwartero sa pagbulig sa amon kag sa mga SB member dito nga nagahatag man nga pang support sa amon. So amo na, ma'am, akong ginapasalamatan gid sa inyo.
0: So isa gid ni ka dako gid nga bugal para sa banwa sang kwartero kag banwa sang Dao. Imagine ka kay Five Road gindala nila to ang kwartero kag ang Dao, kusog sang Dao kag kwartero agad nga makapauli sang gold kag silver nga medal sa patag sang taekwondo kag K5 Road.
1: Yes, sa K5 Maila kag syempre hindi lang niya sang bugal bala sang banwa sang Dao kag kwartero kundi bugal gid mismo sang Bugos nga probinsya sang Capiz. Yes. Bagot nga ti global competition ni siya, no? Hindi lang niya nga daan habal ta regional ti nagkalain-lain man to nga mga lahi ang ila sa tong nasugata mo nagani siling sang mga players ta diyo. Kinulbaan sila kay tungod ya tagas sa ilay ang iban nga lahi.
0: Pero ano, labay lang, no? Coach, ano nga ano ni pila ka beses sila mag-training dabi kay naga-eskwela pa ni sila?
2: So sa ano naman sa training man, ma'am, is ginaobra na kon Saturday, Sunday. Then 3 hours na siya kada session. Then kung may mga upcoming events kami or competition, naga-extend ako abi. Like for example, ga-conduct ako training Wednesday or Thursday after class na siya. Asta na siya mag-abi. Ang ilang sakripisyo gid. Uli sila maobra pa sila assignment. Damo pa sila hikuton.
0: Para sa aton nga mga atleta, kamusta ang ang oras ninyo? Kamusta ang pagtuon kag kay syempre nag-training kamo? Paano nyo gina-balance inyo nga oras?
3: Gina-try man namon balance by ano by gina-time namon ang amon nga training tapos gina-time man namon amon assignment. Pahuway kami mga 10 or 20 minutes tapos ginaobra dayon namon ang among mga Olo Brown sa eskwela.
0: Kay ma'am ano naman? Kay ma'am Aniana. Paano gina-mana-mana ang oras kag ang training?
4: Pahuway lang sang gamay dason overhaul ni assignment kung may ara.
1: Kay ma'am Tansi.
5: Kung may time ga obra ko assignment.
1: Pero wala na ga-cellphone, base ga-cellphone pa. Why na? Dako, char lang.
0: Nauya-uya sila mga ka-K5 kay syempre mga bagets.
1: Yes, mga cutie patuti. Ka-K5 may lang.
0: Nagalantaw kag nagapamati subong ang ilang mga pamilya.
1: Yes.
0: Mama nga nagasuporta gid halin sa umpisa tugtob subong. Naso susubok nga tion tagaan taman sang oras ang aton yung mga atleta nga magpangayo sang or magpasalamat no, sa ilang mga ginikanan sa mga sponsor kag iban pang no, nga naghatag sang suporta. So una kita danay kay Jovian Estares.
1: Yan na. Sige, pasalamat kita sa imo nga mga kwanda, mga friends, sponsors. Go.
6: Nagapasalamat gid kami sa amon mayor nga nagbulig sa amon sa iya wala untat nga pagsuporta sa Capiz Maharlika Taekwondo Association, Municipality of Cortero, Mayor Stephen Chris Opeñano. Salamat gid sa wala untat nga suporta kabay pa nga mga padayon ang imo gugma sa amon.
1: Yon. Basta may iban ka pa nga pasalamatan. Si parents, imo nga mga teachers, friends. Mm-hmm.
6: Thank you gid sa akon nga mga subject teachers, friends kag sa akon parents, kag kay coach nga wala untat nga suporta sa akon, kag thank you gid sa akon nga sa pag excuse sa akon sa klase.
1: Ah, sige kay kwa naman kita kay Ma'am Anyana.
4: Nagapasalamat gid ako sa akon nga pamilya kag sa gasuporta sa akon kung mag-training. Shout out kay Master Tyron Santos, President of Maharlika Taekwondo Association. And Coach Man from Quezon City. Thank you gid sir. Ag sa amon nga regional director at the same time our coach Sir John Lynn Joel Allier nga nag-gold man last year sa Korea Jirogi category.
1: Wow.
4: Thank you sir.
0: So lastly, no, may gusto pa salamatan si Tanzi Brianna Zoe Santiago.
1: Ayon.
5: Sa amon mga ginikanan, madamo gid nga salamat sa inyong suporta. Wala kami diri subong kung indi tungod sa inyo pagbakas para sa amon.
0: Wow!
1: Oh! Yay! So, sa DN, ang next ninyo after abi sining sa diri sa Pilipinas adong sa Aklan, may mga outside ba ka mo ng mga event? Then, sa diin, abe, i-share ba sa aton ng mga tagpalamati. Padiin, padulong si Tanzi, si Anyana, kag si Jovi next year.
6: Sa Italy.
1: Wow! Mapa-Italy ka kay 5 Mile! Kanami turn!
0: O, oh, kita mo na mga bataon pa kag lamaron pang edad. Makadto na yan ka kay 5 Road sa Italy.
1: Yes, ka kay 5 Mile. So,
0: kaga si coach na lang no? Ano ang inyo sini naman nga gina look forward sa mga masunod pagit nila

0: short bala man during sa game do wala pa gyud sila, so amo na ang gina-develop ko sila. Kay hindi lang man sang physical ang taekwondo, pati ang mind nimo dapat mentally condition gyud. So amo na man.
1: Okay, pero sir, base may ara ka pa sang i-extend ka pa salamatan dira sa mga sponsors ang sining mga kabataan.
2: Base may
1: mag-sponsor na, no? So advance pa, thank you ah.
0: Thank you gigili sa mga parents di ano no di Anyana, si Ma'am Pritchy, then sa kay sa parents si, sa mama ni Tansi, si Ma'am Irene, kag si kay Ma'am Rose nga sa ara sa gwa, no, sa mama ni ano ni Job Ann, nga wala gid na ila suporta sila mga ginikanan kag sa pagsalig sa akon ara gin. So amo gina ang ginapasalamatan ako sa tanan, kag sa mga tiya man akon nga ara sa gwa, no, sa ara sila sa gwa sa Bunggalantaw, sila ginapasalamatan ko sila sa ilang suporta sa akon nga sa pag-push sa akon bala sa mga students nga sige i-training mo sila sa paglaygay sa akon nga thank you gid sa ila.
1: Okay.
2: Okay, so nabatian mga ka-K5 ang aton subong bisita. Yara si Coach John Len Joel Aler, kag ang mga ano, mga mapagsik nga mga atleta sa patag sa taekwondo, si Tanzi Brianna Zoe Santiago, si Anyana Therese Haiko, kag si Job Ann Estares. Halini sila sa Banwasang Dao kag Banwasang Kwartero ka K5 Rodney.
1: Yes, kaga under ini sila sa Maharlika Capiz Lions Taekwondo Team.
2: So siling gani ni Coach John, ano pa, medyo marobobudlay kahit di siyempre mga kabataan ang gina-train. Hindi gini madula ka K5 Road nga maghampang-hampang sila. No? Siyempre bilang isa ka bata, hindi gini madula nga sa pag-time sang training, no, ara sa Gyapon ang pensar nga maghampang. Day bala ka K5 Road.
1: Correct, ka K5 Baila. Mga makulit pagid ini. Base bala sa ilang at training ginabalan nila, gampang lang ko diya, wala ko diya ga training.
2: Pero no, kay ano no, ma ano kita, mabilive kita kay sa 8 years old, 12 years old, nakapauli na sila sang medal sa ilang mga sa patag sang taekwondo. Kay kun lang tawon ta ka K5 Road, ano ni? Mabudlay, syempre labi na sa mga parents, no, ara ang pagpangduha-duha kay labi na nag-eskwela sila.
1: Correct.
2: Paano ang ila sining pagtuon kay di mga kabataan makapoy, dasig makapoy, pero kay na-overcome ni nila sa buligman sang suporta sa ila sining mga ginikanan.
1: Insakto get kay K5 Mile, no? So may mga pangduha-duha, pero kay how well we know gani kung hindi ko na natin pagtistingan. Di ba lang?
2: Gapakita lang na kay K5 Road nga ang mga kapis nun, bisan nga gagmay, no, ang mga kontra, nagapakita nga hindi niya maasi-asi kay K5 Road. Taga-kapis pa bala?
1: Yes, daw mga subay bala ang K5 Mile. O lang tawa, bala ang subay. Gagmay-gagmay, pero kung manguntot, masakit. Namoy na siya ka K5 Mile.
2: So, madamo na, no, sang mga kapis noon nga nagpauli sang bugal sa probinsya sang Kapis.
1: Correct.
2: Nga no, ti mo na man ginahatagan gid sang suporta sang mga opisyal sa tagsaka Banwa, kay ti hindi lang man na bugal sa ilang mga eskwelahan kundi bugal na sang ilang Banwa. No, kag mas maayo nga samtang bata pa sila yadra na ginahanas ang ila sining ginatawag bala kwan nila abilidad, no, kay maabot gid ang time, no, nga hindi lang na ilang eskwelahan ang mapabugal kundi ang lugar kung sa diin gid sila ya halin ka K5 Rodney.
1: Yes, ka K5 Myla, kaga correct, no, timprado pa lang ginahanas na kay, yes, parang ti magahitik, no, kung buot pag-abot sang time, well prepared na. So, ini nga daan ang taekwondo o kon mga sports. Hindi lang diya sports lang dira ang focus o kon essence. Kundi, disiplina pagid sa kaugalingon. Kaki 5 Mile, no? Ang pagiging organisado, disiplinado. Kag syempre kung nano pa dira ang mga values ang mahimo nga matun-an sa mga athletes. Hindi lang yan, guys, sportsmanship. Yeah.

0: So, sa Subong, no, gapalabot man sang pag-congratulate si Ma'am Dana Anika Haiko. Aba niya, congrats, Jeans. Kay Ma'am Rose Ann, Burge Dimitri Aducal, kay Ma'am Dael Pimentel, Chanel Chance, nga nagpamati halin sa luwasang pungsod, si Ma'am at Consisor Toto Carl Haiko. Pag aramano, no, nagpamati si Rian Etchen, kag si Che Enero Olivera, nagpamati si Ma'am Reinhardt Arisgado Fuyo, kag si Tintin, Robby Rojo Esmael, si Lola Daisy, nga nagpamati sa Florida, USA. Good morning!
1: Wow! Good morning sa taga-US, tanga viewer.
0: Yes. Kag kay Ma'am Jorilyn Selva, na nagpamati, kagambanya, proud gid ang Quartero Central School.
1: Yay!
0: Subang man si Ma'am Mylin Alcadea. Congratulations kuno sa mga nagdaog para sa bandera sang Capiz.
1: Wow.
0: Kaka syempre na ang iban pa naton nga mga KK5 nga nagkatuto kag nagapamati kay ti mabilib ni sila kay KK5 road kay pila pa lang ang mga edad sang aton nga mga bisita nagkapauli na sang gold kag silver medal.
1: Yes, insakto gid kay KK5 by lakag ang mga kabataan sa Subong man nga nagapamati kag nagalantaw sa aton ma-inspired base kag mambal man ang mga bata kanami sa ila uniform kon taekwondo na what if ako ma taekwondo man okay. Oh, di ba?
0: Ay si Ma'am Rian Etchen gali sa Riyadh, Saudi siya nagapamati hamba niya na watching from Riyadh, Saudi. Makan mo wow. Na kay KK5 road mga yes. International aton Subong mga aton mga viewers ka.
1: Yan, insakto gid kay syempre kay pang international national man nga that level ta kay 5 mile lang na ano
0: hindi ma asi-asi
1: yes correct good ka kay 5 mile lang
0: gani no sa aton nga mga ka K5 dira sa liwat no nga nagapamati mabatian kami sa liwat sa 100.9 nga lilisuan sang inyo nga mga radyo Subong man mabatian kag malantaw pinagi sa amon nga mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas
1: sa K5 Rojas Digital.
0: Pinaagi man sa amon yung mga sister stations ang 89.7 K5 Radyo Tagbaray sa Banwa sang Pilar.
1: Kag 89.7 Spurhead Kalinang Radio sa Banwa sang Haminda.
0: Kag K5 Subong nga Domingo nakakuha naman sang leksyon mga balita kag impormasyon Subong man inspirasyon sa aton nga bisita sa Subong nga Domingo. Kag sa masunod naman nga simana mga ka K5 update nyo kami liwat ni ka K5 Road ni agod magpakigbahin liwat kag magpabati sang pila naman ka mga inspirasyon nga istorya kaupod ang aton nga mga bisita nga kapis noon mismo nga nagpauli kag nagadalaman sang dungog no diriya sa probinsya sang Capiz. Sa ngala na gid lamang sa bugos nga hubon sang K5 News FM Roha sa aton nga partner sa technical side kaupod si ka K5 John Michael Ditoga sa amon nga news director ka K5 Roldan B. Sana Villarreal.
1: Kag sa amon nga station manager Miss A. Ma'am Ami Orleans Berondo.
0: Kag sa amon humble kag mabuot nga chief executive officer
1: Doc Ramil Uy.
0: Ka K5, kami ang inyong mga kunangin kaupod sa Subong nga Domingo.
1: Ka K5, Rodney Daban Dalanon.
0: Kag ka K5, Mayla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Capiz, K5 News FM.
2: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
3: O si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
4: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
5: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadiyariya. Mag-Sporbiotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diyariya. Sa Sporbiotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Sporbiotics na.
6: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
7: DTX 500.
8: Ito masul sa barangay.
9: Ano kinabatsag mo sa
8: akin? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
9: Tumang kong DTX 500. Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
8: Three times.
9: Kamusta ang alay sa kamot?
8: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
7: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: O si Lord is maglupot. Alas tintay uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C. Nag-ayo ang ako nga ubo kang sipon. Damo ang salamat sa Mighty C.
7: Mighty C, efektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
11: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tamboko.
7: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Dugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DTX Beauty Soap.
13: Babakan sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para sang amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nabatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
7: Extend Food Superman for Men.
17: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga ibala mga meg. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
7: Extend Food Superman for Men.
13: DTX 500.
18: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako nga diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gig ang DTX 500.
13: DTX 500.
19: Mabakal sa mga butika.
5: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
13: Bumakal sa mga butika.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon
19: sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
20: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
21: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag ipon ang pain.
22: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
23: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
21: Hindi lang gani carrots.
23: Hindi lang carrots, mga kulturan.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
21: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kumalot, galingin tayon ang ako nulo.
20: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
20: Saling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
21: Basta.
20: Ano ba yung interval?
19: Maedukar ka pa.
20: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: Mga ka D3 Bio, ka DTX, ka Mighty C, and Pure C, kamusta na kamo? Kamusta ang inyo tulog? Oy, nagahilanat na. Kung wala, good. Bangod kon, sige ka tumar sang DTX 500, Mighty C or Pure C, and D3 Bio, amo ini ang gaserbi prophylaxis mo. Agod nga, batuan ang mga kagaw, infeksyon, kagiban pa, nga mga bagay-bagay nga makahatag si mo sang balatian, even your own hormones. No? May mga imbalances ka na, magka-diabetes ka. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryan, takaroon ng epekto sang oxidative stress sa lawas. Kaupunta sina ang diskasyon, si Dr. Ramel Uy, ang aton CEO, and Sir Boy Zulueta, and of course, Engineer Ronnie Albaug. Dok?
24: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas.
21: Istoryahan ta subong ang epekto sang oxidative stress sa aton sininga lawas. Again, balik-balik naman, but for your better understanding sa mga waay pa, mga late tuners naton, ang oxidative stress, amuning imbalance sa tunga sang free radicals, kag imo nga antioxidant sa lawas. Ang free radicals again, amuni siya ang mga oxygen-containing molecules. When you say atom, single entity, may nucleus, may electrons, may protons, may neutrons. Ang sasagwa ng libot-libot, electrons. Kung duwa ka atom mag-upod, tawag sina molecules. Ang oxygen molecules, no? Oxygen is an atom, pero ga-upod sa isa to form water with the hydrogen. That's why H2O siya. Now, ang problema lang abi amuni. Ang imong oxygen pag ginagamit sa aton nga cells, kung kay isa gagwa ang isa ka electrons. Pag nagwa ang electrons, imbalance na siya, kulang na isa. Kay kulang na siya isa, mangita to sa sang iban, kawatan niya. Upod yung man nga oxygen, kawatan niya. May imbalance man to. So ka imbalance. Kung ini nga imbalances, actually ang antioxidant amuning iyang himuon. Ang antioxidant is of course an atom nga damo saya electrons. Nga bisan ibanan mo siya, hindi siya mangin reactive species, hindi siya mangin why siya changes. Ang iya pisyo pang dunitan niya to ang mga free radicals. Kaya ang oxygen nga naibanan electron ang tawag sina free radicals. Kung magdamo ang free radicals, kay why ka antioxidant nga gahatag ga donate sang electron. Ini siya ang makaguba una gid sa imong DNA sang imong cells. Once guba ang DNA, produce sang hindi amo nga selula, amo nang ginalinan sang cancer as lectured by Sir Boy sa inyo. Cancer cells develop because of a corrupted DNA. Ano pa? A corrupted DNA magahuyang ang imong selula. What else? Kadamo sang himo sini, gub-on yang imong protein sa lawas, ang imong mga fats, ang imong LDL, i-oxidize niya, dugin luto niya bla. Pag in-oxidize ang LDL, matinapik ina sa imong mga kaugatan, will result to hypertension, kay magagmay ang imong ugat through atherosclerosis. Ano pa? Diabetes, pagpalapit to ni free radical si imong pancreas, Hala, bombardiyahon niya itong imo nga pankreas. May inflammation na karon. Maguba si pankreas. Hindi na mag-secrete insulin. Magka-diabetes ka. Pag-abot sang oxidative stress o pag-abot sang free radical sa imo mata, wasakon niya to ang mga selula sang imo mata. Gubod niya ang cells sang imo nga mata. Marisulta magka-glaucoma ka. Magka-cataract ka. Diseases of the old age. Kay kung normal lamang imo nga antioxidant, say mo lawas, you have glutathione. May ara ka da nga antioxidant nga ara na nga daan. Ang imo nga mata, kung tigulang ka na like mga tigulang isang mga nubinta, sanag pagyapon. Sanag pang mata. Biko subong, may oxidative stress ka na through oxygen oxidation, may ara pa ginakontribute ang cellphone nga radiation, may ara pa tanan-tanan. So, subong, ang aton antioxidant nga innate nga ara sa lawas, endogenous antioxidant, gimpreparal sa Ginoo, hindi na enough, engineer. Hindi na siya enough to combat oxidative stress brought about by, ano pa, ozone. Ang ozone ta, wasak na engineer. No, wasak na ang init sang adlaw, makapakanser na.
0: TTX 500.
1: Catalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sang TTX 500?
1: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may naga, ano na, hindi na ko kakita. Kag bakal ko dayon sa DTX, inang pulo ka bilog, isa ka stab, kason sa isa ka adlaw, ito times ko, tag duwa-duwa ka kapsul, morning, oo, duwa-duwa ko. Kason, inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, gate. So buong gimintinans ko, nag-git, sir, ka namin, nag-git sa ako
0: TTX 500.
21: What else? Pesticides. Sa aton nga mga ginakaon nga utan, may mga pesticides ina. That's why hugasan nyo maayo. Ang mga cleaners, ining mga ginapanghugas na sa banyo nga paninlo, may mga kadugang ina nga nagapromote sang oxidative stress. Pagpanigarilyo, alcohol, pag-inom sang alak, radiation sa cellphone, radiation sa kundiindiin. Ang stress, pagkaon sang sweets, kag added sugar, ini makapataas sang free radicals. Kag kung taas na hindi na masangan sang antioxidant, mag-oxidative stress ka. Anong resulta? Cancer, heart disease, high blood pressure, inflammation, arthritis, atherosclerosis, diabetes. So, kinanglan, taason tang antioxidant. Dua sa atong produkto ang kampiyon nga antioxidant. Unahon ko gid ang DTX 500. May ginatawag kita nga scale or measurement sa antioxidant ang yakadamuon. Ano tawag? ORAC, Oxygen Radical Absorbance Capacity. Iya gina-measure ang kapasidad sang isa ka antioxidant nga mag-absorb sang radical oxygen. Now gintestingan nila ang DSE, disugared sugarcane extract. Mapait nga bahin sang tubo, nga yara sa DTX 500, nasa 1.3 million ORAC units. Ang mga berries, ara lang na yan sa tag 300,000. 1.3 million, engineer. So kung naga DTX 500 ka, you have enough antioxidant. Damo nga mga antioxidant molecules ang mag-donate sang mga electrons sa mga free radical oxygen, pamangkot. Gaginhawa ka? Yes. Kung di ka maginhawa, mapatay ka. Kay kung mo gaginhawa ka kada adlaw, you are using oxygen. And because you are using oxygen for cell respiration, ini ang nagatugas ang free radicals. DTX 500 kampiyon sa inyo. Paamanan ta. We have Mighty C. Siling sa mga study, isa sa mga best antioxidant is the ascorbate, no? Ascorbate, no? Subot silingon, ascorbic acid. Ang aton silingan, Mighty C or Pure C, they are superior antioxidant nga vitamin C. Gapakusog na si imo immune system, ga-detox ka pa sa imo pag-inom sang Mighty C or Pure C. Dugangan ta na lang D3 Bio. D3 Bio has good fats. MCTs nga nagabulig feed sang aton nga mga selula, nagabulig sa aton nga utok nga ining tagaan sang husto nga nutrition. Ang ketones, nami ni siya, it is the most favored food sang aton sini nga selula. Ang tamis ugaling grabbing attraction sa cells. That's why kung gakaon ka tamis, usually lethargic ka. kun pala kaon katamis, lethargic, and dito ka nami tulog.
3: Mm.
21: Kaon ka blatudo kanon, busog-busog ka, do ka nami tulog. Ang sapat nga grabe pa kaonon, baboy. Gablang baboy, pagkaon sang baboy, dayon tulog. Kay ang sobrang nga kaon sang carbohydrates, sobrang kaon sang tamis, nagapalitargic. Kay nga ang brain mo, imbis ka mag-active, ang ginpuno yato, glucose nga sobra kadamo. So again, hapos lang ang paghalong sa aton nga lawas, halungan ta una bes ang aton silyula. Because kung isa-isahon kita, we will go down to the most basic unit of our body as the living organism, amuni ang cells. Kay cells all together becomes tissue. Tissue becomes organ. Kung nagdamo ang organ, they will become organ systems. Ang tanang organ systems will become a living human being. Hindi magkalipat, mag DTX 500, mag Mighty Sure Pure C, and of course, ang ginatawag na ton nga D3 Bio. Ang baho sang ilok, hindi man ginakos kisa sang antay, sang oxidation, kisa kos gina sang bakterya presente sa ilok mo. Pero may mayod ang solusyon, Sir Boy, para sa baho sang ilok. Ano gani imo anay ligo kag anong gamiton?
3: Tapos ang una maligo ano use Santon Plus Herbal Soap kay antifungal, antibacterial ni siya, meaning to say ang mga balhas mo nagtingob to sa imo kilikili sa imo lawas, amo nang ginakaon sang bacteria, no, gadamo ang bacteria in those areas. So hugasan mo sang Santon Plus Herbal Soap, and of course usaran mo sang Clinica DioFresh with VCO. Ang Santon Plus Herbal Soap may VCO man na siya, para kakastanan, ma-maintain ang imo hygiene nga kay ang VCO will protect you 48 hours, no, lalo na yung imo underarm, 48 hours from ginatawag na bacterial activity, fungal activity, lalo na sa imo ilok. That's why yung ilok mo maging mahamot, maputi pa.
21: Personal tapamangkoton si engineer. Gapamasahi ka, engineer?
24: Hindi mo paglipat yung engineer gamit yun. Balong-balong yung Santon Plus Herbal Oil.
3: Oh, okay.
21: Santon Plus Herbal Oil yung dapat, no? Nga, no?
3: There is a study in a Prime University in London. Kapag masahi mo kili, antes sa magpamasahi, kuhaan siya dugo.
21: Ay?
3: Tapos, kung magpamasahi siya, 1 hour. After 1 hour massage, kuhaan siya liwat dugo. And they found out, nagdamo ang T-cells sa tao na ginamasahi. So, ang tao kuno, kailangan magpamasahi every other day. Lalo na kung ang liniment mo refreshing. No? Para sa Santon Plus Herbal Oil, nami ang production sang imo immune system. So, pamasahi ka, engineer.
4: Ang pamasahi ko, permiya, ara sa sulod sa lakyan. Kanami.
24: Tapos, after masahi, inom dahin ka extend?
3: Aha, of course.
4: Ang extend yan, adlaw-adlaw na, sir.
3: Ow!
24: So, tingala ko, you're looking young.
3: Mahamis, no? Kinami ang blood delivery, nami ang blood circulation, kaya ang extend, because of maka and clavuasca, na improve niya ang imo blood circulation. So nami ang delivery sa nutrients and vitamins, that's why mahamis si engineer.
4: Kag bisa lang nagamasahe, gahambal ka nami sang aroma sang Santon
3: Plus Herbal Oil. Natural na natural.
4: Kaya ginapangita mismo sang masaysta.
3: May namangkot yung mga mas paho, kung pwede kuno ka bakal bolt, pwede ka mo ka bakal bolt, kadto lang ka mo di samon para mausahin niyo sa inyo spa clinic, no? Sa inyo mga spa.
24: Sa mga mahilig magkape, don't forget gamit GDT DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix puno sang chia seeds kag disugard sugar cane nga kaya niya nga mag-donate sang antioxidant. Nakakapi ka na may antioxidant ka pa.
3: Correct.
24: Sir Boy.
3: Ang akong pabulito, DTX Premium, no?
24: Wow.
21: Ay.
3: Amo-amo man isang DTX Coffee Mix.
21: Kadahapon ginom ko sa program ko.
3: DTX Premium, may gano mushrooms, which has basically has ergothionine. Ergothionine is one of the antioxidants sa lawas na nga gabulig kay glutathione. So it stays in our body for a long time. So that's why mag-DTX Premium, kung gusto ka maging medyo social ang afternoon mo, DTX Premium, gakapi ka na, gadetox ka man gapon, no? Just like the original.
4: Kaga ko nga, ang tamis siya kay hindi ordinary nga sugar.
24: Yes.
3: Stevia. So,
24: natural sugar.
3: Yeah.
24: It's stevia. Layo sa balatian.
4: Correct.
24: Engineer.
6: Sige.
8: TTX 500!
9: Sinakano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsa ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka, pati namon nga may TTX 500.
6: Sa kadlo, kapila ka maginom?
9: Sa pilmero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
6: Subong, kamusta?
9: O, ay, nagko ginibatsa maskin gamay.
6: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang TTX 500?
9: TTX 500 lang, amugin na ang makaayon sa aton.
8: TTX 500! POC, ang alkaline nga vitamin C.
10: Seryedin, pagyakakan, tagay ganyan. Permi lang kasakit ang akin ulo. Tapos ginaramigan ako. Nang mabatian ko ang POC vitamin C, nagtry ako mag-take. Sakit ulo ko na dura.
8: POC vitamin C. POC, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ito si Helen na Dairo, kasi balo. Dati mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng POC, wala po yung allergy ko. Saka luminaw yung mata.
8: POC vitamin C. Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
25: Yung atong topic ko sumong medyo sensitive, no? Ano ba lang ka-forms ang blood clot? Una-una gid, kalanlan hindi maapektuhan ang quality of your blood flow. Nami kalanlan ang blood flow. Kanami ang blood flow, wala chance, no? Medyutay ang chance of formation of blood clot.
26: Ang rason nga dapat ma-exercise ka.
25: Dapat ma-exercise ka, gid. Correct.
26: Kaya kung hinay guro, sir boy, ano matabo? Pwedeng magbara siya?
25: Ga-deposit, ga-dagdag ang mga nutrients, lalo na mga LDL. Pero kung steady ang daloy sa dugo mo, upod siya sa daloy. Pero kung hinay ang daloy na sa dugo, pwedeng dagdag na. Nakadeposito na sa mga imo arterial walls.
26: Magbarala ito ya kung nami ang daloy, daw masabay na lang siya.
25: Sabay na lang siya. Ang dapat ni naton ginawasan nga, ang aton dapat i-maintain digali, ang correct blood flow.
26: Kakadamo lang, sir boy, ang blood clot because of the oxidation of your cholesterol.
25: Correct.
26: Once nga ma-oxidize, ang matamata siya.
25: Ang matamata siya, deposito.
26: So kung palainom ka, no, D3-bio, ang BCO nga ara sa D3-bio, may araman siya nga powerful antioxidant. Nga kaya niya malikawan ang pag-oxidize sining mga lipid.
25: And that antioxidant is called gallic acid. Another is the ferulic acid. Those two
26: actually,
25: acids,
26: family na sila sa mga polyphenol or mga phenol compound.
25: Correct. Those are the families of polyphenol, polyphenol family ng mga antioxidant.
26: Ang D3-bio, because of that compound, ang gallic acid nga ara sa D3-bio, i-prevent niya nga maghubag.
25: That's why gambal nila.
26: Wala sang inflammation nga matabo.
25: Inflammation. But how does coconut oil or extra virgin coconut oil prevents inflammation? Ari ang sabat, it's gallic acid.
26: So wala sang may matabo nga progression sang atherosclerosis.
25: Correct. Ang mapundo ang progression sang atherosclerosis. Hindi lang magpundo, himuson gid siya ni D3-bio. Ang si D3-bio padamuon niya ang imo HDL, ang mga oxidized to ng mga LDL na nagtalalapik sa imo arteries panghimuson na kwaon ni ni HDL dalon sa atay pagwaon.
26: Amo na kanami sang D3-bio engineer. Tungod sa gallic acid.
25: Gallic acid.
26: Kung gallic acid. Kung D3 nga imo nga ansa na ginainom, wala gallic acid.
25: Wala saya.
26: Pero ang D3-bio nga ginainom may gallic acid. The purpose is para nga hindi maghubag, ma-prevent ang grabe nga mga blood clots. Amo nang rason nga magbara kag matunaan sa imo pagka-stroke. Gusto ka malikawan mo ang pagka-stroke, it's D3-bio. The gallic acid of D3-bio.
25: So anong blog ginahimo ni D3-bio regarding blood clots? Apat gid ka paagi. Number one, it improves blood flow. Paano? Medium chain triglycerides will basically increase your metabolism by increasing your thermogenic temperature sa himulawas. Mm. That will increase blood flow. So, okay na ang blood flow mo. Secondly, ginambalan nila mo ni Doc, padamuon niya ang HDL. Si D3 Bio, padamuon niya ang imong HDL level.
26: Para damo may manghimos.
25: Sang imo, oxidized ng LDL. Mm. Oh. Thirdly, may mga antioxidant present in D3 Bio, in gallic acid and ferulic acid. Ang gallic acid, gin-explain na ni Dr. Mil, ang ferulic acid is a kind of antioxidant that basically makes you younger. Because the ferulic acid, ang yan specialty is gapanghugas ginisiya cellula, way labot gapanghugas cellula. It also cleans the other antioxidants present, glutathione and other vitamins na antioxidant like vitamin C and vitamin E.
26: The gallic acid nga strong antioxidant nga ara sa D3 Bio, Sir Boy, may ara siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
25: Correct. Uh-huh.
26: Meaning pa, kaya niyang ano, mahimos, mapatay ang mga cancer cells. Sila. Ang nakanami sa D3 Bio is, ining gitawag gallic acid kag lauric acid. Si gallic acid ga-induce sa apoptosis. While si lauric acid, simintuhon niya ang imo nga cancer cell.
25: Cancer cell.
26: Hindi na siya makakuha sustansya kay gisiminto na mo.
4: Patay siya.
26: Patay siya. So, aray pagin, Sir Boy. Mm-hmm. Ang D3 Bio, not only nga may ara siya gallic acid, it has also gitawag nila nga ferulic acid. Ang ferulic acid, gina-prevent niya ang pagkadali, pagkatigulang mo. Instead, 10 years, ang you will live longer, siguro it takes 20 to 30 years. Dugang super ang lifespan sa'yo mo. Layo sa'yo mo ang blood pressure, diabetes, cancer, kag iban pa nga mga sakit sa brain.
25: Brain.
26: Either Alzheimer's dementia.
25: Parkinson's.
26: Oh.
25: Kayang-kaya niya. I mean, of course, atherosclerosis.
26: That's the reason nga, nga gina-promote ginawaan di Tribayo over sa mga plain lang nga D3 tungod sa iya nga hindi matawaran nga mga benepisyo sa boy.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
13: D3 Bio.
14: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio with VCO.
15: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako irregular nga regla. Isa agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika. POC. Ang alkaline nga vitamin C.
16: Biliyagin, punyakakan, tagaigan niya. Permi lang kasakit ang akin ulo. Tapos ginaramigan ako. Sa mabatian ko ang POC vitamin C. Nagtry ako mag-take. Sakit ulo ko na dura.
13: POC vitamin C. POC. Ang alkaline nga vitamin C.
17: Ito si Helen na Dairo, Gasibalo. Dati mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng POC, wala po yung allergy ko. Saka luminaw yung mata.
13: POC vitamin C.
12: Para sa libreng check-up, bisitahalan Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
25: Checklist. Checklist na ta, no?
26: Oh, nga ang D3 Bio gig ko engineer, over plain D3. This my practice. Every after Lancer Boy, nahimo ko ni mga a week ago. Mga isa na kasimana. Mm-hmm. Di tapos mo kaon, makaan ka, manyaga ka, manyaga, after panyaga, matutbrush. Mm-hmm. After ko tutbrush, dahil ko kakas kuha D3 Bio, kag akon i-oil pulling.
25: Aha. Mm-hmm. Uh-huh.
26: Before gali ko mag-oil pulling, gano'n ko ga... Ano
25: floss.
26: Flossing. Flossing ko. After flossing, butangan ko sang D3 bayo duha ka soft gel ako.
21: Oh, hindi mo na may mo sa D3 ya nga plain.
26: Hindi na pwede sa D3 ya.
4: Mga pila
26: ka minuto. Dari nga a D3 bayo because of the busy ang ara sa D3 bayo. 5 minutes
4: mga 5 minutes
26: nga ihulom-hulom mo sa baba ang D3 bayo.
21: Kay kung plain nga D3 doc, ibutang mo to, imo sa may himo sa baba mo. Wala lang.
26: Kung at least once a day, imuon mo na right after sa imo nga pag toothbrush, pag flossing, mas makompleto gid mo nga no patay ang kagaw sa imo baba. That is for your oral health kung naka D3 bayo ka. Pero complain D3 hindi na nimo mamuna because ang purpose sa oil pulling is the BCO nga ara sa D3 bayo.
4: Correct.
21: May ara makubla doc diskubrihan. Kundi kung hapon engineer gapang apigi ko yung DTX coffee mix sa akong nga programa. Tinistingan ko pusa D3 bayo.
4: Sa kape.
21: Pusa ko, patulo ko sa kape. Duwagid, ang sabor yun dulsi. Kanami, ara gyapon mapreserbar ang kape nga sabor. Pero ang gindugang niya, daw makaron, subla, daw mo nang yung sabor, sa kanami, tistingin nyo. Meaning to say,
26: we are talking about the experience, all about the D3 bayo. Paano na ito gina-apply sa aton nga, no?
21: Gusto.
5: Daily life.
26: Daily life. Si Sir Boy, nakagi mo na, every 4 hours na iyaya.
21: Ano ni Boy?
26: Ano yung experience, Sir Boy?
25: Ako niya every hour, nagkatuksi sa kalugar.
21: Oo.
25: Gulpi lang ko gin chills, no? Gulpi ng taas ilanat ko, kulbaan ko, no? Siyempre, natural na. Pero, as times goes by, ang bal ko i-D3 bayo ko ni. Nag-D3 bayo ko, duwa ka capsule, duwa ka soft gel, pahuway, tulog, no? Take advantage of it para para mausal autophagy, no? After 4 hours, liwat, tumar naman duwa. And after 4 hours, tumar naman duwa. Ang chills, kag fever, and everything should be around 3 to 4 days, not to 5 days. Biskan bakod pa immune system mo. It only took me around 12 hours to recover from a fever that is around 40.
21: Kami engineer, maka-witness na, kaya aragi gusto pa niya room. 14 ilanat ni Boy.
25: That is D3 bayo.
21: 38 sugro, 39 bay.
4: Ako ilalain.
26: Iya, D3 bayo, DTX, kag
21: extend.
26: Kaya nga man, para clocking yang.
4: Clocking yang? Kang isa pa.
26: Para hapos makakita sa yang.
21: Ay! Ano na?
4: Amo nang sikreto.
26: Na.
4: Sa mga may ulo edad, kinaklan mo.
26: Ah, hindi ka mag-ako nga may ulo edad, ya?
4: Hindi.
26: Yang ka pa, ya?
21: Matured lang.
4: Ang ako ni experience yan, ya? Before ko magtulog, wala ka, ginapusa ako na, kagibutang sa akong nga alimpuduhan.
21: Hala, natubuan!
4: Natubuan na sa ho.
26: Ari ang chikli si Sir Kevin, according sa research study sang Fabian Dairit of Ateneo and Mary T. Newport of Spring Hill Neonatal Incorporated of Florida, USA. Study nila, ang lauric acid, kagagiyang derivative ng monolaurin, may kuhani siya, action against viruses. Ari ang mga action, Sir Boy. Number one, gina-disintegrates niya ang virus envelope directly without the aid of your immune cells. Pagtupa sa virus, Number two, siling ni Sir Gabin, gina-inhibit niya ang maturation of virus. Meaning pa, hindi makakadamo.
21: Kung nakalusot gin man.
26: Kung may nakalusot, hindi makareplicate. Hindi.
4: Multiply.
26: Patay na.
21: Tagay na nga doc, Juan. Example, ang bata nga hindi mag-mature, mapatay naman gani sa tiyan. Tiyan mo ng virus.
26: Meaning ba, hindi mamature ang virus kung naka-D3-bio ka.
4: Correct.
26: Kung naka-D3-bio ka, wala pa ang immune system, patay na ang virus. Then, it coats our cells inhibiting viral attachment of viral proteins to cell.
21: Hindi siya ka-touch.
7: No attachment, no infection.
21: So, tatlo, doc. Una, tatlo. Tatlo. Pag-attach niya, hindi man siya ka-attach. Kung maka-attach gid man siya, ma-disintegrate siya. Kung hindi pag siya ka ma-disintegrate, kusog gid siya abi. Nagsulod siya. Hindi man siya mag-mature.
26: The reason why it's the monolaurin of BCO nga ara sa D3 bayo nga wala na sa
4: Ano naman ang
26: work ni D3 nga ara sa D3 bayo?
21: That's why imbutangan ta D3.
26: Amo nang rason nga agi combine ang D3
4: kag ang BCO.
26: Siling ni Sir Kevin, gina-stimulate niya ang production sang aton immune system cells kag antibodies para kaya niya patyon ang mga remnants sang virus particles.
4: Mga nabilin.
26: Integration.
21: Grabe, no? Kung sa mga gira, pero doon may gatinga-tinga pa ito.
26: May gatinga-tinga pa. Kadtoon na to sa imo immune system. Sinong rason siya na? Ang D3 nga ara sa D3 bayo.
21: So, muna nga super combination siya doon.
26: Yes.
21: Ang BCO kag D3.
26: Kag this vitamin D3 nga ara sa D3 bayo, no? gina-signal niya ang imo nga memory T cell. Anong purpose sa memory T cell? Mag-produce ang antibodies para kung next magbalik around, liwat si na. Coronavirus or any virus, kilala niya. So, klaro katama kung anong benepisyo. Kahapon gin-discuss ko, kung naka-D3bio ka, pareho lang may bodyguard ka sa imo balay or may security guard ka sa imo balay kag may police station ka.
25: And that study is brought to you by ano, so, Dr. Direct. Ha?
26: So, diin ka. Wala ka police station o may security guard ka sa imo balay kag may police station ka or police station lang ang imo.
4: Dapat na arang gidit na lang eh.
26: Duha gidit. No? So, D3bio ka. Overplane D3. Kaya kung plane D3 ka, police station lang na. Pero kung D3bio ka, may security guard ka, may police station ka pa.
25: Ay, wow. Correct. Kampiyon.
26: Kisa, ang police station, di na nimo magamit. Once nga, may gwardiya ka na. Kaya man, pag may kawatan, hindi na nakapangawat.
25: Investigar na lang.
26: So, hindi na makapangawat. Pero kung masulod yun ang kawatan, mapatay sa imong security guard, ang police station makadto lang kag ma-record
4: na lang.
25: Anong tabo?
26: So, amo na ang bintaha kung naka-D3bio. D3bio na kamo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
26: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
18: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
19: D3 Bio.

0: isabat mo kung may maghambal sa imo nga...
1: Laway, laway, laway! Hoy, ano ba matiyag mo sa akon? Ispiho?
0: Hey, hi! Galingawang ta!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: K5 News FM. News FM.
3: E3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. E3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka athlete. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
0: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
3: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
6: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
7: Saan nag-inom ka?
8: DTX 500?
7: Di na nalang subong imo sugar.
6: Tigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over DTX 500 na
3: gito. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Mimi,
11: dali kasi napit akong tuhod.
10: Arthritis na gali,
11: pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
10: 2 capsule, 3 times a day, sa sunod sang isa kabula,
11: wala, nagid nagbalik. Ang arthritis ko.
10: Tibo, gidkaayo ang Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
12: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatang proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Kung ang kay Fernando Po Jr. isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
15: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
3: Extend Supplement for Men.
15: Isang kapsula ka lang.
3: DTX 500.
16: Ako si Andrea de Pedro sa Barangay Baybay, Rojas City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadula ng akong dysmenorrhea.
3: DTX 500.
17: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
18: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
18: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
3: Nagaburon nga mga mata? Nagamuta? Nagapula kaga? Nagakatol? Mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go! Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go! Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go!
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. D3 Bio!

0: isa kami milyonaryo. Isulat sa inyong papel ang inyong mga activities.
1: Sulat ko diman.
0: Oh, ikaw Juan, nga wala ka pa nagasulat? Ma'am, I'm sorry. Please talk to my secretary.
2: Hey! Hi! Galing nga one time!
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay Saman Calagester Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
4: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ng lolo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa lolo ko. Naglubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Mga buti ka.
7: Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
4: DTX 500.
8: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
4: Mag DTX 500 na.
8: Masamihin ka pala tiyan?
4: I-DTX 500 muna.
8: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
4: Mag DTX 500.
8: Agbot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
4: DTX 500.
9: DTX 500.
10: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
11: Imong blood sugar test.
10: Ilan
11: tong score gani?
10: 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa agad.
11: Ilan na lang imong blood sugar?
10: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
9: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
3: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
13: Pamakan sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
14: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kapi.
3: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Available now.
18: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
19: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
18: Ga! I-shoot na ga!
19: Three, four!
20: DTX 500.
21: Ako si Junior Villano, sang Mungpong Roa City. Masakit ako sa heart, rinilang pinout ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
20: DTX 500.
22: Mapakal sa mga buti ka.
23: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na!
7: Memory Advanced Serum. Pinakabagong at neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
24: I Care Gold.
25: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata. Nagapula kag nagadry. Gintis tingnan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
26: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
27: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
28: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal?
27: Kay may barato balaya nga butika. Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
28: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
29: Barato nga mga bulong, pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
27: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
28: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
29: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center sa Tubang Sangbagsakan Center. Kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
28: Rain Pharmacy.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
30: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
31: News FM.
32: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
33: D3 Bio.

iyong pag-ibig, nadat sa akin na.

0: kasi.
1: Balan mo mami, nadulaan kay na nga lalaki sa dalang kinintos.
0: Ah, baligin buligan mo gali sa pangita. Ka very good gali sa imo, no? I'm so proud of you.
1: Ah, wala mama. Kadugay, abiso yung magalin. Inayawan ko tapak sa kwarta.
2: Hey, I'm Galingawan Time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: KK5 News FM. News FM.
5: D3 Bio Health News. Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga buti ka.
7: Checklist na ta. Sir Kevin mo na.
8: Ang akon nga D3 Bio nga may extra virgin ko na to.
7: Nga mad D3 Bio ka, hindi ka
8: mad
7: may D3
8: no plain D3. Ko hindi ko mag plain D3 kay ang D3 Bio may lauric acid. Nga nagapataas ang akon yung insulin sensitivity. Subot silingon.
7: Sa tayo yun mo nga inom sa D3
8: tayo
7: Bio?
8: Tayo yun ko nga inom sa D3 Bio. Ang akon nga ginakaon, mapuslan gid sang akon nga lawas. Sulod sa selula, hindi maglibot-libot, hindi magtugabalatian sa akon nga kuglingon. Unlike sa plain D3, wala sila lauric acid. Mayo lang yung imo selula. Pero hindi siya direkta. Makatap na.
7: Ang sang D3 makabuligid. Pero kung mag D3 Bio ka, mas makabulig pagid.
8: Oh.
7: Checklist
9: nga,
7: number
9: 2. D3 Bio ang akong gusto. Over ordinary yung vitamin D3. Kay ang D3 Bio gahatag sa akong pwersa. Biskan ako gajita. Kung gajita ka, wala pwersa. Galuya ka. Pero kung mag D3 Bio ka, may pwersa ka na. Kitungod sa medium chain triglyceride nga instant energy, may ara ka pa ginatawag nga protection sa lawas against bacteria and viruses, which is really important. So that is my reason ga D3 Bio ko kumpara sa ordinaryo nga vitamin D3.
7: Sa nguna, sir boy, damo ko kuan mo vitamin D3, ano lang nga brand, may 2000 IU, may 5000 IU. Ginapahigad ko na to, sir boy. D3 Bio na tanan subong ang damo sa balay.
9: Correct.
7: Nga, gusto ko nga mag-edad ko hindi ko uli anon. Nga man, kisa makita ko ga inawayay ang kabataan kay ginhatag na sa ginikanan ang
9: mana.
7: Ang mana, ang manggad. Ti nakita nila ang ila ginikanan nga naguli ano na. Ti hapos na lang nila daog-daogon ila ginikanan. Number 1 nahatag na ang mana, tapos number 2 naguli ano na. Ang sikreto, sir boy, amo ni bilang nga ginikanan, hindi ihatag ang mana sa kabataan samtang maayo pa imuulo.
10: D3 Bio. Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
7: Ginahanglan inom ka D3 Bio.
8: D3
7: because
8: Bio.
7: The ketones in D3 Bio gapanami sa imong paminsaron. Biska nag-edad ka 90 shin, nami pa imong paminsaron, hindi ka intuon sa imong mga bata. Kabalo ka pa mag-decide. Ops, amula na ang imo. Dapat may mabilin sa akon. Kay kung wala sang may mabilin sa akon, basin din ako nyo sa pakon.
9: Ay,
7: ang sikreto, D3 Bio.
9: Yo.
7: Nay, tay, D3 Bio ka kay once nga mag-ulianon ka, sigurado pabayaan kas kabataan mo. Di gina malikawan, sir boy?
9: Oo, ah.
7: Biskan paano, nami ang paminsaron mo nga nagaedad ka. So that D3 Bio, wala na sa plain D3 ang ketones nga the best nga pagkaon para sa imo brain, hindi dali matigulang ang imo nga mga brain cells kung naka D3 Bio ka. Especially ang may mga Alzheimer's, dementia, may mga diabetes na nasa ilang brain, sir boy. The only food nga pwede maipakaon mo sa ano sa imo brain cells is ketones from D3 Bio. So try na sa mga users ang vitamin D3, upgrade. Gamit sang D3 Bio. Ang aton nga vitamin D3, ang source or raw sina si from America.
9: America. Ang raw materials na.
7: Pero
9: States.
7: Ang BCO halin sa aton.
9: Kay
7: ang MCT sa Amerika, hindi man sa ila halin. Halin sa Pilipinas.
8: Halin sa...
7: So, lain gid kong nakatandim ang suplemento, sir boy.
9: Correct.
7: Dako nga bagay. Especially kung mayo nga pagkatandim. The BCO and the vitamin D3 in D3 Bio is very effective against sa mga nagkalain-lain nga mga kagaw. Mapabakterya, mapavirus, mapaparasites, mapafungi, pwede magamitan sang D3 bayo. Serbuya mo lang ni ang tandaan nila. Nga ginapadidi ni nanay ang iya bata para maayo ang resistensya. Ikumparar mo ang bata nga nagadidi sa nanay kag wala, mas resistensyado ang bata nga nagadidi. Kung nakainom ka D3 bayo, daw pareho lang ka nga nagdidi sa imo nga nanay. So D3 bayo na.
5: D3 bayo.
11: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa nakagadulaan ako sa resistensya, nagaluya na ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon kamo ang D3 bayo with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
5: D3 bayo. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal, sumagabuti ka. D3 bayo. Health News, D3 Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
11: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang VCO, yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtatapos.

0: madalas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
4: Gina Cano, ang ginibatsa ko ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya baywang.
5: Sa kadlo kapila ka mag-inom.
6: Sa DGX 500.
4: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
6: Subong kamusta?
4: Okay na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
3: DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Kikidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang natalupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika.
12: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
13: Ah, wala-wala. Gid, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik.
3: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
12: Di pre, musta po lang kagabi pre?
13: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
3: Extend Food Supplement for Men.
14: Digasin!
3: DGX 500!
15: Ako si Katrina Sapian Capis. Sang una na ko ginangakon ng problema sa nga kugintubuan sang acne. Gani isang nabatian ni sa akong friend ang DGX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabdas ang akon acne.
3: DGX 500, mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 8 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 11.
3: 100.9 Punto Legal.
4: Your Legal Clinic on Air.
2: Mayong aga, syudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Nagapalig ng 100.9 punto legal sa kinandan kapod sa inyo, ka-K5 sa inyo, Anchorman, ka-K5 Roldan, Bisana, Villarreal. Ang aton pag-abi-abi sa aton nga mga suki, nga mga ka-K5, nag-monitor, nag-tutok na diri sa aton sinigapagpangalagad. Sa kutob gablabutan sa aton sinigapagwaragwag, mabatian kita sa 100.9 MHz sa inyo FM band, FM dial. Mabatian man kita sa 89.7 FM, K5 Radyo Tagbuanay Pilar. Likewise, sa Facebook, sa K5 News FM Rojas official Facebook page, kag sa K5 News FM Philippines mobile application.
4: 100.9.
2: Sa nagligad gasimana, mga ka-K5, formal na nga nagsugod ang impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte Carpio, mga ka-K5. Matapos ini nga ma-impeach sa ikaduha nga kaginan sa bahin sang kamara, mga ka-K5. Kung aton balikan ang kasaysayan, lima na ka mga opisyal ang na-impeach, mga ka-K5, lima na ka mga opisyal sang gobyerno ang na-impeach sa kasaysayan sang Pilipinas. Una si former President Joseph Hercito Estrada, na-impeach sa House ang tuig 2000, bangod sa aligasyon sang bribery kag korupsyon, mga ka-K5. Nagsakang yakaso, nagsugod ang impeachment trial, mga ka-K5. Nasang ulihi, nagresulta ini sa pagkakasaya sa pwesto peregiman sa 2001 EDSA 2 Revolution, mga ka-K5. Kagampina ka na impeach gidya, mga ka-K5, former Chief Justice, the late Chief Justice Renato Corona, na impeach ini sa House ang December 2011, kag subsequently na convict sang Senate sang May 2012 for betraying public trust kag culpable violation of the Constitution. Next, si Anay COMELEC Chairman Andres Bautista na impeach sa House sang October 2017 for betrayal of public trust, mga ka-K5. Pero sang nag-resign ini antes pa man magsugod ang impeachment trial. Kag sunod nga na-impeach, mga ka-K5, si Araman Sikwano, ang pinaka-latest diri si Vice President Sara Duterte Carpio. Kagsubong, ongoing ang trial sa Senado, mga ka-K5, gadaga-serve as an impeachment court. Nagsugod ang trial sang July 6, mga ka-K5, sang tinilikdan nga Lunes, mga ka-K5. Now, before kita before man iniya magpadayon o kung samta nagapadayon ng impeachment trial, damo sa gyapon wala nakahangop. Ano ba lang impeachment? Anong balasihan sini sa din ini ang legal basis sini? Kagusto ba lang ginimo karon sa aton sining Senado nga nag-serve as an impeachment court, mga ka-K5? Ang aton diri nga madiskusyonan naton ini nga wala iya sang bahid ga kun sinong ginadampigan, mga ka-K5. Ang aton diri maedukar gid lamang ang aton mga kauturan nga mga tagpalamati kag mga tumalanaw. Kag ginaabi-abi ginaton diri sa Punto Legal Program, kaupon naton sa pag-abi-abi sa iya, ang DTX Coffee Mix, may kape ka na, maka-detox ka pa, katuwang naton nga kape sa adlaw-adlaw naton nga pagbangon kag pagbakas, DTX Coffee Mix. Gina-welcome ginaton ang tingog nga inyo ginakalangkagan diri sa Punto Legal Program, ang abogada sang masa, Attorney Remia Fuentes Bartolome. Attorney, mayang aga, kupod mo si K5 Roldan. Partner? Okay, dalanggid. Balikan ta ton connection with Attorney Remia para klaro karon naton sining pagpalayag karon, no, diri sa 100.9 punto legal program, mga ka-K5. Kaparehas man syempre sa aton sining pagkalangkag permi sa DTX Coffee Mix. Liwat balikan ta ang abogada sang masa, ginakalangkagan nga tingog sa aton sining mga tagpalamati, Attorney Remia Fuentes Bartolome. Attorney, good morning.
5: Yes, good morning ka K5 Roldan, kag sa tanan nga tagpalamati sang K5 News FM, ilabi na gid sa atong nga programa nga Punto Legal, hindi lamang sa probinsya sang Capiz kag sa kabarangayan sang siyudad sang Rojas, kundi sa mga nagakaigod nga nagakaingod nga kaprobinsyahanan kag sa tanan nga kabanwahanan diri sa probinsya sang Capiz. Good morning kag ginakalangkagan ko gid no nga magpaalinton man sa inyo programa kag nagapasalamat gid kita sang dako sa inyo programa sa paghatag permi sa aton sang oportunidad kag chance nga maka-share man sang aton gamay nga mga ihibalo parte sa aton ginaistoryahan every Sunday. Good morning.
2: Salamat gid attorney sa liwat pagbaton sa amon sining imbitasyon. Now kay na sa entrada ta attorney ginaistoryahan namon diri ang nanungod no sa sining pagsugod na sang impeachment trial against Vice President Sara Duterte Carpio. Now ang aton diri para sa ihibalo lang sa aton sining mga tagpalamati, maidukar ang aton sining mga listeners ang aton gid diri una nga pamangkot. Ano ini attorney ang impeachment no? Kag anong katuyuan gid sini sang impeachment nga ginatawag?
5: Okay, sa liwat no, ginapaalinto naton termino, wala kita sang monopolya sang ikaalam o kung ihibalo sang aton nga discussion, pero gusto lang naton i-share ko naton na hibalan. And ang balmugani ka ginano, wala iniya sang political leaning or whatsoever. Ang gusto lang naton nga maintindihan sang ordinaryo nga pumuluyo kung ano bala ining proseso nga ginatawag nga impeachment. Okay, kung maghambal kita sang impeachment, amo ini isa ka political nga proseso nga kung sa diin ang mga tawo nga ara sa mataas nga pwesto o kung ang mataas nga official sang aton nga gobyerno, ginapasabat naton, ginakasuhan sang isa ka formal nga akusasyon, kaginapasabat sabat naton sang akusasyon batok sa ila. Ang purpose gid sini is hindi para ano siya, hindi siya para parusahan no, kundi parusahan nga kumbaga pareho sang regular nga korte no, kundi para proteksyonan naton ang integridad no sang aton nga gobyerno, aton nga pasabton ang mga opisyalis sa mga ginobra nila o kun may ara sila mga ginobra batok sa aton nga gobyerno kag ipahalinon sila sa pwesto kun mapamatud-an naton nga nakasila. So gin-emphasize naton diri indi ni siya pareho sa regular nga proseso sang criminal cases nga gina-file naton tungod kay ang mga involved diri ara sa mga mataas nga posisyon sang aton nga pwesto. And whether we like it or not, it's a political process, but in a way nga ginapasabat naton ang mga ang ara sa mataas nga posisyon sang aton mga opisyalis sang gobyerno sang mga akusasyon batok sa ila.
2: Okay, so na mention nimo isa ini ka political process, pero attorney, sino nga mga opisyal sa gobyerno ang sarang ma-impeach or ginatawag nila mga impeachable officials, ma'am?
5: Okay. Amo ni ang special nga rason nga man na may impeachment cases because ang mga opisyales nga pwede lamang naton mapa-impeach kag pwede kasuhan sang impeachment amo ang aton presidente. Ikaduha ang aton vice presidente. Ang ikatatlo ang aton mga justices sa Supreme Court. Ang ikaapat amo ang aton nga ombudsman kag ang ikalima amo ang aton mga mga chairman sang komisyon sang tatlo naton ka komisyon, ang Commission on Elections, Commission Civil Service Commission, kag of course ang komisyon naton sa tatlo ina siya Commission on Audit. Commission on Audit. So tatlo, so lima ina sila nga kun sa diin mga ang ilang mga pwesto o kun ang ilang mga posisyon, mga mataas nga oposisyon ina, sila ang makapig naton nga mga mataas nga opisyales ang aton nga gobyerno. That's why ang proseso nga pamaagi lamang para mapasabat sila sa akusasyon kag mapahalin sila sa ilang pwesto para hindi maguba ang integridad sang aton nga panggobyerno is amuning impeachment.
2: Okay. Now, attorney, anong mga may mga kwan bala? May mga grounds bala nga dapat i-cite para ma-impeach ang isa ka opisyal? Ano ini nga mga grounds?
5: Okay. So may ara kita sa nga anum ka grounds no nga kun sa diin po pwede lamang makasuhan o kun mapa-impeach ang mga mataas nga opisyal sang aton nga gobyerno. So una-una diri culpable violation of the constitution o kun do grabe gid bala nga pagviolar nila o kun paglabag nila sa aton nga constitution, because you know our constitution is aton amuna kumbaga do amo nang Biblia sang aton nga panggobyerno. So kun mismo ang mataas nga opisyal amo ang nagbayular sini, so po pwede naton sila mapa-impeach. Ikaduwa, treason o kun ang ilang nga pag tawag sini pagtraidor, no, pagtraidor sa aton nga pungsod. So amon isa pa na karason, ikatatlo ang bribery o kun ang pagpanuhol nila o kun ang pagbaton sang suhol nila tungod sa ilang nga posisyon sa gobyerno. So indi lang siya ordinaryo nga sala kun nagabaton kamo o kun nagahatag kamo sang suhol, because dakuin na siya nga sala nga mahimo nimo sa aton pang gobyerno kag sa aton nga pungsod Pilipinas. That's why isa sa karason para mapaimpeach ikaw, so bribery na. Number 4, graft and corruption, di ba? Isa man ina, although in ordinarily may ara kita mga permi naton gina-filean ang aton mga opisyalis, no, sa mga manubo nga mga posisyon naton, but because they belong to the highest position of the land, so gina ang pamaagi lamang para pasabton sila kung may akusasyon kag allegation sang graft and corruption amo ang impeachment. Ikalima, betrayal of public trust o kon ang pag amo na bala ang pagsalig sang publiko sa ila, gintraiduran nila o kon ginguba nila. But of course, kung lang tawon mo gani ining mga ginhambalan naton kaginano ang mga ginmentionar naton, though ang summary sinitanan is betrayal of public trust. But of course, kung mapamatud-an nga may betrayal of public trust, another ground for filing an impeachment case batok sa ila. And of course, ang pinakauli, other high crimes. So kung iban pa nga mga klaso sang krimen, mga mabugat nga krimen nga nakomiter nila. So diri na di masulod ang mga murder o kung arson. So depende ina sa kung ano ilagin committer nga mga o kung ang akusasyon batok sa ilan.
2: I see. Pero kung ihambalon ta attorney, betrayal of public trust or any culpable violation of the constitution, doka lapad ang meaning.
5: Doka lapad. That's because kung lang taon abi nimo, they being you know, the highest official of the land, dako ang aton nga expectation, especially sa mga pumuluyo nga nagbutang sa ila sa pwesto. Although, let's say for example, ang ombudsman, ang justices of the Supreme Court, ang mga commissioners, ang sa chairman, ang mga sa tatlo na balaka commission nato, no?
2: They are appointed commissions.
5: Constitutional commissions. They were appointed by the president, di ba? And confirmed, of course, by the Commission on Appointments. Mm-hmm. Pero kung lang tawon nimo, napakataas ang ilang pwesto nga dapat dako ang ilang responsibilidad para sila mismo ang magrespeto sa aton nga constitution. That's why nga broad ang definition nga ginahatag, pagmamatud-an nimo nga miski pinakasimple lang nga provision sang aton nga constitution ang ilagin bayural but culpable violation of the said provision, then pwede mo sila makihaan, because hindi mo sila pwede abi ikiha sa mga manubo nga mga korte lang naton o kon simple nga pamaagi lang sang aton nga pagkiha. That's why ina siya na I think amuna siya ang nadihon ina siya tungod kay hambal tagani, no, they are expected, no, more than the ordinary people to respect, no, and to abide sa aton nga constitution. So miski broad ang definition dira, broad ang coverage sang culpable violation of the constitution, ang importante abi nga dapat mapakita nila sa tawo nga nagboto sa ila kag nagsalig sa ila nga dapat sila wala nila ina ginabayolar.
2: Okay. Now ma'am, ano naman ang kinalain sang impeachment sa isa ka kaso kriminal?
5: Okay. Ang sa impeachment abi hindi siya appealable. Una-una ha, amugid ang pinaka importante dapat nga mabal-an naton. Once nga na-impeach na kag napamatud-an, no, nga ginbayular sang impeachable officer o kung ginkumiter niya ang ginkiha o kung ang panumbumon batok sa iya, ang desisyon sang impeachment court is final and executory, meaning hindi siya maka-appealar. I-compare mo siya sa ordinaryo nga kaso, pareho abi sa civil, sa criminal o kon sa administrative cases. Pag may desisyon ang ginpapanaog batok sa ila, pupwede pa nila ini maka-appealar. Kumbaga may ara pa sila recourse to question the decision. So let's say for example, if the case was decided of the lower court, so po pwede siya kasaka o kung let's say MTC, po pwede pa siya kasaka sa Regional Trial Court, tapos may ara pa Court of Appeals, tapos may ara pa nga Supreme Court, nga kung sa diin po pwede niya questiono, no, ang ang decision batok sa iya. Ikaduwa, ang sa impeachment abi, ang impeach official kag napamatudan, wala iya sang kaprisuhan kun sa criminal cases ha. Sa aton abi diri sa kun sa ordinaryong criminal case na ginfile, buot silingon pag na-desisyonan kag na-found out ikaw nga guilty, may ara gid na siya nga kaupod sa iya nga pag-convict siya guilty is ang iya nga kaprisuhan. So amo na siya isa pa karason. Ikatatlo, hindi siya ya probationable or hindi siya subject to compromise agreement, di ba? Or hindi siya subject to amicable settlement as compared to ordinary cases nga ginafile. So sa civil cases naton, sa criminal cases naton, usually may ara pa nga proseso nga ginatawag nga basi po pwede may settlement, basi po pwede pa may compromise agreement. Pag na-filean ikaw sang kaso, kag napasaka ini nga kaso, kag ginatry na sang impeachment court na to, no, hindi siya pwede nga, okay, makompromise lang ta. Sabton ko, let's say, for example, ang isa ka akusasyon batok sa akon, i-admit na akon, pero ang iba ni-dismiss para masettle na ni tanan, para we can move on. So, hindi siya pwede. Amo na ang mga rason, nga man kitlain gidya ang ordinaryong nga kaso, kag ang impeachment nga case nga ginafile batok sa aton mga impeachable officers. And of course lastly, no, ang ordinaryo nga kaso ma-file mo niya sa ordinaryo nga tao. I mean, you know, sa mga regular nga mga tao, ang impeachment pag nag-file kaya sa impeachment, limited kaga naka-identify, kag naka-define kung sino lang ang po pwede sinikasuhan, kag kung ano lang ang mga rason para nga pwede ikaso sa ila.
2: Okay. Now, ginasiling nila, attorney, may tatlo ka pamaagi sa pag-initiate sa impeachment. Ano ining tatlo ka mga pamaagi nga ni?
5: Okay. So, ang aton impeachment, abi, may proseso na siya, may arak na ginatawag ng initiation, meaning paano umpisahan, and then trial proper. So, ang initiation, nagakatabo siya sa House of Representatives. So, ano ining sa House of Representatives? So, paano ini siya umpisahan? Okay. Number one, if may arak sang ordinaryo nga tao, no, magreklamo, pero dapat ma-endorse nga congressman para sa iyang reklamo. Okay? Ikaduwa, if a member of the House of Representatives amo ang mag-initiate, so po pwede man ina. And pangatlo, kung may ara nga butuhan siya sang one-third nga kabahin sang aton nga Congress or House of Representatives, po pwede man siya. So tatlo ka pamaagi ang pag-initiate sini, one-third votes sang aton nga House of Representatives or initiated by an ordinary person but dapat endorsed by a member of the House of the Representatives. And number three, of course, if a member of the House of Representatives would initiate the filing of an impeachment batok sa mga impeachable officers.
2: Okay. Now, na-mention naton, may mga nababatian kita, ang ginatawag nila nga articles of impeachment. Ano bala ining but silingon sining articles of impeachment, attorney?
5: Okay. So, kung maghambal ikaw nga articles of impeachment, amunan ni siya ang daw summary sa mga akusasyon batok sa gusto ni mo ipa-impeach. So, after abi sa pag-initiate, no, sa House of Representatives bago ipasaka, no, bago ipasaka sa impeachment court nga mag-iga-try na ang na-impeach nila dito sa House of Representatives nga impeachable officer, so maiara na sila ginatawag nga articles of impeachment. Kakun sa diin ginaisa-isa nila dira, kag ginaplastar nila dira ang mga akusasyon nga batok sa impeachable officer.
2: I see. Sige. Okay. Now, by the way, attorney, pagbalik ta, dugangan, taning ibang diri ka mga pamangkot, no, sa ton sining nga mga ka-K5, kagaton sining nga pag-discuss mga ka-K5, angot sa sining proseso sang impeachment. Balikan ta na, diri sa ton sining nga pagpangalagad sa 100.9 Punto Legal. Kaupod giapon kay attorney Remia Fuentes Bartolome, ina kag iban pa pagkatapos sa mga pahanumdo.
3: 100.9 Punto Legal. Your Legal Clinic on air. KK5 News FM.
6: E3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
8: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
9: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
10: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
11: Ew! Yucky!
10: Mag-Spore Biotics ka! Klinikas for Biotics. Ginapanamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinikas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinikas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
6: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
12: Q7 lot.
13: Ano ginabatsyag mo sa
12: mga? High blood git ko.
13: Ano sa una ang imo?
14: Blood pressure.
12: 180 over 100.
13: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
12: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
6: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
15: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
6: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Gah! Mag-joyride man tabi, gah!
21: Wala sa kondisyon ang makina ko,
22: gah! Hindi makariba! Mag-extend ka!
23: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
20: Tiga! Mag-joyride na ta.
21: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
22: Siyempre, naka-extend ko yan.
20: Basta sagad nga driver, extend, lover.
23: Extend Supplement for Men.
6: DTX 500.
24: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabuayon, Kati. Ay, manatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alay biyugid niya. Nadula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
6: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
25: Healthy nga uto.
26: Hi, Dennis Juan.
25: Matalong kag alerto nga paminsaron.
26: Hi, Dennis Juan.
25: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
26: Hi, Dennis Juan.
25: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
0: I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sang mga magagmay nga letra.
23: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
4: Ay, Marie, nga adito kaya mabakal sa mahal.
2: Kay may barato balay nga butika.
4: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
5: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pagabot sa generic medicines.
2: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
4: Ay, sus, Marie, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imo'y kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy.
25: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
13: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow, may puso!
22: 100.9 Punto Legal, your legal clinic on air.
27: Pangabalik diri sa 100.9 Punto Legal sa Gyapon Kaupod sa inyo ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Kung may mga minsay kamo mga ka K5, ipadala ina diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasa tang inyo sining mga mensahe diri sa aton nga pagpangalagad sa 100.9 Punto Legal. Maying aga kay Ma'am Bernadette Omiten Calzado, nag-monitor na. Salamat gid Ma'am Roda Donato Amago sa may barangay Dinginan. Good morning kay Sir Moises Mayo Paligumba Jr. sa Paligumban Mayo Family sa Kortero. Ma'am Elsie Acuña, Acuña Family sa Kapagaw Panitan, gatutok na. Kay Marjo Pabilonia dira sa may Ross City Hall. Thank you gid Sir Marjo Pabilonia. Kay kaginatamyaw niya mga opodya da kuno nga mga gwardyaho sa Ross City Hall nagatutok na sa K5 News FM kag sa kay migo niya Guard de la Cruz nagamonitor na. Sa Kulasi mayong aga halin kay Richelle Sumagaysay nagamonitor naman kag kay Ma'am Gianna Velciloso nagamonitor na dire sa shop sa may barangay Luktugan. Kay Leo Jan Bilyones mayong aga Leo Jan kag kay Ma'am Dolores Abilarde dira sa may barangay Luwan. Thank you gid sa pagtutok sa aton mga suki nga mga ka-K5. Ang Punto Legal program ginadulong man sa inyo sa Power Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Power Trio nga suplemento nga epektibo sa pagtapna sa nagkalain-lain nga mga balatian subo nga panahon nga delikado na magastos pa magmasakit mga ka-K5. Tandaan, kaupod naton DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Balikan taton connection sa kay Attorney Remia Fuentes Bartolome. Mamang dugang tadi nga pamangkot, ano ang matabo kun ma-impeach ang isa ka opisyal kag anong kinalain naman sini sa isa iya ka ma-convict no sa impeachment, Attorney?
28: Okay. Kung ma-impeach ang isa ka opisyal, kahit ang term abi nga impeach, amo nang gina-refer na nila pag nagpasaka na sang articles of impeachment ang House of Representatives. Pag pinasaka na nila na sa impeachment court nila or sa para mag-undergo sang impeachment trial. So ang term na nilang ginagamit is impeachable officer, so meaning pareho sabi example ta lang niya, wala ganun sang political, pareho kay VP Sara. So si VP Sara is impeached na siya sa House of Representatives, that's why gin-endorse na nila for trial, no, si VP Sara pasaka dito sa ibabaw. So ara na ang process, naga-trial na sa impeachment court. So anong matabo ko na ang kun convicted siya sa kun impeach pa lang siya sa House of Representatives, wala pa man niya sang effect sa iya, because life must go on, ara lang na gihapon. Pero kinahanglan niya sabton if i-trial na siya ya sa impeachment court. So dira na niya ginasabat ang mga allegations batok sa iya. Karon, if convicted, no, any person convicted in the impeachment court, pagpa-impeach siya ila, let's say proving that they have violated the provisions of the Constitution and there's a betrayal of public trust or there is indeed a graft and corruption, pag convicted, abi, ang epekto sini is removal sa public office. Okay, removal sa iyong position and may perpetual disqualification to hold any public office or to be elected to any public office.
27: Okay. So, but sila yung attorney, even though ma-impeach kay iya, pwede kagyapon niya magka-serve sa imo sining posisyon, magluwas na niya kung ma-convict ka niya later or
28: yes,
27: attorney.
28: Yes, oo. Kung ma-impeach kaya sa House of Representatives, you life, mas kahit ano pa malang na eh, do ginakiha ka pa lang nila, yagin pasaka pa lang nila sa impeachment court. So you can proceed and you can still continue doing your job. You can still perform your job, you whatever it is. Because, you know, ginagin ka man sang chance, sa kag-oportunidad sa impeachment court, nga magsabat sa mga allegations batok sa imo para mapamatud-an nga hindi matuod kung anuman ang naka nakasalaysay dito sa articles of impeachment. So ginatagaan ka na sang tinion kag oportunidad para sabton ina. Pero kung convicted ka na sa impeachment court after trial, no, so ina iya hindi ka na yan maka-perform because ang effect sina is ipahalinon ka na, i-remove ka na yan sa imo public office, and the removal sa imo nga public office carries with it, no, ang perpetual disqualification to hold any public office either by appointment or by election.
27: No ma'am, ang curious nga pamangkot sa publiko, ano gid ang nagakatabo sa impeachment trial, kag sino gid ang may sulong agahom sa paghiwat sa impeachment trial?
28: Okay, base sa aton nga constitution, no, ang aton lang nga Senate amo ang may sulong nga gahom para magpatigayon sang impeachment trial. So sila lang na iya kag sila lang nga ang makadesisyon kung papano ang ilang nga proseso, but they should be guided by the provisions of the constitution kung papano ang proseso nga kung papano ginahimo ang impeachment, kung ano ang ginasunod nila. But then sila na ang nagahimo, kumbaga dumay-ara na sila yung rules kung papano patigayunon. But of course they cannot, ang mga basic nga gina-provide sang aton constitution, especially sang kung ano pa man dira ang ila dapat sundon, dira amo na dapat ang ilang nga, but they will also make their own guidelines kung paano nila hiwaton ang ilang impeachment. So klaro ina nga ang senador, ang Senate lamang ang may sulong nga gahom kag may oportunidad nga mag-trial o kon maghimo mag-hear sang impeachment allegations batok sa impeachable officer. So ano ang ang nagakatabo dira? So daw pareho man ina, no, sa korte ko naga-file ikaw sang kaso, ngati syempre ang i-prove sang prosecution, no, ang ila mga allegation, kinanglan mapamatud-an nila kung ano kung ang gila balaging kiha kag ang nakabutang sa articles of impeachment nila, kinanglan mapamatud-an nila nga ginhimo ina sa impeachable officer. And then the impeachable officer, through either by herself or through her authorized representatives or her lawyers, would also disprove, no, the allegations batok sila. So ginatagaan masasang chance kag oportunidad nga pagasabton ina kag magapresentar man siya sa kung pamaagi para ikontrahon niya ang mga allegations batok sa iya.
27: Okay. Now, Attorney Damo, siniga pamangkot, pila naman ang kinanglanon nga boto sa impeachment court sandig sa provision sang konstitusyon agud ma-convict o kon ma-acquit ang isa ka opisyal?
28: Okay. Based sa constitution nga gina-provide, no, dapat may ara nga 2/3 votes sang members of all the members of the Senate para ma-convict ang isa ka impeachable officer. So hindi, so kun sundon gid nato na base sa constitution lang iniya, wala yes. kita gahambal kun amuning gina-apply nila, i-apply nila subong. Pero base sa katong constitution, may ara kita dapat 24 ka senators. Mm. So for the official to be convicted sa kaso nga impeachment, dapat niya dapat makakuha sang 16 votes o kun dapat 16 ka senador ang magaboto kag magahambal nga guilty ang ginkasuhan para ma-convict siya sa impeachment court. Okay? So ma-convict ining aton ni impeachable officer sa korte para dira sa impeachment court. Kay otherwise, kung hindi sila makakuha sang 16 nga votes based sa aton nga constitution, then hindi na nila kumbaga ang epekto sina kung hindi siya kung hindi siya guilty. So meaning hindi siya not guilty siya. So kung 15 lang B or 14 or 13 based sa 24 nga members sang aton nga Senate, so wala sang conviction nga matabo.
27: Okay. Now, so meaning attorney ko lang taon, takidaw mo ni subong ginadibatihan man eh. Ang setup subong sa Senate, I believe 21 lang senators nga present physically, kaya ang tatlo at dua sa preso ang isa nagapalagyo. So pwede ini ma-question kung pananglitan, attorney?
28: Well, syempre ang mga Senate natin, they are guided by their own rules. Okay. Ginahambal natin, no, ngati, may independent kaga it is only the Senate who can try and hear the impeachment trial. Kag wala sang, supposedly because this is a political process, wala dapat, and because of the separation of powers, wala sang participation, di ba, ang iban nga branches. So let's say the judiciary and the executive. However, if may ara sa mga questions, no, nga may ara man sila nga, let's say for example, grave abuse of discretion nga gihimo ang aton nga mga senators who are acting as judges sa impeachment trial, that's the only time no that they can question such to the Supreme Court because it will the Supreme Court will determine whether or not there is indeed a violation of the rights of the act of the impeachable officer during the process. But as far as the how they do it, how they, you know, kung paano bala sila na yung nag-decide, pero po pwede nila question nun kay pareho ganit sa ginexample ni mo. So if lang if mahambal bi ang Senate nga ti 21 lang or ang counting lang naton subong is 21 because ang tatlo dito, ang isa nagapanago, ang duha ara sa prisuhan and they cannot be considered in the counting of the 2/3 votes. And if the defense would feel that is a, you know, a violation also of the rights of the person being impeached based on our constitution, then they can raise that issue to the Supreme Court para gid mahambal nila kung tama o hindi ang proseso nga ginhimo.
27: Okay. Ang follow-up question sa sini is kung maka-intervene ang Korte Suprema sa impeachment, kag kung pwede niya bala mabaliskad riya sa conviction, attorney, kung pwede niya mabaliskad ang conviction sa impeachment court?
28: No. The Supreme Court cannot in any way i-reverse no ang desisyon sang aton nga Senate because it is our constitution nga naga-provide nga ang senador naton amo ang maka-desisyon kag amo lamang ang maka-trial. So hindi siya po pwede intrahan sang Supreme Court. You know why? Because kun lang tawon nimo gani ang mga justices of the Supreme Court, pwede gani sila mapa-impeach ang Senate eh. So daw dira na bala ang gasulod ang check and balance nga ginahambal naton. So hindi na iya po pwede intrahan, kag po hindi po pwede i-reverse sang Supreme Court ang decision sang Senate because only the Senate can decide and can act as impeachment court. So kung intrahan sang Supreme Court, ito hindi na pwede. Wala na sila sang separation of powers kaya hindi na nila ma-exercise what is being provided for in the Constitution. Only the Supreme Court can only intervene as to may question sa due process

0: mabakante si vice mayor or si vice governor, di ba? Doon may mga rules of succession sila nga ginaobra. Diriya, hindi ya po pwede amo na. Ang presidente, amo ang mag-nominate, no? Sang mag-replace sa aton nga magiging vice president from among the members of the Senate or the House of Representatives. So, hindi man po pwede ang presidente maka-nominate nga. Let's say, ah, gusto ko si Attorney Remy ang ma-vice president. Hindi pwede. Dapat mahalin ang iyang nomination from any of the members of the Senate or the House of Representatives. Pero dapat, ang iya nga ginominate, halin sa Senate or sa House of Representatives, i-confirm ina siya sang majority vote of both houses. So let's say, for example, ang iya ginominate, gin-confirm sang majority vote lang niya sang House of Representatives, pero wala ma-confirm sang Senate, sang majority members of the Senate, so hindi man ina pwede. Dapat, ang requirement sa aton nga constitution is, dapat i-confirm siya of both houses, majority vote of both houses. So let's say, for example, si, ano lang nga, granting for the sake of argument lang niya, wala kita. Let's say, for example, ma-convict ang aton nga vice presidente. So si President Marcos would nominate someone from the House of Representatives. So let's say, for example, i-nominate niya si Congressman Ginto, 'di ba? Dapat si Congressman Ginto i-confirm ang iyang nomination to act as the vice to be the vice president sa majority members of the House of Representatives or and majority members of the Senate.
1: I see. So ano naman matabo dayon attorney sa mabakante nga posisyon sang manominate sang vice sang presidente kag maprobahan sang both houses. Ano matabo siya posisyon?
0: So meaning may ara, 'di ba? May ara dayon vacancy either sa Senate or sa House of Representatives. So ang balaan ko sa House of Representatives do pareho sang una sang nabakante ang aton nga Congress, ang first district sang nadula no si Congressman Dinggoy Rojas. Do may ara anay nga gina-appoint nga do caretaker. And then there will be a special election nga pagahimuon to elect the representative kung ano ang nabakante dira.
1: I see. Sige, tis klaro ini, no? Pero sa imo naman nga, kay kadamo man attorney na kamuno, balantang ordinaryo nga tao, hindi sa adlaw-adlaw nakakakita sang aktual nga nagakatabo nga trial sa korte, kag that is why nga damo gidin fascinated sa sin impeachment trial, damo sang subong damo naman abogado sa social media, gani. Pero may mga na nakanotice, nga kunukun sa sulod sang plenaryo, grabe magbanggianay ang mga abogado from the defense and prosecution pro tapos kuno dumiguhay man anong wisda or anong imo sinadira nakita attorney?
0: Well, actually amuni siya mo muna man kung isada manana issue no. We lawyers, we represent the best interest of our clients. But it doesn't mean no nga ginadula manamon ang amon nga mga ang amon kaugalingon nga personalidad. And you cannot expect lawyers just because kontrahanay ka mo inside the courtroom or anywhere else, pagwa ninyo, hindi ka mo friends. Because supposedly, hindi kami maapektuhan sang nagakatabo sa amon nga kaso. However, syempre kung gisa may ara man nga circumstances nga out of delicadeza, 'di ba? If our friendship, no, with our fellow lawyers or our relationship with our fellow lawyers would affect the case of our client, so it's a different story, 'di ba? So out of delicadeza kung gisa wala. Pero syempre hindi nyo man po pwede punggan sang ordinaryo nga mga tao ang inyong mga abogado nga makipag-abyan, no, sa ila kapareho nga abogado, because kung ano yung gakatabo sa courtroom, rest assured nga ti ang best interest gid sang kliyente ang ginaproteksyonan sa mga abogado, and part of our lawyers oath is to make sure nga ti hindi man yanamon pag-ibutang sa alang-alang ang kaso sang amon nga mga kliyente just because we are friends with our fellow lawyers. So normal ina siya nga scenario actually sa mga abogado nga mangin after sang trial, after sang hearing, pagwa nila sa courtroom, hindi yan nothing personal, kaya hindi man nila yung personal, but definitely I'm sure of this, nga ti ang best interest sang kliyente amugid permi ang ginatulok sa inyong mga abogado.
1: Okay, sige. Siguro attorney, lastly, ang imo panugyan man sa mga listeners naton kay subong ginatubang naton diri sa pungsod Pilipinas, ang isa naman kamaragtason ng impeachment trial, attorney.
0: Okay, dako gid nga importante sa aton nga mga ordinaryo nga tawo, no?

0: nga hindi kita pwede kahambal nga wala kita labot sa nagakatabo. Because impeachment, hindi niya issue nga pamulitika lamang nga gainaway ang aton presidente kag aton vice-presidente, so hindi kita apektado dira, or gainaway lang sa leadership sa Senate, or it's a war between the Reds and the Greens, or di ba? Dapat maging aware kita, kag dapat magpamati man kita kag intindihon naton, because somehow this proceeding affects our economy, affects how our future, di ba, ang future naton i-define. Kaya amo ni mag-apekto sang aton nga futuro bilang mga Pilipino. And in fact, dapat lang taon man naton, because at least balaan naton nga ang aton nga constitution ginatindugan man naton, nga ti mapasabat man naton or mapamatian man naton ang mga tao nga abi naton untouchable, nga pupwede man gali may proseso gali para sila pagasabton. So dapat makialam, di ba? Dapat maging parte man kita sang proseso nga ina. Pero hindi kita maghimo sang aton nga judgment based lang sa kung ano aton napabatian, based lang sang ginhambal sang aton gina-follow nga vlogger o gina-follow naton nga daw influencer. Dapat kita may personal man kita nga naibalaan, kag basaon man naton, kag intindihon naton kung ano kag ang desisyon sa ligan man naton, kung ano ang proseso dira. And at the end of the day, kita nga mga ordinaryo nga tao ang magahimo sang desisyon naton pag abot sang eleksyon. So dapat lang tawo naton, pamatsyaga naton kung ano gid bala, tama bala ang proseso, hindi tama ang proseso para sa sunod nga eleksyon, balaan naton kung ano ang aton nga pagahimuon kag pagabutuhon nga mga tao nga ibutang naton sa pwesto. And lastly, of course, kita ang nagahimo sang aton nga futuro, kita ang nagadesisyon sa aton futuro. Kag isa ini ka pamatuod, no, nga kun ang mga matag-as nga mga tawo nga ara sa matag-as nga posisyon sang aton gobyerno pwede mapasabat, ano pa kita nga mga ordinaryo nga tawo? So let us always be cautious of our actions. We have to understand nga respetuhon naton ang kinamatarong sa aton isig ka tawo. Oo, may kinamatarong makita nga proteksyon na naton, pero ang aton kinamatarong nagauntat kun nagaumpisa ang kinamatarong sa giban nga tawo.
1: Okay, sige. With this, Attorney Remia Fuentes Bartolome, ma'am, salamat gid sa imo kag maayong udto.
0: Yes, maayong udto man kag madamo nga salamat.
2: 100.9 Punto Recap.
1: Nabatian mga ka K5 Attorney Remia Fuentes Bartolome ang aton sininga pag-discuss para mahangpan sa publiko, ano gid bala ang impeachment? Paano ini nagadalagan mga ka K5 kag ano ang mga reklamo o kung makabig naton mga grounds for impeachment kag sino ang mga impeachable officials, mga ka-K5. Kabay pa nakatag ini sa inyo sang dugang ahibalo, mga ka-K5. Panilagan taning impeachment trial. Mangin oportunidad ini para sa aton para makatuon kita kag makabalo kita sa mga bagay-bagay, mga ka-K5. Kapati ka mo kag sa hindi, grade 5 pa lang yag, taon ako na ko impeachment trial ni era. Okay, amo ko na ka-interesado, mga ka-K5, sang una. Isubongo, pila naman ka impeachment trial ang nagtuluhaw. Nagpinakaulihi, impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Kita nagapati nga kung wala sang kamaturan ang mga legasyon batok sa Vice Presidente, siya ang maakwit. Apang kung mapamatudaan, sigurado siya ang makonvict. Madamo, gigi salamat mga ka-K5 sa iyo pag-upod sa isa naman kadisyon sang Punto Legal Program. Kag madamo, gigi salamat kay Attorney Remia Fuentes Bartolome. Nanginkaupod nato ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Tagimo sa DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Beauty Soap, Klinika de Fresh Extend Food Supplement for Men. Tagimo man sa DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, kag Pre-Bio Coffee. Ini si ka-K5, Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon nga Balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
2: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
4: So wow.
3: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
4: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
3: Mabakal na kamo. Sa DTX 500.
2: DTX 500.
5: Paano madula ang madamo nga mga punggod during sa imong mga soltero days. Paano ang DTX 500 makabulig sa madamo nga punggod sa imong nga guya?
6: Sa mga pagtuon, isa sa mga rason nga gakapunggod ang tao is clog na ang pores tungod sa grabing yabok, grabing nga kagaw, grabing nga kung ano-ano lang nga kuana gakontribute sa pagdevelop sa punggod. Biskan mga kuana radiation sir boy. Pwede nga mo nang rason nga makapunggod ka. Ka.
7: Baka epekto na sa imong skin, okay? Once may initan ka, that is also a form of radiation. UV rays or radiation. Nga cause man na siya kung sobra-sobra ka nga painit, it might cause also inflammation on your
8: skin. Sa mga pamatan noon, bala, yes, wala ka tubo ni tungod nga hilig din sa pulaw eh.
5: Pulaw. Aside nga pulaw, grabe pagkaon sa tamis. Tiyang tamis, grabe magpakuan. Magtugas ang oxidation kag inflammation, sir boy.
7: Correct.
5: Ang muna gani nga, kamo nga mga bataon, mga medyo bata pa, kung gapunggod ka mo, mas timprano, maano na ka mo, masunod mo sang nagakaigo ng lifestyle, tulog timprano, likaw-likaw lang, anay da sa mga tamis ah. Ang paginang paborito sa mga bata noon sa mong sir boy.
7: Correct. No?
5: Ang hindi paborito sa bata noon, ang pag-inom sa DTX, kamo nga mga ginikanan, tudloin nyo, kaya ako kay kabataan nga eh, gani, ginapainom ko na kanadlaw sa ang pinya nga may luya. Tapos, butangan ako DTX. Pero, ang importante, para nami ang guya, baby face, wala sang iban nga isulod mo sa lawas mo. It's all about antioxidant. Antioxidant man lang. So kung adlaw-adlaw ka gainom na, grabe naman, hindi madula ang punggod. Dula ng punggod.
8: Kakas yun ang punggod.
5: Kakas ng mga punggoda. So hindi mo pa langulanguhon ang DTX 500. Kay sigurado, dako, ginaya makabulig ya.
7: Correct, no?
5: Lagi na correct niya ang imo atay, sir boy.
7: Correct na correct ang atay. Kung nami ang atay, nami ang skin, no? Because ang skin ta is the reflection of our liver's health, no? So kung kampiyon ang atay mo kay DTX 500 ka, layo ang atay mo sa oxidative stress, kampiyon ang guya.
2: DTX 500!
9: Sinakano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsyan ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
10: Sa kapila ka mag-inom?
9: Sa pilmero, katatlo, sa subong kaduan.
10: Subong kamusta?
9: O ay, nagko ginabatsyan maskin gamay.
10: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
9: DTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
2: DTX 500!
5: Ibagid kung naka-DTX 500 ka, damo ang mabuligan sang DTX 500, tinuluan mo atay sa tanan nga mga toksin, tapos ang panit mo, sir boy, hindi dali magkurino.
7: Correct, no? Kay collagen
5: production. At mata mo, permigasiga. Ano pa, hindi dali magbukay buhok mo. Kung kuan ka, DTX. Tapos, aside sina, hindi dali ka mag-arthritis, kaya yung mga cartilage ka, mga collagen, nami.
7: Puting datos ang DTX 500.
5: Hindi dali maghubag imong kurason, hindi dali mapatay ang imo silula because of antioxidant. Adlaw-adlaw, permi na to atubang, hindi na to malikawan, aras malibot ang free radicals.
7: Free radicals. Going back sa imo pimples, kung sa pimples, bongga, ano git, do pertigin ang pimples mo, you take DTX 500?
2: DTX 500!
5: Pagpalainom ka DTX 500, medyo madugang-dugangan ang span sa imo life. 10 years.
7: Ang extension?
5: Ang extension sa imo kabuhi. Taas-taas ang urak value, ang antioxidant, gina-preserve niya imo silula para hindi dali ma-damage, hindi dali mapatay. Dapat ya sa high time, magpili kita sa mga manami nga kaunon, mga healthy foods. Importante gina, sir boy. Kag, syempre, hindi nyo paglipatan, iupod gina to na sa aton mga suplemento. Iupod na to sa aton nga adlaw-adlaw nga budget. Ang DTX 500, kay na, dako gidya makabulig sa ikaayong lawas.
2: DTX 500.
10: Imo pangalan na partner.
11: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
10: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
11: 470.
10: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
11: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga, bali 2 times a day.
10: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
11: 160.
10: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
11: Inom ka mo sang DTX 500.
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
12: O si Karen, kadamo gitsang akon hair fall, nag-indi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio with Visio.
13: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memory ang akon mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insane. sikreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics na ginukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. DTX 500. Masami ka bala na kaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtimulan. Kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamurigon, malimta. DTX 500. DTX 500.
14: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo gid ka.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
17: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sang DDX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
2: DDX Beauty Soap, mabaka sa mga butika.
18: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DDX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sang akon upod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gidman kag healthy sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
20: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito.
21: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
2: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs na nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
22: Muling binuhay mo.
23: Extend. Isang kapsula ka lang.
2: DTX 500.
24: Ako si Norma Vista, taga-Bato, Roja City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
2: DTX 500! Mabakal sa mga butika.
25: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: D3 Bio.

0: five, galinha one time.
1: Ang tanong, ano ang pambansang ibon ng Pilipinas? Nagsisimula ito sa letter M.
0: Manok.
1: Nagsisimula sa letter M at nagtatapos sa letter A.
0: Manok.
1: Hindi manok. Kulay brown ito.
0: Alam ko na.
1: Ano?
0: Lechon manok.
2: Hey, five, galinga one time.
0: Kampyon.
3: K5 News FM.
4: D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio with Visio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
4: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
7: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mang klinika, Spore Biotics ka. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
4: GTX 500, ang pag-inog kag pagmanigarili sa lawas at hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag GTX 500, aga, unto, kagabi. GTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. GTX 500. GTX 500.
8: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa GTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Wala ko na siya nabat siya
4: ganito. GTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Gabis gid pagpabas kog sa lawas.
4: Mighty C.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil sa nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C na dula. Ako niya naubo pag-sip on.
10: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
4: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract, para sa nawonga pimple-free.
4: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Coffee Mix.
14: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man yang kape.
4: DTX Coffee Mix. Mamaka sa mga butika.
15: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, ga, gabasa na naman.
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Ni kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag Clinical Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinical Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinical Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Nestor! Ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasumpay na!
18: Ang uniform ko!
19: Naplanta na!
17: Ganito ako!
19: Tigasi!
17: Tigalapa!
19: Tigasay!
17: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
19: Ang extend!
17: Supplement for men!
19: Cortez!
17: Tapos ka ng maligo!
1: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca
17: at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
19: para sa tigasing performance.
17: Extend Food Supplement for Men.
4: DTX 500. Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga lingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
17: DTX 500.
4: Mapakal sa mga butika.
17: Ginapakilala ang bagong nga produkto.
20: produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
21: I Care Gold.
22: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa isa. To testing ako nga magtumaras ang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sa isa ka bulan. Ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag na gidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
20: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
23: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
20: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
24: News FM.
25: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
20: D3 Bio.

0: 5 Galingawanta.
1: Dai, yung pakilala ko ng ako nobyo sa lola ko ng milyonarya.
2: Te, boto mo sa iya si lola mo?
1: Ay, sobra! Kita mo subong, lolo ko na siya!
0: K-5 Galingawan Time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K-5 News FM. News FM.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio.
7: Yung may VCO.
5: Ang VCO.
7: Yung may D3.
5: Mga butika.
7: D3 Bio.
8: Paano si D3 Bio makabulig sining insulin resistance? Meaning pa, si insulin di nakasulod sa imong selula nga ah. Amo ni ang talakayan naton upod kay Sir Boy.
9: Thank you Doc Ramil no. Ini nga insulin resistant
8: amo. Kilalahon guro nato anay si insulin Sir Boy. Eh?
9: Mm-hmm. Ano ba lang
8: si insulin?
9: Ang insulin is a kind of hormone.
8: Kung no? Sa central siya ang track.
9: Siya ang track tagadulong. Kung sa central amo siyang tracking.
8: Mm-hmm.
9: Ang glucose ikarga sa tracking. Ang tracking
8: dulong niya to central.
9: Dulong sa central.
8: Ang central amo ang selula.
9: Amo ang selula.
5: D3 Bio.
10: Kung no? Kung sa amo niya Doc sa laboratory si insulin niya daw abridor.
8: Mm-hmm.
10: Kumbaga ang selula sarado.
8: Mm.
10: So para kasulod da ang kalamay sa sulod.
8: Upo na si glucose kag si insulin. Oh.
10: So masulod na to si insulin, iya to slokon ang selula para abrihan.
8: Para ipasulod niya si
10: ipasulod si glucose gamit ang mga glucose transporter nato.
8: Masiling ka glucose mga pagkaon sa imo selula para may energy ka. Glucose. Tanan nga gingkaon mo, mahimo na siya nga glucose. Gusto ka magpadamo glucose mo, kaong kadamo, kanon.
9: Correct.
8: Anong nakatabo kung may insulin resistant?
9: Kung may insulin resistant ka na, hindi na pagkilalahon ni cell si insulin. Di kung hindi inakilala si insulin, hindi niya madulong ang glucose.
8: So ang matabo, matiyog-tiyog na lang ang imong insulin?
9: Matinil na lang si imong
8: glucose.
9: So mataas ang imo blood sugar.
8: Kag mataas imo insulin?
9: Correct na.
8: Anong rason behind, Sir Boy, nga ang may resistance, hindi na makayabi si insulin sa imo selula? Ang isa ko sa mga nabasan, sobra ni mga tambok.
9: So, belly fat gid, no? Ang ba nila, the larger your waistline, isa na nakasign.
8: The shorter your lifeline.
9: Isa na, the shorter your lifeline, but it's also a precursor or it's a sign that your cells are already insulin resistant.
5: D3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
8: Take note sa mga medyo gadako-dako na ang buyon.
9: Mm-hmm.
8: Dason ko noon ni mga balatian is
9: insulin resistant.
8: Diabetes.
9: Insulin na
8: insulin resistant.
9: Pag diabetes na ang insulin resistant, nag-develop na diabetes, then bungkit urot ka na, no?
10: Okay, mga complications.
8: Di paano makabulig si D3 Bio, da?
9: Ang ginaibra ni D3 Bio, ginakikunol na. Kunol na ang imo selula sa insulin, wala yung nag-acceptar. Ginagaan choice ang aton selula to have an alternative source of energy, which is medium chain triglyceride.
8: So meaning pa, ang una mabulig di D3 Bio, kung hindi ka sulod si glucose, iba ang masulod, Sir Boy.
9: Correct.
8: Ang ketones nga ara sa D3 Bio.
9: Nga ah. Kikibiskan mo ano mo kakaon.
8: Di wala na sa D3, Sir Boy.
9: Ha?
8: Wala na.
9: Wala na sa Boy.
8: Kung may nung ka D3, wala na ketones. Pero kung D3 Bio, may ketones na.
9: May ketones.
8: So, meaning pa, if you have insulin resistance, makabulig ang D3 Bio as your source of energy.
9: Correct.
8: Ang isa pag isnabasan ko, Sir Boy, the MCT of D3 Bio, nga hindi mo na makita sa plain D3, ginakorek niya ang imo selula para makilala na dayon niya si insulin.
9: Liwat.
8: Kung ang imo being mga selula, Sir Boy, nabuta sa mga toxin, nabuta sa mga higo, nga tambo, kung maagihan na sa MCT ni D3 Bio, iya na tinluan. So, meaning pa, ang D3 Bio, it will detox also your cells.
9: Correct.
8: Tanan nga mga lagdo da, toxin da, ginabuligan man
10: niya. Magadaw shower siya, Doc.
8: So, in short, Sir Boy, ang target, amoni. Kung mayara ka insulin resistance, grabe na gid pagtambok mo. Grabe na ang imong issue sa pagtaas ang blood sugar. Isa sa mga i-consider mo, paano mangin sensitive ang imong insulin. So, D3 Bio, makabuligid sa amon na nga solusyon. Pag-exercise, guys, nami tulog, amo ni ang mga the best nga kwan. Kag ang maayo nga pagpili sa imo ginakaon.
9: Correct.
8: Damuon gid ninyo inyo antioxidant, damuon niyo inyo fibers. Because fibers isa sa makabulig para hindi magbaha ang glucose sa imo bloodstream.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At naglubo na akong blood pressure.
12: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabagat sa mga butika! D3Bio! Health News! D3Bio!
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At naglubo na akong blood pressure.
12: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabagat sa mga butika! D3Bio!
11: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Vizio. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
12: D3Bio! Ang D3! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Kasakit ang tiyan! Max 4 Biotic! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan! Max 4 Biotic! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Pag-klinika, Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika, Spore Biotics.
13: DTX 500.
12: Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level?
13: Ang DTX 500 na
12: ay Ampalaya Extract nga bugana sa quarantine nga magkabulig bulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na!
14: DTX 500!
15: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
16: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
15: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
14: Wow!
12: DTX 500! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
17: Sa lecithase, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, lanan. Insulin ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
12: Mighty C!
13: Mabaka mga butika.
12: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Siyela, sa Mansalingan, sa una, may high blood ko. Tinang amunan na sige-sige na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo na normal, ng dread na.
12: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
19: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika!
22: DTX Coffee Mix?
23: Gusto ko na.
22: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
24: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagunta at pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
12: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
25: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
25: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
26: Kaya subukan ninyo.
25: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
26: Clinica Deo Fresh.
25: Available now.
27: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
28: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
27: Igaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance.
0: Extend DTX 500.
1: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojasi. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kun makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 nadula gid ang allergy ko.
0: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
3: Healthy nga uto.
4: Hi, Dennis Juan.
3: Matalong kag alerto nga paminsaron.
4: Hi, Dennis Juan.
3: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
4: Hi, Dennis Juan.
3: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
5: I Can Code, ang superior eye formula. I Can Code, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga nga may mataas nga anthocyanin, isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow, my puso!
23: Oras sa K5 News FM Rojas, alauna, 7 sang hapon.
6: Philippine National Police, tagpatuman sang mga layi, nagatap na sang krimen, nagamintinar sang kalinong, kagkatawhay, kag nagasiguro sang kaluwasan sang publiko. Ang aton kapulisan, aton mga abyan, upti kami sa isa ka oras nga pagwaragwag sa kahanginan, sa pagpalayag sang amon mga programa, mga naakumplisar, kag mapinuslanon nga mga aktibidad, kapis, pulisya, balita, para sa masa, sa kampiyon, nga estasyon 100.9 K5 News FM Rojas.

0: Mayong hapon, Kapis. Good afternoon, Ciudad San Rojas. Welcome sa pagpangalagad sang Kapis Pulisya Balita para sa Masa. Sa subong edisyon sa aton pagpangalagad, petsa 12 sa bulan sang Hulyo tuig 2025. Of course, ang pagpangalagad sang Kapis Pulisya Balita para sa Masa, dinhi sa pangalan sang bugas ng puwersa sang Philippine National Police, subong man sang Police Regional Office 6, kagsang Kapis Police Provincial Office na ginapamunuan sa aton nga bago nga Provincial Director, Police Colonel David Gachombo Jr. Kag syempre kami ang inyong mga anchor sa subong hapon,
1: Police Master Sergeant Roldan Belinia Jama.
0: Kag ako naman si Police Master Sergeant Van De La Cruz Profonga. Sa liwat, ginatamyaw gid namon kamo sang mayad-ayad nga hapon sa tanan-tanan naton nga mga suki nga tagpalamati diri sa K5 News FM Rojas. Sa aton nga mga viewers sa aton nga Facebook Live through the official Facebook page ng K5 News FM Rojas, ay nakamonitor sa aton sa tanan-tanan o kon sa bisan din nga bahin sang kalibutan, no? Through Facebook. Ginabi-abigid naman kami sa pagpangalagad sang Kapis Pulisya Balita para sa Masa. Opdin ninyo kami alauna to alas 2 ang hapon. Partner, mayong hapon.
1: Mayong hapon, partner. Congratulations sa aton ng mga nagpasakop to sa inyong Pomo Run sa siyudad sa Ngalihilo.
0: Uh-huh.
1: So, congratulations again. No rain or shine, or rain or rain.
0: Rain or rain. Rain or rain,
1: congrats,
0: partner.
1: Congrats kayo. Mayong hapon sa tanahan. Diri nga nagatotok sa wong sa aton nga pagpangalaga sa K5 News FM sa Kapis Pulisya Balita para sa Masa. So sa isa naman ka edisyon sa buong Domingo, kuno partner na sa ika-dua no nga Domingo sa bulan sang Hulyo 2026.
0: Yes. Ina shout out naton dira nga aton nga kopdanan kay na partner si Buddy Junel, Police Corporal Junel Baredo, no?
1: Nakapodyum sa partner.
0: Congratulations. Ginahimo man namo nang amon nga best partner, but unfortunately damo pagit siyang baskog, no? Oh,
1: nagatamsak lang to
0: importante,
1: partner.
0: Importante kuan partner. Natapos nga makuan gihapon, wala sang injury, mapagkuan sa gihapon. Gina shout out naton dagali paldo kay ina si Madam Aiko Benvenida, no?
1: Second sa overall partner.
0: Second place overall sa 5 kilometers run sang Poma Half Marathon Iloilo, partner. Congratulations, madam! Huwag kita da!
1: Team Sparta. Team Sparta Rojas,
0: sang
1: partner.
0: Sang Team Sparta Rojas. Siyempre, kaupod man natin ito kayo na partner. Sanday Coach Jojo Yang, sang Team Sparta Rojas. Kaupod man si Coach Jory Bandilion, sang Team Molino. No? Dari sa siyudad sang Rojas. Damo pagi sa mga taga-Rojas na nag-join kay na partner.
1: Partner.
0: Congratulations kida. By the way, nga manway ka nag-join to kay na partner.
1: Manami pa iligid-ligid partner kayo maulan-ulan. Eh.
0: Nakitaan ko na kay Nagali. Shout out na kay Sir Silino, Police Captain Silino.
1: Ah,
0: no?
1: Nag-join siya.
0: Yes,
1: sir.
0: Nag-join. Congratulations, sir. Lipat ko kung anong indagana ni Sir Kina, 10K or 21K. Kung
1: talaga, gani sa partner, gani nga sa aton nga mga kapis, no? Runners, partner.
0: Yes.
1: Congratulations sa tanan-tanan nga nag-joy.
0: Shout out sa mga Kapis runners kay nang nga nangin kaupod namon dito.
1: Mga mamaw na.
0: Nag-tulo-tulo lang kami partner.
1: Nga matamata kita partner damo nga nag-join, no? Aton diri sa gamaraton partner. Kag sa ibang daan, aton nga mga tropas kung gusto nyo mag-join, no? Open ang uba, ang karsada, partner.
0: Yes, wala bayad ang karsada, partner. No? Wala bayad pagdalagan sa para karsada.
1: Keep safe.
0: Yes, kag hindi gusto yung mag-compete, kiti partner, na mag-race para sa podium, para lang sa ilayang health bala, partner, sa ilang alawas. no? Anytime makadalagan gigita, no?
1: Gusto niyo makakuha bala, pasado ang BMI.
0: Yes, kapin pa sa aton subong kay very strict, no? Ang BMI sa aton nga PNP personnel.
1: Every month na ni siya partner ko, no?
0: Di ba kung overweight ka partner, may program ka or obese ka, no? May program ka para nga mag-slim ang aton nga mga kapulisan,
1: di ba? Sa mga kwanta, sa mga stasyon na sa aton nga mga munisipyo na partner, police station, mga sinuoy niyo ng mga contestant for another partner pa or obese.
0: Kaya nga partner ang trabaho sang police partner, no, especially kung damo sang trabaho, isa ka mga ginatunaan nga gaka-stress ka bala.
1: Yes.
0: Ti isa sa mga rason dira kag ang epekto gas-stress eating ka partner.
1: Oo.
0: That is why we are always reminding to our PNP personnel, no, nga kung ma-stress ka mo, hindi lang ako sagi kaon.
1: Tagay yung time ako galingan yung maka-exercise.
0: Yes. No. Don't you know nga, hindi bila partner, nga kung nagadalagan ikaw, nag-lessen ang stress o kung nagabuhin ang stress nga ginabatiyag ni mo, hindi bila partner.
1: Alerto ang imong mental health pagit partner.
0: Yes.
1: No? Kag at the same time partner, ang imong gidyang alawas sa kondisyon, no? Ang imong alawas kag katarungan.
0: That is why gina-promote namon ang running kay mo ning isa sa mga though very kahupos silang gidya partner ng exercise bala or else pwede man sila nga mga mag-gym sila da ara man sa kay Coach Jory da o ang Team Molino da o. Pwede man da kaya sa Team Sparta kay Coach Joyang palapit lang mo da para mag-seleksi ka mo bala. Hindi na ko mabudlayan sa BMI ninyo kaya kung mapapromote partner, hindi kaya mapromote partner kung overweight ka or obese ka partner, ni bala.
1: Ang iba na ito ng mga kuan partner, ng mga trupa, nag-pickleball, ano mga
0: na, isa man na sa mga kuan na itong partner.
1: Ano pagin nga mga exercise na nga pwede nyo masudlan partner?
0: Hindi lang mambal nga ang ina-promote lang natin sila, running lang partner, kaya nag-run kita, no? So, madamo pwede kita sa mga alternative ng mga sports or physical activities nung mahimo naton para nga mangin healthy kita partner. Yes. Na hindi kita ma-overweight or ma-obese partner.
1: Kag ining gina-gasumba-sumba, makita tabla si Ma'am Captain Pink pla partner.
0: Yes! Kung makita nyo lang guro ang video ni Captain Pink sa Facebook, ma-inspired ka mo, no? Di ba? Shout out na kay Captain Pink, kay Mama Umitin.
1: Amo na ang mga partner ang mag-exercise nga sample nga pwede gid naton nga mga tropa nga mga pulis na nga maka-exercise para sa ilang good health.
0: Yes, kay nakita naton gani bisan ang aton nga bago nga provincial director partner no si Police Colonel David Gatchumbo Jr. naga-walking ina si sir sa kampo partner. Especially man ang aton nga deputy provincial director for operation. No.
1: Kag may ara pagit partner.
0: Okay, patiyon na. Si Gabay, partner, gabike patrol.
1: No?
0: Ang aton nga DPDA, Police Lieutenant Colonel Ricardo Humuad. No, permi nagabasket na da partner sa gym sa kampo.
1: Sir Ethan Estaya, no, nagabike-bike sila partner.
0: Yes.
1: So, may double purpose partner yung pagpa-bike, no? Bike patrol, same tayo nag-hatag, no, sa kwan partner, no? Visible ng aton mga kapulisan. Samtang nagabike-bike sila partner, makita yung daong kisa, no, at ang mga kapulisang galabay sa inyong area. So, i-greet yun lang da, sir, maayo good, no, nga nagabike-bike, no, magluwas nga para sa ila ko galingon, no, may purpose ng partner.
0: Yes, pag, police visibility partner, no? Okay, oras natin sa subong hapon, alauna 17 sang hapon. Gina, shout out natin dira nga ito nga mga viewers, oh, sa aton nga live sa subong. Padamo na sa mga nagpa-shout out diri sa aton nga mga follow nga kwan partner, viewers partner.
1: Oh, kumusta ang panahon sa inyong area da? Kumusta ang sitwasyon after nga nagalululas-las ang ulan ko kon mabaskog nga ulan partner sa din nga parte di sa aton nga area partner ho sa probinsya sang Capiz, kag sumaman sa Western Visayas, ka labi na kini nga western part no sa nga Panay Island partner da mo ning ginbuobuan gid sang habagat. No?
0: Sa Liloban da partner, gani manubog ang ulan to kay na. Okay pa di gani sa Rojas kay mamala na di partner. No?
1: Antique area partner. Basko
0: ulan. Ang ulan.
1: May ibang nga portion nga bulubaba. Pero madasig man ang ibang partner mag subside. No?
0: Siyempre, gina-remind na to ng aton mga kuturan dira. Hindi magkalipat magdala sang kalo o kon payong. No? Protection partner kay amuning mga panimpo o uso gining trangkaso. Di ba?
1: Oh, gamay lang da nga maabtan ka sang ulan o tulot-talisik na, hindi ka magsalig nga waterproof ay malawas.
0: Amo na nga partner nga gin-advisean ta sila nga mag-exercise para nga magbakod pag yun ang ilang mga immune system. Di ba?
1: Take sang mga vitamin C partner.
0: Na!
1: Kagisubo nga mga natural blan natin nga mga prutas nga may contain nga no? Vitamin C.
0: Yes, isa ka gina-share ko gin partner ang dragon fruit partner. No? Kay the best gid siya for how many times nga tested and proven ko gid partner nga kontrang kasuhon ka bala kan ilang bala straight 3 times a day sang dragon fruit nga before ka magkaon.
1: Galing ang kon partner no, tingala ka do may dugo ang ihi mo kali kay dragon fruit.
0: Patihigko mo nyo. O, nakihi ka sang dugo. Nakahigko ka sang dugo. Kaya ipikto sang dragon fruit. Pero, very kwangin siya partner. Very nutritious gin siya partner. Kag madamo, gisang mga vitamina nga mahatag sa imulawas ang dragon fruit. No? Ang iba na hindi makauyon. No? Pero once nga testingin nyo, wala kung mga trangkasuhon ka mo. Or daw ga lain-lain papatsyag nyo, kan inyo blat damo ang dragon fruit. Effective, ginakatama.
1: Eh, hindi lang royal kag ano ah.
0: Royal ka sa Skyflakes na pareho sa orange kag kabataan to sang una.
1: Tuparan ka lang sa lamisa daw sa imo nga cut tribla partner. Putang nga ni nanay mo sang Royal kag Skyflakes. Dito ka ayo ka na no.
0: Kung hindi ka magmasakit sang una partner, hindi ka pakatilaw ka Royal kag Skyflakes, hindi ba?
1: Siyempre ka may ano kag dia, may effort kag na magtindog partner kag ginuo.
0: Okay, gina-shoutout natin partner ang aton nga sister station nirawang K589.7 FM Tagbuanay Radio Pilar Capiz, no? Kaupod gina aton subong sa aton nga live kag ang President Roas Municipal Police Station tanang nga personal dira, no? Kaupod ba natin sa subong? Thank you for watching. Si Sir Marco or Giselle Marco, good noon kay Into Brad Pitt from Giselle Marco sang Barangay Lunoy sa Pian, no? Salamat sa pagtutok, sir.
1: Kay Ma'am Mary Blue, shout out daw kay Jacqueline nga nagkapamati, no? Nga diri sa may Poblacion Ilawoda, Dumaraw Capiz, mga taga Dumaraw da.
0: Aba, ginatamyaw ko dang akon nga kwan ho, nga kabataan nga tatlo, si Tiny Tidy kag si Rain, kag sa akon nga asawa dira sa kay Mary Blue kapamati, no? Jack-Jack kay Nanay da, kag kay Tabing kapamati sila to, partner. Kay Ma'am Dolores Abilardi, good afternoon mga sir. Galano gid kamo di sa kilometer to, Barangay Lawaan. Salamat ma'am sa pagtutok sa Capiz Police sa balita para sa masa.
1: Kay kwanta daw sa aton nga ano mga pagros nga tanod sa kagsumong bipat sa Barangay Banica Roja City.
0: Aba, kay Chuy Kasabon na.
1: Na mayong hapon da sa inyo. Kay Kapitan Agrasada.
0: Mayong hapon da sa inyo tanan-tanan. Kay Sir Doy Arthur, good afternoon Sir Van and Sir Orldan watching and listening from West Villa Flores, Mayon, Capiz. Sining soke naton ng mga tagpalamati partner, ho?
1: Oo. Tagang, ano, ang chief clerk, no? Sang Picado, sa Capiz Police Provincial Office. Kami ang buweng, mama, mayong hapon.
0: Police Chief Sergeant Rowena Canto Mayor. Kay Pespo naton na, Police Chief Master Sergeant Donna Asmod. Chief Master Sergeant. Executive Master Sergeant.
1: Dugin sa partner. Dugin
0: demote kasi Ma'am Weng kag si Ma'am Duna.
1: Kung agit buwa sa iyo.
0: Shoutout dira sa nanan nga personnel sa Provincial Investigation and Detective Management Unit nga nakatutokin sa aton. Sa amon nga snappy dira kagwapo hon nga Chief Pidmo Police Lieutenant Colonel Edwin Luce. Sir, mayong
1: sir,
0: hapon.
1: Sir, idol. Mayong hapon, sir.
0: Kag sa amon nga Assistant Chief Pidmo dira partner. Kaya Police Captain Christine Serbo, ma'am, mayong hapon. Kag siyempre sa amon dira nga case monitoring officer, Police Lieutenant Maria Ellen Tayupon, ma'am, good afternoon. Kay Chief Clerk da, Police Chief Master Sergeant Alex Amoroso, kag sa amon nga mga personnel dira, no? Ang Team Weng dira, Team Alayon, kag Team Armada, no? Nakatutokin sila subong saton nga hapon subong nga hapon partner. Okay, oras nato na launa 23 ang hapon diri sa pagpangalagad sa Capiz Pulisya balita para sa masa. Balikan naton karon partner ang mga nagapa shoutout diri sa aton nga live. Lito na nakita mga kabiyanan sa headline sa manakalinyada nga balita diri partner sa pagpangalagad sa Capiz Pulisya balita para sa masa. Naka-standby na nga ton nga mga police patrollers nga mga dulong sa ton sang balita. Madalagkuan nga balita nagikan sa tanan nga mga municipal police stations diri sa Bugos nga probinsya sang Kapi.
2: Kapis Pulisya, balita para sa masa,
0: para sa masa. Para sa mga headlines ang balatayan nga balita diri sa aton pagpangalagad sa Subo nga hapon. Yari ho bantayan top 3 most wanted person in municipal level. Voluntaryo nga nagsungka sa kapulisan sa Banuasang Hamindan.
1: Balantayan man nga balita, ginapatihan nga illegal nga druga nga na-recover sa isa ka PDL sa Kapis Rehabilitation Center.
0: Samtang isa ka persona dakop sa ginpatigayon nga drug bypass operation sang Pontevedra PNP.
1: Sa kababaeng nag-violar sa batas pamansa bilang 22 voluntaryong nagsungka sa kapulisan sa siyudad.
0: Samtang duha naman ka mga persona, isa diri ang high value individual kag isa ka street level individual arestado sa ginpatigayong drug bypass operation sa Kapis Provincial Police Drug Enforcement Unit.
1: Kagabalantayan ang pag-implementar sa search warrant sa pag-abaylar sa 10591 nangin madinalagon.
0: Barangay Kagawad, voluntaryong nagsungka sa isa karmas luthang sa kapulisan sa Banuasang Pontevedra.
1: Kagabalantayan para sa itong administrative accomplishment, bagong YC sa Kapis Police Provincial Office, Police Colonel David Kachumbo Jr. formal na nga nagpungko.
0: Kag inyo nabatihan mga kabiyanan ang mga headlines sa mga nakalinyada nga balita diri sa pagpangalagad sa Kapis Pulisya Balita para sa masa.
2: Kapis Pulisya Balita para sa masa. Para sa masa.
0: Bago kita partner mag proceed sa mga kondan sa itong mga ginpang headlines nga balita, no? Ari pagin si Ma'am Zigoti Kasabon, shout out mga idol from Banica B-Pats. Nakatutukin sa itong sa subong hapon partner. Siyempre, nagpa-shout out man si Ma'am Leia Baez, mayong hapon, Sir Val, oh, Sir Van, and Sir Roldan. Mayong hapon man sa imo, ma'am. Kay Sir Binjo Banas, watching from President Rojas Municipal Police Station. Okay, partner, lito na itakaroon sa mga kondan sa itong mga ginpang headlines nga balita. Sa una natin nga balita, partner, ho? Top 3 most wanted person in municipal level, voluntaryo nga nagsungka sa kapulisan sa Banuasang Hamindan. Para sa kondan sa itong nga balita, yari si Police Corporal Jovel Diseo.
3: Top 3 most wanted person sa Hamindan, nagsungka. Personal nga nagpadulong sa Hamindan Municipal Police Station, ang isa ka wanted nga persona akod isungka ang iya kaugalingon sa tung Hulyo 9, 2026. Gilayon naging service ang mga pulis ang warrant of arrest kaduman sa pag-surrender sang akusado sa Hamindan Municipal Police Station para sa kaso nga rape by sexual assault. Ang akusado nga nakilala nga si alias Nonoy, 49 anyos ang edad, residente sang barangay Poblasyon, ginakabig bilang top 3 most wanted person sa Banuasang Hamindan. Nahibaluan nga ginpapanaog ni Presiding Judge Judith D. Orindain Tunog Banwa sang 6th Judicial Region, Branch 20, Mambusaw, Kapis, sa tung Hulyo 2026. Samtang 60,000 nga piyansa ang ginrekomendar sang korte para sa temporaryo sininga kahilwaya.
4: Pagamuyat to ang balita nga dikan diri sa Hamindan Municipal Police Station. Ini ang inyong Police Patroller, Police Corporal Jovel Diseo para sa Kapis Pulisya, balita para sa masa.
0: Nabatian mga kabiyanan ng balita, no? Nagikan sa Hamindan Municipal Police Station. Mayo man nga wanted person partner, ay hinadlokan siguro, katap 3 pa niya sa kadaan.
1: Ay basic, kuhan, di sa gustong arestohan na partner.
0: Oo.
1: Yung sumiter na lang yung kagulingan sa kapulisan. Okay? So, ayos. Sa dugan natin nga balita, partner, na ginapatihan nga illegal nga droga na recover sa isang ka PDL sa Kapis Rehabilitation Center.
0: Aba? Oh, no? Ini nga balita, partner. Na, kuhan, partner, oh. No?
1: natiktikan gi sa partner.
0: Oo.
1: Para sa sining balita ari, ang aton isa ka partner, Police Chief Master Sergeant Romel Arcangeles.
5: Gidapatihan, illegal nga droga na recover sa isa ka PDL sa Capiz Rehabilitation Center. Nadakpan ang isa ka person deprived of liberty or PDL sa sulod sa Capiz Rehabilitation Center kon CRC sa nagligad nga adlaw. Ginkilalang PDL nga si Alias Ali, 19 anyos, residente sa Pilar nga may kaso man na kaangtanan sa paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Sunod sa pagpahayag sa Provincial Jury Warden nga si Arjuna Ingkong, nagpadulong sa comfort room ang nasabit nga PDL sang among oras apang namutikan ini sang iya kopdanan nga may pagahimuon nga hindi maayo. Rason nga gilayon ini nga iya nga gireport sa duty jail guard. Sa ginpatigawin nga pagrikisa na recover sa iya position ang tatlo ka sachet sang ginapatihan nga illegal nga droga, lakip na ang isa ka sachet nga nagaunod na lamang sang residue. Ang mga na-recover ng ebidensya ang ginpadala sa crime laboratory agud matsikyar kag pamaagi sa paglantaw kag pag-abot sang resulta nangin positibo ini ang nasambitan sininga items, lakip man ang pagka-positibo sang nasambitan sininga persona. Sunod pa sa kay Warden Ingkong, nag-apply sa plea bargaining agreement ang nasambit nga PDL sa iya nagligad nga kaso. Apang bagod man sa bagong insidente, posible mapiktuhan ang iyang aplikasyon. Nagapadayon naman ang investigasyon sa pamunuan sa CRC. Agad may bulan kung paano nakasulod ang nasambit nga ginapatihan ng iligang nga droga sa sulod sa posibilidad. Samtang, inpasakaan na sa nagkakigong apanumbungon ang nasambitan sini nga suspechado.
6: Amuyad to ang mga dalagong abalita nagikan sa Roja City Police Station. Ini ang inyong Police Patroller, Police Chief Master Sergeant Ramil Aguirre Arcangeles. Para sa Capiz Pulisya, balita para sa masa.
0: Madamo nga salamat, Police Chief Master Sergeant Ramil Arcangeles. Abi ko yagani, partner.
1: Masubok na nga balita, partner.
0: Sa gate na nadakpan, gali nakalusot na sa sulod, partner.
1: Kaya man, partner, ina sila dagdag, mga ginahambal na ito nga Capiz Rehabilitation Center. So, rehabilitation partner. So, kunara dira, no, damo dira nga mga activity nga para magbag-o sila. No? Aton nga mga napriso dira ang area partner.
0: No?
1: Ay nga ba, nakalusot doon dila ni partner, isa, ini nga natabo nga nakalusot ang droga dira.
0: No?
1: So, ay damo na gurubi ka business ni partner.
0: That
1: so,
0: is dapat, why partner need nga paghugtan pagid sang aton nga mga katapo sang Capiz Rehabilitation Center ang mga personnel. Ining pagpangrikisa ni partner, kay balaan mo partner, ining mga pakapabilya o kung may mga contact man ni sila, kung gisaan ni partner, ginapangsulod nila ni sa pagkaon, just like mga noodles, chichirias, no?
1: Napagida ang pwede sudla nila.
0: Kasi pati pagani, naguro partner da, sa kon?
1: Sa shampoo.
0: Sa mga idalom sang sapatos nila, kasi may mga giha-giha bala partner.
1: Sa mga sabon.
0: Mayo man, kay very observant ning ilang nga mga kaopdanan, dira nga mga PDL man sa sulod sang prisuhan, no? Abi ko gani ang pagbalita ni magulang to kay inang namutikan siya nga makadto sa CR kay may malain sa sang bagay ng himo. Mayo tani ko na po tuwas na lang sa to partner. Hindi siya manami. Hindi siya manami. Gali, masuyop sa iya.
1: Ay siguro na miss naman iya guro partner ay ginaubra. Pangita gadya ko na partner
0: And of course partner sa subong no padayon ang coordination man sang aton nga Capiz PNP personnel especially ang aton nga intelligence unit sa pamunuan sang CRC partner no para matukib ining ginahalinan kun diin balagin nagahalin ining supply no nga nadakpan sa sulod mismo dira sang CRC sa aton nga isa ka PDL partner.
1: Okay, dapat no? Imbestigar gani partner ano?
0: Yes, ongoing investigation subong partner.
1: Kay hindi na ni isa ka bisis eh.
0: No? Hindi gid ni madugayan partner, no? Mad sa ulihi makanta gani partner kun sinoong nagadulong siya da, no? Di ba? Kun nakalusot sila da sa gate mismo sa pagpangrikisa sa aton nga personnel sa mga guardiya naton dira, no? Sa subong ginahugta na, no? Ang pagpangrikisa kag pangpangcheck kay makalusot na sila partner sa mga kwan mo sa pagkaon partner mo sa mga sealed bala na nga mga pagkaon no De, kung gisabi, kung ikaw man ang gwardya, no? Siyempre, pagkaon, nakasiliyo ng pagkaon, kanon sang PDL nga idolong sa ila. Kung gisado, hindi ka magidman magduda nga, abi, mabuksa nila. Pero, may mga pamaagi dyan illegalista partner, di ba?
1: Oo.
0: Mayo, kay nadakpan, ah. Sang aton nga personal dira sa CRC. Kag, siyempre, hindi madugayan, mabalaan gina, kundi in ang source sang sining illegal nga droga nga nadakpan sa sining isa ka PDL nato.
1: May challenge na partner sa atong mga provincial guard na, no? Dira sa may Capiz Rehabilitation Center. Mm-hmm. Challenge na sa inyo. No? Dapat istriktuhan ang palusot partner sa mga pagkaon. Dira kung ano pang mga bagay yung pwede nila. Dira nga kung partner na palusotan sa sining illegal nga droga.
0: Kasi yung ibanda ba sige na ipit-ipit nila sa mga brief nila partner?
1: Eh, dapat rikisahon kita ng tanan.
0: Tanan nga party sa lawas. Di ba lang may mga manog rikisa kita na nga kung babayi ka, babayi man. Oh. No? Kung lalaki, lalaki. Mm. Okay, mangita gina sila pagi. De, pag drug test partner, positive. Wala gid nagsala. No? Okay, sa dugang nga kundan sa aton nga balita diri sa pagpangalagad sang Capiz Pulisya Balita para sa Masa. Isa ka persona ho, dakop sa ginpatigayon nga drug by bust operation sang Pontevedra PNP. Para sa aton nga balita, yari si Police Staff Sergeant Reche Valcarcel.
7: Isa ka persona dakop sa ginpatigayon nga by bust operation sa makatapo sang kapulisan sang Pontevedra MPS. Dakop ang 44 anyos nga lalaki may asawa kag residente sang isa ka barangay nga sakop sang Banua sang Pontevedra Capiz sa ginpatigayon nga by bust operation sa makatapo sang kapulisan sang Pontevedra MPS sa pagpamuno ni Police Captain Mark Anthony M. Garcia, officer in charge sang Pontevedra MPS sang takna alas 7:27 sang gabi sang Hulyo 7, 2026. Nabaklan kung nakuhaan sang pulis na himo puser buyer sang apat ka transparent plastic sachet suspected nga shabu kwarta nga 500 pesos 400 pesos nga budol money kag 100 pesos nga genuine money kag ang suspected nga shabu nagabalor sang 20,400 pesos sa karon ang sipisado yara sa kusodiya sang Pontevedra MPS kaging pasakaan na sang kaso sa pagbalilar sang Republic Act 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
8: Amuyad to ang balita nga gikan diri sa Pontevedra Municipal Police Station. Iniyong Police Patroller, Police Staff Sergeant Richie F. Valcarcel para sa Capiz Pulisya, Balita para sa Masa.
1: Oh, right.
0: Partner? Dako pagit partner?
1: Ay, kay kuan yun? Tiklo sa partner sa Pontevedra?
0: Mm-hmm.
1: So, dugang natin ng balita, partner, na isa ka babae ang nagbayular sa batas pambansa bilang 22 voluntaryo nga nag-surrender sa kapulisan sang Rojas City. Inang balita sa pagbabalik sa aton partner, Police Chief Master Sergeant Ramil Arcangeles.
9: Isa ka babae nga may kasong paglapas sa batas pambansa bilang 22 ang voluntaryo nga nag-surrender sa Rojas City PNP. Voluntary nga nag-surrender sa Rojas City PNP sa nagligad ng adlaw si alias Flora, 44 anyos, may asawa kag pumuloy sa barangay Baybay sining siyudad. Ang nasambit na sining Amaran Tobares ang pagbayular sa violation o batas pambansa bilang 22 na may criminal case number 2951-0312 kag 2952-0312 nga mayara naman sang kapin sa 2,000 pesos nga piyansa kada isa. Ang sabitan sa ni nga warrant of arrest ang gini-issue kagit permahan ni Honorable Judge Robert Berdin Marcelo, Presiding Judge Municipal Trial Court Tanay Rizal, nga napit sa namas itong June 30, 2026. Sa karon, niyara sa kustodiya sa ang Rojas City PNP ang nasabitan sa ni nga subject para ga-presentar sa korte nga nag-issue sa nasabitan sa ni nga warrant of arrest.
6: Amuyad to ang mga dalagong ablita nagikan sa Rojas City Police Station. Ini ang inyong Police Patroller, Police Chief Master Sergeant Ramil Aguirre Arcangeles para sa Capiz Pulisya, Balita para sa Masa.
0: Thank you so much, Police Chief Master Sergeant Ramil Arcangeles. No, balita nagikan sa Rojas City Police Station. Okay, sa dason, pagid nga balita naton ho, duha ka mga persona arestado No, sa ginpatigayon nga drug by bust operation sang Capiz Provincial Drug Enforcement Unit isa ni ka HVI kay isa ka SLI partner. Para sa kauntas natong nga balita, yari si Police Corporal Jesseray Catalogo.
10: Makakatapos ang Capiz Police Provincial Drug Enforcement Unit o kon PPDEU kag Roa City Police sa idalom sang pagdumala ni Police Colonel David L. Cachumbo Jr., officer in charge, nagpatigayon sa drug buy-bus operation sa barangay Baybay, Roa City, Capiz sa tinaliktan nga Hulyo 7, 2026. Nagresulta ang nasambit na operasyon sa pagkadakop ni alias Jessa, isa ka HVI, kag ni alias Maria, isa ka SLI. Nakuha sa ila paghinakop ang duwa ka heat seal transparent plastic sachets kag isa ka knot tie transparent plastic sachet na may anod yung ginasuspitsahan shabu na nagabugat sa 50 gramos kag nagabalor sang 340 mil pesos kaupod sang iban pa nga mga non-drug items. Sa karon, ang mga suspitsado nakahunong na sa lockup cell sang Roa City PNP kag pagapasakaan sang panumbungon sa paglapas sang Republic Act 9165 o kon Comprehensive and Dangerous Drugs Act of 2002.
11: Kagamuyad to ang balita nga nagikan diri sa Capiz Police Provincial Office. Ini inyo Police Patroller, Police Corporal Jesseray Catalogo para sa Capiz Pulisya. Balita para sa masa.
1: Pagkat dugan natong nga balita partner pag-implementar sang search warrant sang aton nga first Capiz Mobile Force Company nangin madilag on partner sa pagbilar sang Republic Act 10591 para sa sining balita ari si Police Corporal Rubik Wiring.
12: Pag-implementar sang search warrant batok sa pagbayular sang Republic Act 10591 sang First Capiz PMFC nangin man dinalagun. Ginpangunahan ni Police Lieutenant Colonel Lumia Indi Libodawan sa idalom sang pagpamuno ni Officer in Charge sang Capiz Police Provincial Office Police Colonel David L. Cachumbo Jr. ang pag-implementar sang search warrant para sa violation sang Republic Act 10591 o kon ang Comprehensive Firearms and Ammunition and Regulation Act sa Barangay Dinginan, Rojas City, Santinas. Nalikdan ng Hulyo 9. Ang nasambit nga akusado ang ginkilala kay alias Buog, 43 anyos, kasado kag residente sa nasambit nga lugar. Sa pag-implementar sang search warrant, nakuha sa kustudiya sang suspect ang isa ka caliber 45 with markings nga may serial number M1911 US Army 753814, isa ka magasin sang kalibre 45 kag tatlo ka mga bala. Ang nasambit nga akusado ang ginbasahan sang iya ka kinamatarong kag nakustudiya sa Rojas City PNP para sa nagakaigo nga panumbuhan. Ang tugya naman ni Police Lieutenant Colonel Lumia in Lidawan ang pagpasalamat sa komunidad kag sa pumuluyo bangod sa suporta kag paghatag sa mga impormasyon sa natuhoy nga mga ilegal nga buhaton.
13: Amuya to ang mga balita nagikan diri sa First Capiz Provincial Mobile Force Company. Ako ang inyo Police Patroller, Police Corporal Rubik E. Biring para sa Capiz Pulisya. Balita para sa mas.
0: Okay, madamo nga salamat, Police Corporal Rubik Wiring, no? Nagikan sa Capiz Provincial Mobile Force Company partner. Yari o, dugang naton nga balita. Barangay Kagawad, voluntaryong nga nagsungka sang isa ka armas luthang sa kapulisan sa Banwasang Pontevedra. Para sa aton nga balita, yari si Police Staff Sergeant Reche Bacarcela.
14: Isa ka magay kagawad nagsurrender sang armas lutang sa mga tapo sa kapulisan sa Pontevedra MPS sa pagpamuno ni Press Captain Mark Anthony M. Garcia, obiso in charge. 50 anyos na lalaki, may asawa kag isa ka barangay kagawad sa among barangay sang Banwasang Pontevedra Capiz, nagsurrender sa isa ka armas lutang nga 12 gauge homemade shotgun, wala sang serial number, wala sang bala kag wala lisensya sang takna alas 3:30 sang hapon sang Hulyo 11, 2026. Ini nga bulaton nagapaydalom sa kampanya sang kapulisan tukang kontra armas lutang o kontikal. Ang amo armas lutang yara sa karon sa kustodiya sang amon pisag spensio para sa nakaigo nga disposisyon.
13: Amuyad to ang balita nga gikan diri sa Pontevedra Municipal Police Station.
8: Inyo yung Police Patroller, Police Top Sergeant Richie F. Balcarcel, para sa Kapis Pulisya, balita para sa masa.
1: Okay, so sa aton nga katapusan nga balita, partner, sa administrative accomplishment, bag-o na ato na officer in charge sa Capiz Police Provincial Office, Police Colonel David Cachumbo Jr., formal na nga nagpungko. Ini nga balita gitulong ni Police Corporal G.C. Ray Catalogo.
15: Formal na nga nagpungko bilang bag-o nga officer in charge ng Capiz PPO si Police Colonel David Cachumbo Jr. Sa turnover of command ceremony ni outgoing Provincial Director Police Colonel Albert D. Tapulo, formal sini nga gintugyan kay incoming officer in charge Police Colonel David Cachumbo Jr. ang pagdumala sa Capiz Police Provincial Office sa Camp Chedorico C. Apil sa Barangay Lanot, Rojas City. Ginpangunahan ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, Acting Regional Director sa Police Regional Office 6, ang seremonya. Ang turnover of command isa ka formal nga seremonya nga nagasimbolo sa malinong kag-organisado nga pag-transfer sa liderato sa sulod sa Philippine National Police, agud masiguro ang padayon nga pagpatuman sa mga programa kag-serbisyo sa mga pumuluyo. Ginapaabot man ang pagpasalamat kay Colonel Albert D. Tapulo sa iya pag-serbisyo sa mga Capiz noon, kagpagdumala sa Capiz PPO, subong man ang pagsuporta sa bag-o nga liderato sa idalom ni Police Colonel David Cachumbo Jr. Suno kay Tapulaw, sa sulod sa 23 ka bulan nga pagserbisyo sa probinsya, madamo ini sang natunaan kag ginakabig sini nga pamilya ang tag sa kamyembro sang kapulisan. Ginpasalamatan man sini si Capiz Governor Ferdinand H. Castro sa pagsuporta sa mga programa sang Capiz Police Provincial Office.
11: Kagamuyan to ang balita nga nagikan diri sa Capiz Police Provincial Office. Ini enyo Police Patroller, Police Corporal Jesseray Catalogo, para sa Capiz Pulisya, balita para sa masa.
0: So, madamo gid nga salamat, no? Police Corporal Jesseray Catalogo, no? Anyway, congratulations, partner, no? Sa aton nga bagong officer in charge ng Capiz Police Provincial Office, Police Colonel David Cachumbo Jr., no?
1: Na-welcome naton sa province of Capiz, no? Ang aton nga bago ng officer in charge sa Capiz Police Provincial Office, partner.
0: Yes, kag isa gid ini ka makabig naton nga snappy man nga officer naton, partner, no? Kag sa turnover ceremony nga ginpatigayon sa iyang message, no, ginlatag niya di partner ang iyang mga project, no? Ang iyang mga i-priority, no? Sa bilang isa ka leader, no? Amay sang kapulisan sang probinsya sang Capiz. And anyway, no? Ginakuan man naton, extend man naton ang kabaypang nga mangin sa kay Sir Police Colonel Albert Tapulaw, partner, no? Kung sa din masubo nga partner, kay siyempre bayaan na niya ang probinsya sang Capiz, but of course gapalabot kita sang pagpasalamat, partner, no? Sa pila ka tuig, no, nga nangin na maayo nga kung sa pinakatuig nga maayo nga liderato, no, under sa leadership sa aton nga former provincial director Police Colonel Albert Tapulaw, partner. Kaga praying, no, kundi in sa next nga journey ni Sir Tapulaw, partner, nga i-bless pagid siya sa aton nga makaako. Okay?
1: Kaga nga aton nga bago nga YC partner, no, halin na siya sa Bago City, no, sa Negros Occidental.
0: Kaga that is the time man, partner, that was the time nga first time nag-conduct siyang command visit man ang aton nga bag-ong regional director, no? Police Brigadier General Randolph Tuanyo, no? Unang tiningon nga nagkadto siya sa Capiz Police Provincial Office, no? Kag siyempre, ang turnover ceremony, partner, nga ginpatigayon, turnover of office ceremony, no? Tambungan man gid sa aton pinalangga nga gobernador, no, nga may isang probinsya sa Capiz, Honorable Governor Ferdinand Castro. Kag syempre ang pinaman ka mga local chief executives naton, ang mga board members naton, partner, atuman may mga SB members man nga present,

0: pagsalbong sa ginpatigayon nga turnover ceremony program partner. Okay. Kuha na ta balita partner no? Na, okay, oras naton. Diri sa aton pagpangalaga dala 1:48 sa hapon. Nabatian mga kabiyanan ang mga balita nga gindulong sa aton mga police patrollers diri sa pagpangalagad sang Capiz Pulisya balita para sa masa. Sa nabili naton nga tinion diri sa aton pagpangalagad, may 10 minutes pa kita partner nga nabilin. Gani sa mga gusto para magpa-shoutout, oh, pa-shoutout ka mo dira para diri sa aton nga pagpangalagad.
1: Mayari pa partner, hingagaw kamog, ang iba daw rin, nagkakahingagaw na sila partner pa-shoutout.
0: Ang buotanan nga tropa dira sa Panitan Municipal Police Station, partner ho, nakatutokin sa aton nga pagpangalagad. God bless man sa inyo.
1: Kay Ma'am Ashley Bourbon of Bahada, mayong hapon lang da sa inyo ma'am.
0: Sakay Sir Jesrel Colasino, mayong hapon Sir, K5 watching from Batangas City, Bao, malayo.
1: Batangas.
0: Salamat Sir, magandang hapon sa inyong lahat dyan sa Batangas.
1: Mayong magandang hapon sa inyo dyan.
0: Ang mga Batanggan niyo, ang mga Batanggan niyo naton, pero mga basi taga-Kapis ni si Sir Goro Park.
1: So kay Ma'am Alita sa may Ponte Vedra Municipal Police Station, mayong hapon, congratulations sa inyo dra, mga accomplishment.
0: Ang Capiz Pipiupid mo team naton dira, sinong duty gani subong? Ang team nanday Sir Kenneth Alayon, no? Nakatutok subong sa ato, nagalantaw gid sa aton pagpangalagad sa subong hapon. Sa kay Police Chief Master Sergeant Kenneth Alayon dira. Kay Police Staff Sergeant, Master Sergeant Welan Malinaw, no? Sa kay Sarge Castor, hindi ka na makakuha ng complete name nila. Sa kay Sisida, Police Master Sergeant Crisan Andrade, kay promotable naman ni sila partner. Kay Police Master Sergeant Ivy Lapasaran.
1: Kay Sir Tinyan Tigimo Aswang partner ho. Ba? Adlaw pa.
0: Buhay pa na.
1: Why go rob biyahe na
0: kay Buhay pa si Tinyan Tigimo gali partner no?
1: Why na biyahe kay Gaulan?
0: Mayong hapon da. Sakay Sir Glenn Artos nakatutok. Good afternoon everyone. Mayong hapon mandira sa imo sir.
1: Kay Ma'am Alina Foley. Good afternoon mga idol. Kagwapo gid sa inyo. Ba? Do naglaba manamon nga dulungan.
0: Madamo nga salamat ma'am, pero guwapa, guwapa man ini si ma'am.
1: Guwapa, oh.
0: Kay Ma'am Jean Kabantuga nakatutok sa aton nga pagpangalagad. Kagang bugos nga para sa sang Mambusa Municipal Police Station. God bless po. God bless man sa inyo dira, no?
1: Kay Ma'am Gia Abilardi, mayong hapon watching from Mongpong Dulunan. Shout out dira. Happy Sunday sa inyo lang dira sa taga Mongpong.
0: Si Ma'am Felicy Borjo, nakatutokin sa aton sa subong hapon, nagigan sa Panay Municipal Police Station.
1: Kay Ma'am Fialia Bidona Falco, believe gid ako sa tingog mo, Sir Bano, na mau believe sa partner.
0: Ante, mayong hapon! Kaya si Ante Feli, dira, kay sa tanan ako nga kaparintihan, dira, ho, sa Banwait, o kon sa Barangay Putian, Kwartero, Capiz.
1: Pa-shout out na si John Michael Gardiana. Pa-shout out sir sa akong partner Birahil Labalab.
0: Dapat kin mention niya si partner niya. Sir John Michael Gardiana.
1: Kin
0: shout out mo pa sa dapat buligan mo na lang da kay base ko lang tas kakaroon sa iya.
1: Ay base may ano ni partner may bayad din ng laba.
0: Aba.
1: Malami ka daan ang panahon.
0: Base bago lang sa partner. Base bago lang sa ka-turnover sang sildo niya partner. No kay Kinsis mano Kinsis mo. Para na. Sang Sabado pa lang ang daan sildo na. No?
1: Sinabi nang ihom sa mga partner nila.
0: Tingala ko mga baka si Mrs. Subong Gali. Kahit ko ano, ang mga Mrs. Subong Bala partner. Siyempre, kinsenas, no?
1: Okay, Sir Cyril, simpa, sir. Baga, lantaw.
0: Sir Cyril, mayong hapon. Salamat sa pag-tutok na rin sa Capiz Pulisya Balita para sa masa. Ari naging shoutout na ni Sir Michael, ho? Si Ma'am Bernas Jonamel.
1: Ayun!
0: Wow. Amo na iya para wala ka utang karon, di ba, partner?
1: Basta ang imo Sunday mangin sad day.
0: Mayo lang nga pagpanglaba dira mama. Sa buligan ka na ni sir karon panghalay.
1: Kay Ma'am Mary Jane Ocampo mayong hapon na sa imo ma'am.
0: Ina shoutout na kon partner si Nanay kag si Tatay dira sa Barangay Santa Teresa dumalag

0: Kapis, no, sa ansag dira, si Nanay Minda, kag si Tatay Baoy, nga nakatutokin sa aton nga pagpangalagad.
1: Sa kay Irpata, no, sa kay Tatay, no, sa panitamba, ito kami ito gabi. Nagkuhan pa, init-init mo na kami nga duha part.
0: Aba?
1: Sa kuhan, malamig nga panahon, no, sa kuhan nga pinalaga Tatay dira, kay Tay Pering, kagay Mama, no, Mama Nida sa banggaan panitan Kapis. Kagay Mana ang hilin nga nagatutok man subong, mayong hapon na da.
0: Sa akon nga mga utod dira, sa kay Nini Donalyn, kay Inday Rowena, kay Gaga Lioli dira sa Iliilo, kay Notnot nga ara sa Dumalag, kag sa akon mangho dira nga nagapautaw-utaw sa kalalawran sang kalibutan dira, oh, kay Loloy Arlo Frofonga.
1: Sa kwartiro, Municipal Police Station, nagatotok mo subong mayong hapon da sa tanan-tanan ng mga tropa na no, naga-duty.
0: Akon nga team dira sa Provincial Investigation and Detective Management Unit kay Team Wengton Ogan, Police Chief Master Sergeant Rowena Tunogan, no, sa kay Buddy Mac dira, sa kay Buddy Jesmar Baredo, no, kag kay Sarge Deli dira, no, nga nakatutok sa aton nga pagpangalagad sa subong hapon.
1: Sa amon diri nga hipis sa Roa City Police Station nga nagalibot-libot partner bisan Domingo, no, sa iya nga mga tawo diri
0: gamonitor. Ang mabakas na aton nga hipis sa Roa City Police Station, no?
1: Sir, Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumogtang Jr.
0: Sir, mayong hapon.
1: Sa tanan-tanan nga
0: wala ni kapahuay si Sir Rio partner.
1: Nakatutok na sa area of responsibility partner.
0: Siyempre. Okay, oras na ito. Dari sa ito nga pagpangalaga, 2:55 sa hapon.
1: Pahabol pa partner si Kwantaho, Sir John Michael Garjano. Pa-shout out makuno sa iyang barkada nga si Buro Butin. No, hindi ni si Buro Butin. Bala na niya. No?
0: Kilala na niya ang iyong pil partner. Sa ito nga mga kuturan dira, no? Dira sa Chidor Arsenas Trade Center partner. Sa mga nakatutok dira sa aton nga pagpangalagad.
1: Sa aton nga mga tricycle drivers. Da, kumusta ang biyahe ta nga naga tulong ulan?
0: Gani, pagkapote gid gamo ha.
1: Hindi yung pagpahabaon ng kalsada ha. Kaya bala sila kung baga ulan-ulan ka haba ang karsada.
0: Kag sa aton nga mga drivers, nga mga motorista partner, bao dito kay ina sa bahin sang syudad sang Iloilo, sa Mandurriao bala partner. May duhagid ka big bike partner, mag-aaga siguro to kay pagpauli na namon after sang half marathon namon, puro guba ginang duha partner.
1: Nagbungkuan
0: ay gid. Tiga nag-inulan. Nag-inulan pa. Madahas sigurong lagan partner. No? Kaya makitaan mo gid sa impact. No? Galalapta ang part sang motorsiklo. No? Tiga inulan pa kayo na. Siguro madulom-dulom pa. Balaga, todo pang ulan. Nag-dali sila.
1: Talapad sa karsada sa Luilo partner.
0: Bugani.
1: Nag-gutok pa sila ya.
0: Oo. So, ginapanugyan ginaton sa ton nga mga kotoran, sa ton nga mga drivers nila, paghalong gid kita, kapin pang madanlog ng dalan subong. No? Mayo kon mga pariho kamo kay buddy Jonel Barido mag-drive kay easy-easy lang.
1: Smooth and easy.
0: Easy-easy lang kuha ang 2.5 hour halin sa Iloilo pagka doon sa Rojas partner.
1: Ay, kung na kumbaga ara na sa standard nga oras nga kwan arrival partner.
0: Kuha ganing dagan drive pa, no?
1: Doon na, ano lang 42 kilometers partner nga dalaga niya.
0: Okay, wahay na kita oras diri sa aton nga pagpangalaga diri sa Kapis Pulisya Balita para sa masa. Thank you so much inyo pagkiga upod sa amon sa subong hapon. Wahay ka na partner, may nalipatan.
1: Wala na partner.
0: Okay. Sa subong edisyon, no, sa aton pagpangalaga at sa 12 sa bulan sang Hulyo 2025. Kita'y kita sa dasun nga Domingo sa pareho nga oras sa laon na tutulas 2 ang hapon dari sa K5 News FM Rojas. At syempre ay ining pagpangalagad sa Kapis Pulisya Palita para sa masa. Sa pangalan sa bugong nga pwersa sa Philippine National Police, sa Police Regional Office 6, kag sa Kapis Police Provincial Office, kag kami ang inyong mga police anchors.
1: Police Master Sergeant Roldan Villena Jama.
0: Kag ako naman si Police Master Sergeant Van de la Cruz Frofonga. sa liwat, mayad-ayad nga hapon, and may God bless us all.
2: Katis Pulisya, balita para sa masa.
3: KK5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
4: Gina kanon. Ang ginibatyan ko sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, gag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may TTX 500.
5: Sa kadlo ka pila ka maginan?
4: Sa pilmero ka tatlo, sa subong ka duwan.
5: Subong kamusta?
4: Wa ini ko ginibatyan maskin gamay.
3: TTX 500.
6: Ano bala ining thumb arthritis? Pagambal ka nga arthritis, just think it's a middle name. Do apelyido ni sir boy?
7: Oo ah. Mayara, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, gouty arthritis.
6: So po silingon, ini ang arthritis, no generic name yan eh. Mm. Naamuning pagtawag na ton, importante, ang arthritis, duwa ang po silingon, may inflammation ka, kag may pain ka.
7: Inflammation no? Tuga sa mga free radicals.
6: Gusto.
7: Kag inflammation tuga sa kakulang sang vitamin C.
6: Kag ining pagtigulang na dok sang imong mga cartilage. Now,
7: dapat hindi matigulang imong cartilage kay da mo man mga tigulang na wala arthritis kay pala inom DTX 500.
6: Hosto. Don't you know nga ining aton nga cartilage, no? Sining aton bala nga thumb, may joint na dio amo ni pirming kalabanan gid. Simple nga pag-abri sang doorknob sakit, hindi ka makapress kay sakit ni siya, no? Usually amo ni abi ang pro naton sa pangabudlay pangbugat. That's why nga imagine na apat kabilog sa babaw, isa lang siya sa dalo mo. So amo ni pirmi ang pirmi ka strain. Kung nagatigulang kagali doksam, kag nagadjutay naman ang imong collagen.
3: TTX 500.
8: Ako si Tomas sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
6: Sugod lang naginom ka
8: DTX 500.
6: Kamusta ang alay sang kamot?
8: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
3: TTX 500.
7: Para ma-prevent, Sir GP, nga madula ang cartilage. Pero minato na balik-balik. You need antioxidant for collagen. Tikong may ara ka sa ang DTX 500, bisa matigulang ka, kuan. Persado na yan.
6: And you know what? Siling sa mga pagtuon ha, ining ginatawag na ton nga damage sa aton nga kamot, ano? Ining aton nga ginatawag ni siya actually doksam nga CMC, ining carpo metacarpal joint, no? Ining sa aton nga tambala, ang damage sini is multifactorial etiology. Medyo na damo sa ginhalinan. Pwede halinan. Pero, suno sa mga pagtuon, ang oxidative stress, ining pagdamo bala sa imong free radicals kag reactive oxygen species, nagaresulta ini sa mitochondrial dysfunction. That's why garesulta man ini sa apoptosis. Hindi dapat patyon ang cartilage, ginapatay siya sa oxidative stress. Paagi sa pag-apoptosis, imbis nga healthy mo cartilage, ginapatay ang selula sang cartilage. That's why may ara ka sa decrease matrix synthesis kag increase cartilage degradation. Anong
7: result? Pinaka-contra sa cartilage degradation, tamis.
6: Tamis.
7: Sa ginaya, protein from animal.
6: Oo.
7: Take note ha, cartilage degradation. Cartilage degradation. Para matubo liwat ang mga cartilage, you need collagen.
3: DTX 500.
7: Before magamit ang collagen, you need DTX 500. Para madipinsahan ang mga selula nga nagapalibot sa imong mga joints, you need super antioxidant.
1: Correct.
7: Di wala man sang iban nga kwan. Sige na to research. Kung sa muna ang mga turmeric na, sinamuna, amun ang mga taas ang kwan, antioxidant and also anti-inflammatory, subong may taas pa sa ila.
3: DTX 500.
7: Here comes DTX 500.
6: DTX 500.
7: Tas taas ang ano? Ang antioxidant.
6: Oo. Ang
7: hindi dali matigulang ang imo mga cartilage.
6: Na, amo na da.
7: So, permi nato na balik-balik. All degenerative diseases is caused by free radical.
6: Gusto.
7: Amo na ang kaaway sa aton lawas nga way ta kabalo. Permi naton upod-upod.
1: Oo, aras sa palibot.
7: Permi naton balik-balik mo aras palibot. Aso, sigarilyo, TV, computers, cellphone, ultraviolet rays, sila tanan free radicals na. Grabe ang ano ang dumog sa imo. Ang question, may ginpabato ka?
6: Wala.
7: Kaya nga, away ka gaya nung mga DTX 500.
5: DTX 500!
9: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. Subo, 136 na lang ang sugar ko.
5: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, E3 Bio.
10: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. E3 Bio with VCO.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
12: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
13: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
12: Ang best friend sa mga kababaihan.
13: Spore Biotics.
12: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
13: Spore Biotics.
12: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
5: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500. DTX 500.
14: Katalina Habagat.
15: Anong ginabatsyag mo?
14: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Kanang dinamit na gitsa ako nga mata.
5: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gay-gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule. Three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
17: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Sinaida Dobreya. Taga Manaplak. Kag nagtumar ako. Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko. Nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
5: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang ako pamatya. Regular ang ako pagpamuhi. Wala sang hangin ang ako dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika. DTX Coffee Mix.
21: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Extend food supplement for men.
22: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
23: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayo gitang
5: DTX
23: 500.
5: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
24: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bango din ni siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Hambal pa sa akon tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, pag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
4: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal.
5: Kay may barato balay nga butika.
4: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
6: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
7: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
8: Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
4: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
7: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
9: Rain Pharmacy.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
10: You're listening to 100.9 K5 News.

0: KK5 News FM News FM D3 Bio.
1: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epikto ng pagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Karen. Kadawa mo isang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: Spore Biotics. Contrast a viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics! Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
0: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
4: Ano tumasun sa barangay
5: po? Ano kinabatsag mo sa ko?
4: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
5: Tumar kong DGX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
4: 3 times.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
4: Wala na. Try gig kamo sa DGX 500.
0: DGX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
7: Nagadamo na nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
8: Nelny Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang, ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
0: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito!
15: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
16: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
17: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
18: Extend Supplement for Men.
19: Muling binuhay mo.
3: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
4: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
20: Ini ay isa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagaanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
21: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsula. Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
22: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
23: You're listening to 100.9 K5 News.

0: KK5 News FM. News FM.
1: E3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. E3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
4: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
1: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
5: Ilay-ilay di La Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
6: Saan nag-inom ka? DTX 500. Di na nalang subong imo sugar.
5: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80.
1: DTX 500 DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos, sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos, napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo kagpan ng sipon.
1: Mighty C, epektibo, garantisado.
8: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ampalaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Kung ang kay Fernando Po Jr. isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
11: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
1: Extend. Superman for Men.
11: Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
12: Ako si Andrea De Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero, insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ng akong dysmenorrhea.
1: DTX 500.
13: Mapakal sa mga butika.
4: Healthy nga uto.
14: My famous one is...
4: Matalong kag alerto nga paminsaron.
14: Hi, famous two is this.
4: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa pagtuon.
14: Hi, famous two.
4: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
15: Nagaburo ng akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami, gali. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sa Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. D3 Bio.

0: five galinha one time.
1: Pa, human na desisyon ko. Gusto ko ng mga buhenga ko na lang.
2: Bao anak, sigurado ka na sina?
1: Oo ba eh. Dako, nako.
2: Ate, mayon na ka. Suportahan na mo ng desisyon mo ah.
1: Nice siya pa. Naimos ko na gamit nyo. Pag nalayas na ka mo to!
0: Hey, hi! Galinga one time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: KK5 News FM. News FM.
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumalas ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
6: Ang Physio
5: yung may D3.
6: D3
5: Bio.
6: D3 Bio.
7: Ako si Richard, isang tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio
6: yung may Physio.
5: Ang Physio
6: yung may
5: D3.
6: Mabagat, ka.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabuling sa pagpanami sang digestion, dag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
5: Mahigo ba na ang imo dugo?
9: DTX 500.
5: Masamig ka ba na ang gina-allergy?
9: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
9: Ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
9: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
9: DTX 500.
5: Masalika DTX 500.
9: DTX 500.
10: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
11: Imo nga blood sugar test.
10: Ilatong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
11: Ilan na lang imo nga blood sugar?
10: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
5: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
9: Ach!
5: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
4: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
13: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Diofresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Diofresh. Deo-roll-on. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
16: Clinica Diofresh.
15: Available now.
16: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
17: Ah, wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
5: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
17: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
18: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
5: Extend Food Supplement for Men.
19: Tikasin.
5: DTX 500.
3: Ako si Junior Biliano, sang mungpong Roa City. Sakit ako sa heart. Karami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinouts ang tugahan ko. Salamat, DTX 500.
9: DTX 500!
4: Mabakal sa mga butika.
15: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
8: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa dilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops at Lawadla. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
4: D3 Bio!

0: Five Galinha One Time.
1: Manong, sakay ko taxi.
2: Ayto, ikaw lang isa, wala ka upod.
1: Ikaw yan, hindi ka mag-upo daw. Si Nomad Drive.
0: Hey, Five Galinha One Time.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
3: KK5 News FM. News FM.
4: E3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay na akong ngabuyon.
4: D3 Bio.
6: Ang D3.
4: Yung may BCO.
6: Ang BCO.
4: Yung may D3.
6: D3 Bio.
7: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
6: D3 Bio.
4: Ang D3.
6: Yung may BCO.
4: Ang BCO.
6: Yung may D3.
4: Bakal,
0: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: madalas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Di na kanon. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo kapila ka mag-inom.
8: Sa DTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
8: Subong kamusta?
6: Okay na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ayun ako ginabatsa.
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: O galing C.

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na gamit ang sang may TC, after 1 week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or ginasipon ko. So, amuna, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado. DTX Beauty Show.
2: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Show, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Show, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Show.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupang dan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod dili sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Extend the food superman for men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Ayaw, gid kami ni mister.
1: Extend food superman for men. DTX 500.
7: Ako si Katrina sa Pian Capiz. Sang una da ko ginangakon nga problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako nga friend ang DTX 500. Ipadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagaanit sa pangunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila pangunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
8: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio.

0: 5 Galinga One Time!
1: Tay, natinig ako!
2: Ah, talaga? O sige, eto, kumain ka ng saging.
1: Nyam, nyam, nyam, nyam. Tay, ayaw pa rin matinggal ng tinik.
2: Okay lang yan. Kumain ka ulit ng saging. O, eto pa.
1: Tay, ayaw pa rin matanggal.
2: Ay, naku. O, siya. Ngumanga ka nga para makita ko. Saan banda ba yung tinik mo?
1: Dito po sa paa ko.
0: Reset! Hey!
1: Kampyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig nalang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio.
7: O, si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
8: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
11: Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay.
12: Happy kanunay.
11: DTX 500.
12: Masaligan.
11: Epic. Timo.
12: DTX 500.
11: DTX 500.
13: Q7 lot.
14: Ano ginabatsyag mo sa
13: high blood gid ko?
14: Ano sa una ang imo?
15: Blood pressure.
13: 180 over 100.
14: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
13: 3 times a day ginakon. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
11: DTX 500.
16: Para ho na naman ang ubo.
11: Si punch at trangkaso.
16: Pero huwag mag-alala
11: dahil ang Didra ang mighty.
16: Malaban mo,
11: Mighty C!
16: Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya.
11: Mighty C!
16: The Mighty Power of C!
17: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Mighty C!
16: The Mighty Power of C!
18: DTX Beauty Soap.
19: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
18: DTX Beauty Soap.
20: Mamakan sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
18: DTX Coffee Mix.
20: Mamakan mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gid ko nabatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
18: DTX Coffee Mix.
23: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
23: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
24: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh. Available now.
25: Wala na
0: nagit sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino!
1: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
2: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay? Muling buhayin mo! Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
6: Muling binuhay mo!
15: Extend. Isang kapsula ka lang.
25: DTX 500.

0: X500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Healthy,
0: matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
3: iCare Gold Capsule, ang kapsula nga gihugot obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pampaskog sa Dilberry Extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sa iCare Drops ato at na. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
4: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
5: Ay, Mari, naadito kaya mabakal sa mahal.
4: Kay may barato balaya nga butika.
5: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
4: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
6: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
4: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
5: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
6: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imo'y kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ng barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy.

0: libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may physio, ang physio nga may D3.
3: D3 Bio!

0: Hey, five galinga one time.
1: Paano mo ihambal sa amigo mo nga maitom ang ilok niya nga hindi siya mahuyan?
2: Pre, astig deodorant mo pre, no? Ano na siya? Tire black?
0: Hey, five galinga one time.
2: Kampiyon!
3: K5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
4: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto.
5: Kanus ani mo na ibawaan na kay diabetes?
4: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, it's 320. Painom ko sa DTX 500.
5: Ano sabi mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mong inom?
4: Kabuntag na o gabi eh.
5: Kung nakarang pila naman yung sugar?
4: 136 na lang akong sugar.
3: TTX 500.
5: Kaupod naton sa diskusyon ang aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Nga abala, kinanglano naton mag-inom DTX 500. Dua lamang ka ingrediente ang DTX 500. Sa una nga mga panahon, why pa man ini nila matun-an ang mga synthetic drugs. Bulong sa taas sugar, natun-an na nila ang powerful effect kung magkaon ikaw amarguso. Actually, may mga record nga sa South America sa mga panahon sang Aztec and Mayan civilization.

0: Decision, nagakaon sila sa amargoso kung galain ang ila pamatsyag. Ginahimo nila iniya bulong, hindi kay pagkaon lang, bulong bangod sa kapait sini. Now, ini siya is prolific sa Asia, sa Africa, and South America. Nga aman, anong ara sa amargoso nga amo ining atong ginpili as prime ingredient? Isa sa active compound sang DTX 500.
1: Siya ang ginpili para iupod ni sugar cane. Or in short, polyphenols extract.
0: Usto. Nga ang ginpili naton bangod ang siarantin. Kung kisagang balkamidri nagamimik sang function sang insulin, may kataas kilay? Ha? Pwede yabla nga ang insulin na rin sa amargoso? No! It's not insulin. Nagamimik sa function sang insulin. Nga ang amargoso, ang duga sini nga mapait. Ang pait sang amargoso contains charantin. Ano ining charantin? Isa ini ka bioactive compound nga makit-an sa duga sang amargoso. Meaning, kung ginapugaan mong amargoso para hindi magpait, ang ginakaon mo na fiber na lang. Why na tong charantin? Oh, kay ara sa pait.
2: TTX 500. Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Caban Calancito.
3: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sang TTX 500?
2: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdol, kag daw medyo may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, kasun sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsol. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo, gate. So buong gimintinans ko, nag-exer ka namin, nag-exer ako nga mata.
0: TTX 500. Now, ano pa? Ini ang charantin, isa ini ka natural, steroidal, meaning steroidal gapakupos ang mga inflammation, no? Glycoside nga may ara sang hypoglycemic activity equivalent sa imo insulin. That's why kung pigaw na ang imo insulin as in the case of diabetes, makabulig sang dako ang pagtake or pagkaon sang pulo kabilog amargoso, hindi mo pagpugaan, ubuson mo ang pait sini. Ang pamangkot kaya mo.
1: Yeah, one kakao ng puso.
0: Barato ba lang amargoso? Baka mahal sa amargoso?
1: Inom ka na lang dito, X500. Gin-extract, gin-sulod sa kapsula.
0: Amo ini karon ang aton nga DTX 500.
1: Isa sa madugang ko na Sir JP ang polyphenols nga ara sa DTX 500. Ano ang polyphenols? Ang polyphenols amo nang pinakataas nga antioxidant nga makita mo sa mga prutas kag gulay, kag especially dira sa tubo. Ang isa sa mga benepisyo nga ang may polyphenols sa DTX 500, ang purpose na siya is para ma-manage ang imo nga blood pressure.
0: Husto.
1: Para ma-stay healthy kag flexible ang imo nga ugat, imo blood vessels. So kung flexible, healthy ang imo ugat, it will promote good blood circulation. Wala high blood because of polyphenols.
0: Polyphenols.
1: Isa pa sa mga makabulig sa DTX 500 ang polyphenols nga ara da sa iya para nga mag-regulate sang inflammation, because antioxidant it will work as anti-inflammatory.
0: Husto.
1: Ti kurason subong isa sa mga rason nga aga kapatayan tawo, balatian sa kurason.
0: Sagid.
1: Para malikawan ang paghubag sa imong kurason, inflammation sa imong heart. Isa ang makabulig da ang polyphenols na makita mo sa disugard sugar cane.
4: Correct.
1: Or makita mo sa tubo. Aside na, ang polyphenols kag ang polycosanol na makita mo sa tubo, kaya niya tinluan, i-maintain niya ang mga manami nga selula sa imo atay nga mo ang gasala sa mga hilo sa imo lawas. Imagine ba kung ano ka benepisyo kung gainom ka DTX 500. Kuning nami nga pang periodic maintenance ang DTX 500. Maintain niya bla. Pagwaig ko i-self-regenerate niyang atay. Hindi lang atay, tanan nga selula.
2: TTX 500. Ako si Herminia Titong, 53.
3: Tilang imo blood sugar sang una?
2: Sobra 300.
3: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
2: Nagainom ako aga 2 sang sa gabi 2.
3: So apat ka kapsula sa isa kadlaw. Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
2: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
2: Sobra na lang 100.
5: TTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
6: Ako si Karen. Kadaan mo isang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag nag-ining akon buhok kag nag-inis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
8: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4!
4: Sporbiotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Sporbiotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Sporbiotics na. Sporbiotics, nagin-ukdan sa prebiotic. Nagapabasko sa imong resistensya. Sporbiotics, nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Sporbiotics, you're always in good health.
8: Fat liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
9: DTX 500.
10: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
9: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
11: Ako si Mimi.
12: Dali kasi napit akong tuhod.
11: Arthritis na gali.
12: Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C.
11: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
12: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
11: Tibo gid kaayo ang mighty C.
9: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
9: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Dok Samaritan. Nag-inom kay Mighty C. Nag-ayo ang batyag ko.
9: Mighty C, epektibo, garantisado.
15: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
15: So na,
16: hindi, magid ako sa akong body odor.
15: Nabuya na ako magatubang sa mga customers.
16: Pero subong,
15: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
16: Kag
15: naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
16: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap.
13: Mabaka sa mga butika.
17: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngapon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilte sa lawas. Mangod na batsyagan kung anap bawang akon panulukan.
9: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
9: Extend the food superman for men.
19: Ako si Rosanne. Bao, akon ba na sa nag-edad 40 anyos bala nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba. Mami, gidang extend.
9: Extend food supplement for men.
13: DTX 500.
20: Ako si Salvador Estanina, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
21: Nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
20: Salamat sa DTX 500.
9: DTX 500.
13: Bakal sa mga butika.
22: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala nagana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
9: I Care Gold.
23: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Kintestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ko. Kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
9: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM.
24: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio. Ang physio ng may D3.
9: D3 Bio.
25: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: Crescenciano, Kampupot, ma'am.
1: Pilang edad?
0: 18, ma'am.
1: Anong obra?
0: Tricycle driver, ma'am.
1: Single?
0: May sidecar, ma'am. Eh, hambalan ganit tricycle mo. Lang ka.
2: Hey, my galing niya one time.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
3: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong kita na ibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sang pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
5: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
6: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
7: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga ulo.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauhaw.
7: Masi may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo.
8: Sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
8: DTX 500.
9: Ako si Princess Jia Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Yung bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya
8: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
10: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akon nga kubra. Alito gid ko sa banikaturas. Gatikid ko Vitamin C. Ang Mighty C labis gid pagpabaskog sa lawas.
8: Mighty C
3: mabakang abutika.
11: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang Alkaline nga Vitamin C.
12: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulab City. Karmila ko ginaubo. Kagsip on. Daso nakainumak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C.
11: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
3: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple-free.
3: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Una ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. DTX Coffee Mix.
15: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
16: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, ga, gabasa na naman.
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na ga. Ani, kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
18: Mag-Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
16: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Nestor, ang sinaing.
20: Luto na.
19: Ang labahan.
20: Nakasampay na.
19: Ang uniform ko.
20: Naplanta na.
18: Ganito ako.
20: Tigasi.
18: Tigalaba.
20: Tigasay.
18: Plansa.
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
18: Sa gabi,
20: ako ang bossing.
18: Dahil kasangga ko
20: ang Extend
18: Supplement for Men.
20: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo?
21: Yes, darling. Come to Mama.
18: Extend Food Supplement for Men.
20: May maca
18: at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
20: para sa tigasing performance.
18: Extend Food Supplement for Men.
3: DTX 500.
22: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pirmi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
3: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
3: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
0: Iniya isa kang Eurobiotic Serum nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Serum. Bumakal sa mga butika.
1: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
23: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
24: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio. Ang physio ng may D3.
25: D3 Bio.

0: Yes, ma'am.
1: Oh, Juan.
0: Yes, ma'am.
1: Ano sa English ang uwak ay hinang-hinang naglalakad?
0: Ano, ma'am? Ang uwak ay...
1: Ay, nasiga na, Juan. Ano sa English ang uwak ay hinang-hinang naglalakad?
0: Juan, ma'am. The wak-wak, wik-wik, wak-wak.
2: Hey, I'm Galingawang Time!
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo kami sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mapatas, mga butika! D3Bio!
6: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Vizio. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
5: D3Bio! Ang D3! Yung may Vizio! Vizio! Yung may D3!
7: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika! Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinikas for Biotics.
8: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
9: DTX 500.
10: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
11: Ilang ang imong gininom nga kakapsula?
10: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
9: Wow.
12: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pamatsyag.
12: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amo na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
12: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
15: Kadaragsa nga punggod,
16: DTX Beauty Soap.
15: Magaspang nga panit,
16: DTX Beauty Soap.
15: Dala o magbuti,
16: DTX Beauty Soap.
15: Puro katol-katol,
16: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract.

0: Papayang Root Extract, God Virgin Coconut Oil, DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula. Ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
3: Extend Food Superman. Superman.
6: Ako si Renato. Nalaram ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
3: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
7: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojasi. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sa DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
3: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
3: I Care Gold.
9: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo na nga akong panulukan kun wala kwanti para hindi gid ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata ang eye care drops sa sulod sa isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kagmasanag na gidya ang akong panulupan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio.
10: I've been

0: sang murto?
1: Bao, anak. Wala sang murto. Nga amo na yung mga ginapamangkot mo.
0: Di kaya ambal sa ako ni Yaya. May ara ako no murto.
1: Ano, anak? Hambal ni Yaya? Wala man tanak sang Yaya.
2: Hey, I'm galing nyawanta.
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
3: KK5 News FM. News FM.
4: E3 Bio. Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
7: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
8: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
7: Ang best friend sa mga kababaihan.
8: Spore Biotics.
7: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
8: Spore Biotics.
7: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
9: My family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag-TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TDX 500 ka na!
9: DTX 500!
10: Ang may powerful compounds!
9: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
10: DTX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis mo!
10: DTX 500!
9: DTX 500!
11: Catalina Habaga,
12: anong ginabatsyag mo?
11: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Di nagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw, 2 times ko, tagdawa-dawa ka kapsol. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
9: TDX 500 Mighty C
5: Alkaline nga Vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C.
14: Mabaka sa mga butika.
15: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang Alkaline nga Vitamin C.
16: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
5: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
14: Mabakal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
19: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man ing nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
7: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
5: Excel Food Supplement for Men.
2: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
3: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Ayaw kitang
5: DTX 500. DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
12: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela.
20: na magkabalaka. Ang solusyon, yari na!
21: Memory Advanced

Huya sa pagtawag sa ila ng mga utot, Hebrehanon 2:11. Siya ang aton sakripisyo, ang aton manugpangapin, ang aton utod na nagadala sa aton tawhanon nga dagway sa tubang sang trono sang amay, kag sa walay katapusan ng mga dagon isa upod sa rasa na iyang gintubos ang anak sang tao. Kaginitanan, agud nga ang tao mahimo nga mamayaw gikan sa kalaglagan kag pagkadula sang sala, agud nga mapabanaag niya ang gugma sang Dios kag magambit sang kalipay sang pagkabalaan. Ang bili nga ginbayad para sa aton pagtubos, ang walay katapusan nga sakripisyo sang aton langitnon nga Amay sa paghatag sa iya anak nga mapatay para sa aton, dapat maghatag sa aton sang mataas nga mga paghangop kun ano ang mahimo naton mangin paagi kay Kristo. Samtang nakita sang inspirado nga si Apostol Juan ang kataason, ang kadalumon, ang kasangkaron, sang gugma sang Amay sa nagakadula nga rasa, napuno siya sang pagsimba kag pagtahod, kag sa kapaslawan sa pagpangita sing nagakaigo nga hambal nga sa diin, mapabutyag ang kadakuon sang kalulo sing gugma, sining gugma nga gintawag niya ang kalibutan sa pagtanaw sini. Tanawan ninyo kung daw ano ang gugma nga ginhatag sang Amay sa aton nga gintawag kita nga mga anak sang Dios. 1 Juan 3:1. Daw ano nga balor ang ginhatag sini sa tao? Paagi sa paglapas sang mga anak sang tao nangin mga sakop ni Satanas. Paagi sa pagtuo sa nagapasiguli nga sakripisyo ni Kristo, ang mga anak ni Adan mahimo nga mangin mga anak sang Dios. Paagi sa pag-assume sang tawhanon nga kinaugali, ginapataas ni Kristo ang katawhan. Ang mga napukan nga mga tao ginabutang sa diin, paagi sa koneksyon kay Kristo, mahimo gid sila nga mangin takos sa ngalan sang nga mga anak sang Dios. Ang amo nga gugma wala sing kaanggid, walang katapat. Mga anak sang langit nga hari, hamili nga saad. Tema para sa pinakamadalom nga pagpamalandong. Ang walay tukong nga gugma sang Dios para sa kalibutan nga wala nagahigugma sa iya. Ang panghunahuna may gahong nga nagapasakop sa kalag kag nagdala sang hunahuna sa pagkabihag sa kabuton sang Dios. Kung labi naton nga ginatun-an ang Dios nun nga kinaiya sa kapawa kag sang krus, labi naton nga makita ang kaluoy, kalulo, kag kapatawaran nga ginahimo sa katarungan kag katarungan, kag labi naton nga mahangpan sing maathag ang indi maisip nga mga ebidensya sang iya gugma sa isa ka gugma nga wala sing katapusan kag isa ka malulo nga kaluoy nga nagalabaw sa nagahandom nga simpatiya sang isa ka iloy para sa iya batinggilan nga anak. Amo na nga diri magutoran magkabyanan. Natapos ang aton nubo nga pagtuon, kaya ang aton na timpo natapos naman, tapuson ta sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, na sa kitasan po kayo ng mga langit, muli kaming dumudulog sa banal na luklukan, pinasalamatan po namin. Dakilang pag-ibig, panubayt nga bahay. Maraming salamat po sa pagkataon in bangkalob sa amin. Pagpalain mo ang nakinig sa radyo at mga kawani sa impilan pong ito. Lingkigit sa lahat ang CEO Rokamil Oy at pamilya. Patuloy nawa ang magpagpala na lagi naming hinihiling sa inyo ng mga physical, mental, spiritual, financial ang proteksyon. Itong lahat yung samudalangin, kasamang pagpatawas lahat naming mga kasalanan, sa matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen.

0: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may visio! Ang visio! Yung may

0: D3 Bio.
1: O si Karen, damog isang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Klinika Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
4: DTX 500.
5: Ito masyon sa barangay
6: po. Anong ginabatsag mo sa
5: ko? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
6: Tumarkog. DTX 500.
5: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
6: 3 times.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
4: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: O si Lord is maglupot. Skin tayo uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C. Nag-ayo ang ako nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
4: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
8: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwan balay, nagtambo ko.
4: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap.
10: Mabakal sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nabatsyag acid. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, nadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Extend Food Superman for Men.
13: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mega base gid ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Superman for Men.
0: DTX 500.
14: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
4: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
10: Bumakal sa mga butika.
4: I Care Gold.
15: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon ng edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa nga akong tingod balay. Testingan ko ang eye care capsule. Kag eye care drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulat ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
16: ang kakampyon ng estasyon sa Roja City 100.9 K5 News FM.
17: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
18: D3 Bio.

0: five Galinhawan Time!
1: Berta! Berta! Nagdawin ako sa loto! Imus na da! Imus na da, Berta!
2: Ha? Sa din ta baka do?
1: Imus na gamit mo, layas na to!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: KK5 News FM. News FM.
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
8: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
5: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
9: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
10: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na nalang subong imo sugar.
9: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over DTX 500 na
5: gito. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Mimi.
13: Lali kasi napit akong tuhod.
12: Arthritis na gali.
13: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
12: Two capsule, three times a day. Sa sunod sang isa kabula, wala, naging nagbalik ang arthritis ko.
13: Tibog, kaayo ang Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
14: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrid ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like Flavowasca. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
19: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo! baby.
20: Extend Supplement for Men.
19: Isang kapsula ka lang.
20: DTX 500.
21: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
20: DTX 500.
22: Mabakal sa mga butika.
8: Healthy nga uto.
23: Hi, Tennis Juanes.
8: Matalong kag alerto nga paminsaron.
23: Hi, Tennis Juanes.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
23: Hi, Tennis Juanes.
8: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
22: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mabuo na presyo.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
20: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
24: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Physio. Ang Physio ng may D3.
20: D3 Bio.

0: kailangan palayain at pakawalan. Kung talagang para sa'yo, babalik yan. Pero kung hindi, tiradura na lang.
1: Hey! Hi! Kalingawang time!
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: KK5 News FM. News FM.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
5: So, anong stolihan ta subong?
6: Coconut oil, pinakakampiyon sa tanan, ang ginatawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. Cold press means ginpuga lang.
7: Wala kagiinit.
6: Wala kagiinit.
7: Wala ginluto.
6: Wala ginluto. Natural way, ginpahandungan para magdaog ang lundang, magsaka ang ginatawag nga cold press extra virgin coconut oil. That kind of extra virgin coconut

0: Coconut oil is the best, the most effective, pinakadamo lauric acid, pinakadamo caprylic acid, caproic acid. Those are medium chain triglycerides. Medium chain triglycerides that are plenty useful. Pero gabi kadamo ang iya usage sa ato nawas. Amo na ang storyahan ta subong, no? Tinig-inom ka D3 bio. Si Doc Ramil kabi ginkagat mo anay ang kapsula before mo siya tunlon before mo ginkagat mo siya sugod na sa baba mo
1: sa mga baba da pwede na siya kagaton
0: kagaton
2: mga no? May gingivitis sir
0: boy. I suggest you use 2 capsule para ma-feel nyo no para ma-feel nyo ang mag-swish
2: nila oil pulling ba
0: oil pulling mo tanan nga maagyan sang oil sang D3 bio sang extra virgin coconut oil sang D3 bio kakas na ang imo mga oral microbes mga bacteria kag mga fungal infection mo na sa baba mo kakas na kay D3 bio. Once tapos mo na, you may. No? You may swallow it. There's no problem about that. Ambal mo, di, paano to microbiota?
2: Patay, patay na to yan.
0: Patay na to yan. Pagpanaog yan sa
2: itsa. Ang wala mapatay, ang D3 Bio. D3
3: Bio. Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
2: Ang yun sang D3 Bio.
1: Arayan pa.
2: First day pa lang to.
0: First day pa lang.
2: Kung gasalakyan ka, primera pa lang to.
0: Si lauric acid pa lang to. Ah, kag si caprylic acid, kag si caproic acid, sila pa lang to. Naog sa imutsan. Pag naog sa imutsan, sinuunay ang himuson, si H. pylori. Si H. pylori.
2: Pag magdamo si H. pylori sa imo tiyan, ga-acid ka, sir.
0: Ga-acid ka.
2: Gataas ang imo nga acid sa tiyan.
0: Correct. May acid reflux
1: ka. Kung naman, sir, when nami siya sa mga may balatian nga ulcer.
0: Correct.
1: Tugas ang
2: H. pylori. Ulcer, hyperacidity, may mga problema sa GERD. Tantawa ba, sir, boy, ang GERD, ang kontra niya, ang mantika. Pero the only nga mantika para makorek siya is the BCO from D3 Bio.
1: Friendly nga mantika ni sir boy.
0: Friendly nga mantika.
2: Pero katong mga mantika ang ginagamit mo prito, katong nagisa na mga trans fatty acid. Gadugang palala ang imong acid kag ang imong GERD.
0: Correct. Before si D3 Bio maghalin sang imutsan, sino ginapangita niya? Ginapangita niya si Acidophilus, si Lactobacillus acidophilus. Si Lactobacillus acidophilus, isa klase ka probiotic. Ini siya nga probiotic has the ability to withstand stomach acid. Pero jutay na lang ni sila, lalo na kung gabusal ka sa lawas mo, no? Wala ka kakaon mga food high in fibers, wala ka kakaon sa mga food nga fermented.
1: Wala kaon ka bitamis.
0: Wala kaon ka tamis, jutay na lang ni sila. Padamuon ni sila ni D3 Bio. Di once, kung damo na ang yatawag nga Lactobacillus acidophilus, layo ka na kay H. pylori. Because this is the only kind of probiotics that hunts, ginapangita si H. pylori. So, gin-cure mo na, gin-patay mo na sa H. pylori, gin-binlan mo pa security guard ang imutsan. H. pylori.
2: Kag hindi lang dara sir boy, ginaano pa niya promote nga magtubo o magdamo ang imo nga mga mucus.
0: Correct.
2: Lining.
0: Repair of the mucus lining nga ginguba ni H. pylori.
2: Lang tawag lang ako ano ang bintaha, benepisyo kung nagainom ka D3 Bio compare lang sa plain nga D3. Correct. Tungod kay ang superstar sa D3 Bio is not D3, it's the BCO in BCO. D3 Bio.
0: Correct.
4: D3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal, sumagod ka. D3 Bio. Health. News D3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay kasaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
4: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, 3 ka misis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio. ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagalas, mga buti ka.
7: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan. Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan. Kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion. Nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica for Biotics.
4: DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong mga itsura? Mag-DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 mo na. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. DTX 500.
8: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
9: Yung mga blood sugar test. Ilan itong score ganit?
8: 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa agad.
9: Ilan na lang yung mga blood sugar?
8: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
4: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
11: Mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
12: Sa Leslie Katay, mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kape.
4: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag hindi mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
4: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
4: DTX 500.
15: Ako si Junior Villano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, may lang pinout ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
4: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
16: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
17: Memory Advanced

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
2: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
5: News FM.
6: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
7: D3 Bio!

0: unab lang ang manggranon pa ko? Magkaon ko? Nagkakamot lang ko? Pero sa subong apigado na ko? Nagkakutsara na ko?
1: Ba, waraw-waraw ka man imuya. Nga man haw!
0: Balaan mo, pre! Bunlay ka mo to ng lugar!
2: Hey! Hi! Galingawang time!
3: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
4: KK5 News FM. News FM.
5: E3 Bio. Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Co-wex ko palang ang pag-inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
6: E3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
7: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
8: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapos.

0: Tugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsak sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
4: Gina Cano. Ang ginibatya ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
5: Sa kadlo kapila ka maginom
6: sa DTX 500.
4: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
6: Subong kamusta?
4: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nagyo ginibatya.
3: DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C babaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigid ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas sa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
15: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
14: Di nakabaluman usik?
16: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madungkay nga performance.
14: Di pre, musta po lang kagabi pre?
15: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Tikasin!
16: DTX 500!
18: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginangako niya problema sang hugintubuan sang acne. Gani sang nabatian niya sa ako niya friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
3: DTX 500 mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
19: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagabula kag nagakatol. Mag-Eye Care Co. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May Para ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
20: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica del Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
6: News FM.
17: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
21: D3 Bio.

0: National Tree ng Pilipinas. Nagsisimula ito sa letter N.
1: Alam ko yan! Nyog! Nyog!
0: Ah, matigas ito!
1: Ah, nyog!
0: Op, hindi ito namumunga!
1: Alam ko na! Alam ko na! Nyog! Nabaog!
2: Hey! Hi! Galing nyawang
1: time! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, tasak ng sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio.
7: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
8: Spore Biotics. Ang best friend sa mga babaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Klinikas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinikas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinikas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
4: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
11: Q7 lot.
12: Ano ginabatsyag mo sa
11: high blood gid ko?
12: Ano sa una ang imo?
13: Blood pressure.
11: 180 over 100.
12: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
11: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
4: DTX 500. Para ho na naman ang ubo. Si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Malaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Cell.
14: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika. Ga, mag-joy ride man tabi ga.
5: Wala sa kondisyon ang makina ko.
4: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
10: Tiga, ma-joyride na ta.
5: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
10: Sakay ka kitiya!
5: Siyempre! Naka-extend ko ya!
10: Basta sagad nga driver, extend, love.
4: Extend Supplement for Men. DTX 500.
17: Ako si Michelle Manuel, ang barangay Tabuayon, Kapi. Ay, manatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may aliviyogid niya. Nadula ko ang bukol. Maayogid ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
18: My tennis one is...
0: Matalong kag-alabang.

0: eksperto nga paminsaron.
1: Kahit ang
0: mas manami nga performance sa eskwelahan at sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
2: I Care Gold.
3: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag dagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
7: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang gani carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makipahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
4: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
4: Saling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
8: Basta.
4: Ano na yung
2: ma-edukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Mga soki naton nga tagpalamati, welcome na sa programa Mga Informasyon sa Ikayong Lawas. Kabay pa, sige ka mag-yapon sa inyo daily supplementation sa makabulig sa inyo as prophylaxis para sa hindi kita matakdan sang trangkaso, hilanat o buo kataro. Mag DTX 500 sa kadadlaw for your cellular health, and as well mag Mighty C or Pure C to boost your immune system, and of course the Virus Buster D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso, istoryanta karon na ang hindi mo pagkabati or pagkabungol bangod sa mataas nga blood sugar. Kaupod ta sini nga diskusyon si Dr. Ramil Oy, Sammy Pedrosa, and Sir Boy Solweta. Dr. Ramil,
9: sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, tanan nga mga nagasunod sa sini nga palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Isa sang mga manami nga stress reliever is music, no? Kanami bala nga nami ang pamatinan mo, mabatian mo ang bisan pa magpamati ka, Sir Boy, sa tunog sang tubig nga tubod, no, sa stream, mm-hmm, sa very relaxing. So yung mga Japanese mahilig na sila, therapeutic na, no, ang mga busay,
9: music,
5: no, kakampiyon.
9: So, pero therapy.
5: Mm-hmm. Music therapy. Pero tianon mo ni kun bungol kabi, paano, mm-hmm, mo mabatian ang words nga I love you? Paano mm-hmm. no kabulubudlay. You know what? Ang aton dlonggan is very sensitive. May ari ini siya bisang mga mechanism nga naga-vibrate, especially ang aton nga eardrum, no? Naga-vibrate na sa any move or any sound nga batian niya, ga-vibrate ina. Kag that is being translated, interpreted sa aton nga nerves, kadto sa aton ulo. And ini siya very sensitive sa pagtaas, fluctuation sa imo nga sugar. That's why kung nubo man blood sugar mo, o kung inibalang kwan ka, hypoglycemic, way kabi ka kahaon, gabagting na, gamo na sa, no? Isa sa platandaan nga before kabla malipong, mabagting na sa anay, kung stress ka, amo man na, no? So, amo man ni ang palatandaan kag ginaguba kung taas ang imo nga blood sugar levels. Duwa ka mga studies ang ginhimo, no? Angot sa pagkadula sa pamatinan, yad tong nagligad nga 2008 kag 2013. Naibaluan sini nga ang sobra katas nga blood sugar sa dugo ang nagadamage sa mga gagmay nga kaugatan sa dulunggan, gani limitado na ang blood supply sa mga tissues sang auditory organ. Again, your blood no, amo ni siya ang transport sang aton oxygen, transport sang aton mga nutrients. Di kundi na to ma-deliver, magka-problema ka. Dapat taas ang imo nga antioxidant sa lawas. Unahon naton si Mighty C or Pure C. Ang aton nga alkaline nga vitamin C will serve as an antioxidant, Dok Ramil?
9: Correct. Kay mostly lang ha. Mm-hmm. Ang gakabungol, tigulang.
5: Husto.
9: Pero may mga tigulang na hindi bungol.
5: Oh, araman,
9: the reason one is, taas ang antioxidant.
5: Oh,
9: pero may mga bata nga mas bungol pas tigulang.
5: Uh-huh.
9: Isa ka lang. Pa, wala na antioxidant. Kulang antioxidant ang ilan lunggan.
5: Husto.
9: So, dari gasulod, ano ka importante si DTX 500 kag Mighty C?
5: Mm-hmm. So,
9: Aging is one of the reason. Wala na gabase sa edad.
5: Pag edad mo, abido ka.
9: Kay may ara mo nga 25 anyos, tigulang na lang taon. May ara man 70 years old.
5: Hubin pa.
9: Like in general ba?
5: 70 na, pero daw 60 lang.
9: Daw 60 lang. Daw 50 lang. Hindi man 60, 50 lang. So diri like, nagpabalo nga kung puno sang antioxidant imo lawas hindi dali basta matigo lang imo nga organ.
5: Amugid. Sir Boy.
9: So kung pabungol ka way kag inom antioxidant.
5: Oo.
8: Kag hindi ka dasig mabungol ah. No, especially kung exposed ka blab permis sa loud music.
5: Amo man na, isa man na, doko sa...
9: Excessive noise exposure.
5: Exposure. Kapi pa mga high pitch, no? Iningsinggit sang misis nato sa makabungol.
9: Makabungol? Para di magubay mo ang lunggan, layas ka.
8: Palayo ka na.
9: Pero kung gusto ka mamati ka, mag-DTX ka para may panglaban ka.
5: So again, if you're exposed sa machineries, gatrabaho ka bibilang seaman dito sa dalom, porting makinag, haot siyang barko, the more ka mag-DTX, mag-Mighty C.
9: Correct.
5: Amligan ng inyong pamatinan.
9: The purpose is, hindi dali-dali maguba ang imong dalongan. Kung naka-DTX 500 ka, kag naka-Mighty C ka.
5: D3 Bio will help you as well para sa imong mga infection.
9: Mga viral infection.
5: Viral infection sa dalongan. So if you have D3 Bio in your system, na may ara ka monolaurin, it covers all the cells including ang cells ang dulunggan mo.
9: Ang mostly ang ginaigo sa dulunggan is kung may measles ka, mumps. That's araman, viral infection. Guba imo ka na. Imo pamatinan.
8: Ma-infect ang dalunggan mo inablang gatulo na.
5: Ay.
8: So kinahanglan mo mag D3 Bio kay mo na kabagdanan man sa pagkabungol.
5: So ini ha, simple
9: meningitis.
5: Oh, meningitis sa man maka-affect sa imong
9: inflammation sa imong brain.
5: Oh, example wala ka gid balatian, but old age will eventually destroy your.
9: Kaya grabe gid ang diabetes sa Sir GP.
5: Grabe gid.
9: Amo na ang rason, before pa ka magka-diabetes, mag-DTX 500 ka na, mag-Mighty C ka na or Pure C para malikawan na ang pagtaas sa blood sugar. Nga among rason nga gakaguba ang imo nga palamatinan.
5: Isa lang ni kunong hindi mabulong sang titis, may tisay nga bungol mo. Inang ginasukot sa utak.
9: Kanama.
5: Mabungol-bungol.
9: Kanang patulog-tulog po.
5: Sige. So, hapos lang ha. DTX 500, Mighty Sir Pierce, and D3 Bio para amligan na ton ang aton nga dulonggan.
10: DTX 500!
11: Ako si Herminia Titong, 53.
5: Tilang imo blood sugar sang una?
11: Sobra 300.
5: So, pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
11: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
5: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
11: Oo.
5: Mga ano nakadugay ka na ginom?
11: Mga sobra na isa kabulan.
5: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
11: Oo.
5: Anong resulta? Tila na?
11: Sobra na lang 100.
10: DTX 500!
12: TTX 500! TTX 500!
5: Ang baho sa ilok, lain naman yung problema, mm-hmm. no? Mm-hmm. Nami niya, Sir Boy, para sa baho ilok, maligo ka anay, no?
13: Correct, no?
5: Mag, Santon Plus Herbal Soap, or, and
13: Clinica Dio Fresh, no? Pibiskan bungol ka, mm-hmm. makasimot ka kaya baog yapon niya ilok, no? So, mag Clinica Dio Fresh with VCO, ginatap na, tanan nga mikrobyo nga gakos ang imo body odor, no? Mm-hmm. So, ang body odor is caused by bacteria, no? Some of them, viruses and fungi, ginatap na ni Clinica Dio Fresh to Campion gid kun gin parisan mo sang Santon Plus Herbal Soap right. with VCO man no
8: ilang ga pahamot aga paputi pagay sa
13: boy paputi pa
8: no sa mga itom nga ilok da
5: subong medyo matugnaong panahon abi maghigop kamo sang kapina naga detox
8: ka pa DTX coffee mix
9: DTX coffee mix or DTX premium bili lang kamo da
5: you try man abi ang DTX premium kuming lokwarta ka sobra gamay man lang ang diferensya sini si boy pero dako ang advantage
13: sa mga nakasara lang ha. Nami ni Shaki may extra pagi siya nga antioxidant. Kampiyon na daan ang ano ha, DTX coffee mix ha. Iniki may gano mushrooms ni siya kag may stevia. Sundo may premium feel ang pangapi.
5: At mas taas-taas ni gawa iya nga DSE part ano?
9: Correct. Uh-huh. As kag siyempre ang paman gid niya nga kani, mushroom. Ganoderma. So,
13: Ganoderma.
9: Tapos ang yatam is
8: puro natural stevia.
5: Hindi kaya magka problema sa
9: pag masaling ka stevia, nubo na yung glycemic index.
5: Hosto.
9: Hindi dasig magsak kang blood sugar. So, try nyo DTX Premium. Nami siya sa mga may diabetes.
5: Kagkong mabinuligon ka, Sir Boy, we have a coffee for you, no? Rayo Coffee. Mm-hmm. Every time you buy Rayo Coffee and you drink it, same man gapon ang effect. Kanami man sa gapon para sa imo. Pero, gabulig ka because portion of it gakadto sa Rayo Foundation.
13: Rayo Foundation.
5: Kag, ang circulation, importante sa lawas. That's why, kung kulang ka exercise, you take Extend. Food mm-hmm. supplement. Mm-hmm. Alright. Kag bulubanyos-banyos ha, mag-bulubanyos ka sang oil ha, naton.
13: Hindi best combination. Mm-hmm.
9: Pa-massage kid once a week. No, aside nga gainom ka DTX 500, aside nga gainom ka Pure Sim ITC, pa-massage kid, Sir Boy. Kay para nag-promote sang manami nga sirkulasyon. Aside nga, ka-exercise ka, lain pagid yung kwan mo.
13: Lain yung massage, Doc, no?
9: Kaya siyempre, katublang mga nagtulog-tulog to nga mga, no, mga dugos kihigadikad, pagpupugaon mo na, madlagan lang na. Pag-doktor mo, pag-doktor mo, pag-pisilon mo, madlagan na lang.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Now, kaagi ka mo bala bata? No? Kung kaagi ka mo bata, yung may siling kagisa, nga ang bago bata, gatambok. So, paano ini nga masolusyonan sang D3 Bio? Ika nami gali ka D3 Bio, nami gali sa after nagbata, Sir Boy, ano?
9: Sa mga gusto pa nga mag-maintain sa ilang frame, sa ilang mga sizes.
5: Sa tanan sa mga, mga obisa,
13: makadugang
5: na yung chubby,
8: D3 Bio.
5: Yanta, ang D3 Bio, kag ang inyong nga extra weight. Sa talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
13: D3 Bio could help a postpartum mother o ang babae nga bago bata in a lot of ways. Ano? Halin sa breast milk, halin sa pagpaniwang, D3 Bio will be with you. Okay, first and foremost, no? Ano ginaobra ni D3 Bio sa lactating mother o sa babae nga bago bata? Number one, ginapadasig ang metabolism, no? Understandable naman ang babae nga gabusong palakaon gid ni no
9: siyempre nga gadidi mo
13: so ini siya away ni siya gatan-aw sa niya figure no ang ginatan-aw niya ang nutrients nga ginakaon niya para makadto siya baby that's why you need
8: D3 Bio way gatan-aw sa ginakaon nila labanan ginakaon niya mga tamis
13: correct
8: mga cakes so basta gabusong ka mo ginang paborito mo kaunon amo na gatambok gatambok sila Sir Boy
13: correct so kanan lang kung mag-crave ka mo mga mothers no pamati gid kung mag-crave ka mo dapat sakto-sakto man hindi lang nga tungod nag-gabusong ka sige ka lang kaon tambis ka mo na yung craving you need
8: dapat
13: to
8: nutritious
13: control
8: man.
9: Nutritious yeah. dapat mga pagkaon mo is more on antioxidants correct. Like inom kaon ka mga blunggay mga gulay kaon ka prutas amo nang ipakaon sa imo bata hindi nga sila nga noodles ang gyapon da tamis amo na idaso amo man ipakaon mo sa imo bata daw kalaw ay Sir Boy kag isaga katabuan pa nga hindi na magdamo ila gatas madulaan na sila gatas di dere matabo nga maggasto kapagid siyempre mabakal ka kuan mo cow's milk
13: cow's milk imbis nga imo milk no which is among nakalanan sa body mo of course tawo ta. Dapat ang gatas inatag sa aton alin man sa tawo, no? So amo na ang ginatawag ng correct way of feeding your baby. So ano gid bala ang ginaobra ni Dietry Bayo para magdiwang ang babae nga
14: para mabalik ilang afraid.
13: Mabalik ang figure, no? Mabalik ang Coca-Cola.
14: Kulo ka bagay na, sir boy, nga pwede mahimo ni Dietry Bayo nga hindi mahimo sa Dietry.
13: Amo na. Isang nga mga ini mga bagay ni si Dietry Bayo lang niya makaubra. Hindi niya maubra sa ang ordinaryo nga vitamin
14: ang,
13: D3.
14: Ang MCT nga ra sa Dietry Bayo, number one, ang himo niya, sir boy, i-release niya ang isa ka hormones nga gitawag leptin. Ang leptin, ang maning hormone nga ginadecrease mo appetite.
13: Correct.
15: Okay.
13: Ginakontrol ang imo.
14: Control imo gana, hindi nga kaon lang nga kaon niya. Taposan, guro, nami man tani sleptin, no? Appeal sa iya ubra, sir boy, nang magpili isang nami nga pagkaon kag suplemento.
13: Correct.
14: Tani may leptin man tabla nga ang pilion na pagkaon nga makababusog pero sustansyado.
15: Pag-inomobisang suplemento.
14: Kag masiling ka nga, Dietry Bayo lang ko, hindi lang ko Dietry.
15: Pag-inomobisang isang Dietry.
14: Alam sa iyo leptin, no?
15: Pag-inomobisang si Dietry, pagtupas sa baba, si sleptin din amo, doon mo tuprak pa.
8: Ganyan mo.
14: Ikaduha nga bagay nga kaya mabuligan sa MCT nga ara sa Dietry Bayo, hindi mo na makita sa plane nga Dietry. Ining hormone nga sir boy nga
15: BYY hormones.
14: Nga ga-control nga kung busog ka na gidya.
13: Busog ka na. Wala sa brain, oy busog na ko, sakto na kaon, no? So those hormones, leptin and PYY hormones basically controls your appetite. And if your appetite is back to normal, hindi na excessive, hindi na sobra, laban-laban magdiwang ka. But Dietry Bayo has more, no? Has more benefits nga magdiwang ka. Paano? It limits inflammation. Inflammation basically, ang ginaobras ng inflammation, nami na sa lawas, no? Kinabuo inflammation mo. Ang inflammation nga pugong sang leptin hormone production. Ginapadyutay niya ang leptin production mo kung inflame ang lawas mo permi. So isa pa gina, duwa na kabagay kung paano ginpaniwang
14: si Dietry Bayo, sir boy. Nga para magniwang siya. Nga siya busog siya permi because of the ketones.
13: Correct.
14: The ketones nga ara da is gahatag niya sakto nga energy. Di lang gayday tatlo ang mahimo niya, sir boy, may ikaapat pa.
13: Ikaapat pa.
14: The lauric acid and capric acid nga ra sa ano na sa imong
13: Dietry
14: Bayo gapadamo sa imong gatas gatas ba di need ka pa ba nga makuha kay gadamo ng gatas.
13: Study shows ang breastfeeding mothers dali magniwang kumpara sa wala ga breastfeed.
14: May sikreto na si tatay para hindi na magproblema. Baklan niya Dietry Bayo, especially kung kuan. May ginapadidi.
8: Amo na sir boy sa mga katigulangan, ginapakaon na kapayas nga may gata bla. No? Gapadamo sang gatas.
15: Ano nga sa gata, Dok Sam?
8: Ti, MCT.
15: MCT ka po.
8: Lauric acid.
13: Lauric acid.
8: So, kag sa pag sir boy ang ginatawag MCT halin sa Dietry Bayo gina-activate yan igiling aton nga thermogen, no? Sa aton nga ba, sa aton lawas bilang mag-burn sang fats, no? Bisan hindi ka mag-exercise pero namin gud dapat sang exercise naton.
13: Ang thermogen makita mo ni sa Dietry Bayo, makita mo ni sa extra virgin coconut oil. What it does is dala-dala ni siya ni MCTs. Ginapadasig niya ang imong metabolismo, ang imong internal temperature. Kung taas ang temperature mo, taas ang imong metabolism. If your metabolism increase, most likely kanon niya natananda ang mga fat deposits mo. Anong ginuna natakiho niya? Ang fat deposits si imotay o saron niya, ang fat deposits si imotyan, ang imong belly fat. That's why dali magniwang kung mag-Dietry Bayo ka, no? Kung after
14: grabe,
13: kabat.
14: No? You will be a healthy mothers, lactating mothers.
13: Lactating mother.
14: Okay, imagine, hindi lang hasta ang Dietry Bayo makabulig if you are lactating mothers. Number one, isa sa mga makabulig, hindi number one, gadamo na galito. Ginapromote niya ang gut bacteria, sir boy.
13: Correct.
14: And it will be passive immunity for your child.
13: Correct.
14: Diba? Madamo ang imo good bacteria, ipasa mo sa imo, ano?
13: Imo mo sa bata. Remember, baby, ang probiotic sa bata din halin sa mother, halin sa breast milk. So, kung
14: damo lang, kay kung gainom ka Dietry Bayo.
13: So, that is the advantage of Dietry Bayo over ordinary vitamin D3 kung tapos ka bata.
14: Ano pag-ibinta, sir boy, sa isa kalactating mother nga kung gainom siya Dietry Bayo? Hindi siya dali-dali ma-infection.
13: Correct.
14: So, di siya makapanglaton.
13: Hindi siya panglaton, no?
14: Kaya nga man, because of monolaurin nga ara sa Dietry Bayo. So, hindi ka dali magbalatian, hindi man magbalatian imo nga bibi.
8: Mm.
14: Oh, amo nang bintaha kun gadi tribayo ka. Pero tingala ko kisa, ang balatian nun ang iloy nga gapadidi, ang bata, pero ang amay hindi, mutlang ano sekreto nila.
15: Kinagdidi sa iloy.
16: TTX 500. Ako si Rosel Acuyan, taga Kabankalan, 32 years old. Sang una kadamo sang ako nya ginabatyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon 2 times a day. Anami gid wala na nagahapdi ang akon tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Kinaagdata kamo magamit sang DTX 500 para kamo man maka-experience sa kanami sang DTX 500.
17: DTX 500. DTX 500.
18: Pure C, ang alkaline niya vitamin C.
19: No, meron nila ka, ilang kumisang kagtulog ko, ginampo ka, kusang isang pag-inom ko, sang Pure C. Nagamataman ka lula, nagbalik ta. Salamat sa Pure C.
18: Pure C, vitamin C.
20: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Rojas City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
15: Sa research ni Sir Kevin Bigay. Hambal niya kung ikaw lactating mother kagainom ka ditlibayo, ang imo lauric acid kuno kung wala ka pa kainom sang ditlibayo is around 5% of the content of breast milk. Pero if you supplement yourself with ditlibayo nga may extra virgin coconut oil nga puno sang lauric acid, that percentage dramatically increases. What does it mean? Nami ang imo lauric acid sa imo breast milk makatuna sa bata mo. Meaning to say, ang ginaprotektahan mong bata mo with more monolaurin. King lauric acid turns to monolaurin once mainom na sa bata ang imo breast milk. Kung nakaditribayo ka.
14: So, nanay or tatay, bago na nag-asawa, at least hindi nyo paglipatan ni nga mga sekreto, especially sa mga lactating mother. Kinahanglan nyo din nyo ang ditribayo, sir boy.
15: Correct.
14: Oo.
15: Ditlibayo works for moms, no? Biskan wala ka gabusong, nami ka, protektado ka sa viruses and bacteria. Kung gabusong ka, mas damo pagit ang benefits ng ditlibayo sa imo.
8: Ka-protection para sa bata.
15: Correct.
8: Once nga magdidi na sa sirboy, ginapadamo niya man ang ginatawag good bacteria sa bata.
15: Correct, no? Good bacteria sa bata nga halin sa mother. Kung nami ang gut bacteria sa mother, nami ang probiotics numbers, inisya could pass through breast milk, matransfer, no? Matransfer sa bata. So, it's like an antioxidant transfer defense niya, halin sa breast milk, pakaduya sa bata. Ang antioxidant niya, halin sa tanom, kadto sa tawo, no? So, di mo makita.
14: May kilala ko, sir boy, nga obigay ni. Chakto na nga research.
15: Ay, thank you.
14: Ay, chakto na nga research. Oh.
15: So, di mo makita, no, na ang D3Bio take cares of mothers. Ang D3Bio para sa mga iloy. Ang D3Bio para sa mga iloy nga gapadidi. Ang D3Bio para sa mga babae nga gusto strong ang ila immune system. Ang ila immune system assisted kay may monolaurin, may monocaprilin, may monocaprin, protektado ang selula sang iloy. Ay, importante ganyang role sang iloy, kaya ang iloy amo ang gaalaga sa kabataan. So dapat healthy ang mga mother.
14: Take note, ha? D3Bio, isa sa mga pinaka the best nga suplemento sa mga dagapedidi nga nanay.
15: Correct, no? That's why gina-consider din eh as a superfood supplement, no? Kay tungod sa multiple effects.
14: Not only superfood supplement, it's a supernatural antibiotic.
15: Antibiotic, antiviral, and antifungal agent. So this is the gift
13: of the tribayo para sa aton mga Iloy, para sa ordinaryo nga tawo. Ang mga ordinaryo nga tawo nga take multiple food supplements para magmayo lang, but you only need three. You need DTX 500.
14: Sir Boy, ang musilinga nga anti-fungal. May kilala ko blaw nga grabe nga kalot sa siya ulo.
15: Kalit pagli.
14: Biskan ano pang butang lang ang antibiotic, hindi mayo. Pero sang butangan nila sang ano, sang gata sang lubi, nung pawan, fungi.
8: Anti-fungal.
13: Fungi could not survive, lalo na sa isa sa components ng D3Bio, which is monocaprilin. Monocaprilin specialized in fungal infection. It's either atypical or ara sa imo skin or ara isa sulod sa imo lawas. Kayang-kaya ni monocaprilin upod ni monolaurin kay D3Bio. Makita mo na, no? Anti-fungal specialist.
8: Correct.
15: Oh. Alright, sige. Ma-checklist na ta?
14: Mm-hmm. Oh, syempre. So, ma-checklist.
13: Okay. So, I will checklist.
15: Ang naging ginaulat ni Jack?
14: May mga point gali isa. May mga point, sir boy. Nga ang kabataan, ibulad gid sa init.
13: Correct.
14: Because your breast milk, ang breast milk is, wala sang nagkakaigo ng vitamin D. That's why nga, ano, nga mapaano gid siya.
15: Ayusto, ano? Oh.
14: Pero mas bastante siya sang lauric acid.
13: Don't you worry. Mga mothers, nga magpapainit ka mo, that is more than enough because you have extra virgin coconut oil and D3Bio. May D5 nga gamay. Because buliga na ni extra virgin coconut oil ang pag-process ng vitamin D from your skin. Going to your liver and finally to the final destination of vitamin D in the transformation of it in your kidneys, ngayon mo una sa vitamin D3. Extra virgin coconut oil through its MCTs. Buligan niya tanan ng proseso.
14: Sige. Kanto ta sa checklist. Ano sir Dito?
15: Ginulat ni Sir Jack. Yes, checklist ka mo permi.
14: Biskan off air ang Bacolod. Mag-program gid mi para lang ni kay Jack.
13: Jack, ay ganda.
15: Ari na. Checklist na
14: Jack. Daan ma-absent naman ko sininga si Manny.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: D3Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
21: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat, mga D3Bio.
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
21: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat, mga
23: butika. UC. Ang alkaline ng vitamin C.
24: Vitamin yan. At taga-lapas. Nagasakit ang ako ni ko. Gagdang kaso ako. Tapos nabrokoy ka obor. Tilaw ko nga magigamit siyang UC. Pagpacheck up ko to. Puha naman.
23: UC. Vitamin C.
20: Para sa libre nga check-up, bisitahalan
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
20: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
20: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street.
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
20: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
20: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
25: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
20: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
25: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
20: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
13: First checklist. Gusto ko D3Bio over ordinary vitamin D3 because ang D3Bio ya may ketones. Ang ketones nga gapamayo sa akong memory as a researcher, ang ketones nga gatindot sa akong brain from beta amyloid plaques, these are dead proteins deposits nga gag-disturb sa aton neurons connection, no? Deposito ni siya sa aton synapse. Hindi ka ka-communicate mayo kung damo ka beta amyloid plaques. Ginasilhig na ni D3Bio through ketones nga makita sa D3 Bio after processed by our body. Come, so, yan. Kung gusto ko nami akong memory, gusto ko may makapasal ko sa akong mga exam, kung gusto ko hindi ko malipas ang ngalan sa akong mga apo sa ulihi, mga D3 Bio ko over ordinary vitamin D.
14: Basahon ta na yung checklist ni Sir Kevin. Gusto ni Sir Kevin ang D3 Bio over ordinary nga vitamin D3. Tungod kay ang D3 Bio, mayara extra virgin coconut oil nga gina-improve niya ang quality sa ang gata sa iloy. May araluric acid, may capric acid which compose 20% na sa total fatty acid nga makita mo sa gata sa iloy. Ina-research kag study nga ginpublish ang American Journal of Clinical Nutrition. Ang dugang pa niya nga explain, Sir Boy, sa dira nga ang ano, nanay ga inom sang D3 Bio because of the lauric acid and capric acid, this amount of lauric acid kag capric acid gi-increase ya 3 times than the original.
0: Correct.
14: Gabugat ang kuan.
0: Gabugat ang gatas.
14: Oh, ang didi sa kuan. 3 times ang kaysa original nga level sang lauric acid kag 2 times ang capric acid. Meaning pa, ang human breast milk bastante sa lauric
13: kung,
14: acid. Kung naka D3 Bio.
13: D3 Bio. Duangan pagit ang lauric acid sang breast milk.
14: Oh, din ka pa? So, amo na nga kinanglan nga no, painumon gid ang iloy.
15: Kay kung wala abi doc ga D3 Bio, ang bata lang nga makabenefit sang lauric acid, ang sang monolaurin ang iloy hindi. Kiti ka produce lang siya mo hatag ilang is bata.
14: Di ba ang MCT, himuunday na siya source of energy.
15: Of, dapat of course, sunugor. Of course.
14: Pero sa mga kaso sa mga iloy, automatic dito na ma-store sa ilang adipose tissue sa ilang breast. No? Para anytime gamagamit na yun.
8: Mapuslan sa bata na yun.
15: Ang ako naman checklist, kung gina-depress ka, gina-anxiety ka, may study nga nagpakita, Doc Sam, nga ang virgin coconut oil is very potential kag magamit bilang antidepressant. Ngaman, sulod diryo, ang virgin coconut oil ang rich in polyphenols kag medium chain fatty acids. Ining ginatawag ni Sir Boy nga mga medium chain fatty acids nga makitan mga potential antidepressants ini nga functional food. Kag indi way labot sina ang serum cholesterol, ang triglyceride, ang glucose, ang corticosterone levels na ganubo sa mga gatik sang virgin coconut oil. Tiari ini sa D3 Bio. Wala ina sa plain nga D3.
14: Ako ma D3 Bio ko kag indigig ko sa ordinary D3. Tungod kay amo ning pinaka-kampyon nga nakita ko nga natural antibiotic. Natural antiviral. Di mo ni makita sa iban nga herbal, Sir Boy.
13: Correct.
14: Kung masiling ka natural nga antibiotic, antiviral, di rin ako sa D3 Bio. Nga, sa sini nga panag-on, ari na ta sa grabe naman pagtaas ang ano, kaso sang viral infection, which is COVID, kag iban pa nga flu, o galia, nga mag-inom always D3 Bio para layo ka sa infection, layo magtapik ang kagaw because of the presence of monolaurin. That correct. Monolaurin, hindi mo na makita sa iban nga mga food supplement. Makita mo lang gina sa D3 Bio. So, mo na.
15: You have all the reasons nga mag-shift. No?
14: Correct.
15: Nga mag-upgrade ka. Kay nami man na ang naandan ta na. Pero kung may mag-abot nga mas mayo, dito ta.
14: Shift.
15: Dito
14: ka. Pares mo lang na sa cellphone. Kung outdated na yung cellphone, ti... Namigid niya bago. Yeah.
8: Dito ko naman sa bago.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
14: Wala na may time. Ini naman si Doc Ramil Oy. Magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan. Magaayogin sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
4: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nga sekreto sa law school.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3 Bio.
7: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya.
26: Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sas 4 Biotics, nasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaay maayos ang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas 4Biotics, you're always in good health.
0: DTX 500. Masami ka bala ang nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan? Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress malikawan. Pagkaburingon, malimtan. DTX 500! DTX 500!
5: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na ginabalik ang arthritis ko. Tibo, gidkaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Milagro. May araw ko ulcer. Hindi gid ko makakaunt sang sakto. Pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo, gidka
0: Mighty C! Mabaka mga butika. DTX Beauty Cell.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Cell. Mabaka sa mga butika.
12: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sang akong utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
27: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
28: Ay, ga, gabasa na naman.
27: Oo, balaga. Gabasa ba? Sa nagani kabaho-baho pa.
29: Always nagabasa?
27: Kag nagabaho ang kilikili?
29: Mag-Clinica Dayo Fresh
27: para sa maputi at mabangong kilikili.
29: Clinica Dayo Fresh.
28: Nagabasa na naman balaga.
27: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
29: Clinica Dayo Fresh
27: para sa maputi at mabangong kilikili.
28: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipino!
27: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
29: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
0: Extend
29: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
0: Extend
29: Supplement for Men.
30: Muling binuhay mo.
28: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
31: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
32: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
26: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: KK5 News FM. News FM.

0: radyo ko.
1: Kampyo na radyo!
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at suporta ang inyong kampiyon na himpilan, K5 News FM Bacolod. Muli na naman nating nakamit ang rurok ng tagumpay. Base sa KBP Kantar Media Survey, nitong July 2025, ang K5 News FM Bacolod ay the overall number one radio station sa Metro Bacolod. We are officially number one. Number one. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta, mga ka-K5.
3: This is K5 News FM, your official news and music station. K5 News FM. News FM.
2: Super Kukulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan na ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras na ito, 46 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program. The Tonight Show with a Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee of the Nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, nga gusto gini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema, nga naghahatagin bugat sa inyong balatsyagon, kang nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Sumong agabi, i-text yun na or itawag sa ating smart number, 0928-611-2263. O kung sa ating Globe number, 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion o kon komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot. Sa liwat i-text lang o itawag sa atong smart number 0928-611-2263 o kon sa ating Globe number 0927-448-940. July 12, 2026, it's Sunday evening mga ka-K5. Kag-ari na siya ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayo nga mishi mo, K5 Jirili.
0: Kamustangin mo, lo, day off, lo?
1: Well, the same ka po na. Same as usual. But still, so far, so good. So good. Very good, so far. Mayong gabi sa tuntanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Ati good, ah. Very good. Mayo. Maayo kagina. Mga ka-K5, saliwat, wala kita untat sa pag-remind sa aton tanan, ha? Nga tagaan tagin sa mas importansya kag mataas nga level sang prioridad ang aton ikayong lawas, ha? Nga hilway kita sa sakit kag balatian. Aton ginpilion ang mga masustansya nga pagkaon, kaungan nga mo prutas kag siyang mga utanon, mga ka-K5, ha? Likawan ang mga mamantikaon nga pagkaon, maasin, matamis nga mga ilimnon, subong man may mga chemicals nga mga ilimnon kang mga pagkaon. Kag hindi gin magkalipad sa pagpabalhas. Ang pagpabalhas, isa ka oportunidad naton nga mabuligan taga aton lawas nga maglimpyo. Tungod ang higko nga nagaupod sa aton hangin nga ginahaklo sa tubig nga ginainom naton kasamatag-adlaw nga pagkaon nga ginapasulod naton sa lawas ta, dira mismo nagaupod ang higko. Kag ang higko isagid nga ginatudlo nga mayor nga kabangdanan siyang pagumba siyang aton sistema. Kag nagahatag ini siyang resulta nga masakit o balatian. Ang mga higko, mga ka-K5, nagagwa sa aton sistema sa bulig sang pagpabalhas. Ang pagpabalhas is a natural detoxification process sang aton sistema. Pisanan talang ni, kag ididikaran niya, tagaan sa tiyempo, sa kada ilig sa balhas naton, ginabuligan mo nga maglimpyo ang aton sulod sang lawas ta. Kada adlaw, tapos naton kaon nga toothbrush kita, gagamit kita toothpaste para maglimpyong baba naton. Kay hindi kita gusto nga magbaho ang baba ta. Kag kung may nagatinir dira nga mga tinga kag mga iba nga pagkaon nga nabilhin sa aton nga mga ngipon abi, kung madugayan, ginaamag siyang bakterya, mga ka-K5. Kag posible, masulod sa lawas naton, kabangdanan, nga makaangkol kita sa kikag balatian. That's why ang pagpa-toothbrush, kagpaglimpyo sang aton ba-ba pagi sa toothbrush, mga kakivibe, isa ka pamaaging nga ginadepensahan mo ang imong ay kayong lawas. Subong man, adlaw-adlaw, kalabanan sa aton nagapaligo. Hindi lang puro tubig, kundi nagagamit kita sang habon. Tungod ang habon, ginakakasyang mga bakterya, mga kagaw, nga nagatiner sa aton panit. Kaya mo man ini, kagaw kong bakterya, ang nagahatag sang balatian sa aton. Sumayogin nga limpyong bata, mayogin limpyong aton niya nga mga panit para hindi kita magmasakit. Pero ang pamangkot, mga kakifibe, ang aton ginaobra adlo-adlaw kalabanan sa aton pamahaw, panyaga, panyapon. May mga snacks pa na, may mga kuyam-kuyam pa, may mga in-between meals pa be, may mga merienda. Ginausap naton, pagkatapos, ano ito prata? Tunlon. Ang isa kapinggan nga pagkaon, ginsudanan mo nila ga, o kung nagsudan ka siyang pinaksyong isda, nagdugang kapagi ka nami siyang samu, mabi siyang iyasarsa, duhagin kapinggan ang naurot mo nga kanon. Di nagkantotong damo-damo nga pagkaon, inusab kagintulon, nagkanto sa sulod sang aton tiyan, sa aton digestive system. Kung nga nagakaon kita, hindi lang siya purpose nga para mabusog kita, kundi ang mga pagkaon naton may mga vitamina, may mga minerales, may mga essentials nga kinanglan sang aton sistema, nga padayon nga magabakod ka magafunksyonar sang insakto. That's why ginagaling sa aton digestive system, ginaabsorb sa aton sistema,

0: nutrisyon ka para makahatag depensa sa ato ni kayong lawas. Ang DTX 500 mga kakaivibe nagabantay sa aton nga blood sugar nga kon lapaw sa level papanaugon niya kag ara siya nga nagagwardya nga hindi ipagpalapawon ang aton blood sugar sa level. Kag may ara pa gid siyang epekto nga parehas gid sa insulin. Sa dira palangandaan mga kakifive, bastante nagkataba. Maayon na niya para sa aton ina. Pero hindi lang ina, may dugang pa nga sorpresa sa aton ang DTX 500. Dugang nga binipisyo, magluwas ang palay extract nga ara sa DTX 500. May ara pagid siyang super antioxidant. Nga mo naman inihalin sa tubo mga kakifive, ang antioxidant nagahatag ini sang depensa kagamakod sa aton sistema. Katulad sang toxins nga nagapaguba kang naghatag balatian sa aton, ang free radicals nagaupod man sa aton pang-adlaw-adlaw nga pangabuhi, nagasulod man sa sistema naton, ang antioxidant among nagadepensa sang aton selula, nagabato sa epekto nga hindi maayo tugas sa mga free radicals. Once makasulod ang free radicals sa aton lawas, ginatirada ya kang ginaatake ang pinakagamay nga puno gid sa aton kabuhi, ining selula. Once maguba ang selula mo, apektado ang different parts of your body. So kanami mga kakifive sang kombinasyon sang DTX 500, ang palaya extract kag super antioxidant nga halin sa tubo. Adlaw-adlaw, inom kita DTX 500. Nainom ng Mighty Shea. Mighty Guna. Mighty Shea ang alkaline ng vitamin C. Kinanglanon gid siyang tanan mga kakifive. Vitamin C kinanglanon gid siyang aton lawas nga magtaas ang resistensya kag depensa. Tungod sa aton klima subong specially nga nagainulan dugay-dugay matahaw naman, mainit naman siya, matugnaw kag magalom naman, mahangin. Kag ang palibot naton, damo siyang kagaw kag mikrobyo. Nagaupod kita sa iban nga tawo, nagaupod kita sa pagsakay sa jeep, pagsulod sa mga private nga mga asalakyan. May mga kagaw na dira. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi, hindi gin maibitar kung nubo ang resistensya mo. Pwede ka makaangkon siyang hilanat, trangkaso, ubo kag iban malala pa mga kakifive. Karon kung ikaw ginikanan mga kakifive, kamay kabataan ikaw, may pamilya ka, nagadepende na sila sa imong pagpaninguha nga para masustener ang matag-adlaw ninyo nga pagpangabuhi, no? So kinanglan mga nanay kag tatay, kinanglan unahon yung manang inyo yung nga dipinsa kag resistensya, may tisigid ka mo. Kay once nga maghilanat si tatay o kung si nanay, apektado ang operation sa panimalay mo. Si tatay nagadala siyang sweldo. Di ko mag-absensya, mayo lang ko may siklib. O kung kontraktual ang iya trabaho, kag wala siya siyang siklib, mabuhinan ang ganar. Di ang ginabalon sa bata, ang ginapreparar para sa kinaglanon sa eskwilahan, maalang-alang girili kung maglawik ang hilanat, ang trangkaso, kung maglain pamatsyag, tungod pigaw ang resistensya kag depensa. So, ngimuon naton mga ginikanan, especially, kay tungod damo gasalig sa aton, especially mga pinalangga naton nga membro sa panimalay. Unahon tagid, nga pataason ang resistensya kag depensa. Pagigid sa pag-inom sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, ha? Nami ang Mighty C kumpara sa iban because pwede mo siya mainom bisa wala ka kinanan. Dasig siya i-absorb sang lawas. Kung amo inang istorya nga dasig siya i-absorb sang lawas, but silingon, dasig man siya magpuesto sa aton sistema nga makadepensya kag may atag sang resistensya. Nga kung ano man ang aras sa palibot naton, may bato ang lawas mo. Hindi ka makaangkot sang hapo, asma, allergy. O kung yung tawag naton nga ubo, trangkaso, pangatsi. Kag iban pagin nga pwede sakit nga mabato ni mo, no? So, vitamin C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kag liwat sa mga ginikanan naman para sa mga kids ninyo, mga kabataan ninyo, siyempre, especially sa nag-eskwela, halin sa balay ninyo, maayo pa matyag sa bata mo. Pero pagpuli sa hapon, doon nagapaluya. Kay tungod, may classmate sa galing nga naga-trangkaso, nga nag-eskwela. Karon, sige pangatsi, Jirile. Sige ubo. Siko mangatsi ka, ang kagaw nagalapta. Kung sige ubo ka, ang kagaw nagalapta. Karon ang bata mo, paghalin sa balay mo sa aga, pagsik pa, pagpuli hapon, nagalpang lang luya. Tungod, nalatnan. Nalatnan siya. So gani, mga nanay, mga tatay, ang mga bata ninyo, pasakaon naman ila resistensya kag depensa, ha? Kung ang mga nanay kag tatay, nagainom sang Mighty C ang alkaline ng vitamin C, ang ato naman ng mga kabataan, painumon naman sila naton sang Mighty C syrup. Mighty C syrup for kids. Alas 10 na mga kaki-5, salamat kay nagwa na si Bagyong Bavi o kung si Bagyong Inday. Pero ano ini? May report ang Pag-asa mga kaki-5 nga may gina-monitor sila sa gwa sang aton teritoryo. Philippine Area of Responsibility. Ano ni gina-monitor nila? Bagyo naman eh. Abi, Jirili, anong aton nga weather update?
1: Yes, lo. Matapos nga nakagwa na sa teritoryo sang Pilipinas ang bagyong Inday, isa na naman ka low pressure area o kon LPA ang ginamonitor sang Pag-asa. Base sa forecast sang Weather Bureau, posibleng hindi pa mabaskog bilang isa ka mahina nga bagyo o kon tropical depression ang nasambit nga LPA sa masunod nga 24 oras. Alas 8 sa aga, Domingo, Hunyo 12. Nakita ng LPA sa kalayoon nga 2,005 kilometers gikan sa sidlangan sang Bahin sang Eastern Visayas. Gipanugyan sa Pag-asa sa publiko nga mag-monitor sa masunod nga updates gikan sa Weather Bureau. No?
0: Okay. Okay, gina-monitor pa lang niya. Pero di makita naton subong di mga kaki-5, base sa satellite nga image picture nga ginpadala sa Pag-asa sa aton. Ara ho, nagapaning hawak siya ho. Isa naman ka low pressure. Di si Bobby, ito na to sa China. Yaw, tumabok na sa China. Dito na siya nagalamba. Nasubong sa mga insect nga aras China. Di subong, may nagasunod siya ni kay Bobby o kung kay Inday aming bagyo. Layo pa man siya sa aton, pero ti do ko magriktaning iyang lakat mga kakivay, Bisayas gid ang sentro niya. Pero samtang nga nagapalapit siya sa aton nga teritoryo, tungod sa habagat, may posibleng maghiyod si low pressure ni. Maghiyod siya pasaka. According sa report mga kakivay, posibleng magbagyo ni siya, tropical depression, o kung mahina, o posibleng matunaw samtang palapit sa aton. Kag posibleng man, nga magakusog ang tubig ulan, tungod sa habagat, tungod sining low pressure. Kag may chance man, in kaso, nga mag-develop si isa ka bagyo. So that's why nga ma-monitor kita sa update, mga ka-K5, every now and then. Tungod kamudlay si Bong, kaya nga ton nga flood control nga mga projects, di na na. Di na na mga flood control nga billion, trillion nga gingasto siyang Pilipinas. Sagi ka gasto trilyon nga hindi magaling yapon epektibo. Sige, kaya mo nang lakad siyang panahon sa mga ka-K5 ha? Hindi nga bahin na dulong na sa aton sang D3 Bayo ha? Seryoso mga ka-K5, ang tuyo siyang virus. Seryoso, kag delikado. Tungod makamamatay sila eh. Wala patawad niya ang virus, mga ka-K5. Nadumduman ko siyang COVID, siyang pandemic, mga ka-K5. Nga mamatian mo mga pulis. May pulis, no? Naging COVID. Imaginon mo, ang kagao ko ng virus, may madlox pulis mo. Ang pulis may pusil, bla, di ba? Paano himitiroho niyang mga virus mo? Nanak po niyan, di ba? That's why nga, pulis. Mga frontliners nga maara sa medical fields. Gakaigo siyang COVID. Gakapatay ng iban. Karoon ko lumaan, nililiki may mga madre, may mga pari na kalamatay tungod sa COVID. Kag ang dog, hindi mo may imagine, kay ordinaryo lang tanga tao, wenta masyado kabalo about medical. Pero ang mga doktor kang mga nurses during sa pandemic, mabatian mo sa balita, makita mo sa social media nga sila mismo nga naka-intindi siyang virus. Mapiktuhan sila kag nagmalasakit sila kag iba nagkalamatay gid. Nurses and doktor, that's why nakahambal kita nga seryoso. Seryoso kag delikado ang tuyo siyang virus aton. Patyo niya ka mo. Bisan sino ka pa, doktor ka man o ordinaryo ka mga tao, militar ka man, pari ka man, dalaga ka man, bata ka man, amo nang tuyo siyang virus eh. Kag would you believe mga ka-K5, may balita dito somewhere in Metro Manila nga nag-aamat-amat na, nag-aamat-amat saka ang kaso siyang COVID-19. Tani, matapna na na. Kinanglan group, buuan tong Metro Manila, D3 Bayo ay. Kinanglan tang D3 Bayo para proteksyon sa atong lawas. Ang parihas ang kagaw, kung mapiktuhan ka siyang kagaw kang bakterya, yan may bulong mo. Injeksyonan ka lang, mampawan ka. Mainom ka lang tablitas o kapsula, mampawan ka. Ang virus yan lain, injeksyonan ka na, inom ka pa, ara sa Japon, nagkabalan lang. Daw hindi siya kamatyag, yan siyang igo, siyang bulong. Siyang sekreto, ginanalay siya mga eksperto, ang kinaglan siya virus, unahan mo siya. Kaya ang ginatira ya, magsulot sa lawas, na ginaigo yung una, cellulagin naton. Para padayon siya nga buhi sa sulot sa lawas ng tao, kinanglan niyang bulig siyang cellula. Maukob siya sa cellula, kag ang tanan ng mga espesyal ka mga abilidad siyang cellula naton, kwaon niya, isailo niya si lawas ya. Samtang, patay tong cellula ta, tungod sa pag-ukob ya mga kakipay. Kag pag-silo ya, sa mga ara sa aton cellula. Isa na dira ang tawag nilang cell division mismo ang sinula naton, kabalo siya mag-duplicate siyang lawas siya. Tingin ko na na siyang virus, ginsailo niya si lawas ang virus. This time, kung ara na na siya virus, ang virus na mismo nagapadamo siyang lawas siya. Kagkada isa nga nag-duplicate nga virus, amo man ang paghimuon, mangita man sila kapang ukuban man, kag ma-duplicate man sila. That's why kadasing mag-deteriorate ang ikayong lawas isa katawo, kag pwede, posible ikamatay. Pero ang sekreto, ang pag-away sa virus, hindi pariya sa kagaw o kung bakterya. Nga inuman mo lang niya bulong, mampawan ka. Injeksyonan ka lang niya, mampawan ka. Ang virus lain, kinanglan, limpyong gawi mo, palayo ka sa mga tao nga kontaminado, kag ang imo nga panimalay limpyo. Kag ini mga kakifay pagino, na-suggest ang aton nga gobyerno at the time ng extra virgin coconut oil may ara siyang special property. May elemento sa extra virgin coconut oil nga ginaputo siyang aton silula na inkaso ginman magsilot ang virus, komo nakainom ka una extra virgin coconut oil. Kung atakihon niya kang ukuban niyang aton silula, hindi siya makakagat. Tungod siyang monolaurin ngara sa virgin coconut oil. So amo ina ang kinaglan naton. Mga kakifive, during siyang pandemic, ang extra virgin coconut oil ngayara sa nitribayo ang pinagid ginasaligan sa halos tanan. Kay man hindi lang enough gali ang extra virgin coconut oil, kundi kinanglan buligan taban ang immune system ta nga magbakod sila. Tungod silang nag-aaway sa virus, nagkaroon amon ng epekto. Ang aton nga nitribayo is a combination sang extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Ang vitamin D3 nagahatag ini siyang dugang nga pwersa sa aton immune system. No, kalimbawa, mga kakivibe, ang aton immune system, mga soldado, dipinsa ni sila. Kung may kontra magsulod sa lawas naton, sila ning nagakastigo kag nagapatay. Karon, kung kargado ang aton immune system sang vitamin D3, ang ila sumbag na sumbag ni Pacquiao bla. Kung may armas giman sila do, pinaka high-tech ng armas para patyon ang kontra, na amoy na example. Kung ang aton nga immune system kargado sang vitamin D3. Now, may ara nga vitamin D3 lang ang ginainom, may ara man niya separar nga D3 by o kung extra virgin coconut oil. Ang ginhimo ni Dr. Ramil Oy, gin-combine niya. No? Gin-combine niya sa kapsula sang D3 bio, aran ng extra virgin coconut oil, kag vitamin D3. Nga para magrikta sila buligay mga kakipay. So, dasig ang depensa kang masalbar ka sa posibleng matabo si mo kung apektado ka na o kung infected ka na sang virus. Kay while nga nagadugang ang panahon mga kakipay, nagabutang ka sa peligro eh. Nagatinguha ang virus nga mag-ukom sa selula. Hindi siya ka-ukom. Tungon may extra virgin coconut oil from D3 bio. Na? Karon, maluya siya sa dugay din. Maluya nga ang virus. Bla? Madulaan niya siya persa. Amunan na pag-atake naman sa aton nga immune system nga kargado sa vitamin D3 upod sa extra virgin coconut oil sa kapsula nga gininom ta. Nasway nga kadasig ka lang makahatag sa depensa o kung makaangkon sa depensa nang mapaiway ang posibleng nga kalitan kag peligro sa virus ko nagainom kita una kada adlaw sang D3 bio, ha? Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, ha? D3
1: DTX-500 Mighty C and D3 Bio. Saranggin mamakal sa halos tanan nga mga butika kag farmasya sa inyong lugar. Pwede nyo man mamakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag kung gusto nyo barato nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang kamo sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon, Saton Medical kag Alternative Doctors. Libre, wala siyang bayad. July 12, Sabong mga kakipa, 2026. Tunga-tunga na kita sa tuig sang 2026, no? Pila na lang kadlaw kang matapos ang 2026? 172 days na lang. 172 days na lang. Sumbo chilingon, matapos ang July, may August pa. September, October, November, December. Malawig pa nga mga inadlaw. Kang saka na inadlaw mga kakivibe, aton giprikurahon ang aton ni kayong lawas. Aton gibutang sa mas mataas nga prioridad kaya hindi kita makangkon sa sakit kag balatian. Saliwat, reminder, inom kita DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Okay, let's go to work, mga kakipab. Tawag na kamo sa aton hotline. Sa may mga problema, parte sa pangabuhi, panimalay, sa love life, ah. Ginhatag mo ng tanan, pati na ginsupak mo ang imo ginikanan, nagsudan ka pinamalhan, upod sa imong nga pinalangga nga ginapatihan, igo mo rahon, ikaw malanggali ang iya bayaan. Kung ikaw may mga emotional klase nga problema, itawag dire kay kamusta honta ang imo pinamalhan. Ah, iting imo problema. May caller ta, Jirile?
2: Yes, love yara.
1: Okay, caller ta na ya. Hello, hello, good evening, caller.
3: Hello, hello, mayang gabi.
1: Bob, suspirting tingog dyan. Do si Marco Sison. mayong gabi, manda. Sino ni? Sino ni?
3: Ako na lo. Si Paul na siyang gimaras lo.
1: Ah, Paul. Oo, oh, Paul. Oh. Anong plido mo? Plases, hindi?
3: Ay, hindi lo.
1: Pasimla Paul Plases, bla. Kang iya middle name, Plases. Ang plido, yung iya, butaw, budi, bla.
3: Kabarahan, hello.
1: Ang iya ngayo, si Pusoy, ah.
3: Kabarahan, hello. Kaya kung di Pusoy, kwadro.
1: Singala niya, si Paul Plases, no? Butaw mo, eh. Ang iya hayo, ya, si Pusoy.
3: Kaya, hello. Ako naman na gusto mo itawag sa ako. Okay lang
1: na. Okay, joke lang na mo, ari man niya. Na, yun mo rin niya ka. Paul, kamusta na rin inyo na yung panahon na siya gimaras, sabi?
3: So, Paulo, ang ulan, nagkulunta tangin man.
1: Super, so, ano ang mal mo? Super, super, ano ang mal mo? Super ang ulan, basa?
3: Super, nagunta tangin man.
1: Ah, nagunta tangin man.
3: Kulo, kiti, pinakagabi mga ulan niya, ay mamadlos ang hangin. Pero nagpasalamat, nakita mo, kiti sila mo nang nakatabo, huwag kita yung napabayaan sa Ginoo.
1: Yes, thank you, Lord. Pero dyanay ka, Lord. Ah, dyanay ka, Lord. Dyanay ka, Paul, pinayag ang may radyo mo, mas yung mag-ingaw ka, gulpibla, no? So, gimaras, di nga na siya gimaras, Paul, man.
3: Di lang sa may Buena Vista, lo.
1: Buena Vista. Kung madayon gin man, abe, ning mga handong, abe, nga do, klaro, ni kung may klaro. Nga butangan taytay ang makulod ni Gross kag ang panay, mahapit ginada guru sa gim... Ano ka? Paul, pahinaya na Diyo, Paul. Mahapit gining taytay na sa Gimaras, madibilop na gindang lugar ninyo kay pwede na guru maka-stop over gin man.
0: In kasyo madayon ginman na ang ginahandom sa mga Bisaya kon mga Ilonggo nga may ara sang taytay nga nagakonekta sa Panay kag Negros, no? Ti mastap uber ginada Gros Guimaras. Dumati ko, Paul. Nagdalaas ang presyo sa mga duta na si Guimaras?
3: Daw, amo sila, no?
0: Grabe, no?
3: Kung yung inakalitan mo nila, lalo ang kwa na. Ang...
0: oportunidad.
3: Oportunidad.
0: Oo. Ti ang imoda siniktaryas nga duta, ligya mo na.
3: Away mo, kabisang duta na resdapong, hindi mo niya atong.
0: Prangkahi, Paul. Pagyanay ka wala, Paul, change topic. Tanainom mo na.
3: Kagina pala na, inom ko ng DTX ko, lo. Kaya akong DT Buy or lo, na inom ko naman.
0: Ate, good. Okay. Pila ng edad mo, Simong?
3: Bata pa, lo. 43 pa lang, lo.
0: Ate, yo, bata pa magiging. Kaya kuya, ti, 16 pa lang. ano, Simong, trabaho mo, Paul?
3: Ati, parehas pa nilo kay Emilio, lo. Nagapang... lubag man lawas ang tawo.
0: Ah, okay. Gapang lubag kasi lawas ang kamayo. Ah, tawo?
3: Tawo.
0: Ah, tawo. Sorry. Maliga masahi ka man.
3: Holo.
0: Ano ning masahi mo, Paul? Gintunan mo lang ni kung gindawat mo lang ni sa lula mo.
3: Gintunan mo yun, alawin training, alawin na.
0: Sa din ka nag-training ni sa Manila Show? Sa din man?
3: Sa iya ka... DSWD lang ang training at the same time iyan pagin sa test na.
0: So may certificate kaya? Lisensyado kaya magmasahe?
3: May araw ng certification lo na nagpakita lang na nagpa-training kita pero hindi gin sila nga lusinsya. Gin kayo mahal magkwa sa lusinsya lo.
0: Ah, okay. Oo nga. Malo ka mag-drive doon. Hindi ka makita.
3: Hindi lusinsya sa masahe mo lo.
0: Ah, masahe. Kwa na sila kaya. Okay, so...
3: Kapag-drive lang tayo lo.
0: Oo, buti big time yun. May driver siya.
3: Oo, pinagin mong tawag tricycle naman. Kung may tricycle, may driver na yun.
0: Oo, oh, nabi ako kay Paul nga. Magagata utok. Paul, you mean to say, hindi lang gigaliya, basta-basta galiya nga. Proof, hindi ka na kapamasyahe, kay may certificate ka na, hindi ka na naisilingabing nga illegal o kung magnakpon?
3: Ay, hindi, lo. Legal tayo, lo.
0: That's why ka,
3: legal talo may isa, kuya kaasawa, no? Pero wala kuya kirida.
0: Kalaman na, may manggako.
3: Lo?
0: Ha?
3: May sinundan mo kami kung nga, hindi kami magako. Sunod doon kami si mo.
0: Moodline niya, yan yung tudlo, mag-o niya lang. Jane Chapek, ah. Mga ilain-ilain ni mo, yung Paul nga. Paul, saan mo nang imo, yung daily, yung mga... pangitan, Anabi.
3: Amo na akong daily routine, lo. Amo na akong daily routine. Nagabaton ako sa home service.
0: Hmm.
3: Kundi nga gusto ang nagpamasahe, ginakontak lang ko nila, lo.
0: Okay. Ano nga mga klase siyang masahe? Nainam lang may maso, la? May maso? Ano gani pa nawag na nga?
3: Bintusan niya, lo.
0: Bintusan na siya?
3: Bintusan, lo.
0: Okay, oo. Di...
3: kung bagom naman niya, acupuncture na niya.
0: Acupuncture, oo. Oh.
3: Acupuncture na niya. Di, hindi ito na ikabalo.
0: Ah, okay. Wala kaya... ano
3: ngayon, no, ang ako niyang application sa masahilo is Swedish lang ganyan kang shatsu.
0: Ah, Swedish lang kang shatsu. Anong kinalaini nila nga Swedish kang shatsu? Magluwa sa spelling, be. Anong lain?
3: Ang kinalaini nila, lo, ang application sa pressure, lo. Kaya ang Swedish siya, normal lang din ang pressure ang ma-apply mo. Pwede mo siya makusog-kusugan, pero ang shatsu yalo, more na sa yalo sa diin.
0: Sa diin?
3: More na siya bala sa tumuok, di ba lo?
0: Ah, sa tumuok, ganyan gali, yaya. Tumuokan, ay gali niya ho, jirili. Oo. Basi matumuokan mong switch bala sa missile, sa Russian, di man.
3: Ay, hindi man lo, kaya ginalungan lo, kaya ba sa USA ko, nulikado na.
0: Ah, gani man, lungan yun na, takluban.
3: Kung matumukan niyo man, dito na palo patulong sa may Senado, no? Parang mga tapos na yun.
0: Oh, aray na. Sadya na nito, line mo at sa Senado. Paul, anong topiko mo, Paul? Anong topiko mo? May topiko ka.
3: Away man, no? Ano nawag na ko si mo? Kaya nahidlaw ako blalo si mo, no?
0: Bakasin doon kakita, nagita ba?
3: Nahidlaw ako lang sa mga pasabog, lang mga jokes lang sa Ablalohaw.
4: Okay.
3: Isang joke lang, lo, pero kung mamatamaan, may ego man.
4: Ay, galiga.
3: Marambang nila lang nga, bato-bato sa langit, ang tamaan, wag magalit.
4: Ah, oo, takto man, o. Oh. Eh, tiyan na, Kati, ano ang emote everyday na yan? May ara kaya siyang, anong on-call ka? Kung may ara ka ganyang opisina?
3: O kung why may... Why on-call? Ako na on-call.
4: Why kaya involved sa mga grupo? May mo na?
3: Why ko na nag-apply sa mga clinic? Actually, ginahagad man ko nila, pero... tinira ko na isa on-call. Okay, mayan. Eh, why ka bala amo? Imo control lang oras mo.
4: Kag imo, gitanan ginan siya.
3: Laban.
4: Wala kayo sa partida, kay imo, gitanan mo. Anyway... Oh, no. Everyday magapila man ang average sa mga customer mo nga naginaservisyuhan sa masahe mo, may
3: tatlo, ha? Kung payo ang customer, lo, at hindi man tanong lubo sa makasubra man takis, ano, 1,000, lo, ah.
4: At yung ano pa naman?
3: Makabakal ka man, so daan, lo, kagbugas, lo, okay naman.
4: Oo, oh, anjinili, no? Ote, t-survive kita mo. Kamalukan.
3: Mga DTX, lalo.
4: Oo. Oh.
3: Kaya gitribayo, ti okay na nalo.
4: Mga kakifay, kung isya may sulto ka ni siya mo. O kung ma, it's either ma-aking ka, pero kamatuoran mo ni. Hindi sila kakita, pero may kwarta sila. No? Ang iba naman niya, mga makakita, pero wala kwarta.
3: Pada ko lang sa ila.
4: O, di pala. It's either mag-aking.
3: Pada ko lang sila sa ilalawas, lo.
4: Na, it's either mag-a-kick ka, ma-insulto ka, o kung ma-encourage ka, nga kaya gani nila, nga may kakulangan sa ilang pananawan, how much more ikaw kay kumplito, kaya way ka kwarta?
3: Bala mo, lo, ang tawag sina, lo,
4: ano?
3: Sa mga tao, lalo, nga kulang lang, lo, sang determinasyon sa kabuhi.
4: Ah.
3: Bala mo, lo, kung kumplito ikaw, sang determinasyon, opdan mo sang kapisan, huwag ka ginayalo, pero di mo, lo, may dagun ka ginayalo.
4: Okay. Correct na ang imong determinasyon, kapisan. Pero ang pinakapuno o sinada, anhon mong determinasyon mo kung wala ka sang rason kag purpose?
3: Ate, isa pa na, no?
4: Kaya kung may rason ka, may purpose kang imoon mo sa kabagay, dira na nagagawa ang imong dedikasyon, determinasyon, kag kapisan. Di ba?
3: Pero kung hindi determinasyon kay kapisan, kung sumisyon.
4: Naamo na. hindi ka part sa solusyon, kundi part ka sa problema.
3: Sakto.
4: Oh. So kinaglan sa katagsa ka panimulay, may ara na contribution mo? Ha?
3: Oo.
4: May ara na contribution, hindi lang niya puro ginikanan lang ang nagahatag sang ilay ang obligasyon na sa panimulay. Bata.
3: Contribution, no? Contribution at the same time, opdan din sa application.
4: Yes, why? That's why, no? Para may mayo nga resulta, no? Kahit oh. Sa resulta, na dua klase mo, mayo kang hindi mo, di ba?
3: Oh, so na lang.
4: Oh. Kag kung mayo, ang musilingon, imintinal kang i-develop. Kag kung hindi mayo, tunaan ko anong mayo.
3: Tunaan mo, kung din ang sala, oy, yung tatan mo, kung din itong tsakto mo, rusundon mo.
4: Oh, tsakto na, kag tsakto na na.
3: Paul, ano naman ko kasi mo blalo?
4: Oh, tila ba eh? Oh, nano? Oh, ah, nano, bakit laro ha?
3: Wala, parang yung balo ka laba, pauras mo lo
4: ah. Oh, gani man. Laba ako.
3: Naman ko kasi mo lo?
4: Oh, laba, gani.
3: Anong kinalain lo, sang kwan lo?
4: Hmm.
3: Anong kinalain sang mangga sa Guimaras ikumpara sa mangga sa Negros lo?
4: Tinang ang mangga sa Guimaras, ng tubo sa Guimaras. Ang mangga sa Negros, ng tubo sa Negros, ang muna kinalain nila.
3: Sa lakid, lo.
4: Di ka magambal nga ang mangga sa Negros, ng tubo sa Guimaras.
3: Sa lamang yapon, lo.
4: Oo. Oh. Ano, abe?
3: Ang kinalain, lo, kayong balan mo, sa Guimaras siya wala tubo, sa Negros siya damo tubo.
4: Ano koneksyon sa mangga?
3: Ha? Ang tabano ko rin sa mangga, lo. Malam mo, lo, ang isa mong tanong tubo, lapit sa mangga. Ito ang tubo yung katanoy sa mangga, why?
4: Ano man?
3: Uh-huh.
4: Anda, tawgo na lang kasi nga lang, pusoy mo lang, kayo naman pusoy ang imo, pastada. Prari Polo, ano naman ang kinalain sang flat nga bisikleta kag sang mamay?
3: Ang flat nga bisikleta, no? Pwede mapabulkit kay mapahabok liwat. Pero ang babae, hindi mo na kinagalan niya, no? Pwede na doon siyang pahabukon.
4: You're partly correct. Pero ang totoo, ang kinalain siyang flat nga bisikleta kag siyang babae. Ang bisikleta, yeah, no? Bombahan mo na, kag tapos sakyan, di ba? Ang babae, yeah, sakyan mo na, tapos mupagbomba mo.
3: Amo na gila, no?
4: Shhh, ipos lang, ato na na.
3: Hindi, gala mo, no? Ang eksperto siya gala, si Emilio.
4: Sino?
3: Si Emilio.
4: Ah, eh, Emilio. Mga blakbilog bata, Emilio.
3: Ha?
4: Blakbilog bata ni Emilio.
3: Huwag ko malulo kung blakbilog. Kailan mo kumalong may asawa sa kuhay.
4: Di, paano siya naging eksperto na?
3: Eksperto na siya lang magpakot.
4: Agle.
3: Magpakot lang.
4: Oh, kompetensya sa galing ni Madam Auring. Anyway, sige. May tamyawon ka, Toto Paul. Tamyawa sila, Paul. Guide po lang, ha?
3: Oh. Pamiyaw lang ko, no, sa unagin, sa talang nga pumati sa K-5. M, especially sa Imolo, kay Jared Go. Pamiyaw ko doon sa akong amigo, ang gwapo, si Mr. Emilio Mabanwa, kay Mr. Romel Pineda, kay Maki Paloma, kay sa mga NGC boys na nga nag-duty sa buong labi. Kaya sa mga nakakilala mo sa akin, no?
4: Oo.
3: Kaya padayon kita sa pagpamati kaya mag-subscribe sa NYGC Blind Drama. Kanami tublalo lang yung mga kumlalo. Kanami tublalo sa ano lang mo. Na pamati ako tublalo sa ang kantangin himo nila sa imo, no? Yung programa, kanami lo.
4: Aha. E ti for one siya kung kipamatian ko, nagikon i-consulta ta sa atong program director, na ipa-on-air ta, ha?
3: Ara na sa YouTube.
4: O, sige, talaon ko karon. Ano to gani? BDY? Ano ganito?
3: NYGC.
4: Ah, NYGC. NYGC.
3: Blind Drama.
4: NYGC Blind Drama sa YouTube, no? Sige.
3: Oh, no.
4: NYGC Drama sa YouTube.
3: Blind Drama.
4: Blind Drama sa YouTube. O, tanawan nyo. Tanawan
3: mi lo mali maano kay lo ma mapapaindak kay lo sa kanami lo.
4: Abi abi abi tanawon ta. NYGC dali lang. NYGC sa YouTube, no? Okay. NYGC
3: Blind Drama.
4: Te kamo da tanawan nyo binda NY ang genie siya goat, no?
3: Ah, goat.
4: Ah, goat ni goat ko ni goat ka karon. Isa lang ka goat, ah.
3: Goat na, hello, goat.
4: Enjoy NYGC Blind Drama.
3: Drama.
4: Ati Arina, talawang ko di karoon, ha? Okay, thank you again, Paul Plashes, ha? Thank you again, ha? Ha?
3: Makasawot kayo sa iyang timpo.
4: Sige. Try na ito, mamatihan ka roon. Paul, thank you again. Salamat sa liwat, ha?
3: Sige, lo. Thank you, lo.
4: Okay, good night,
3: thank ha? Thank you, Arina, lo, ha?
4: Okay. O tanawan nyo bida, tanawa NYGC Blind Drama sa YouTube, dabla. Sa YouTube nyo pangitaon, NYGC Blind Drama. Ini siya mga grupo, siya mga blind na to, nga mga kauturan, nga nagahimo sila sang ilayang drama-drama, dabla. Talawan na to nila bilidad, kang ma-enjoy kita, no? Nga ang ilasang ilang presentasyon. Mati okay rin di ho? Ate okay ah. Si Lolo Ilyong, si Lolo Miloy. Puro ni mga tigulang, mga senior, si Tisinigli. Diin si Lolo Ilyong. Diin si Lolo Miloy. I am bot. Sige. Alas 10:38 na mga gagay 5. Sa gusto, Ged, magbakal sang second hand, good as brand new nga salakyan, mga kakifay. Especially sa may mga luyagin, magbakal sang Toyota Hilux, Fortuner, nga kondisyon ang makina, dami ang pinta, nubo ang milyahe, kompletong papeles. Kung gusto nyo auto nga Vios nga modelo 2024, 2025, 2023, pili ka lang kung ano color gusto mo. Pwede mo matanaw kag matest drive, mga kakibay. Kag pwede mo man madalaan sang mekaniko kung gusto mo. May ara man sila sang tawag nato ni nga mga Mitsubishi nga van blani, nga puti nga pang business dirili, pang negosyo. O kon ining tawag nato ni nga mga Nissan Navara, Nissan Terra, Montero Sport. May ara man sila sang sari-sari pagin nga mga klase sa mga salakyan, second hand, good as brand new. Di ni sila makitaan, hapos lang. Kanto ka mo sa Bacolod Car Seller. Bacolod Car Seller, mga kakifay. Ari diri sa Bacolod, kag amo ining halos ginakantuan sa luyag magbakal gid sang second hand. Now sa Facebook, may ara sila page. O kon ilang account, kanto lang ka mo sa BCS. BCS Bacolod Car Seller. Ara na ang mga salakyan nga kanamu-damu, mga kakipay, nga naka-display isa ka may atop kag may silong gidla para hindi mainitan kag maulanan. Tanawan ninyo si Bong sa inyo Facebook na BCS Bacolod Car Seller. Ang pangitaon nato dira ang mabuot nga manager sang BCS Bacolod Car Seller nga si Mr. Richie Piodena. Si himbal ni Sir Richie Piodena na lolihog lang ko da sa luyag mag-refer kay hindi man sila magbakal pero may kilala sila nga luyag magbakal, pwede sila ka-refer. Kag kung madayon ang transaksyon, may arang isa sang referral fee. So, hindi kali problema ang kwarta, oportunidad ang problema. Tiyari oportunidad ni nga makakwarta kita. Ang imo tupad balay, may plano magbakal sang pick-up nga isuso. Hindi iya suso, kundi isuso ha. Pagbakal sa sang pick-up nga isuso, second hand. Hambalon mo siyang ginlawag ni J. Lolo. Dito sa Bacolod, may ara siyang BCS, Bacolod Car Seller, nga pwede ka kapili. Pwede mo matan-out this drive, kag pwede ka makadala mekaniko. Kag sila na maproseso sa mga papiles, libre way bayan. Pag-transfer sa mga dokumento sa salakyan, pakanto si imo, libre na na ni Sir Richie Pudina. Karon, pwede sila magkatransaksyon sa imo cash basis. O kung gusto mo utangon, pwede man. Ma-down ka lang base sa presyo abe, sang 30%. Ang nabilin, pwede mo applyan sa financing. Kagmuligan ka Manila, iproseso nga dasig ka maprubahan. Once complete ang requirements mo, nuwa ka daw, approve ka na yun. Basta ma-down ka lang sa presyo, sang 30% sa presyo, kaya nabilin aming presyo, lunan mo sa ilang mga financing nga nubo lang niya ang interes. Buligan kanila nga makomply mo ang mga requirements kaysa sulod sa duha ka adlaw, maprobahan ka na yun, basta kompleto lang. Now, may referral fee na, may ara ka pa nga extra income abi, ang hambal pagin ni si Richie Pudina sang BCS Bacolod Car Seller. Yalo hambala sila lihog na kung magkanto ni sila sa akon o kung magtawag abi, kung kumadayon ang transaksyon, payoon ko sila sang dako. Payoon ko sila magdako. Amas siya magdako. Payoon ko sila sa dako ni siya presyo. Kagtapos, wala labot siyang marato, may ayo pagid. Nalokon ihambal nila yung nabatian nila si Imo, ang Bacolod Carceller, BCS Bacolod Carceller. Tagaan ko pagid sila siyang dugang ang discount. Dumayo man. Mayo gini. Okay, tawagan ta si Sir Richie pwede na para makatransaksyon na siya. Ari kwa ka mo bullpen kag papel ihog. Bullpen kag papel ha, para masulat yung iyang telephone number ha. Nala niya si Richie. Pwede na, no? Richie na lang ha. Ang iyang cellphone number, no? 0920-973-1403. Ha? Liwat, 0920-973-1403. BCS Bacolod Carceller. Grabe, ninanon na yung magnukalulba aning balita ni Jirili. Mga kagipay, I don't know kung nakita niya ni sa inyo ang mga Facebook. Nga si Buying Rimulya ang sasumugo ni siyang ombudsman. Siya sumong ang nagpagwa kaso ni sa mga kaso sa mga senador. Nagkalaprisyon na gani ka na Jinggoy, Marcolita, magdefensor, iban pa. Damo na siya ginpapriso. Mga kakipay, mapromote si Buying Rimulya ko. No, muning nagagwa sa Facebook ko. Dog blaybo ko. Anong ipromote siya? I-promote siya, siya nga bilang Chief Justice sa Supreme Court. Girili, wow! Nanonin ko matabo, bisin yung pag-analyze, be. Si Buying Rimulya, nadakpa ng bata iya sa druga, absuelto. Absuelto. Hindi kaya siya sa pusto mo, no? Kamu nagkalabanan ng hambal, titugod aran siya pwisto mo. Pro kung nudinaryo ka lang, ti madalman kayo. Pro kay kumong tatay, aran siya ombudsman, aran sa Department of Justice at the time. Salbar ang mata, eh. Grabe. Now, dali lang yun, no? Kaya panawag si mong si Rex, ne? Rex, mayong gabi na si mo.
5: Good evening, Lolo.
4: Dali ka na inom mo na, Rex.
5: Yes, di kribayo ka by TC.
4: Di mo nga malcom la reksyon, mo't ko nag-agi man sa imo na social media, na sa Facebook mo, nabasahan ko kinaglabaybla, Buying Rimulya daw ibutang siya nga bilang Chief Justice sa Supreme Court?
5: Ano kayo nga, nawagusin mo kayo, naging nervyos ko.
4: Kalma, kalma. Inom na da ni Tribayo. Inom na da may TC mo, may ni Tribayo, wala kang DTX 100. Oh, nga ba, ano ang imo bang chindis na?
5: Hindi, ang ako niya, lain niya ng akong topic. Through agot niya po niya sa ilang ang mga tabalastugan mo lang ginahimo. Kaya, amun niyo, ining-impeachment kay Sara, dawala kita tantuan sila kay nga. Sa interview mo lang nabatian ko, nga hambal ni ano ni Erwin Tulpo si Bindalo wala.
4: Bindalo?
5: Pinaman ko sa media. Yun nga, sir, senator, anong mahambal mo sa sini sa impeachment kay two-third gali ang kailanlan sang boto para makundit si ang ato vice president? Kaya anong masay mo, Abi? Ano, balo ako lang sa batya.
4: Ano ka na?
5: Kasi wala kami mo kay 16 na ilang na gusto. Kasi wala kami mo yung mga isin. Kasi hindi kami kalabot, ano, 16. So, kuli mo yung sindihon ang mango ng klase kang senador. Wala pa matapos ang impeachment o conviction kay Sara. May tuyo na siya galing na mag-no. Ang sabi-sish, may yes na siya nga i-convict nga. Wala pa matapos. Wala na kuno pag-asa na magdaog ang ilabuto kay, wala na kalapot, 16 kay Tutad na kinanglanon. Sumot si Leon, why pa, bago pa lang kasugod ang ano, matuyo na siya nga mag-yes conviction na siya.
0: Considering Rex nga, Senator Judge siya, no?
5: Oo!
0: Do wala na yag gapangibabaw ang ila konsensya, no?
5: Oo,
0: based sa ila yag nga mamatian kang makitaan sa presentasyon, sa prosecution, o kon sa depensa, da sila nga magabasi sa ila desisyon, di ba?
5: Oo, ay na siya labot.
0: Yan tungkol niyang iyaya. Iyaya na si Senator Judge siya kayo para mabuto lang siya nga i-convict si Sarah. Wala niya konsensya. Wala niya konsensya. Nga konsensya niya, ang mga tao nga nagbuto siya nga mag-senador siya para mag-desisyon in behalf sang kutob sang tao nga nagsalig sa iya nga karapat dapat siya ibutang siya bilang senador. Tungod siya nag-presentar sang insakto nga kun ano gid ang dapat para sa mga tao.
5: Oo, amo na dapat.
0: That's why konsensya.
5: Amo na kung dapat sakto to si yan na subat kulita, mambal, nga wala sa background sa layi. No? So masigit na siya, ad hominem. Dapat ang iba ni ad hominem sa tabango.
0: Ano?
5: Ad hominem, kuna mo silingon, ina ba lang pag-insindi sa tao, wala nga, pakahuyan mo isang katawo, hindi yan sila naghambal ka para sakto ng iyang ginambal, kundi i-disregard mo siya, blau, pakahuyan mo siya sa iyang rason. Kaya ano to si Puntubiros, sana mga sabat Puntubiros, inabalan sa New York ulita, yung amo na buday, kaya wala ka mo background sa law.
0: Diyanay ka.
5: So,
0: Diyanay ka. Antes na ihambal ni Marcolita, may arato siya nga, tawag na ito ni nga ginhambal niya kabay pa hindi nyo ni ma-interpret nga sala.
5: Oo, correct.
0: Kung baga pa may ara siya nga disclaimer. Before
5: niya, aviso siya.
0: Oo, before niya na ginhambal, nga kabudlay sa aton, kung wala kita background sa laye. No? Antes siya na ihambal, niya ining hambal ko, hindi nyo pagpersonalon, kay ini, no something nga wala niya labot abi, no? Hindi nyo lang pagpersonalon.
5: So, hindi insulto, abi, hindi insulto.
0: Teka ron, pag haman dito, nagkatol ang likod ni, ano ni Bendalo. Nagkatol ang likod siyang ulo, siyang magulay, nagkatol. Dahil niya kawawaw. Ni Erwin Tuplok. Ah, Erwin Tulpo.
5: Di karoon. Pare pa lang isa, oh.
0: Mudline ni Rex. O, kung hindi isla makakam up sa 13, ako sa 16, na iporsigin ni nila.
5: Ay, diyahan na.
0: Are, ang akong bayitindi mo ni, base, pasaka nila sa Supreme Court, ang ini nga mga, kunano nga mga pwede argumento, parte kay ni Kalabot sa 16, no? Karon, itiming ni nila nga makapungko na si Boyeng Rimulya Taguro nga Chief of Justice. Kiti, di ba? Do amu-amu, ang ako lang yung panagobno, I don't know, masisalaman ko.
5: May amu-amu na sila.
0: Okay, di do, amu na ng pattern, bla? Nga, hindi mahusay, hindi ma-impeach si Sarah, pero mapas sila laye nga something nga panubuan ang buto kay para ma-impeach. Di karon, ang nag-argumento, base ipasa na nila sa Supreme Court to kang i-interpret ang Supreme Court. Di ang Supreme Court, sila ma-interpret nito. Karon ko si Boyeng Rimulya na ito kong paninghawak. Karon may bilang Chief Justice sa Supreme Court. Di karon. Amorin ako na ko yung am I right, sir? Amba ni Rimulya, yes, sir.
5: Yes, sir.
0: Bendalo, naging hindi kita toon.
5: Ayaw pa kita isa, dinolo. Pinamagkot naman. At naman, isip mo yung istorya, bala? Na si Soto naman naging pamagkot. Ang ayaya pamagkot, rambal. Hindi na kinanan ang technicality. Mas ang importante niya kung ano ang makuha nyo nga evidensya. Ang mula nang susundon ka. Buti rin. Lumayan na siya mabati sa mga tunado. Yung mga tumatiknik. Alam mo tayo nga sa laila ng pagplaktada, sa laila ng pagporma. Hindi ka. Wala na teknikal.
4: Hindi. Ang iyatong pag-insindi ko man siya to, niya wala na nalabo sa mga teknikalidad, ng kabudlay, ng kadugay pa, no? Ang gusto siyang taong bayan, ha? Ang gusto siyang bumuloyo, nga makita mismo si Sara Duterte, Vice President, nga siya yung ginahusay.

0: Ako kasi ko tak, kung bisan krimen ng ginbuwas ang tao, katakno lang din siya mag-appear sa court. No? Ang i-arrange siya, no? Na mag-plead guilty or not siya.
1: Identify siya? Identification?
0: Identify siya. Kag ang ginatawag nilang
1: pagbasa sa
0: promulgation. Promulgation. Pagsintim siya sa iya kung guilty siya or not sa ginimo niya. So, arraignment, identification, tag promulgation, tatlo na ginagabisis ka mag-appear ang abogado mo na lang maaway. Kaya kung ikaw ginakusar ang ano ni burden of proof sa nag-akusar sa imo. Amo na dapat magsindihan ang tao. Sila yung mapaskar sa burden of proof nga ginimo, indeed ginimo mong isa ka bagay ng krimen.
1: Kaya gusto
0: niya. Hindi na
1: okay. Oh. Kaya ang gusto ni Shoto, nga do it bulaga lang style, nga ma-entertainer ang tao. Nga hindi gusto
0: siya,
1: nga excited yung tao. Excited yung tao nga makita si Sara Duterte kung paano niya sabto ng mga aligasyon siya. Oo. So kung magapan, magwasin niya daw show, di ba? Daw show.
0: Correct.
1: Ati niya, ang depensa, ginabagi nila kung ano yung available ng mga option sa laye, suno sa impeachment role sa Senado. Gina-exhaust nila kung ginagamit nila because it is provided by the law. Anyway, di karon, amo niya gusto yan ni, ano na, ni Tito Soto. Kaya hindi mo sila gabo ka sa kantoya sa 16 ng muto para makonvict si Sara, no? Kundi gumo na lang nila ang pagkatao ni Sara. Ang problema, the more nila ginaguba si Sara Duterte, Vice President, the more nagasaka ang trust ratings ni Sara Duterte.
0: Correct. Si, ano gali, si Gatsalian, may ranggo man siya gali, bisan ara na sa tupad sa presiding officer.
1: Nanawagan na ito gani ang nanay dito niya na sino ang nanay ni Gatsalian, sugatan niyo na din siya.
0: Ano rango ni Gatsalian? Deciding officer.
1: Katahom.
0: Deciding officer.
1: Tika siya yung may authority. No? Siya yung may authority. Gahipos na siya. Gahipos na siya. Pero, ang sa matuntoon, siya yung senior president. Siya yung may power na.
0: Siya bang kung nagkatimpla ang kape ni, ano, ni Estudiro? Siya bang kung nagkatimpla ang patapo ba lahat? May umbra man siya gali.
1: Ah, EI na iya, EI na. Ikaw ba? No, first time na tabo yung Senate President kaya sa una yung kanay ni Nick Pimentel, no?
0: Oo, ni Nick Pimentel, sa abogado.
1: Oo, kanay Franklin Drilon, ha? Hubito sa Longga. Amo na mga senior president kaya sa una yung mga ti Gwin Gatchalian. Ano na yan man? Doon lang si Rex. Rex, tawag lang karon Rex yung mag-commercial. Kung ano yung Rex, ha? Magkakakify, mabreak, tanay kadali, ha? Hindi ka bahay na dulo na sa aton sa nga kampiyon nga kape. Enjoy kita everyday kag limpyo ang aton sistema kag layo kita sa sakit kag balatian. Kung aton ginainom nga kape, DTX Coffee Mix. Nagkakape ka na, nag-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.
2: K5 News. D3, Bayo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Diskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500. GTX 500 ka! GTX 500! GTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-GTX 500 ka! Kaysa GTX 500!

0: ang stress, malikawan, pagkaburigon, malimtad. DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila yung kisang nagligad, sikisakit kaya katama, diyan ba sa tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mamaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C, 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C, mamaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil, pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, mamaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mamaka sa butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina, gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap, mamaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga panin. May yara inis ang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap, mamaka sa mga butika.
7: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, kaalay ang akon nga balikawang vermitungod sa akon nga bato sa ureter. Pirmi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko na gamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-hagan.

0: i-Dr. Pinoy Swelling Capsule. Subong na!
1: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabastog sang imong a resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
2: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant ang aton kagtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original pala-pala style. Siniga nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original pala-pala style, isa lang ang kagtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: This is K5 News FM, your official news and music station.
6: Ikaw ba ay nasaktan?
7: Naintuan nila ko sa nobya ko.
6: At di mo alam ang gagawin.
8: Ano ang himuon ko?
6: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipag-hiwalay.
2: Paano kung di ba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotan eh, kung bala paano mag-work ang
0: ngayon. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
3: Super Coolitan at The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras natin, we got 13 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ka muna nagapamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ka bahin na dolo na sa atin sang DTX Beauty Soap.
5: Adlaw-adlaw mga ka-K5, nagapilit sa panitang yamok. Nagapagwa oil sa aton panit. Kang nagapilit pagit ang mga kagaw. DTX Beauty Shop ang kinanglanta para mas madasig maglimpyo ang aton panit. Shadow kabukal nga habon, kang kapos siya bunlawan. Ginadula yan tanang baho sa lawas tan. Kang kapresko gage ang imo pamatyagan. Sa nagahandom gate magputi ang panit, especially ang pahin sa guya ninyo nga maghilipit ina, magkaladulang punggod, mga inagdyan siyang punggod, nagbuho-buho, hipido na siyang DTX Beauty Shop. Sa may mga pikas-pikas, sa may mga alap-up, amo na ning sabato, DTX Beauty Shop. Kakinot gamiton mga kaki-five. Kaysa liwat kabukal siya, kag makaangkon kagid siyang proteksyon sa imoy kayong lawas nga hindi magdamong kagaw sa aton panit. Kag subong man sa may mga edad-edad na kag may mga wrinkles na sagtang sa imo ng mata, kag may mga kulubot kanabi, amuning ihabon mo adlaw-adlaw ang imo panit. Magahubin tulokon mga kaki-five. Ang mga yaya mga panit sa imo guya, kag ibad pagi nga parte siyang lawas mo, amat-amat nga nagahugot balik. Grabing habon. Kung imo inigidya katoon sa mga espesyalista, pila guro kalibong imo gastohon mga kaki-five? Para maghipid lang panit mo, be, maghubing katulokon. Ang sikreto malanggali kang makakinot kita, adlaw-adlaw, ihabon naton DTX Beauty Shop. Hapos na ni Baklon, kanto lang kamo sa tanhang Grace Pharmacy, Sincere Drugstore Generics Pharmacy, sa mga suki nyo lang ang mga farmasya ka mga butika sa inyong lugar, magkuta lang ha, DTX Beauty Shop. Kung gusto nyo barato nga DTX Beauty Shop kang iban pagin nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang kamo sa tanan nga Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center kang magpa-check up na lang dayon sa aton medical and alternative doctors, ha? Libre, wala sing bayad. Kag subong man, sarang nyo man ma-order online, Lazada, sa Shopee, kag sa TikTok. DTX Beauty Shop.
4: Okay. Ini nga bahin manludulo man sa aton los ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Di ang Dr. Pinoy Squalene Capsule mga kakipay, isa man kaimportante nga suplemento sa aton panahon. Tungod natural man siya, kag aprobado siyang BFAD, kag kanami wala siyang overdose, wala siyang side effects. The more mo siya damo inumon, the more dasing magat. Ayo ang aton pamatyag. Kag mahatag sa sang depensa nga hindi ta magmalasakit. Dr. Pinoy Squalene Capsule himo ini sa Shack Liver Oil. Nga gatunaw sa mga bara sa aton ugat. Kag sa tanan nga mga inflammation sa sulod sang lawas naton. Ang Dr. Pinoy ginatawag man the Oxygen Capsule. Tungod may oxygen sa halakot mga kaki-five, ginasuplayan niya rikta ang aton nga ugat, ang aton cellula, kag ang aton nga utak. nga hindi kita maging malipaton, abtik ang paminsyaron. Kaga, Dr. Pinoy Squaling Capsule, ginauso yung man. Ang taray nga higko nga rat nira sa kidney, ta ginalimpyuhan niya. Ang kidney, kaga subong nga chimpo, mga kakifay, balantayan gin. Tungod higko siya eh. Gasala sa sang dugo, kapag tapos sa sala, no, matiyog naman ang dugo naton sa bilong nga lawas. So kinaglanggit ang pangsyon sang kidney. Kay para limpyo ang aton dugo, kay kung higko, mapoison kita, mapatayang tao. Ang higko magkanto sa utak. That's why kung may diferensya na kag nagaguba ng kidney mo, binadialisis para maglimpyo ang dugo. So subong pa lang, ang aton kidney nagatrabaho 24 hours a day. Bisa nagapanglaba ka, nagasulat ka na sa imo yung mga listahan da, nagatrabaho ka sa imo kumpanya, nagasakay ka sa jipsigi na sa sala yan, even nagakatulog ka sa gagamihon, sige nagyapon trabaho yan, sugod sa gintaw ka sa kalimutan, hasta sabong kong pilang edad mo, sige lang na siya sala sa itong dugo da, tanang ikaw ginasala yan. Tikaron, kung magka-diferensya, tiyan mo ng delikado da. Subong pa lang ato natin pano ng kidney ta. Ang Dr. Pinoy Squaling Capsule, ginasipot yung higko da. Ginapagwa niya sa lawas da. Dr. Pinoy, ginabuligan man magkupos ang nagabalanog ng gout arthritis. Dulaon niya ngot-ngot kag amat-amat niya tunawon ang uric acid. Grabe gali mga kakifib ang uric acid, oh. Ang itsuraya sa microscope na, daw mga buka nga kristal. Tiyan mo na siya nagabangil da sa aton nga mga joints, no? Sa mga tulaan na to. Amo na nagabangil da, no? Crystallized nga mga bato-bato. So katalom gali na kagasakit, that's why nag-inflame siya. Kag masakit giyuhon, matandog lang daw. Mabatsyag kagit sa kasakit. Di ang Dr. Pinoy kumainom kauna, dulaon niya ang sakit, pakupusyon niyang manog. Kag tunawon niya mat-amat, sadlo-adlam mong pag-inom sa Dr. Pinoy ang uric acid. Kag ginariperya ang mga tais ng mga tulaan sa joints na ton. So Dr. Pinoy Squaling Capsule, da sa inyo na sa Kabankalan, da sa inyo sa Himamaylan, dra sa La Carlota, Murcia, kanto lang kamo sa mga suki ninyo ng mga butika. Magkunta nyo lang Dr. Pinoy Squaling Capsule, ha? Dri sa Ibi Magalona, subong man sa May Silay, Victoria's Sagay, Escalante, available dira sa inyo lugar, sa halos tanang mga butika kag farmasya, kag subong man sa milong ng mga Negros, kina sa milong ng Negros, tanang mga kasyudaran kagabanuhan nandiri sa ato, available ang Dr. Pinoy, ha? Kag sa milong nga panay, available ang Dr. Pinoy Squaling Capsule.
4: Kag sa liwat sa may mga problema, kag gusto gin magatang sila opinion o kung komentaryo, tawag lang mo sa ating hotline, ha? 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 0927-7448-940. Good evening sa ating mga texters. Good evening, J. Lolo and Jerry Lee. Kamonitor kami di J. Lolo. Nainom ko na lo ang Power Trio, DTX 500, D3 Bio, and Mighty C. Kaya sumumban na ka pangapi naman sa DTX Coffee Mix. Tamyo ko lang si Nong Orlan ang sakay ng Jutay Hastiliana, kagkay Jocelyn Sibulan, kagkay Jonah Caliet, kagsakay ano ni? Ang nagapanamyaw si Amansha Intana sang Himamaylan.
5: Dahil man siya mayong gabi na si mo.
4: Good evening, Jerry Lee and J. Lolo. Gabamati kami din sa inyo. Si Rinaldo Kagakaloy sang Barangay Tanguba, Bacolod City. Aha. ano ni Barangay Tangob City of Hampol-Hampol kuno. Hampol-Hampol. Ang dalan halin sa Macdo Gaysano pagkadto litsuna no kalain sang kalain agid sang dalanon no indi syudad. Ang Bacolod bukid ni siguro J. Lolo.
5: Oo, Manaldo. Oo, Ginaldo. Oo, na-experiensya mo na. Hulat-hulat lang ba? Lagi na kayo na bro. Ang suspensyon kag mga syak, kag mga tyrant-in mo na buljuwin sa silakyan mo. Ha? Amo nang bantayan mo na. Di ang iba niya mga private nagka-discourage na mag-agi. Number one, ka-traffic na dira. No? Kakamudlay kung mag-ulang kataas ang tubig ng area. No? Kag sumong man, plus baggage siyang medyo hindi mula libilado nga dalan. May nubo, may taas. Kung maga paano, ng rough road, ha? Do ka gabatyag ang silakyan mo mag-agi, dira? Kag kadelikado, kay do, ti, siyempre, hindi planudo. Dapat ko ang dalan planudo para iwas aksidente. So, kadako sa plano sa syudad, magagakipay? Ha? Kadako, kay kutob, kundi into kuno ga traffic, butangan flyover. Butangan flyover. Hindi namin plano, no? Ang ako nagigyahalin si unang handom ko lang gigirili, no? Nga maplastar ang Libertad Public Market mo. Maplastar ang Central Market kang Burgos Market mo. Man ang Bacolod, mga ka-K5, amuning capital city. So, ang mga public markets, dira ang mga pagkaunta. Kaginadala sa aton tagsa-tagsa ka panimalay, kaginapreporal nga lutoon, kagipakaon sa pamilya. If you notice mga kakipay, isa sa mga higko nga market, diris Bacolod mo. Especially Libertado. Ako damo na tamiyor nga leader nga na nagyan, no? Guru haksyon ko kay kung sino nga leader nga makapamaayo sa nga aton nga mga public markets di mo. Ang ikayong lawas sa mga pumuluyo sa Bacolod, amo nang akon concern dira nga hindi magmalasakit wala kay tungod ara lang ng mga pagkaon no kontaminado. Ha? Wala sang klarong nga sinitasyon kag limpyong lugar. Kabaho maklain. Kabaho kagdo ka anti-dibla. Di makadto ka sa iban nga mga syudad outside Bacolod City, dirili. Do mahisa kaya mo. Especially sa makadto ka sa mga oriental nga porsyon, no? Mga public markets nila, pwede ka kahigda sa salog nila mo. Di sa ato niya yan, especially Libertado. Isa mo kasi mana na yan nga taris-taris na, dugay-dugay, bali dancer ka naman. Mabali ka na yan, okay nga, ano mo lang gabali, ako ni gatihin. Gatihin-tihin, kaya kay basi mabasang tiil mo sang kaitom-itom ng mga tubig ara sa dalanon sang public market sa sulod sa Libertad. Ha? Ti, ano naman, hindi ko magpati, Jirilia. Kay tungod ang tao nakakanto na sa bulan mo. Amo chilingon gang alam sang tao na conquer ng bulan, no? Nakalabot at sa bulan. So hindi ko magpating hindi wala ni solusyon kung hungdon lang gina. Kung hungdon lang gina, no? Why, hindi ko magpating hindi masolusyonan niya. Pag gusto, may paraan eh. Pero pag-ayaw, maraming dahilan yan. Di may mga istorya ganit sa kapihan mga kakipayb, no? Istorya mo lang niya, no? Niya ginahungo, nagiraguro palaw, ay naguro ang public market na guro da kay parang ang mga tao da dito na lang mabakal sa mall. Isa na maminsa ka tutundotakto man. Isa maminsa ka ba siguro no? Nga wala pagina solusyon. Kay kung gani man, nga kung gusto may paraan. Kung gusto, pag ayaw may dahilan. Maraming dahilan. Kali lang kay may cooler kita, mas importante ni. Hello, mayong gabi.
6: Ay, mayong gabi, Jay Lola.
5: Ah, sino ni Baliog?
6: Actually, sa tinigiran na po, pero you can call me Ren.
5: Dali lang. Good evening, sino ganit liwan?
6: You can call me Ren, Jay Lola.
5: Range, oo. Oh, taga din ka, Range.
6: Tagahinigaran
5: na. Ate, welcome sa program. Nainom mo na?
6: Nainom ko na doon. GPS Coffee and ITC.
5: Okay.
6: Always ang mother ko, pinapainom ko na, which is currently she's strong. Pero pinapainom ko na siya every night and every morning.
5: Ate, very good. Okay. Renz, what can I do for you? Anong malagad na si mo,
6: eh? Okay. Jay Lolo, I just want to inform everyone about the chronic thing, the chronic disease na gakasabu-subong. I have close friends that who actually died na.
5: Dali lang, chronic, yes. Chronic, ano na siyang chronic disease na nasa, ano na siya?
6: Yes, Jay Lolo, it's actually pituitary tumor. The brain,
5: okay. So, din mo na nakuha ang inagbalita na kag source of information. Can you give us the credibility of your information?
6: Yes, because even myself, I actually been diagnosed with pituitary tumor.
5: Bale, pituitary, ano?
6: Pituitary tumor. Pituitary brain tumor.
5: Brain tumor, pituitary?
6: Yes, That's the hormones of the body of a certain individual.
5: May pwede mailunggod na ka para kino kamiri technical na para mag-get ang message mo, no? So okay. Your source of information is based on your research, Muna?
6: Yes. Even me, Lolo, I have the tumor. My tumor ako, Lolo.
5: Siya din siya sa pituitary?
6: Yes, Lolo. It's on my brain. I was been diagnosed, Lolo, way back for three years ago. Mm-hmm. I undergone operation sa regional.
5: Mm-hmm.
6: And then, good thing is that not survivable, but I have a feeling this, most especially people who are being attacked with this disease are all people that are working in call center.
5: People are working in call center and you're one, yes, of them na nagatrabaho sa call center?
6: Yes.
5: So
6: yes,
5: you mean to say ning tumor cancer nga nakuha ni mo, pero sa trabaho mo sa call center, paano na natabo kag nag-connect siya ang trabaho mo nga nakangko sa sinaga sakit ikaw, abe?
6: Yes, Jay Lolo. I've been working in call center for 18 years. And since I've been working in call center for 18 years,
5: Okay, Lolo.
6: 18 years na po nag-work sa call center. Oh. And then, since na nag-work every day, I actually exposed with radiation.
5: Uh-huh.
6: Tapos, nang go-work at night shift.
5: Mm-hmm.
6: Suddenly, I was nakibot lang ko si Lolo na may isa ka mata ko hindi nakakita.
5: Okay.
6: And then, I thought it's just ophthalmologist issue or ophthalm issue lang.
5: Mm-hmm.
6: So, ang natabo, nakita sa nagkato ko sa ophthalmologist and then the doctor said, hindi ako nakaya kaya niya inangan neuro.
5: Mm-hmm.
6: So, ang natabo, pag siya sa neuro,
5: ang neuro sa utak na, di ba?
6: Yes.
5: Oh.
6: Yes, say,
5: makanto ka sa doktor ng espesyalista sa utak, doon mo na?
6: Yes.
5: Okay.
6: Yes. Mm.
5: Okay.
6: And then, nagwa ko sa mga laboratories and everything, and then, di figure out, lolo, na may tumor ako.
5: Tumor? Mali, halin siya one more, nag-tumor.
6: Yes,
5: so ginopirahan kaging ko ang tumor.
6: Yes. Pero wala na nakiligda po siya and then naglabot sa optic nerve.
5: Oh.
6: So ang left eye ko hindi nakakita. Pero normal ang akong cornea. Pero ang optic nerve ko may tumor, hindi makuha. Eh handa ni doctor once operahan kaming kwa penalty maoto the optic nerve and my two eyes will be blind.
5: Okay. Pero nakuha ang tumor. Pero galing may
6: nakuha siya sa
5: may party pa siyang imo nga mga nerves mo nagakonektado sa mata mo nga napiktuhan nga natubuan sa tumor. Hindi makuha kay tungod once operahan magkalabugto na siya kang hindi ka lagi totally kakita. Right now kakita ka pa yan sa tuo.
6: Yes, si lolo.
5: Okay, so karon kamusta ka subong anong imo yang health ko status mo subong?
6: Not really good, ni lolo. The health condition I'm still adjusting pa even though 2 years ago pa to. It's really difficult, pero I'm still thankful for having me survive from this disease, from this illness. Pero ni lolo, I want to share to everyone na not according sa research ko, a lot are actually been diagnosed with this. And then most of them, wala gadugay. They are only take 2, 5 months, 6 months, and they died.
5: Tungod sa tumor sa utok na?
6: Yes. Yes, yes.
5: Ang ginahalinan, radiation. Kag-radiation.
6: Cellphone.
5: Kalabanan sa telepono.
6: Yes.
5: Cellphone.
6: Yes, the last one that I actually experienced ni Lolo, ang close friend ko, bata yan, napatay tungod may tumor man. And then according to my friend, ang bata yan, nag-cellphone every night, inabotang niyang cellphone sa tupadya while charging.
5: Oh.
6: And then, napiktuhan ng vision, tisaya vision lang. Oh. And then after that, nagwa sa diagnosis sa mga laboratories, may tumor and it took only 2 months or 3 na patayan
5: pa. Kita ko sa Facebook, no, maging picture sila nga may mga sikat nga mga tao, may mga celebrity nga may mga headphone lang sila. Yang ang telepono ginapalayo nila sa lawas nila.
6: Yes.
5: Especially sa parts ang ilang ulo. Kay tungod, yes. Amon ako na iban may mga wirings lang. Ang iban, true Bluetooth, may ara siyang headset, abi kon may earphone, no?
6: Yes.
5: Tungod may yes, amo nang radiation. Okay ho. Thank you good sa information mo. So,
6: yes, sir, Lola. It's my pleasure to help and to share. Just to make sure once you feel na may masakit sa inyong ulo, try to speak for a neuro doctor or something because it might not be a normal or a safe issue. It might be something chronic that happening to your brain.
5: Kaya nga, kung tapad mo lang, pero may kasakit sa ulo, ya, no?
6: Sa utang niya, guro, lolo.
5: Nang, ang lain bagid, no, kay Y sa kwarta, nagplanakit bilog yung lawas.
6: Abugin na siya, lolo, basta sakit sa ulo na iya.
5: Oo.
6: Ito mo, wala ka bayan sa usa.
5: Oo, nanihinan ni Mando, tomorrow, sa nakabaton sa 2,000, niya doon na ayun ako.
6: Nandiyo, lolo.
5: Oo. Pero siyang wala sa kwarta, ang bilog yung ganyang lawas, planakit mo?
6: Oo, attach na lang niya siya, dear lolo. Pero kung may kwarta, alert si siya, lolo.
5: Okay, sige. Thank you, good range. Thank you, good share more information. Salamat kita. Sige. Tawag,
6: bye-bye.
5: Call me anytime, kaga. Don't forget to pray. Wala mas imposible sa mahal ng Diyos, okay?
6: Yes, God bless us, Lolo.
5: Thank you. Okay, bye-bye. Kapamati siya mong migo, tangagwapo, ang legendary folk singer sa Negros, Bacolod, ngara siya mong sa Montreal, Canada. Si Migo naton, Harish Desena. pre, mayong aga na si mo, mayong hapon na kamusta na si mo, ha? Okay, sino pa na greetings na Jirile?
4: Good evening, lo, from Hinigarani, lo, ah. Alin kay 9362. 9362 may gabi na si mo. Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Listening kami always. Happy gid ko. Permi pamati sa programa mo, Jay Lolo. Si Jenny Nigali from Baguio City.
5: Day Jenny, mayong gabi na si mo, ah.
4: Okay. Mayong gabi, Jay Lolo. Tata mata nilo, ah. Hindi gani nila makayo ang baha sa Makulon nga dalan. Lubak-lubak ang traffic subong sa Makulon. Ang mga dalan subong na puro na lang left turn. Tapos may plano naman nga bago nga i-project believe ah. Bahaw ah.
5: Di ko may project niya Jirile nga mga ining mga flyover ano? Kanami gin man. Kamay pa nga nga bugtaw tatanan sa sining manamatian nato nga mga proyekto. Kay basip lang ko nagkatulog takang nagadamgo lang. Sumagay mo man bayan magdamgo. Wala man bayan magdamgo. Ha? Lain na ko mabangungot na daya siyang salig la. Kaya mo nang umakulod noon sa buong mga kaka-K5, no? Prime City, Jirile. Super City, Jirile. Pro ang dalan, Jirile. I don't know, super good, no? Si Tata Matani, permigin niya ka-ratsada sa mga dalan noon kay Grab Driver ni siya mo. Balaan niya niya kundi ng dalan ni Tata Matani, mala partner. Mag-agi ka na siya may kisano na, no? No kalawig na gano'n, ano na naman, may ara ka mo na ginakali ngaya masita tayo sure nga. Nga kadugay, gano'n kamudlay, ginaya. Dito sa Japan, Jirile, no? Japan, no? Nga ginimo nila. Kung may ara silang ginaubra sining portion sa duta, biyo, o kung sa dalan, may ara sila sa ginabutang temporaryo nga da maging silakyan sa mabaw. Sa dalom diyo, gasigi sila kayo sa dalan. No? 24-7, sige na kayo. So, pila lang yung kadlaw, maghabit isang tao. Ato, dyan binula na yung Jirili mo. Ha? Lawig-lawig na niya. Ang mga tornilyo sa under chassis ng silakyan mo, gabatsyag, no? Ti kagamay daan sa sweldo, kabudlay pa si Bong siyang kwarta, kay kapiot sa ekonomiya ta. Ti kung ikaw nga nagabiyahe, dami private ka man o kung public utility ka man, kung drangin mo lagyan, permi kaghalos tanang nga mga dalanon sa Makulon daw, may gulpi nga naganilagbong ang mga dalanon. May mga drainage, pagiganding nga taklob sa drainage, no? Sa mga mayor nga dalan, ha? Daw hindi siya malalibilado sa dalan, magagi ka ni bug. Bog, gamo na silakyan mo. Di maguba na ng imo yung mga parts ang imo la silakyan na sa mga suspension mo da. Kamahal mo la. Kamahal mo la siyang spare parts. Kamahal mo, mabayad ka pa sa mekaniko. Di karon na Makulod City, lingawo naman ta. Drihiwaton, Jirili. Ang do iniblang do film fish festival ba ni? Festival. Lingawo naman kita do para malipat kita siyang problema ta. Parehas bala sa chimpo sa mga Romano sa una. May ara silang ginapatindog ng mga arena na kagdra nag-aaway ang mga priso, no? Mga bihag. Kag mga soldado ka pinitsanay na sila. Tapos, bilog nga mga tao na nag-cheering sila kag nag-sinadya. Pero ang matutuod nga problema sa komunidad kag sa syudad sa Roman Empire at the time, no? Wala makitaan sa tao pingos nga ginprogramahan sila sa ilang gobyerno sa amuto nga tiyempo nga ma-entertainar sila. Di siya makulol manong abot. First time ever, ni? Nga film festival, nga hiwaton siya makulol, magaparada ang mga float dirili, nga nagasakay ang mga artista, no? Ara ng mga idolo ninyo da. Di paano ni mga baha, tadi, mga basura, tadi. Mga public markets hindi nga bukbao niyo know? Paano ni nga mga ka, mga dalan tayo nga garas pa si guya ko. Di daw mo amoning format di really? Ha? Relax. Relax, migo, migo hari ni sina, relax, hindi na tayo magsagi. Panawag sila, nakibala na nato kung sino na sila. Kaya mo na lang, lingaw naman ta presang Romano nga suna yung mga entertainment, di ra? Pero ang tuntun nga isyong ining tawag naton nga rason, nga ginbutang sila sa ilang posisyon para public service, para tugunan ang mga importante ka mga basic needs ang tao. Do hindi masulbar, I don't know kung anong mayuda. Kiti, pagusto, dirili, tandaan na gina, may paraan. Pero pag-ayaw, maraming dahilan, ha? Sa may taytay na sa Quezano City, wagigin tadlong ang dalan, perte ka, laway-laway, lubak-lubak, bo, tigani man. Correct, tata, mata. Pila ng imo, nga buljuwin, islan mo na, ang imo yung will have hearing da. Ang mga buljuwin mo da, mga suspension mo. Ay, nakuhuo. Aha, Bacolod, nga ginahandom naton nga syudad, nga gwapo, sano payhan matabo ini. Good evening, tagahinigaran ko ah. Ang obra nila nga kalog sa kilikod, metro, wala gito pa, baha man gyapon. Ah, oh, gani man laban. Magagagay 5 makomersyal break tanay kaliwata. Don't go away. We'll be right back.
3: K5 News. Three, bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 bio ka. Ang D3 bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 bio. D3 bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsa
3: ako tutunan. Salamat
7: sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Dayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako. Kung ba sabog nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
3: TTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
3: TTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
13: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Klinika Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Klinika Deo Fresh.
14: Klinika Deo Fresh. Available now.
3: This is K5 News FM, your official news and music station.
0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang
2: makipaghiwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
5: Balo na kami na! Dugay na sutiro ka, nugin na tugagan mo. Magkakipay Martes, pangadlawang schedule naman sa sinakay sa ngaton nga gatong sa salakyan. Diesel, gasolina, no? Tisipong doon natandaw ko din, no? Tunaan ko din, Leo. Ang diesel siguro magkasaka ni between 2 pesos up to 4 pesos and 80 centavos. Ha? Ang gasolina, may rollback sila na eh. From 70 centavos up to 1 peso and 30 centavos. Namitanik mo lang ang increase generally sa mga gasolina ni kondisyon nyo, no? Kada Martes. Islan tabi, the salary will increase. Every Tuesday. Namiguro, no? Galing ko tiyan mo ning schedule sa sinakaay kag pagpadaugay sa gaton gasolina. Do, masubo ni. Dami isla ni Tani sa Martes ni masaka giban ang diesel kag gasolina. Puidugang man Tani nila yung the salary will increase by 500. Bisan na 50 na lang kada Martes ang saka. Masaka ba ng gasolina? Kamalong ka kung di magupon ang income ka magsaka ang gasolina naton. Apektado gin ang pamilya. Makinot ka gin o kung itsa din mangita ka sa oportunidad nga makakwarta. Di kaiwat man. Kaiwat man. Tingtawo na swega pigado. Ang iban gani edo kung damo kabataan ha ginapalabi lang anay ang kung sino da ang pwede na paskulahon anay kabudlay no tapos lingawon ta sa mga artista di plus bagay nga may mga bulkan pataga ginilupok may mga ha may mga ano ni baha pagita tapos magantos kulahan may mga threat pagin kung kaisang batian may mga estudyante may mga balon armas may mga druga ay Tapos matanaw ta sa parada sa artista, lipatanda na tanan. Guba na lang, no? Si Tata Mata to nagkambyo naman sa iyang, ha? Ano ni Tata Mata, teradin mo? Ahay, tipi lang na what sa mga na kabudlay siyang grab sa mo. Ha? Kabudlay ang mga public ni, mga grab ni. Kabudlay siyang ilay ang pagbiyahe sa mo. Di, ha? Lauay sandalan. May mga buning oportunidad. Di namin mantani kayo makaganar ang makulod noon kang mga pumuluyo. Pero kung waga mo sining dalan ni, ang dalan ni permigo baon, busa di ka magkanto, may lubak. No, diri siya takuling, diri siya may alihes. Bisan di lang ah, iniwera. Good evening, J. Lolo, Jerry Lee. Sumag Public Market, tatlo na kami yung nagpungko. Pan-os gyapon. Kawarta. Oh, easy boy, easy lang. Kawartan gyapon. Ipos lang bala. Sige, sige. Ari pagid. Good evening, J. Lolo. Tagahinigaran ko. Ang ubra nila nga kalog sa likod metro, wala gito pa. Baha man si gyapon. Agi motor natiphag dayon. Maano ni? Natiphag dayon balalo. Tubang mercy kag penny. Dining do mercy ni kag penny ni. Alo, ano abi nga... Ano bilo ga ano ni? Gahipon? Ang MPD office... Sige, sige. Nakulang na kita panahon, mga kakifive, no? Alang-alang ng oras ta, no? Buwas, ha? Tawagan na ito kang message lang ko, ha? 9620. Kung matawag si mo. Mga kakifive, ang aton matugon kang mabalon sa inyo. Gina Seafood Restaurant, gino, ha? Subong agabi, dito na kami ng Yapon, ahay. Kanamit, Gideya. Ang tao, mga kakipay, saan din ka lang magkanto sa Ginas? Sa aircon, kag non-aircon, sa ilang extension, kasi sila function room. Namo, gitawo, mga kakipay. Pero ang miliban ko lang kay Plastado, bla. Tanan may sistema.

0: isa pagikanami, isa post na siya tultulon. Kili dalan lang gini. Likod lang gini siyang 888 Chinatown Square. Kagpag siyok, sampot mo dito, pwede ka lang kapanaog niya sa e-bike, tasikol, taxi. Kung may ara ka sa salakyan, ami, pwede ka ka parking nila sa salon mismo siyang compound sa ila restaurant. Sarang nga magka-parking da, mga sitinta ka salakyan, sobrang. Gina si Ford restaurant, isa na inikabugal na ito ng mga makulon noon, Ilonggo, kay ginakantuan gin siyang mga bisita. Ano man nga okasyon o selebrasyon, mga kaka-K5. Basta seafoods ang pagkabalan, wala na siyang ibang nga kantuan, diri kita sa number one, Gina's Seafoods Restaurant! Salamat kin mga kaka-K5 sa pag-upod sa amon ni J-Lolo sa mga gabi. Tanay kita boss ha, 9:30 in the evening till 12 midnight. Diri lang sa K5 News FM. Ako naman si K5 Jerry Lee. Good night and God bless everyone.
1: Ako naman si K5 J Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always. Bye-bye.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Radyo ko.
1: Kapil na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Roja City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid na interval sa imong pagkaon? Kumining na mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na sa reliever, arag ipon pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kaya consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ni carrots.
5: Oh, hindi lang carrots, mga doktor.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makikipahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
3: Dok, at na ko, tani nga kung magkaon, kung balot, galingin tayo ang ako nulo.
2: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Kasi nga, mabalaan yung mga flowers nga nabok ko ba yung
6: ipaklo?
2: Ano ba yung
1: maidukar ka pa?
2: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, tayo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: So, istoryanta subong Doc Ramil, no, kung ano bala ang plemas nga ginatawag, no, excuse me sa mga nagapala mga subong, no. Kag kung ano bala ang buot silingon, sang color sini, no? Ano bala ang ginatawag nga plemas, Doc Ramil, kag diin ini nagahalin?
8: Ang plemas, Sir Kevin, tipo na sang mucus nga ginahimo sa aton nga baga kag lower respiratory tract airways. Ang plemas ang may dako nga responsibilidad sa pagpugong sa mga kagaw, bacteria man o viruses kag iban pa nga mga foreign bodies agad hindi makasulod sa mga baga to cause infection. Tikong gainom ka DTX500 kag MITC regularly, no? Bastante ang imo nga mucus secretion. To the point nga hindi naman sobra katama.
7: Ang upper respiratory tract kaangay sang imo nga ilong, no? Baba kag imo nga tutunlan ang naga produce or nagapagwa sa ginatawag naton nga mucus. Lakip na ang imo nga gastrointestinal tract or ang alagyan sang imo nga pagkaon. Usually, klaro dapat kagmanipis ang itsura sa nga mucus. Apang kung ikaw ang nagabalatian, nagalain sini ang iya consistency or ang iya kalaputon, kag ang color sini, especially kung mayara ka na sa gina-experiensya nga infection sa imong nga lawas.
8: Kabalo ka ang mucus, Sir Kevin, ginabugusan na sa tubig, asin, tingala ko parat-parat. Mm-hmm. Antibodies, kag iban pa nga mga immune system cells. Ining ang ginaproduce sa mucosal gland sa lining sa respiratory tract, agod bantayan ang alagyan sa hangin, kag ini ang nagabalik sa aton tutunlan, kag unconsciously, kisa aton matulon mo. Imo na batyagan. Kung brown ang color sang plimas, ini ang possibly bleeding subong man ang pula o pink ang plimas. Kung itom naman ang color sang plima, which is tumulag sa nikatama, buot silingon may fungal infection.
9: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compound. Yan ang kapanupo. Kagkakontrolar sang imo blood sugar. DTX 500. Masalikal. Epektibo. DTX 500.
8: Magka-fungus infection ka lang kung pigaw ang imo nga immune system. Pero, kung adlaw-adlaw ka ganyan ng DTX 500 kag MITC, layo sa patad nga maka fungal infection ka. Kagkabudlay bala, payuhon ang fungal infection, Sir Kevin, tingala ka, ubo mo, hindi mayo, bisan tapos ka na inom antibiotic kay gali, fungus gali ang nag-infix sa imo nga tutunlan.
7: Kung puti naman ang kolor sang plemas mo, Dr. Ramil, but silingon may nasal congestion ka, parado ang imong nga ilong. Bangud inflamed or nagahubag na ang imong nga nasal cavity, no? Hindi maayo makalabay ang mucus papanaog sa imong nga tutunlan. Gani ini ang nagatinir sang malawig sa ilong kag nagdugay nga mucus o plema. ang nagadamol kag medyo cloudy o puti ang kolor.
8: Mm. Kung yelo naman, ang kolor, Sir Kevin, meaning sina mayara sa gira nga nagkatabo sa tutunlan mo, sa ilong mo, kung diin man ang halin ina nga plima. Ang white blood cells, kag iban pa nga mga immune system soldiers, ang nagapatsanay sa kagaw, kag ini sila ang gina panghimos ang imo nga mucus or imo nga plima, upod ang mga nagkalawas ag lawas ang bacteria o viruses. Kag ini nga mga fragments or gitawag na remnants, no, sang nagkalamatay, ang nagahatag sang yellowish color sa plimas. Di ba, kita mo na, pag nag-yellow ang plimas, meaning pa, ano na, damo-damo na ang mga fragments sa bacteria or viruses.
7: Kung green niya, Dr. Ramil, ang color?
8: Ati, kung green ang color, Sir Kevin Butsilingon, hindi lang simple nga gira, kundi World War na ang katabo na. Kaya ang green nga plima, ang nag-indicate sang widespread, kag makusog nga immune response. Daw kan ba atomic bomb na kag special soldier nga ginapadala. Usually virus ang kontra, that's why green ang color. Viral infections are self-limiting, basta bakod lang ang imo nga immune system. That's why kung adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C, wala na gadugay imo hilanat ang imo ubo kag imo trangkaso, kag bakod gid ang imo nga immune response. So may pagani ang hulo-sulo sa Mindanao eh, Sir Kevin, kay gauntat panggira. Pero ang lawas ta, adlaw-adlaw, milyones nga kagaw ginaaway sa aton nga immune system. Wala na ya untat ang waswasanay. Amo na ang rason nga dapat, adlaw-adlaw ka man inom sang imo nga DTX 500 kag Mighty C. Bangod sila ang aton nga makabig nga steady supply of reinforcement kag mga construction engineers nga makabulig repair sa constant damage nga natuga sang wala untat nga gira sa sulod sa aton nga lawas. Te, saan upa mo mainom DTX 500 kag Mighty C, guba na inyo lawas, balatiano na kamo, mas dasig ang recovery halin sa balatian kun adlaw-adlaw ga DTX 500 kag Mighty C. Kag indi kagidya matamaan kun magkasakit ka. Remember ha, dumduma, to keep your body healthy and be

0: substansya nga ginapuklos ang imong sebaceous glands sa imong guya. Masami target sa free radicals ang sebum kag ini ang nagalimit ang amount sa oxygen sa gitwag affected area. Ini ang paborito nga isaran sa gitwag anaerobic bacteria. Di ang mga P. acnes, rason nga nagabutoy-butoy na, nagadlagko, blaser cabin ay mupunggod. Agod malikawan, amo nang bintaha kung adlaw-adlaw kagainom sang detex 500 kag may TC. Kay nga aman, puno sang antioxidants kag nagaprevent sang gitawag oxidation. So, meaning pa, kung wala oxidative stress, equals healthy face, nga wala sang acne. Amo nang sikreto kung naka-DTX 500 kag naka may TC.
1: Yes, kung pampambuti ang paghambalan, Dr. Mel, Sir Kevin, no? Wala na sang may makadaog pa sa naming amod, no? So anon mo na ang kagwapa ko na boringot kag suplagdaman, no? Laway mi Japan, no? Pero ang pagka may naton sang ulo sang mga babae, ang kalabanan dala sang hormonal changes, ilabi na kun manugabot ang ilanga pamulan noon, no? Nagataas ang level sang oxidative stress sa tion nga manugabot ang menstruation, no? Ini ang may dako nga effect sa negative hormones nga nagakontrol sang behavior sa mga babae, no? Dugangan pa sang sakit nga puson, paghanas ang paginhawa, singgit ang masugata mo, Sir Kevin, kun amo na, no? Imbis nga sweetness, no? Hindi pagpatulan, no? Ang baba ni Mrs. Kung muna, chindihon mo na, no? Paim na lang.
0: Hindi pagpatulan, the skip detects 500 kinitis. Chindihon na rabaw, gawa pa nago-nago lang na siya.
1: Anong sikrito niya?
2: Hilig sa taguay?
0: Once ka pa nago si Jarabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo kung ano-an, sino ang kapamasahi sa'ya, pinaidad, sir boy.
2: Dising ko nun, 19, ang 8, nag 19 ako nung kilis, last year 18, plan ko mo. Uy, ka 19 ah.
3: Kampiyon ni
0: magpisyo. Kabalo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakadto ginadi ka ng Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamassage, gamit ang DTX Herbal Oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa baos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
4: Maligo adlaw-adlaw, no?
2: Basic.
4: Maligo, no? Basic gina yan.
0: Ang pagligo is not enough.
4: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mel, ginputangan sa vitamin C. Na? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
5: Fat liver ba lang imo problema? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may compound gumomorti kasaransya nga nagahatag protection batok sa liver failure. DTX 500, ang best friend mo kontra fat liver. Bakal na sa mga butika.
1: Paim na lang, no, sang DTX 500 kag may TC agod nga magmaayo ang mudo ni Mrs. No, kag palanggaon ka sang tudo, no, kay ginasiling dira sa Dr. Mel nga ang babae amo nang suga sang aton nga panimalay.
0: Di ko damo babae, damo suga.
6: Christmas lights. Sana ga.
2: Igpat-igpat.
1: Oh, so hambal nila, no, happy wife is a happy life, no. Amo na nga kinanglan halungan tagid ang aton nga asawa.
0: Damo subong chocolate.
1: Oh, instead nga tagaan sila Dr. Mel sang chocolate kag mga tamis, no. Tagaan ta na lang sang DTX 500 kag may TC.
0: Amo na tani.
1: Oh, so amo nang mga power antioxidants nga makagwardyaya sa ato yung mga babae, no? Labi na gid sa ilang reproductive organ, no? Maluwas ng pang imong asawa, no? Sa ginatawag cervical cancer, uterine cancer, kag ginatawag breast cancer, mga kauturan. So, paim na lang ah, sang DTX 500 kag mighty C, no? Kaya muna ang ginatawag makaprevent, no, sang cancer, no, sa mga babae, no? So, protektahan naton nga asawa, no? Patumara sa nga DTX 500 kag mighty C kada adlaw.
0: Kanami isang istorya ang subong pagpalangga sa babae. Hay.

0: Di mo bakal bulak da.
1: Mm-hmm. Chocolate. Chocolate, ah. Valentine's
0: Day. Bakal, nalana niya, ano. DTX 500 kag may tisi. Di pa, agis pag inom sa ilasang DTX 500 kag may tisi. Mm. Ganami ilakotis. Ganami ilang mood, no? Dula pung punggod. Normal ang menstrual cycle. Kag hindi magka-cancer, te. Nabaklan man, mister mo sa ano. DTX 500 kag may tisi. Mm. Imo misis, ginabaklan mo man, no? Kung puro chocolate hatag niya sa imo, kag mantikaon niya pagkaon, alams na. Mm-hmm. Gusto mo linong nga puloyan, mabuot nga sawa, paim na DTX 500 kag may tisi. Te, may mo ka muna.
2: Informasyon sa ikayong gawas.
3: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cibu.
4: Kamusta ni mo na ibawaan na kay diabetes?
3: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, is 320, painom ko sa DTX 500.
4: Ano sa may mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mong inom?
3: Kabuntag na o gabi.
4: O, nakarang pila na may mong sugar?
3: 136 na lang akong sugar. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo. Tested na jud na ko nga nindot kayo imo paminaw sa imong lawas.
2: DTX 500, Mighty C, Alkaline, ng Vitamin C.
5: Ako galing sa bigayong loser sa estudyante. Na problema magig ko, kaya kadasig sa akong nadulaan ganang magtuon. Sakit kayo na kong ulo, tiinom ko Mighty C, Alkaline, Vitamin C.
6: Pagsubong ka namin sa akong pamisari.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Alkaline, ng Vitamin C.
7: Ako galing siya rin, nagtanto sila ay kitang nagligad. Sakit siya katama, yan ba sa tiyo ko? Tumarko sa Mighty C, Alkaline, Vitamin C. 2 cups, 3 times a day, 3 kad daw. Wala ang sakit sa akong tutong nalamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mapalit sa mga butik.
8: Ikaw bala may ginabatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina. Kaning kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Clinica Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Clinica Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginpangita mo, mag-clinic ka na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, Door Number 2, BJI Building, atubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblasyon Hinigaran. Mayara magkita sang klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
0: Importante mo asawa hindi ba ilok sir Kevin?
9: Dok Ramil no sakto
0: isa, na. Isa ko no sa kwan mo pamintin sa no. Isa ko no relasyon. Sa relasyon ko no hamot nga asawa.
9: Hamot nga asawa no
0: dapat nakapaligo ko no.
9: Dapat Dok Ramil hindi lang kay flowers kag chocolates ang ginahatag. Dapat kabalo man sila maghatag.
0: Sangkikay kits.
9: Correct. Sang klinika de alternative
1: no. Magboringot si Miss.
9: Siyempre, paliguon anay si Miss.
1: Paligo.
0: Amo na ang pinakanami nga gamiton.
9: Ligo ka man anay no. Para before that mag-date, hindi man na hindi man makaguba sang ambiance bala sang ginatawag natong nga Valentine's no. Ang ginaselebrar subong Valentine's kamuya daw dogira
2: DTX Beauty Soap information sa ikayong lawas.
0: Pero kisa kapangita siya DTX Premium.
9: Premium no?
0: Either day na. Pero kung nami ang DTX Premium, kung may cancer ka, may degenerative stage ka, kay may ara siya kuan mo.
1: May diabetes ka.
0: May diabetes ka, nami niya siya. Pero ang atong DTX Coffee Mix, nami man niya siya kung butangan nato sang duha ka soft gel sang D3Bio para matawag siya Bulletproof Coffee.
9: Amuning pinakabakal subong nga adlaw Dok Ramil no ang extend
1: magdamag bakal sa mga
0: extend mo
9: ubos kay pang preparasyon ko no no ang extend food supplement nagapanami sang imo nga blood circulation. Correct. So kung nami imo blood circulation pati
0: paama
9: imo paama nang frontal effect no nga may
0: nga may center stand ya. Center stand gabakod.
9: So niya. Kung nami imo blood circulation, nami man ang metabolismo sang imo lawas. Mm. Kung nami ang metabolismo, nami ang pagdulong sang mga nutrients sa kaputok-putokan sang imo nga mga kaugatan da kag sa parte sang imo lawas. Kag syempre nami man ang paghakot sang basura no.
10: Yan na mag-aso taga Alibabay Mabigo.
4: Ang imong sugar sa una pila man?
10: 300.
4: Kanus ama kan mag-start og inom og DTX 500?
10: Mga duha pa ka semana kapin.
4: Pila imong na inom DTX 500?
10: Pagyud ka sab.
4: Duha ra ka sab. Yun sa man yung pag inom.
10: Multa og gabi eh.
4: Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
10: Oo.
4: Ya pila na may sugar nimo ron?
10: 126 na lang tao kaluis Ginoo.
2: DTX 500. DTX 500.
0: Kag syempre, di pa paglipat yang aton mga kapi, no? Sa DTX Coffee Mix, kag syempre Klinika Dio Fresh.
2: Informasyon sa ikayong gawas.
0: Kadto ta sa talakayan naton paano ang ditribayo maprotektahan niya ang atoan ang aton nga mga kurason. Di to ang mong pinaka importante sa talk ni Doc with Sir Kevin.
2: Talk ni Doc.
9: Thank you Doc Ramil. So pagpatak sang ika-14 nga adlaw sang Pebrero Doc Ramil,
0: Goy.
9: Kag Doc Sam, damo gid ang nagapaabot nga makabaton flowers kag chocolate.
0: Hindi ditribayo.
9: Hindi ditribayo. Ang mga lalaki naman niya sige na paminsar kung din nila gusto i-date si crush nila.
0: Atos katunggan niya or wala na gid yar. Aros ka sa gingan.
9: Ang iba naman niya Doc Ramil, nagasakit ang heart kay wala ka Valentine's. Pero ang iban gasakit kay tungod sang unhealthy lifestyle.
0: Amo nang malaki.
9: Kag tungod sa komplikasyon.
0: Why gay inom ditribayo?
9: Diabetes kag high blood.
0: Kay why gay inom ditribayo?
9: Subong aton istoryahan kung paano makabulig si ditribayo sa inyong tagipusoon.
0: Happy Hearts Day, Sir Kevin, kag Doc Sam. A month of romance. Basta Pebrero gani.
1: Valentine's Day.
0: Ha? Ang mga kuraso ni, grabing pitik-pitik mo tungod sa pagigugma. Pero may ara sa mga pagpitik-pitik sa heart niya, hindi manami. Kag posible sinyali sa gitawag heart disease, lo, no? Ini ang dapat hindi pag baliwalaon kay base mahulog ini sa gitawag heart attack. Ang lain niya ining gitawag
9: myocardial
0: infarction, no? Labi na gid kung tuman kataas imo nga cholesterol level, pero kung gaditribayo ka adlaw-adlaw, ti mamintin gid mo ang cholesterol level kag puno sang HDL or good cholesterol ining aton ditribayo. Amo ning naming kuan nami pang regalo.
1: Correct.
0: No, especially kung may mga problema sa gitawag kuraso. May mga rheumatic heart, dako gid ya makabulig ang ditribayo. Dok Sam.
1: Correct gid Dok Ramel, ang pagsakit sang dughan, no, hindi gid dapat baliwalaon, no, lalo na kung gabatyag ka sang simtoma kangay sang pagpindot sang dughan. Ang daw ginatuslok bala, no? Daw gainit ang mga dughan pagid mo nang simptoma, dikit pag baliwalaon, no, pagpalanghugot sang daw ginakumos ang imong kurason, no, ini bangod basi may bara ang imong kaugatan kag kulang ang pagbalik nga dugo sa imo kurason, no, rason nga kinahanglan niya magpasang tudo, dapat gid mag ditribayo kada adlaw.
2: Ditribayo.
11: Mo si Norberto, isa ka atlet, dako ginanibulig sang ditribayo tungod ginapapagbo niya kon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidad. Pareos ang pag-ehersisyo.
2: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
1: Kaya ang D3Bio puno sang medium chain triglycerides nga nagasuporta sa imong keto diet. Agod magnubo. Oh? Ang imong risgo sa mga ginatawag heart diseases sa Sir Kevin.
9: Ang D3Bio naman niya Doc Sam nagapanami sang insulin sensitivity.
1: Mm-hmm.
9: Ginasigurado sang D3Bio nga mausar gid sang selula mo ang glucose kag magkabulig gid sa pagtapna sang mga balatian kaangay sang diabetes, high blood kag mataas nga cholesterol level nga nagapataas ang risgo mo sa pag magka heart attack, no. Ang D3Bio may extra virgin coconut oil nga nagapanghimos sang bad cholesterol sa imo nga kaugatan, kag inupdan pa sang vitamin D3 nga nagapanami sang imo nga cardiac function.
0: Eh, no? Tagpila subong Sir Kevin ang kuan man, bukis ang flower man. 3,000. Ang ibang 3,000 minami lang 3,000 mo, no? Ko ako ya, kayuhon ko ya desisyon ko sa kabuhi. Gaan ko ya mga labans ko sang ditribayo. Sa balay, may isa to ka case, no? Isa ka case nga, no? Nga ditribayo, no? Tag 14 pesos lang na kada kapsula adlaw-adlaw. Kung isa ka box nga 1-4, at ti may sobra kang 100 pesos, dapat alagaan naton ang aton kurason kay ini, kay isa sini ay isa ini sa mga gitawag nila nga cardinal organs, no? Uh-huh. Sang lawas. Meaning, kung wala ni nga organ, patay na tayo. Agod layo kamo sa balatian sa kurason, ti kaonda mo utan, prutas, iwasan ang tamis, iwasan ang matambok nga karne. Kag, siyempre, adlaw-adlaw, inong gidya, ditribayo.
12: Ditribayo! O si Rosita, kapanluya ang lawas, nabatian ko sa radyo ang ditribayo ang makabulig sa paglipon sa kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
13: Ditribayo! Ang ditribayo! Yung may visio! Ang visio! Yung may
1: ditribayo! So ang ditribayo makabulig man sa imo sa pag, malikawan nato, no? Ang ginatawag healthy unhealthy fats, no? Kay kun nagadiet ka, no? Mm-hmm. Ang tendency mo
0: gakrib
1: ka sang ginatawag carbohydrates kag fats, no? Tumar ka sang D3 before ka magkaon, kay dasig ka mabusog bangod ang D3 gina-increase niya ang imong ghrelin kag leptin hormone nga naga-suppress, no, sang imong appetite.
0: Yes, amo nang kun sekreto te sa may mga ginapangaluyaganda. Okay man na, may bulak, may chocolate, paman ni ano ditribayo, no, inyo nga mga crush, instead kung damo malang kwarta, no, Sir Kevin.
1: Pero
0: kung alanganin giti ditribayo na lang. No, kung ditribayo adlaw-adlaw, ma-enjoy mo pang life kag makapud sang dugay ang imo nga pinalangga nga di layo ka mo sa heart disease. Ano mo, sige ka kaon at chocolate. Mm-hmm. Ano mo, bulak, kaonon. Mm-hmm. Ha, Sir Kevin?
9: Kung chocolate siya, Dok Ramil, adlaw, mm-hmm, ang imo nga adlaw-adlawon i-regalo si imo crusty, dasig lang, eh, no? Makapatay na yung chocolates. So, amun na ang amon nga mga health tips sa inyo kung paano mo amligan ang imo nga heart, kag pati heart ni crush mo, no? Kung love mo si crush o ang imo nga pamilya, taga ID3Bio, may pangontra ka na sa ubo, trangkaso, hilan at kagsipon, protektado pa ang kurason sang imo nga mga pinalangga. So, ID3Bio muna.
0: Sige, so muna ha, di paglipat eh. May budget sang bulak ang chocolate, budget din man ang D3Bio.
13: Informasyon sa ikaayong lawas. D3Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ng D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio.
0: Tagtota sa mga dugang ang mga bintaha o benepisyo kung pala inom ka D3Bio. Ito, siyempre, permi na muna ginapakilala sa inyo ang D3Bio may C12. Ano ng C12?
1: Mm-hmm.
0: Gitawag na sila, lauric acid, no? Kita mo ang mga sinanguna, bisan subong ginasunod pa na pag may sore eyes ang bata, ginapatuluan sang ano, sang gata sang nanay.
1: Oh.
0: Nga kaayo because of lauric acid nga ara sa gata sang nanay. So kung pala inom ka ditribayo, pareho lang nga inom ka gata sang imo nga nanay. Number one, gina-decrease niya ang pagkalapuyot sang blood platelets, no? Para mag increase ang gitawag, makabulig man mag-increase ang motility or nami nga flow sang imot yan, no? Kung pala inom ka ditribayo, ang secretion gina-reduce ang secretion sang cholesterol sa imo nga dugo, kag siyempre ang atay, no? Maamligan sini kag gina-increase ang uptake sang calcium kag magnesium para nga nami ang mga tul-an. Mm-hmm. Ang unang nami kung pala inom kaya ditribayo adlaw-adlaw.
13: Ditribayo!

0: ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
0: Ang PCO.
1: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
2: Ang binta, pag ikaw naka D3 Bio kakadadlaw, may ara sa sangin na pag caprylic acid, bakon na C8, no? Isa ka tipo sang energy, no? Nga gina-convert sang aton nga lawas sa into ketones.
3: Oh, dasig kung pala inom ka ni Tribayo, hindi ka dali gutumon.
2: Oh, hindi ka dasig gutumon kag hindi ka dasig yakapuyon, no? Tungod nga may aras siya sang ginatawag energy kag amo lang ni ang isa sang klase sang ginatawag medium chain triglyceride nga maka-cross sang ginatawag blood brain barrier, no? Labi nang gid kun medyo malipaton ka kinalamo gid siya sang D3 Bio kay naghatag ini sang instant energy, no? Labi nang sa aton nga silula sa aton nga utok. So kung naka-D3 Bio ka, ati alerto ka kag focus kag dia Sir Kevin.
4: Kag ang D3 Bio may ara man sang ginatawag nga caprylic acid, no? Or C10 nga makusog nga antiviral kag may antimicrobial properties kag i-convert pagid na siya sang imong atay, no, into monocaprin kag ini siya ang nagapamatay viruses kag bacteria. Caprylic acid nagapataas man sang imo nga energy expenditure, but silingon mas damo ka maubra nga trabaho kung naga D3 Bio ka. Kag mas maka-burn ka sang damo nga fats kag makabawas ka timbang.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butka.
1: Kagang MCTs nga makita sa D3 Bio, ginadala na siya sa imong liver. Kaghimuon pa into ketones, no?
2: Ang ketones, isa sa mga paborito nga pagkaon sa imong brain.
1: Kag kung healthcare professionals, be Dr. Ramil, no? Pwede ka gamit sang modified keto.
2: Uy, sa mga kuan, mga parents, ha? May mga kabataan mo may kuyap, nami ang kuan. D3 Bio. Because may ketones ang D3 Bio.
1: Muni, kung ma-induce na nimo ang ketosis, manami man siya sa pagbulig sa pag-control or pag-manage sa
2: epilepsy. Ketosis, kung wala na carbohydrate o wala na glucose nga gamiton imo lawas, ang ketones na iya nga gamiton. So amo na ang mga bintaha kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi time. Hindi naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamaya sa tutanan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinag-uunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
4: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Visio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio with Visio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig nalang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
6: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics.
6: Ang best friend sa mga kababaihan.
7: Sporbiotics.
6: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
7: Sporbiotics.
6: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
3: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agbut maging mas hubid sa kitad ang itsura. DTX 500. DTX 500.
8: Katalina Habagat.
9: Anong ginabatsyag mo?
8: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo kay dinamit na gitsa akon nga mat.
3: DTX 500 Mighty C alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika, dayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo
3: gid. Mighty C mabaka sa mga butika.
0: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako Mighty C. Sa isa ka semana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang akon nga lawas.
3: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man ing nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Extend food supplement for men.
15: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
16: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Ayaw ang
3: DTX 500. DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
17: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
3: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhunghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops at doon na ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, right, Puso.

0: Radio Com.
1: Campione Radio.
2: Kampiyon nga oras sa K-Fab News FM Philippines. It's 37 minutes after 4 o'clock in the morning.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K-5 News FM.
4: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Balita K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K-5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga.
3: Balitang K-5 sa umaga.
4: Balitang K-5

0: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Western Visayas. Good morning, mga K5, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome na sa pagpalag sa palatuntunan balitang K5 sa umaga. Subukan lang, mga K5, sa ngatong sining ang pagpalayag, ikatatlo ng o kanduha ng Lunes sa bulan sa Hulyo, 2026, mga K5. Today is July 13. Dali na lang, no? May grasya na naman. Oh, mga K5, bango na, mga kauturan. Irima ko naman kita sa kahanginan, mga K5. Isa ka oras sa 20 minutos na pagpalag sa atong sini nga palatuntunan subong nga kagahon. Yanda, may klase, may trabaho, mga K5. Mga suki na itong tagpalamati, so diin magkamon nga bahin sa pungsod Pilipinas. Sa bilog nga Western Visayas, probinsya sang Capiz, kinabugusan sang 16 tanan ka makabanuhanan. Kalakip man mga K5, ang 47 ka barangay sa siyudad sang Ros. Good morning! Mayad-ayad man nga kagahon sa aton mga tagpalamati diri sa premier distrito sang probinsya sang Capiz, nagapamati na kamo sa sining nga mga tinak na mga K5. Sa aton sining nga pagpalag, sa aton sining nga palatuntunan balitang K5 sa umaga, pinaagi sa aton sining pinalangga nga banwa ang banwa sang pilar mga K5. Oy, bangon na ha. Gabutan na ang tanang mga nakasaksak sa mga extension ninyo da. Mga charger ninyo gabutan na. Mga labay-labay, anong inyo ang ambal kong agabuton nyo no? Pag-grabuton da haw. Bangon na kamo, bangon na! Aga pa ko nung nagbangon nga, gabi na ko natulog kagabi. Good morning! Sa ato mga pinalanggang mga barangay official subong agahon, good morning! Amat-amat na kamo yumiuhom, bisan plug plastic lang mga K5. Kaya dali na lang ang filing sang Certificate of Candidacy mga K5. Sa Setyembre na ho. Oh, ay kung huwag ka nagayuhom, so mga huwag naghahandom pa lang mapadalaga ni home na. Mga buisit ka mo. Aga pa ka mo sa kabuhi ko. Huwag labot na sa mga working ha. Mga working, nakabalo magtrabaho sa ila trabaho bilang opisyal. Naghahandom para sa kayuhan sang tao, hindi para kayuhan sang iyang pamilya. Good morning. Yan. Pero kung naghahandom ka para sa kayuhan sang imo pamilya, kaya para sa imo bulsa, pagpaukoy ka. Kung naghahandom ka mo, magdalagan ka magserbisyo sa tao. Amat-amat na ka mo. Kaya mga batasan nyo, ng mga pinalastik, isit aside nyo na na. O, dali na lang o. July na, August, pag September, may filing na sang COC. Why naman ginistoryahan sa Senado nga i-extend pa kay busy ang mga senador kag congressman subong sa pagpatigayon sang impeachment trial kay BP Sara para wala na problema sa 2028 nga eleksyon mga K5. Diba? Wala na istoryahan mga pinalangga kong tagpalamati. Oy, good morning, ha? May 84 ka mga presidente sa persons with disability diri sa Banwa sang Pilar. May ayad nga pagpamati, nagapamati ka mo mga ka-K5 sa 89.7 FM, Radyo Tagbuanay. Ang radio sang mga Pilarenyo. Ayan, good morning. Naming tulog ko. Natapos ko program kagabi, mga almost 9 o'clock in the evening. Tulog dayo na. Tapos kaunsang balot ni Boy Balot, tulog na yun. Good morning, mga ka-K5. Upon ko sa pagpangalaga sa sininga matinak na mga kauturan, ka-K5 Alvin Pagunsan. Wala pa ni Buhin bonus ni ka-K5 Alvin. Ara pa doy. Ara pang sobre. Ang unod wala na, balda. Ino? Sige lang ah. Importante, ginadumdum ka, ginapalangga ka ni Doc Ramil. Oh, ganun. Oh, good morning sa mga tagpalamati naton sa northern part sa probinsya sang Iloilo nga aton malabutan sang aton sining nga pagpangalagad yanda nga kagahon mga K5. Nakatutok kamo sa K5 89.7 FM Radyo Tagbuanay kag K5 89.7 FM Radyo Tagbuanay Digital. Ano na ito sa mga K5 nga Facebook page subong nga kaagahon. Live kami dira, makita nyo kami kagmabatian mga kabyanan. Patunog-tunogang inyo sa mga transistor radio ang 89.7 FM Radio Tagmuanay. Subong man nga kaagahon mga kakay-5 nagapilit na, kag nagatabid na ang aton sining mga sister station, ang K-5 News FM Rojas. Ang patrol sa sining mga tinak na mga kakay-5 nagalibot na sa mayor nga dalanon sa pag tipon sa mga importante nga mga balita kag impormasyon para sa aton sining mga kauturan, kalakip na ang latest nga presyo sa mga balaklon sa merkado mga K-5. Kompleto sa Ricardo's mga K-5, para na si K-5 Rodney Daban dalanon karon upod sa kay K-5 Peter John Juarez nga nagalibot-libot sa mga bayor nga dalanon sa aton sining siyudad mga K-5. Chip Nilsson Pontillas, good morning. Guapo. Guapo Chip Nilsson. Kita na kita Chip Nilsson sa kwan sa Miyerkules. At the same time, nakapilit naman ka nakatutok ang aton sining sister station ng 89.7 FM Spearhead Kalinong Radio sa Camp Macario Peralta sa Hamindan, Capiz. Nakatutok ang bilog na Singgunon Distrito, Central Part sa Banwasang o kung mga kabanuanan sa Central Part sa probinsya sa Iloilo. Kalakip man ang aton mga kauturan sa mga kabanuanan sa probinsya kang Aklan, mga ka-K-5! Amak mo na. Amak mo ng puwersa natin subong nga kagahon. Mga viewers natin sa Facebook Live, mga OFW nag-upod sa atin sa inyong pagpangalagad. Good morning! 46 minutes after 4 o'clock in the morning, mga kauturan, good morning kay Tuto Chris Alba. Tuto Chris Anthony Alba, mga ka-K5. Musta ka na to? Meron nga kagahon lang da, no? Sa imo, kasi sa imo bilog ng familia. Ma'am Duna Banana, ang pinakagwapa nga host ng DepEd. Dili sa K5 News FM, mayong aga ma'am. The one and only Ma'am Duna Banana. Good morning, Ma'am Clyte Dorado Bacanto. Tita Clyte, good morning lang da. Anong may sanag? Good morning sa Bacanto family, sa bilog ng familia. Mga ka-K5 dahil darasyon, good morning. Aga pa, nakatutok na sa aton sa nga mga transistor radio, mga ka-K5. Nanay Roberta Parak Patricio, aga pa, nakashare na sa live na ito. Oy, mga nagatanaw sa aton subong kagahawan, magluwas ka nagatanaw ka mo, palihog ko, pakishare sa live na ito kag mag-comment. No? Share, follow, and like. Kag mag-message mga ka-K5. Simple lang. Ganyan lang tayo dito sa K5 News FM Philippines. Kitchi Bantay sa sityo Pinamulutan. Kayos, mayroong pinamulutan. Dindapit ina siya. Piaral ako yan sa sityo Lupes. Toto Kitchi Bantay and Bantay Family, thank you so much. Nay Belma Villanueva, good morning. Dito sa Montiplor. Good morning sa inyo tanan-tanan. Emeline Andres de Piña, good morning mga ka-K5. Inday Margarita Buenvenida dira sa Sitio Lopez, good morning. Aga pa naka DTX Coffee Mix na. Mayrayad nga kaagahon sa inyo tanan-tanan mga ka-K5. Dalas dason taning mga nagapatamyo kay masunggod ini sila karon kunin naton ma. Dumduman mga ka-K5, mabudlay na. Inday Arlene Fokbit dira sa Banwasang Tapas, God bless. Kag salamat sa pagpamati. Ma'am Elma Dornas Manalansan, good morning. Nakatutok na sa tindahan dira sa Mandaluyong City, mga ka-K5. Ma'am Ni Matiliano dira sa may bansang Panay, Capiz, good morning. Thank you so much sa pagpagigupo diri sa aton sining palatuntunan. Yanda nga kagahon. Good morning, ni Nunong Milan. K5 News FM, the airwaves supremacy. Toto Miladra sa Mindan, good morning. Ang pinakagwapong amigo kag kumpare, ang Anay SB member kag karon, Capilco District Area Manager, mga ka K5, or Director, si Director Moises Mayo Baligumba Jr. Dira naman sa Binsang Kwartero kag numaraw. Aga pa so, nag-indakal lang ininit mga K5. Nag-timpla na sang DTX Coffee Mix mga ka-K5. Pero kagabi, balaan ko gininom niya, Extend Food Supplement for Men. Director Moises, good morning sa imo ug sa imo bilog nga pamilya. Good morning man, Inday ni Cuenca. Thank you so much, Doy Arthur. Dira sa may West Villa Flores maayon. Good morning sa imo ug sa imo mga kapamilya. Kalakip na sa imo sini nga mga byan nga nakatutok na diri sa aton sini nga pagpangalagad. Kumpari namon nga gwapo bastante sa pagpalangga kag paghigugma kay K5 Jubic malapitan Huber. Aba, kapadoy ha. Tumayo ha. Kapanamyaw pa lang ko. Galumapaw na ang viewers tao. Una iya. Morning lang sa inyo ha. Mga viewers natin, pakishare pag isang live natin para duro-duro kita nga naga i-remouse sa kahanginan. Ay, karay ato ha. Buna masakos ako ang Lunes ko. Hasta Biyernes ko na masako. Kid kay subo nga mga sinima na mga K5 umpisa do karon hasta sa katapusan primero nga bulan sang Agosto damo da among event sa persons with disability mga K5 no, kay ato sini nga National Disability Rights Week mga K5 no, so damo nga mga kabanuhanan ang nagapatigayon sang ila sini nga mga aktibidades mga K5. Actually dapat subong adlaw ara ko sa may Metro Manila. Galing kay nagbagyo mga ka K5, may ara kita nga kon nga convention or conference with the National Council on Disability Affairs mga ka K5 or NCDA no. Tatlo ka adlaw. Galing ko hindi ko kwan, hindi ko kamuha batas bayaan. Yan. Hindi kay may mga bagay lang hindi pwede matalikdan. No, actually ato na permado na ni Mayor Arnold ng atong travel. Galing tiway kita naglakat kay hindi ko pwedeng mabayaan kamo dis kahanginan. Oh, arin na mga balita mga ka K5. Message lang sa inyo sing mga greetings. Balikan tanangan-angan mga ka K5. Ari mga nagapanguna nga mga headlines sa aton sa nga pagpalayag sa aton sa nga palatuntunan Lunes kay edisyon mga ka K5. Headlines sa balitang K5 sa umaga, July 31 or July 13, 2026 mga ka K5. Una nga mga nagapanguna nga mga balita, headlines mga ka K5. Presyo sang gatong magahulag na naman, masubong nga simana mga ka K5. Sari-sari store natupok sang kalayo sa surat sang Rojas. Senior citizen dakop nga nagapataya sang illegal nga pasugal. Lalaki dakop sa baybas operation, armas lutang kag druga na kumpiskar. 56 anyos nga lalaki dakop nga nagapataya sang illegal nga pasugal mga ka K5. Laptop kagalahas gintaban sang wala pa makilala nga kawatan sa barangay Imungpong. Pidiya kapis may question para sa pagtapna sa pagsulod sang droga sa Kapis Rehabilitation Center mga ka K5. Department of Health was sa Visayas kay Kapis Provincial Health Office magapatigayon sang maintenance sang cold chain equipment. Dugang pa nga mga balita lokal, Roa City PNP magapatigayon sang simposium angot sa active shooter kag arm recovery or arm robbery awareness mga ka K5. Sa dugang pa nga mga headlines sa balita nasyonal mga ka K5, Senador Chis Escudero ginalauman nga matapos ang impeachment trial ni VP Sara antes ang bulan sang Disyembre. Lawig-lawig gawa nga impeachment, lawig-lawig man nga gastos ang gobyerno apang ang mga kawatan araga po nagayumyuhom sa palibot mga ka K5. Nas ginaduso nga budget sa 2027 mga ka K5 aprobado ni President Marcos mga ka K5. Approve na ang mga pundo sa national mga ka K5 na gayumyuhom naman ang mga buaya sa gobyerno mga ka K5. Karon niyari kita sa mga nagapanguna nga mga balita mga ka K5 sa lakat sang panahon diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka K5. K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon. 24 oras nga public weather forecast sa ginisyo sang pag-asa alas 4 subong nga kagahon July 13, 2026 mga ka K5. Nag-experience kita karon sang southwest monsoon nga nagapikto sa Luzon, ang Metro Manila, Ilocos Region, Caldera Administrative Region, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, probinsya sang Oriental Mindoro, Oriental Occidental Mindoro kag Palawan, mag-experience siya mga K5 sang paglaptalapta sang pagtupas ang ulan sa mag-uumon nga adlaw subo nga panahon mga K5, kalakip na ang pag experience sa pagpanaguob. Ang ining nasambit nga sitwasyon mga K5 dala ini karon sang southwest monsoon nga nagaepekto sa nasambit nga mga kaprobinsyahanan. Posible ini mga K5 makadulot sang flash floods, landslides kag ini naman ang maka-experience ang mga pumuluyo sang moderate tubtub mabaskog nga pagtupa sang ulan mga ka-K5. Pinakabahin sang Luzon, may mga lugar kita karon nga mag-uumgum, tub-tub, mag-uumon mga ka-K5, ang aton sining kawaan, isolated nga pagtupas ang ulan, kagpagpanaguob mga ka-K5. Ini ang epekto man sang southwest monsoon mga ka-K5, nga pwede, kagposible, makadulot sang landslides during sang pagtupas ang ulan mga ka-K5, kagpagpanaguob. Ang west ang Visayas area kalakip ng west ng Visayas kag Mindanao magumgum ang panahon naton isolated nga pagtupas ang ulan ini naman ang dala sang localized thunderstorms mga ka-K5 nga posible magdulot sang flash floods sa mga lugar diri sa aton sa west ng Visayas landslide sa mga nabukid nga porsyon kalakip man ang pagpanaguob mga ka-K5 amo ni karon ang sitwasyon nga madamo kita sa mga kauturan nga apektado sang gulpi nga pag-ulan sang tinalikdan nga adlaw bangod sang habagat kag sang agi sang bagyo Inday mga ka-K5. Ang aton sining hangin sa karon moderate tub-tub mabaskog may direksyon southwest to south mga ka-K5. Ini ang aton sining kadagatan naman subong nga kaagahon mga ka-K5 mabalod-balod no mga ka-K5 moderate tub-tub mabalod ang sitwasyon naton na ara kita sa 1.5 to 3.1 meters ang katason sang balod nga nagahulag sa aton sining mga kalalawran mga ka-K5. Ang Bisayas kag Mindanao mga kauturan naton nga nagapag-upod diri sa aton ang aton sining sitwasyon mga K5 no ang temperatura naton subong mga pinalangga naton nga tagpalamati 25.9 degrees Celsius mga ka-K5 kagkaroon naman sa alas 2 ang kahapon na noon ara kita sa 29.4 degrees Celsius mga ka-K5. Ang aton sa ning adlaw, magabutlag, aga pa, magabutlag ang aton sa ning adlaw alas 5.34 sang kagahon, kag magatunod naman karon alas 6.30 sang kagabihon mga ka-K5. Meaning to say, mga pinalangga naton nga mga tagpalamati, malawig ang adlaw, subong iya nga mga tinakna mga ka-K5 sa adlaw nga Lunes mga kauturan. 57 minutos na galigan sa tak ng alas 4 mga ka-K5. Good morning kay Tuto Tabot Bernal kag sa Bernal family dira sa may Gintigana Carles Iloilo mga ka-K5. Sa mga tagpalamati naton nga nagasunod diri sa aton sa nga pagpanganagan yanda nga aga mga ka-K5. Pare Richie Pinalba, good morning sa kay Nanay Mila ni Pinalba nagainom-inom sang DTX Coffee Mix mayong aga kalakip man sa kay Dexter Mayo dira sa may bahin sang kwartero mga ka-K5. Good morning na ko kay Director Moises Baligumba kag dira man sa kay Dexter Mayo from Daar S. Salam Africa mga ka-K5. Thank you so much sa Sir Dexter Mayo. Toto Nestor Kasugbo, good morning. Lindon Hano, mayong aga. Rodney Frias, may rin mga pagpamati dala sa banwa sang Panay, Capiz. Toto Charlie Villaruel, good morning mga ka-K5. Dira man sa mga taga-barangay Kulanghao, sa kay Ma'am Myla Agnacian Rosales, may rin kagahon. Miss Elsie Acuna, Madam Elsie, good morning. Thank you so much sa pagpamati diri sa K5 News FM Philippines mga kauturan. Oras naton, 58 minutos na kaligad sa tak ng alas 4. Ari na ang patrol mga ka-K5. Nagalibot na sa sininga mga tinihon. Rana, patrol naton. Isibaw-sibawa na partner kay nag-lagulag na sila sa aton sining. Mayor na dalanon sa aton sining. Pagpangalaga diyanda nga kaagahon mga ka-K5. Unang mga balita kag sitwasyon, pakishare sa aton sining live mga ka-K5. Para nga dire-diretso ang aton sini ang pagpangalagad mga ka-K5.
1: Dali-dali yun, kag dire-diretso ang mga impormasyon nga ginahulat sa aton sa mga kauturan. Good morning kay kupare ko, Manny Albao!
2: K5 Balantay Mercado Update!
1: Ka K5 Rodney Dabandalanon! But please.
3: Good morning, ka K5 Jubert. Good morning sa aton mga tagpalamatik at kumalanaw. Kamusta konsulod ka, K5 Jubert?
1: Daw nagasulod ka lang sa building sa K5.
3: Wow. Yes, no, kakipag different situation dari sa Subong sa siyudad sa Rojas, sa Manayanaya, dari ang panahon na no, wala dari sa pag-ulan kag Subong man ang temperatura medyo mapaang kag kadungan sang siniman nga panahon na kakipag different ang mga mayong lakas sa dahon dari sa Subong sako na ang dinalaga na iman sa nagkalain-lain ng mga behikulo Lunes nga adlaw Subong ka K5 Jubert may klase naman so sa COVID ang pila naton diri man ka mga kauturan sa may syudad kaga kadungan sang sining sinako ay man sang pila diri ka mga sarakyan na ari kaga sako man sa pagpanindo ang mga street sweepers kaga mga garbage collectors sa pagpangulikta sa mga basura diri sa palibot ta kaga sa Subong gani medyo kana siya okay na ang itsura diri sa syudad kay malimpyo na ka K5 Jubert.
1: Di nagali na mga basura nga ina. Damo kita bisita bala Subong adlaw ang mga obispo bala mga alabutan dira sa kanong umpisa kahapon kay may ika 75 years na naton sa simbahan katoliko naton diri sa Archdiocese ng Capiz. So damo bisita dapat tinlo dira sa ugsara naton ka K5 Rodney.
3: Matinlo na ka K5 Jubert sa Subong ang mga tinakna wala na sang higko. Kagari din sa may atubang mismo sang katedral may naka pandiri may nakaplastad ang mga tent no kaya may ara gid man sa paghiwaton diri kahapon ya may misa so may pila to ka mga basura man hindi gid malikawan ka kay Fab Jubert ang ibang dira nga naga tenda no nagalagpong ng basura da sa higad at wae na yan da limpyo na kaga kadto nga sina ang pila man di ka mga establishmento amat-amat naman nga nagabukas Jubert, sumahambal tang ang palibot Subong lively na. No? Lively na diri ang palibot. Kaya mo na gani aga na gid kaya K5 Jubert. So, diri sa may Chudor Arsena Street Center, at usual, ang sitwasyon sa entrance mo lang mismo, K5 Jubert, ginutok man na ang mga salakyan. Kaya magtimbang na bahin sa kalsadahon na may nakapang park no kagati amo man gyapon na daw pila na ni kabulan ang kalsada kay Kev Jubert lubak-lubak sa gihapon na so gaumpok-umpok gyapon di kung mag-aagi ka di kay Kev Jubert maumpok-umpok ka di gyapon na
1: kaya ay pagid matalupang dan ay pagid matalupang dan
3: wala pagid matalupang dan ka kay Kev Jubert
1: di nang mga manog kwan manog sugid gig manog bantay sa palibot ha manog hutik why
3: Base nakahotek na ka K5 Jubert pero kaya base wala pa mahatagan man sang kunano ang action no kay daw hindi man ni imposible man ka K5 Jubert nga wala pa ini mahotekan na
1: kag imposible man nga wala sila nagapanindahan
3: yes correct
1: sige ay mga abyan man nato na mga grupo man naton kag mga abyan naton gapamati na sila sa ato na
3: yes, sa correct ka K5 Jubert no. So, amo na concern adamo man sini na sang nag-agwanta sang sini nga dalan. So, we hope nga ma-actionan ina diri nga dalan man ah. So, diri sa Subong ka K5 Jubert sa may met section, sa may particular diri sa may mga manok no, nga barigya, ang mga manok para. Ati, kung makita mo nga ito sa footage, ang iba na rin ka mga stall, wala pa sa display, pero ang iba na, ari na, no? So, sako, hindi sila sa pang-display man na sa ila sa nga mga paninda ka K5 Jubert. So, atong na rin nga pag-kwaon na ang presyo sa pila ka mga poultry products, diri mismo sa may mga manukan, no? Sa may poultry section. Kaya ari, ka K5 Jubert ang presyo sa drumstick, wings, kagatay. Ah. 210 pesos kada kilo. Ang atay naman sang manok, 250 pesos per kilo. Ang pecho, 190 to 220 pesos per kilo. Ang whole chicken, 190 pesos per kilo. Ang ulo, 50 pesos per kilo. Bato-bato spleen, 120 pesos per kilo. Ang probin, 150 pesos per kilo ang sapaya, 60 to 65 pesos per kilo. Ang adidas, 100 pesos per kilo, kag ang layer nga whole chicken, 160 kada bilog. So, amay ni ang pila diri ka mga poultry products sa Subong, naka-display.
1: Ano ina magnolia, ina kon Carl's?
3: May magnolia, may Carl's, K5, Jubert, no? Okay. So, amo na siya ang brand man lang diri nga ginapangatinda sa may poultry section diri sa may Chador Arsenal Trade Center. So, sanding sa monitoring ta kay Jubert, ang presyohan ay siniwala sa may pinaglain.
1: Sufficiente nga ton supply.
3: Man Subong. Bastante ang supply ka kay Jubert sa so, diri man sa mga manugbalik. So, wala sang dapat kakabalakaan ang aton man ng mga manugbakal. Pero yan daw, mga nakapang-display din, nagmigit kay daw fresh pagiging siya, kay Pabjubert, no? Ang taon ta daw, wala pa siya maladaan gid sa kakailadaan. Like, karon ni magkapon na pon ang ibang sinid daw.
1: Drumstick, ikaw no yung favorito sa akong technical partner. Siko, ano yung nga party sa manok ang imuyo niya sa drumstick?
3: Yeah. No, madami. Kung ba na, kay Pabjubert, ang drumstick kaya wings, no? And hindi lang ta sa liog ka kay Fabio Bert kay daw lugi-lugi haw.
1: Pero ang pero may nagkakaon niya sa mga TL sang manok.
3: Yes, sa akin kay Fabio Bert ang Adidas, no?
1: Oh, Adidas.
3: Ang iba na ginasumsuman ka kay Fabio Bert, no? Kung may ara da sila sang maisog ng ilim doon, kay partner ginatason nila ang TL sang manok kag ulo sang manok, no? Mm-hmm.
1: Ang akon kilala, gusto niya pitsu sang manok.
3: Yan. Dami na.
1: Gusto mo man, ha?
3: Yes, okay man na ka kay Five Jubert ang pizza sa manok.
1: Ambot ko na nung paborito yan ni Kwan, ni Kaki Five Jubik, basi Kwan ng pakpak.
3: Paasang manok.
1: Paasang manok o kung paasang dalaga?
3: Aw, ako mo lang. Ambot lang.
1: Ay, looy ka. Proceed.
3: Kasi Five Jubert, nasa amoy na ang presyon na dili sang pila ka mga poultry products sa may Chador Arsenal Trade Center. Samtang dili kita sa piyak nga bahin na ka K5 Jubert. Kung sa diyan sa mga tinalikdan itong inadlaw, nagpatigayon diri sa repair kag preventive maintenance sa mga cold chain equipment. Ini naman niya ang Department of Health for Health Development Western Visayas o kanining DOH-CHDWV. Ang Capiz Provincial Health Office pagid bilang kabahin sang preparasyon para sa palaabuton man nga measles rubella supplemental immunization activity. So may palaabuton, may ginapaabot kita nga immunization activity para sining measles rubella kakakabjubert kung buot bakuna, no? Sa amin nga gincheck ang mga cold chain equipment para masigurado gid bala nga pag-abot.

0: daangkapi sa paghatagsang safe, efficient, kaga quality nga serbisyo sa pagbakuna para sa tanan nga mga kabataan nga kinahanglan mabakunahan. No? So, marami ni siya, K5 Jubert,
1: ang ining, ang ining aton nga cold chain equipment, gimpang bakal, ini ka K5 Rodney, sa tung kwan, mga COVID time bala, pinagi man sa Department of Health Center for Health and Development was sa Visayas, sang 2021, no? During mga COVID time, ka K5 Rodney?
0: Yes, K5 Jubert, kay atong nga daan ang mga bakuna to eh, bala, kadamo sa itong mga bakuna, K5 Jubert, to kinahanglan, gid nga ma-store siya sa saktong temperature, kay iti ang iba itong nga daan man, nga mga kautoranta, hesitant pa magpa-vaccine eh.
1: Yes.
0: So, mas mayad nga may ara sa nga supply dire kay pananglitan nga makadesisyon na, turok na lang. No? So, amo na ka K5 Jubert ang natabo. Rason nga, nagkaara gid sa mga cold chain na equipment dali sa aton. Kaya gaman namin, kung may ara gid man so ang subong sa para kung in case, may ara ya sa stock, kung magkinahanglan sa kung nando, dira ka mga bakuna, so at least, may ara da so na ihatag.
1: Ma-brown out lang ka K5 Broad, ni ma-brown out lang, hindi lang ni ma-brown out. Supply sa kuryente. Grabe ni.
0: For sure, K5 Jubert, aton sa inyong mga cold chain equipment, may ari ini backup nga generator.
1: Yes. No? Ang mga sintro naton, mga facilities naton sa makabanuhanan, may backup gid kay mabudlay, madulaan sa power, kag hindi maglamig ang aton sa inyong cold chain. Tamo, brown out na whole day. Ah, asus, nagalasa na ng iban nga mga kilala ko ka K5 Broad ni.
0: Correct ka K5 Jubert kay kung in pabayan ini nga mga bakuna masira na ini kag hindi na siya mapuslan so kanugod lang ka K5 Jubert no kag diri kita sa piyak na nga bahin na diri sang tinalikdan man nga adlaw nagpatigayon diri sang symposium ang Ross City Police Station may kang tanan ini sa active shooter kag armed robbery awareness sa isa diri ka mall sa may barangay Lawaan kag katuyuan nga diri sang siniman nga aktibidad nga mapaligon ang kandaan sang mall management, mga empleyado, security guards, tenants, kag publiko sa usto nga pagresponde kung may matabo nga insidente sang active shooter o kung armado nga pagpanguldap. Kaya pareho abi sa itong natabo sa Tacloban, ka K5 Jubert, although nga eskulakan at to, di ang kuwan nga daan, ang mga shooting-shooting niya, hindi lang yun sa eskulahan nga katabo, pwede sa palibot na to, na kag pwede gani sa mall man mismo, ka K5 Jubert.
1: So, isang diin lang, basta nakainom may shooting kung kaisa, ka K5 Rodney.
0: Yes, kay K5 Jubert, kung wala na bala ang ining shooter, kung wala na yan nagpaminsar sa mayati, may posibilidad sa ang subos na anytime, anywhere, posible gid nga matabo ang luthanganay. No? So, aman nga ti, diri sa may mall, okay man, kaya tungkol nga ginkwan ini, gin, kung buot ginkwan ini, gin demo, o kung gin seminar no ang mga kwan ang mga natungdan diri man sang mall subong man sa mga tenants sa agud nga may ara gid man sang bastante man nga ihibalo pananglitan na nga may magluntad nga shooting incident sa sulod mismo sa nga mall kagadiri gani gin talakay pagid ang importansya man ka K5 Jubert sa nga mental preparedness pagkilala sa mga possible nga warning signs sa nga bayolente nga pamatasan run, hide, fight protocol sa tiyon sang active shooter incident. Kagadarigin pa nung duman man nga pananglitan may armado nga pagpanghulda pa ipabilin nga kalmado. Kaga pag-observar sa palibot gilayon nga pag-report pananglitan may makaduludang aktibidad kag pagpakigangot sa kapulisan. Sa amoy ni ang pila diri ka mga ginpangtudlo man sa mga otoridad sa mga tao nga yara sa mall sa tinalikdan nga adlaw sa ginpatigayon nga symposium. So far ka K5 Jubert ina ang pila ka mga reports nga aton diri nga nagkalatipon o balayan sa nga nagbigad nga adlaw diri sa maya syudad man sa nga Rojas. By the way, good morning sa aton sing mga atag palamati, particular sa Timbangan ng Bayan, kay Sir Nestor Calzado, kay Sir Roy Abila, sa moment kay Sir Richie Pinalba, good morning. Kay Kapmao Roldan, good morning. Kay Nanay Bebeng, sa Bebeng Flower Shop, good morning. Kag sa tanan natin yung mga friends, mga tricycle drivers, kung nagalantaw sa Subong via Facebook live streaming, good morning mga K5. Report para sa pagpanganagan sa balitang K5 sa umaga, inisi ka K5, Rodney Daban Dalanon. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapisa, K5 News FM.
1: Thank you so much.

0: K5 Broad ni Dapan Dalanon sa report mga ka K5 sa aton silinga pagpangalaga dianda nga aga mga kasimanwa no mga nagapanguna nga mga balita kag impormasyon sa field nga aton silinga nabaton para sa aton silinga mga kauturang nagapamati kag nagapagigupod sa Lunes kay edisyon sa aton silinga pagpangalaga mga ka K5 amat-amat na ha, timpla na sang kape DTX Coffee Mix mga ka K5 before kita mamahaw kag sa nagahimo sang pamahaw sang ila silinga mga kabataan kag sa ila silinga pamilya may trabaho sumungadlaw may ara man nga klase mga ka K5. Subong mga adlaw, umpisa naman ang klase subong adlaw sa kwan no? Mga kolehiyo mga K5 ka pareho sa La Purisima Concepcion kag sang Hercore College mga ka K5. Ang kapso sa kwan pa sa Agosto pa mga ka K5. Good morning, Julie Soriano. Good morning, Ma'am Ann Bermejo, Ramil Soriano. Salamat gid inday Mirasol Quetzon Kadingal. Thank you so much. And likewise, good morning. Mayong pagpamati sa kay sinoniho nga masong good ko kun malipatan naton. Giselle Marco dira sa may barangay Lunoy sa PN. Thank you so much sa kay Giselle Marco. Likewise ga Ugil sa kay ga Vergo Ugil mga K5 sa barangay Kabugao, Ivisan Capiz. Good morning sa inyo tanan-tanan. God bless. Reynaldo Butalon Orios. Thank you so much dira sa may barangay Haina Sur, Hamindan Capiz sa pamilya Sunio. Regards na sa inyo tanan-tanan. Nagatan-aw sa ato sa inyo pagpangalagad sa itong programa dira sa may Lapu-Lapu City mga ka K5. Ma'am Leia Baez sa may Bainsang Tisa Inocencio. Good morning. Tristan Wyatt Gulay. Good morning. Roslyn Hermo. Meron yung kagahon na nagpamati dira sa Esperanza Hamindan Capiz mga ka K5. 14 minutos na kaligid sa tak na ang alas 5 mga pinalangga na itong tagpalamati. Hindi magkalipat maginom sang Mighty C with Alkaline Vitamin C. Proteksyon sa lawas mga K5 sa panahon subong nga mainit kag sometimes maulanon kag malamig ang kagahon. Kinanglan sa aton lawas ang vitamina, ang vitamin C mga K5, Mighty C with Alkaline Vitamin C mga K5. Magabalik ako, details ang pinakamagin pang headlines naton sa aton sininga pagpangalagad mga K5 pagkatapos gid lamang sa pinakamang importante nga mga pahibalo. Standby!
1: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Taguanay.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
4: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. SAS4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
2: DTX 500.
5: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
2: Mag DTX 500 na.
5: Masamihin ka palatian?
2: I-DTX 500 muna.
5: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
2: Mag DTX 500.
5: Agod maging mas hubid, sakitan ang itsura.
2: DTX 500.
6: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C na dula. Ako niya naubo, pag-sip on.
6: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
8: DTX Beauty Soap.
10: Mamakang sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
11: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Ang Bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
15: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
16: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gitunghud obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato-ato. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
17: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuwana 89.7.
18: Pilar Kapi. Pablitang K5 sa umaga with ka K5 Jobert Lago.
0: 19 minutos na kaligod sa tak ng alas 5 mga ka-K5 sa aton sininga pagpangalaga. Diri sa aton sininga palatuntunan mga kauturan. Oy, good morning, Julie Soriano, kag-An Bermejo. Lakip sa kay Romel Soriano, nag-upod sa aton sininga pagpangalaga. Yanda nga kaagahon mga ka-K5. Roslyn Hermo, o, dira sa may esperanza. Thank you so much sa mga taga-Hamindan. Draman sa Bantinabos sa Sigma, sa Pamilya Luchi, kag-Revalo. Mga ka-K5, sa mga taga-Boysville, dira. Sa kay Juanilio Kasabun, mga ka-K5. Hoy, subong adlaw. Bantayan nyo na, ha, mga ka-K5. Bantayan nyo subong ang mga inadlaw, mga ka-K5. Posible naman nga magataas sa karon ang presyo sang krudo, mga ka-K5. Ang gatong nga ginagamit sa inyo mga salakyan, mga kauturan. Ah, why na ya pagnubo? Nagtaas naman, mga ka-K5. Mga 250 to 4 pesos ang increase mga ka-K5 sa kada litro sang nasambit nga gatong. Yaring kumplito nga report with ka-K5, Roldan Bisana Villarreal.
18: K5 News FM Live Report.
0: K5 Roldan, go ahead please.
19: Mga ka-K5, lauban sa mga motorista ang posible pagulag sa presyo sang gatong sa mabot nga daw sa Martes.
20: Sandig sa inisyal nga biso, posible magsaka sang 250 to 450 ang presyo sang kadalito sang krudo, kag rollback na 125 o konsaka na 75 sentimong sa presyo sang kadalito sang gasolina. Formal naman nga ganunso ang pinal nga gapatuman nga pagbago sa presyo sa mabot nga dlaw sang Lunes. Matandaan nga sininga semana nagsaka sang 20 sentimos ang presyo sang kadalito sang gasolina, 3 pesos and 50 centavos ang presyo sang krudo, kag 1.10 tob-tob 3.10 sa kadalitro sang kerosene. Naibalan ngang pinakauling nga pagsaka sang presyo, ika-27 na subong atuig ang nagresulta sa pagsaka sang 45.27 pesos sa presyo sang kadalitro sang gasolina, 35.13 pesos sa kadalitro sang krudo, kag 32.42 pesos sa kerosene.
19: Ini si Kakaypay, Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagkalingawan sa Capiz. K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5 Roldan Bisana Villarreal sa balita mga kauturan. O amat-amat na kay ti buhas naman ni Martes ngadlaw mga K5. At ala, sana man ni mga pumuluyo ka mga kauturan naton. Why ka pa ka marasma sa imo balayran? Increase ang tanan nga balaklon mga K5. Wala man increase ang sweldo mga kauturan. Amo man chapon ang imo sining sweldo, pero ang balaklon nagasaka basta sumaka mga ka-K5 ang presyo sang petrolyo mga kauturan. Ha? Amo nang inyong bantayan dira, basta sumaka gani ang krudo kag gasolina mga ka-K5, there will be a tendency nga magasaka man ang mga ginapamakal nato. Ang problema, madugay kung magmando nga magpanubo gani mga K5 ang mga petroleum products, madugay nga naga-implementar ang aton sining mga gasoline stations mga kabir. Nagapaganot, madasig sila pag anunsyo pa lang ang ma-increase, increase agad. Pero pag decrease gani, gatinulukay. Kag nagabinantayan na ipa kung sino una magpanubo mga kakipan. Para mo mga negosyante, mga bintahuso, ini mga kauturan, gapangunyadi sang sinintimos mga kakipan. para sa ila sinitag sa tagsa ka mga ni gusto mga kauturan ang nga salo sinitanan nga problema anagabakho karon amo ang aton sining nga mga ordinaryo nga mga kauturan kapariho ni sa amon ni Kaki 5 Jubic kag ni Kaki 5 Albi diba no tikay way man kwan mo wala man gid way kana extra source of income. Sweldo mo man lang, ay kunti lasa ka, paano na gid ang wala trabaho, pero may motor ang masubo pa, utang pa mga salakyan, mga kakifa. No? Amo na ang real scenario sa sitwasyon karon mga kasimanwa. Sobra nga pamulitika, sobra nga inampang sang negosyo sa mga tao sa gobyerno, mga ka-K5. Kalakip man yung problema naton dito sa Middle East karon, no? Amo na yung nagadala sa mga epikto, mga ka-K5, dili sa aton sininga mga pumuluyo, mga kaabyan. 23 minutos na kaligad sa tak ng alas 5 mga kauturan. Dugang pa nga mga balita lokal para sa aton mga pinalangga nga tagpalamati mga ka-K5. Isa ka senior citizen, dakop nga nagapataya sang illegal nga pasugal mga ka-K5.
1: K5 News FM Live Report.
0: Yaring kumplito nga report with ka-K5 Maria Richelle Ibron, K5 Che. Go ahead please.
21: Dakop sang kapulisan ang isa ka senior citizen nga nagapataya sa ilegal nga pasugal o konpikto sa barangay Natividad Pilar Capiz sa Damlaglanga. Ginkilala ang nadakpat kay alias Adriano, 65 anyos, kagresidente sa nasambit na lugar. Nakuha sa paghinakop sini ang isa ka koteho, 120 nga bet money sa nagkaraimlaing nga denominasyon, kagiman pa nga mga gamit sa pagpataya. Sa karon, nakahunog na ini sa kustodiya sa Pilar Municipal Police Station, kang nagapangatubang sa panumpungon nga paglapa sa Presidential Decree 1602 o kon illegal nga pasugal. Ini nga balita ang giladulong sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Para sa balitang K5 sa umaga, ini si ka-K5 Maria Rochelle Dianon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
0: Thank you so much ka-K5 Chichi Ebron sa mga balita mga ka-K5 dugang pa nga mga balita lokal. Isa kalalaki dakop sa bayba sa operation armas luthang kag droga na kumpiskar mga ka-K5. Ining ginpatigayon nga pagdakop sang otoridad sa isa kalalaki nga nagaupot sang hindi lisensyado nga armas isa ka armas mga ka-K5 nga natigayon nga makuha matapos nga ginhimo ang isa ka bayba sa operation alauna sang kaagahon sang Pizza 12 kahapon nga adlaw mga ka-K5 sa bypass road sa barangay Poblacion sa Banuasang tapas mga ka-K5. Ginkilala na dakpan nga si alas Rodney or Nadney, 22 anyos kag residente sa nasabit nga lugar sa poblasyon mga K5 kag nakuha siya sing paginakop ang isa ka homemade nga 12 gauge shotgun kag duwa ka unfired nga bala o kun wala mapalupok nga bala mga K5. Dugang pa sa nakuha ang tatlo ka sa sing nga ilapatian na shabu mga K5 nga may kabugaton nga 10 gramos kag may standard drug price nga gapin 68,000 mga K5 by bus money sling bag nga nagaduag brown kag mga sinsilyo mga K5 nga nasulod sa isa ka coin purse nga asul. Nakuha mga ka-K5 ang nasambit nga mga propernalias sa nasambit nga suspitsado. Sa karon nagkahunong sa carousel sa Tapas Municipal Police Station kag pagapangatubang sa panumbungon sa paglapas ng Republic Act 10591 ukon ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act and Republic Act 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 mga ka-K5. Dugang pa nga mga balita, mga pinalangga na ito ng mga kasimanwa, dili sa ito sa inyong pagpangalag at subungang kagahon. Isa ka sari-sari store sa may Rizal na tupok sang kalayo. Ayaring report ni K5 Myla.
1: K5 News FM.
0: Update sa report. Sunog. Update sa sunog mga K5 ka K5 Myla. Go ahead please.
22: Sari-sari store.
21: Sa interview sa K5 News FM Rojas, sa tagiasang tindahan nga si Marites Fernando, iyagin pahayagagin pahibalo lamang sila sa mga tao sa lugar nga nagakasunog na ang ilang tindahan. Sunod ri, base sa mga pahayag kag mga malapit sa tindahan, una sila nga nakabati sa makusog nga lupok kaginsundan sa madakmol nga aso. Sa ilang nga pagpadulong sa lugar, halos ubos na ang sulod sa tindahan apesar gintinguhaan sa mga kalapit nga palungon ang kalayo. Nahibaluan nga ginaparentahan lamang ni Fernando ang iyang nga tindahan sa iya abyan apang lipod sa iya ihibalo nga nasunog ini bangod wala sang tawo sa lugar sang natabong insidente. Padasig naman nga nagresponde sa lugar ang katapos ang Bureau of Fire Protection kon BFP Rojas kag sa karon padayon nga ginaimbestigaran kung pila ang ginbilin nga halit kag ano ang gintunaan sang sunog. Nahibaluan nga human sa life materials ang among nga puluyan rason nga madasig ginlamon sang kalayo.
3: Para sa kampiyon, balita ang serbisyo ko nito ang kalingawan sa kapis.
0: Thank you so much sa K5 My Love. Bawin niyo maintindihan ng imong extra intro. Mga ka-K5, dugang pala mga balita, mga kauturan, laptop, kag mga lahas, kaging kawat sang kawatan, mga ka-K5, sang wala madakpan sang aton sininga mga barangay official. So, gintaban sa wala makilalaan ng mga kawatan ng isa ka laptop kag nagkalain-lain ng mga alahas sa isa ka puluy-an dira sa urban poor sa barangay Mungpong, siyudad sang Rojas. Sa interview sa K5 News FM sa magasawang sanay car kag Chiri, pagabot nila sa ila sininga panimalay mga ka-K5 pasado alas 6 sang kagabihon sang kahapon nga adlaw Domingo, Hold You Duce, natukipan na gidla mga nadula ng ila sininga laptop, mga kulintas kag mga singsing mga ka-K5. Suno sa natungdan, wala sang tawong ila sininga panimalay, halin alas 9 sang aga kahapon sang Sabado, Hulyo 11, 2026, bangon nagtambong sila sang isa ka okasyon. Sa ila pagbalik, natingala na gid lamang sila nga naga may ara na bukas ang ila sininga bintana kag ila gin sirado ini antes ini maghalin mga ka-K5. Ila man nga nakit-an nga may utod na nga bahin sang kudal sa likod nga porsyon sang ila panimalay malapit sa bintana kag may giha na nga kaangay nga ginagyan sang wala makilalaan nga mga persona. Sa pila sininga pagpangusisa mga ka-K5 sa sulod sa panimalay, dito na gid lamang na diskubrihan nga wala na ang laptop kag mga alahas. Sa subong nagapanawagan ang aton sininga mga kauturan nga nakawatan, partikular ining mag-asawa mga ka-K5 sa publiko nga kung sino man ang mabaklan o kung baligyaan sa nasambit nga mga laptop o kung mga alahas kag laptop, paliog i-inform nga aton sininga matapos ang kapulisan kay ini ang tuman ka-importante sa ila sininga pagpangubuhi kapin pa ining laptop nga ginagamit sang ila sini kabataan. Kasubok ang sitwasyon mga ka-K5 ngati uso na gidiya sa sininga matinion ang kinawatay sa siyudad sang Rojas. Grabe ng gutom, magluwas ang gutom mga ka-K5, wala na sila sang i-bakal sang ila sininga mga bisyo mga kuturan. Rason kag resulta magnagapangawat na gid lamang ang aton sininga mga kauturan mga ka-K5. No? Subo-subo ni masubo ini nga sitwasyon mga pinalangga naton nga mga kasiman. Tubtob san o ini aton mga kapulisan dapat maghulag na, maghimo na sa mga tikang mga ka-K5. Iban pa nga mga balita lokal mga ka-K5 kag balita nasyonal aton balikan diri sa aton sininga pagpangalagad. Aton istoryahan diri sa aton sininga palatuntunan, kalakip man ang aton sininga pakig-upod sa aton sininga mga sister stations, sa aton sininga hook-up, subong nga kagahon diri sa aton sininga pagpangalaga. Dali lang gid, magabaligyan ay kita sa mga produkto sa ang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Miloy. Ang mga produkto sa klinika, mga ka-K5, ara sa mga barangay president sa PWD diri sa Banwa sang Pilar. Wala ang presyo sa Banwa, kag sa butika, amo man ang presyo sa kabarangayan, mga ka-K5. Kung wala pagin, ara man sa mga butika malapit sa inyong lugar. Paliog standby.
4: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5, Radyo Tagbuanay.
2: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
22: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
22: Mabagat sa mga butika.
23: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinikas for Biotics.
24: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500.
25: Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
26: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amunan na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
25: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sang Mighty C.
27: DGX Beauty Soap.
28: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
27: DGX Beauty Soap.
29: Mabakan sa mga butika.
27: DGX Coffee Mix.
30: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
27: DTX Coffee Mix.
29: Mabaka sa mga butika.
31: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
32: Ay, ga, gabasa na naman.
31: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
33: Always nagabasa.
31: Kag nagabaho ang kilikili.
33: Mag-Clinical Deo Fresh.
31: Para sa maputi at mabangong kilikili.
33: Clinical Deo Fresh.
32: Nagabasa na naman balaga.
31: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
33: Clinical Deo Fresh.
31: Para sa maputi at mabangong kilikili.
34: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
35: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
36: Performance mo bala? Maluya na?
37: Mag-extend ka!
38: Extend Food Supplement for Men.
39: May maka kag-vabuwas ka.
40: Garagapataas ang energy kag-stamina
41: para sa mas madugay nga performance.
34: Di pre, musta po lang agabi pre?
35: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis
38: Extend Food Supplement for Men.
32: Tikasin.
42: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
43: Mag-Eye Care Gold Capsule ka.
44: Ang Eye Care Gold Capsule
45: highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata.
46: Eye Care Gold Capsule.
47: May aras ang lutein,
48: vitamin A,
49: vitamin E,
50: vitamin C,
51: zinc,
52: kag bilberry extract.
53: Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health,
54: mag-inom sang Eye Care Gold.
55: Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
56: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuwana, 89.7.
57: Pablitang K5 sa umaga with K5 Jobert Lago.
0: 35 minutos sa kaligat sa track ng alas 5 mga K5. Good morning. Balik din sa ito sa pagpangalagad sa Balitang K5 sa umaga. Good morning kay Ma'am Arlene Oniada Basa, Gisrel Colosino, dira sa may Nasugbu, Batangas. Good morning, good morning. Kalakip man ato mga abyan. Nining Artili Pabilonia, good morning. Sa bahay niya sa Intungkan, Pontevedra. Dira man sa mga suki naton sa Pontevedra, good morning. Sa mga taga-Balasan, good morning. Sa kay Alfred Vargas Senior. Kay Alfred, mayong aga lang na. Good morning. Sa kay Jana kag Jaselle sa Hong Kong. Salamat gid. Hambal ni tay Alfred Vargas Senior. Yan. No, mangi kay K5 nag-aupo diri sa aton sa ninga pagpangalagad sa aton sa ninga palatuntunan mga pinalangga naton nga mga tagpalamati mga ka K5 no sa aton sa ninga mga abyandera. Kamusta? Kamusta ang inyo sa ninga aga? Himos-himos na may klase mga ka K5. Ay! O dali na lang oh, alas 6 dapat nakapamahaw na, nakapangapi na DTX Coffee Mix mga ka K5. Aga pa ka mag ligid-ligid sa imo sining kwan, hiligdaan ka K5 Alvin, kisan matulugan ka pa kung hindi ka maghimos. Mga balita nasyonal mga ka K5 before ato sining mga sister station. Si Senator Chis Escudero ginalauman nga matapos ang impeachment trial sa kay BP Sara sa maabot nga bulan sang Disyembre. no, or more or less dira sa mga airing nga mga date mga ka K5. Sunod sa iya nga impeachment court presiding officer nga si Senator Jesus Cordero nga sunod sa pagpahayag personal niya nga target ang nga matapos ang impeachment trial sa bulan sang Disyembre, no? Kay ginpabutsag ini kay ginako sang senador nga natural lamang nga naghinay ang pagsugod sang trial bangod sang mabudlay kag bag-o tanan nga mga proseso ang ilaginhimo mga K5 apang ginala sunod sa iya nga nagalaom siya nga mas mangin madasig ang dalagan sang hearing sa masunod nga mga sinimana samtang naanad na ang mga senador kalakip man ang mga panel of prosecutors and counsel sa mga respondents mga K5. Good, no? Kaling kay ibang mga senador daw ay gida, daw langa-langa. Giklaro ni Escudero nga wala pa sang pinal nga panahon para sa impeachment trial bangod mahimo pa ini nga mga bag-o depende sa ebidensya kag mga pahayag sang ginapagwa o kung nagna ipresentar sang duha ka bahin o kung duha ka kampo mga ka-K5. Dugang pa sang senador nga mahimo nga mangin kwani makadugang pagin sang dugang mga testigo ang mga prosecution panel o kung depensa bisan wala pa ini nalakip sa original nga listahan kun mahimo nga makatag lamang sang lima kadlaw nga abiso agod nga makapreparar ang pihak nga kampo para sa ginatawag naton mga ka-K5 nga cross examination. Kung ikaw gina-cross-examine mga K5, bilog nga adlaw, hamak mo pinaka-oras, gisa-gisahon ka, bali-baliswaon ka sang pamangkot mga K5, sadya na ang kung hindi ka, balaan ka gin kung hindi ka preparar, balaan ka man nga binutig ka sa korte mga K5. Di ka ba ipang ining mga iban, pagid nga mga council, no, nagatuon man, kag particular mga senador na ton nga mga nag-serve as judge mga K5. No, pagtuon ka mo, pagbasa ka mo, kagpatudlo ka mo sa mga chief of staff ninyo nga mga abogado. Kay mga senador, bisan wala ka background ka K5 Alvin sa lay. Pero yung imo mga researchers, kag mga staff, mga lunsay na mga abogado, dira. No? Mahal inang ginasweldo sa gobyerno para sa ila mga ka-K5. Ano pa mga balita o aryo sa mga taga-gobyerno? Ginaduso karon nga budget sa 2027, aprobado na ni President Marcos. Ang aton sa nga fiscal year 2027 National Expenditures Program. Aryo na ito mga sisters and sisterihan. Pag nato di ba nga mga balita, check nato ito mga kaupdan. Welcome and good morning kay Fabo sa Visayas.
1: Ha? Kanto kay Juana ang kwan.
2: Kipay bitan kay Juan mo ha.
1: Ara iluat, iluilo, ara ka na iluilo. Antike.
2: Kalibo.
1: Oh.
3: Good morning,
0: ara na kami.
3: Champion ng signal ah. Naka-detect, mix na kami dire. Balik sa picture, Robert.
1: Salamat gid kalibo mga ka-K5. Una gid ang kalibo nga nagrespondi mga ka-K5 sa panawagan, daba panawagan. Katuan na to ng Pilar Capiz, Sir Jobert Lago.
0: Good morning, K5 Western Visayas, sa aking Negros Island Region. Mayong aga sa tanan. Baskog ang signal sa Bacolod. Klaro pa sa akon palabuton. Aga pa, naka-DTX Coffee Mix na. Back to you, Bacolod.
1: Salamat, Sir Jobert Lago, mga ka-K5. Katuan na to, balikantang antike, ang tambalang ni Smart Antike.
4: Good morning, K5 Western Visayas, sa mga guwapuhon, takagmatsyo nga mga anchorman sa Bacolod, Daddy Babes and Sir Roberts. Good morning, nakapuro pa nga, piron kami ka DTX Coffee Mix nga may simbog nga D3 Bio Agapa. Kampiyon ng signal, balik ka rin nyo dyan, Daddy Babes and Robert.
1: Salamat gid Sir Melmar, salamat gid sa imo da, sa antike. Katuan na to ng Iloilo, mga kakibab, Iloilo, ala ka na.
5: Dito na me, where na you? Kapagpina sa klinika DTX sa Coffee Mix. Balik sa imo dira ka K5 Babes Gantalaw.
1: Sir Jobert Lago sa Pilar Capi, Sir Jobert.
0: Mga nagapanguna nga mga balita diri sa amon sini sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Mga ka-K5, nagsuestyon si karon ang PDEA diri sa amon sining provincial rehabilitation center. Bangod man sa nagadata nga sabo, sulod mismo sa prisuhana sa Capiz Rehabilitation Center. Sunod sa kay PDEA Provincial Director Jory Rica Mora, ang kinahanglanon sa provincial government kag sa Capiz Rehabilitation Center, ang dugang kainsakto nga facilities mga ka-K5, kalakip man ang pagdugang mga kauturan sa amon sining gwardya. No, sa amon sining rehabilitation center kag ang pagpatigayon pagpaidalom sang drug testing sa mga empleyado sang Capiz Rehabilitation Center kay pamangkot nga nagasulod ang druga sa rehabilitation center. Dugang pa nga balita sa pilar kag sa probinsya sang Capiz sulod sang Rojas, isa ka lalaki na nakpan sang aton sining makatapos sa kapulisan sa Tapas PNP. Matapos nga ginpatigayon ang bypass operation na recover ang armas mga K5 sa kay alias Rodney sa poblasyon Tapas Capiz kag isa ka unit inisang 12-gauge shotgun, duwa ka mga bala, tatlo ka sachets ang illegal ginapatian illegal drugs mga K5 nga nagabugat 10 gramos nga standard price mga K5 nga 68,000 pesos. Ang suspitsado ara karon nagapahunay-hunayo sa Tapas Municipal Police Station. Amo naman nagapanguna nga balita diri sa Capiz kag sa siyudad sang Rojas. Back to you Bacolo, Sir Babes.
1: Salamat kay Sir Jobert Lago mga kakivibe sa Capiz kag tuan nato nang Iloilo, Sir Ray SP ha umalay Iloilo.
6: Panguna ang mga balita diri sa may siyudad sang Iloilo. Duha ka mga insidente ang na-record sa sining wala untat nga pagbubo sang uran sa gitalikdan nga Sabado kag Domingo kahapon nga adlaw Hulyo 12, 2026 alas 4 sang kagahon. Nakibot ang pamalay sa may barangay Nagba tubungan Iloilo sang makabati sila sang pagrumpaas mga ka-K5 sang aduta. No, nagtuga ang isa ka landslide kung sa diin mga ka-K5 ginkakibot sang pamilya nga ang ila payag-payag ang natabunan sang lupa kung sa diin nagatulog ining senior citizen isa ka 68 anyos katigulang mga ka-K5 sa ila sining payag. Gilayon nga nagpatawag sang responde ang kapuhan sang sining tigulang kagag iya sining pamilya sa aton sining mga responder apang mga kakipay matapos kamakutkot ang lawas sang biktima wala na ini sang kabuhi mga kakipay. So nagtaliwan gid ang ining tigulang mga kakipay matapos nga matabunan no sang duta dito sa may barangay Nagba mga ka-K5. Ginkilala ang biktima nga si Placido Tabalno Tabilina. Sa dugang mga balita mga kabiyanan kahapon man nga adlaw sa kadungan sang mamunog pagbubo sang uran sa tonsini nga mga ka-K5 isa naman ka 39 anyos residente sang barangay Hibawan Santa Barbara ang naglumpat sa tulay mga ka-K5 kung sa diin nagaragasa ining tubig paha mga ka-K5. Ging kilala iring 39 anyos nga si Jomel Diladya na katugong pinisang agwa di pataranta o kon makahulubog nga ilinon antes paman mga kakipay maglumpat sa tulay. Nakitaan ini mismo sa mga residente ang iya sini nga paglumpat kagasuro sa ila na kitaan pa nila na nagabulubutwa ang ulo ni Jomel Diladya apang wala gid sang mga residente ang nagdesider nga magbulig rescue ini tungod mga ka-K5 nga grabing daludo sang tubig baha sa kasubaan. Kay gani mga ka-K5 basta subong ginapatingayon pa sang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o kon MDRRMO ang search and retrieval operation. Hindi na ni-rescue kay masubra pila na kauras wala pa makabalik ka sa ila sa ding pamilya ining si Jomel Diladya. Pero nagalaom ang pamilya nga tani buhi pa ang ila sini nga himata. Balik sa inyo dira ka K5 Babes Gantalaw ng mga mainit ka mga balita diri sa K5 News FM Iloilo.
1: Salamat gid sa Ray SP Haumalay sa Iloilo mga ka K5 ang aton area manager si Sir Ray SP. Kadto ana to mga ka K5 ha?
7: EBP, EBP. Assistant
8: Vice President.
7: Vice President. Katulad ito mga kagibay, mga ito, sininga tambalang ni Smar sa Antique, Sir Nestor and Sir Mirmar. Antique!
9: Mga nagapanguna nga balita naman dyan sa probinsya, bawo kadyang weekend ho, darwa ka asod-asod nga krimen na tabo dyan sa Banwak Bugasong, sang kabanwa, darwa ka krimen. Ang una, ang sangka pagbaisana ikang darwa ka mga tao nga sa impluensya kang agwa di pataranta, imaw lang man sila sa irimnan, hasta nga nagabot sa punto nga nag-agotranay rin to kagarab kag naglinabanay. Sa mga pilason ng diyang mga biktima, may lang wayman may napuruhan gid, pero pagkasunod nga gabi, jariwans may barangay paliwan, ang libayan, ginbuno ng ana mismo magurang patay. Naguna laman gali sa baysana, inanda sa sangka birthday party, pag uli, naguna uli ang libayan, sundan ka magurang, hinakyat na inaway, parehas na may kutsilyo, dihado ang magurang nabunaan sa liog, wara gid, matabangan sa hospital. Dakopreman ang libayon nga 18 anyos nakakustudiya sa Bugasong MPS.
10: Samtang sa rugang pagit nga mga balita, bangin sa paglaslas kang Bagyo Inday nga ginpabaskag kang hangin habagat sa Antique, kapin sa 2136 ka pamilya ang apektado o kon 6,989 ka mga individual halin sa 92 ka mga barangay sa Antique. Regyan sa 30 ka mga panimalay ang nahalitan nga ginalakipan kang 5 ka totally damage kag 25 ka partially damage. Nagpasarig naman ang provincial government sa pagpanguna ni Governor Paul Javier nga makabaton kang nagkaigo nga assistance ang diyang mga biktima kang diyang Bagyong Inday nga ginpabaskag ni Habagat.
9: Mura so far mga balita na mo dyan sa probinsya ka Antique. Balik ka ninyo, Daddy Babes Robert.
1: Salamat kid Antique. Tambalang ni Smar mga kaki 5 kaduan naton ang kalibo. Kalibo. Sir Michael.
3: What Visayas Negros Island Region pa din subong investigation sa kalibo PNP in connection sa natabo nga kinawatay diri sa mga stall diri sa kabaan sang veteran sa binyo sa Banua sang kalibo. Pito ka mga suspitsado ang pa din subong gusto makilala sang aton kapulisan. Nakuha ang CCTV footage ka ginatinguan nila nga buksan ang isa ka stall pero hindi nila mabuksan ang vending wifi vending machine na lang ang ginkuba nila, ginkuha ang kwarta nagabalor 600 pesos. Sunod-sunod ng panakawan kay kahapon o kasang nagligan niya sa Banua sang gabi sa kabasugun sang ulan bangod sa Bagyong Inday. Apat man kabalay ang gisulod diri sa isa ka barangay sa Banua man sang kalibo, ginkuha ang manok. Mga inugbulang nga mga manok ang ginpangkuha pati ang Himalayan si Yamis nga kuring. Nang ang kuring bala. Ginadalasa man sang mga kawatan mga ka-K5 subong ongoing pang investigation kag kaina man sang kaagahon isa man katindahan diri sa may libdong istansya ginsulod man sang kawatan na tanan nga mga sinsilyo sa Arinola ubos. Apekto man sang Bagyong Inday sa probinsya Aklan, may pila ka mga lugar, especially sa tangalan may rock slide kahapon pero ginrespondihan nga daan kag naayos naman. Tapos sa may Banua sang Malay sa Kubay, may baha kag sa isla sang Boracay, may baha-baha man mga K5 kag sa Nabas, may pito ka mga pamilya nga ginevacuate sa barangay Yol. Amo na mga balita di sa Aklan, Banua sang Kalibo. Balik sa imo, Daddy Babe si Robert.
1: Madam, okay, salamat, Sir Michael, si Lorio, dira sa May.
8: Ang balila nga Rinula, di Buinas nga bintahan.
1: Uh-huh.
8: Proto ya, daw dimalas.
1: Ato dimalas, gito kay
8: binta.
1: Hakop gito tanan to.
8: Pero kilala ko bala nga Rinula ang iyang bintahan.
1: Uh-huh.
8: Hasta sumungoy man mag-uswag. Dimalas para sa iyang Rinula.
1: Malas.
8: Si sino ba? K5 ba? Jubert?
1: Si tapos na.
8: Oh.
1: Tapos na si Sir Jobert. Oh. Ang ato na lang.
8: Sige.
1: Mga kakifad, dira sa aton, salamat gid Sir Michael. Dira sa kalibo mga kakifad, dira sa amonya sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Ang ligito may ginpatay to, duhagid ka mga persona, mga kakifad. Ining ginpanglutang dira sa may Victoria City mga kakifibes. Ang uli, ginako sang Roslyn Jean P. Lee Command kag Apolinario Gatmaitan Command sang New People's Army ang pagpatay sa duha tanan ka mga lalaki sa Sitio 5 Barangay Gawahon, siyudad sang Victorias. Mga kakifibes, ginkilala ang mga nagkalamatay nga mga biktima nga Sanday Jerome Sibalios kag Alex Kunanan kon nakabati ka mo ni kay Jerome Sibalios. Ining si Sibalios ni ang asawa sa ni mo ni ang PR man o kon
7: Media Relation Officer sang Valyacar Transit, mga kakifive. So no, sa NPA, una nila nga ginpatay si Sibalyos las 5 sang kaagahon, samtang las 7 naman sang aga natabo ang pagpatay kay Kunanan. Ah, dugang pa sang NPA, nakuha kay Sibalyos ang kalibre 45 ng armas, kag shotgun samtang kalibre 45 naman ang armas ang nakuha kay Kunanan. Anong pahayag sang NPA? Sanday Sibalyos kag Kunanan ang espiya sang militar. Amo na ang rason kung nga ang gagitpatay siya kay Matisyani ang ginatudlo sa nga nag-report sang NPA kag involbado si Sibalyos sa Tuboso 19 massacre sa tung Abril 19, 2026. Samtang si Kunanan ang nagtudlo naman sa mga militar sa nagluntad nga operasyon sa Barangay Gawahon, Siyudad sang Victorias.
8: Sa iba't pag niya balita, mga kakipay, Philippine Army, kag iya asawa nagbaisay. Philippine Army, gintiro ang iya kaugalingon. Samtang asawa, ginpatay sang iya ugangan. Nag-intrabali ang ugangan ang tatay sang Philippine Army. Duha sila nga mag-asawa, patay. Natabo sa Barangay 3 sa Siyudad sang Bacolod. Kung sa diin, magrabi nga binaisay sang mag-asawa, tubtob nga tiniro sang army ang iya kaugalingon, si alias Irwin, primero nga lupok, wala amigo. Ikadua, naigo siya mga kakipayb. Nag-intra ang tatay sang army, binuno niya ang asawa sang army, kabangdanan nga dua ang patay.
7: Grabe nga mga kalanabo na subong, no? Ang maning mga balita na mong diriya sa Siyudad sa Bacolod, Negros Island Region, di ko na pag-ibalik sa inyo, mga papangs. Salamat.
0: Thank you so much sa itong mga sister station, mga ka-K5 oras sa itong 53 minutos na nakaligad sa tak ng alas 5, mga K5. Aga pang hadol-hadol sa mga balita kag impormasyon upod sa itong sining mga sister stations, mga ka-K5. Pinasahay impormasyon sa mga nagapanguna nga mga balita sa tag-sa-tag sa mga probinsya, mga ka-K5, pinagi sa station sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5. So na yan. Klarong-klarong signal ka K5 Alvin, no? Sa aton sa matag palmay. Good morning, Ma'am Lisa Barrientos sa may Tambak, Kulasi. Meron nga kagahon. Thank you so much sa pagpakigupod sa aton palatuntunan sa mga kagahon. Ma'am Teresa Cunyada Ferma, good morning. Mayugig nga pagpamati sa aton program. Mirian Bulyo sa aton sa ding organization sa Fisher Fox Association dere sa Dayagan. Good morning. Kag sa mga suki na ito ng mga talagla, Mateo, sa van, maldita van, nga nagabiyahe, Estancia in Rojas, Rojas Estancia, mga K5, mga tricycle drivers, kag motorcycle drivers natin subong gawin, halong gid, no? Ha? Kay wala natin mapaktan kung kaisa nagatupang ulan, madanlog ang mga dalanon natin, mga K5, no? Ang paghalong, kinanglanon gid naton kay ara sa aton sining mga kamot ang safety sang inyo tag sa ka mga pasahero kag sang inyo sining pamilya, mga ka K5. Amo na pinakaimportante da halungan gid naton ang aton sining mga pasahero kung nagabiyahe kita. Mga market vendors naton diri sa President Rojas Pontevedra dira man sa may Talipapa sa Roa City. Damo mga Talipapa sa Roa City, mga ka-K5. Good morning lang sa inyo. Salamat gid sa inyong pagpamati diri sa K5 News FM, mga ka-K5. Amo nang pinaka-masadya kung kaisa. Aga pa, nakabangon ka na. Kumplituhon ang aton sininga aga upod sa DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa, samtang nagapamati ikaw sa inyo sininga mga transistor radio sa K5 News FM. No? Mga viewers na to, no? Sa mga OFW na to nga nag-upod sa aton, salamat gid sa inyo, mga K5. Mga tao sa gobyerno do karon, masako na, preparasyon naman para sa 2027 nga annual investment plan kag sang budget sang tagsa-tag sa ka mga local government unit. Inaumpisahan na sumuang dihon, mga ka-K5, para nga sa sunod nga tuig, dire-diretso na ang galastuhon sa 2027. Ay, tiwa ay paman makuan, huwag pa man maubos, sumuang kayo ay pa man matunga-tunga ang bulan. Tiwa na, July na, na amat-amatan na ang iban gani, sumuang guro nga mga kabanuanan, nag-supplemental budget pa. Kulang pagid, mga ka-K5, mga kauturan na ton, mga kaabyanan. Kaya mo man sa nasyonal, no? Ah, ining nasambit nga pag aprobar matapos nga tinag kwan masuna ang presidente, kinanglan gid na nga maplastar trantanan. Oh, tigin pamatian man sang tawo, palakpakan ka din sang tawo. Oh, parang may gamito naman ang mga ahinsa sang gobyerno, sang project, sang pundo nga ira priority mga kakifan. Wala problema kung ang project para sa tao, hindi lang para sa pilalang ka mga tao, nga puno ang mga bulusan nila ng mga ka-K5. Hindi mo na malikawan, bisan sino lang mapungko do karon mga ka-K5, mga mantas mga kauturan. Mga mantas, no? Hindi makabatas mga ka-K5 magtanaw, mangunya di gid mga ka-K5. Good morning, Joe Marie Rafael, dira sa na mga taga Phase 9, Bagong Silang, Caloocan City. Thank you so much sa inyo sininga pag-upod kag pagtan-aw diri sa aton sininga palatuntun. Wala na ko panahon mga ka-K5 sa aton sininga pag-standby na sa newscast ang K5 News FM. Upod na gilamang sa aton mga technical partners sa Syudad San Roas ka K5, Chief Nilson Puntillas kag K5 Juby Cooper. Ato sininga patrol nga nagtipon kag nagdulong sa mga balita kag impormasyon mga ka-K5 aton mga reporters mga K5. Thank you so much. Bukas naman kita mag-iririmaw sa sininga palatuntunan mga ka-K5. Akong technical partner, diri sa K5 Radio Tagbuana isa Pilar, ka-K5 Alvin Pagunsa. Sa kinandan banwa, upon na gilamang sa aton pinalanga nga Chief Executive Officer sa K5 News FM Philippines, Doc Ramil Itangoy, at ni Mayor Arnold Alba Perez, amon pinalanga nga Mayor, diri sa banwa sang Pilar mga ka-K5. Ini ko boss gabian kagalagad sa kahanginan ka K5 Jubert Lago para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM. Good morning.
11: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
12: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
11: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
13: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Nag-indi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kag nag-ining akon buhok. Kag nag-inis ang akon kutis.
11: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
14: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
15: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500!
16: DGX 500.
17: Sa barangay
18: ano kinabatsag mo sa akin?
17: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
18: Tumar kong DGX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
17: Three times.
18: Kamusta ang alay sa kamot?
17: Wala na. Try gig kamo sa DGX 500.
15: DGX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Kugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
15: Mabaka sa mga butika.
20: Nagadamo na nagadamo ang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline yung vitamin C.
21: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwan balay nagtambo ko.
15: DDX Beauty Soap.
22: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
15: DDX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap, pareyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
24: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
25: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
26: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
27: Muling binuhay mo.
28: Extend. Isang kapsula ka lang.
2: DTX 500.
29: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
30: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
31: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
32: Wow, may puso!
33: Ang kampiyon nga oras, alas 6:06 na sa aga.
34: Live
0: Nagikan sa Hulot Balitan sa 100.9 K5 News FM Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kag-iban pa. Kampyon nga balitan sa kampyon nga stasyon. Kaupod ang kampyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Mga ka-K5, mga ka-K5, sa aton nga mga headlines. Muna kita ka K5 sa dalagan sa aton nga paniyampo.
0: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay
1: Panahon. Southwest monsoon ang nag-aapekto sa Luzon. Death toll sa bagyong Inday. Habagat nagsaka na sa Jesse Ocho. Suno sa OCD. Mga dalagkuan ka K5 nga balita nga nagakahinabo sa probinsya sang Capiz. Pereya Capiz, may suhestyon. Agod nga matap na ang pagpasulod sang droga sa Capiz Rehabilitation.

0: mga mangunguma kag mangingisda sa maayo na kighinun-anon kay Capiz Governor Castro.
1: At Intelligence Agent nag-korte si Cole sa bagong nga director sa Capiz Police Provincial Office. Koordinasyon kontra illegal nga droga ginpaligon.
0: DOH CHD Western Visayas kay Capiz PHO nagpatigayon sa maintenance ang cold chain equipment.
1: Linibo ka mga job seekers, nagpakigbahin sa 2026 Major Inter-School Job Fair sa Rojas City.
0: Kag Maharlika Capiz Lions Taekwondo Team, ginpakigbahin ang kadalagaan sa pangkalibutanon nga torneo. Mga balita ka K5 sa Western Visayas. Pamilya sa 19 anyos nga babayi nga ginbuno sa liog sa aklan nagapanawagan sang hustisya.
1: Lalaki ginbuno sang iyang half brother sa bugasong patay.
0: Kag 68 anyos nga lalaki nga nagakatulog sa iyang kamalig matapos sa nagluntad nga landslide sa Tubungan, Iloilo. Mga mainit kag dalagoan ka K5 nga balita sa pungsod Pilipinas. Senator Chisie Escudero ginalauman nga matapos ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte antes mag-Disyembre.
1: Pilipinas padayon nga depensahan ang kinamatarong sa West Philippine Sea.
0: Ginaduso nga budget sa 2027 aprobado na ni Pangulong Marcos.
2: Balita International.
0: Mga balita naman kay K5 sa luwas ang pungsod. Strait of Hormuz liwat nga ginsara sang Iran.
1: South Korea nag-issue sang emergency heatwave warning.
2: Balitang negosyo.
0: Headlines kita ka K5 sa patag sang negosyo. Presyo sang gatong magahulag na naman.
1: Headlines ka K5 sa balita sa patag sang hinampang.
2: Balitang sports.
1: Alex Ayala nag-abot na sa Pilipinas.
2: Balitang Entertainment.
0: Sa entertainment ka K5, Ate Gay nagpaidalom sa major surgery para sa iabalatian nga cancer. Kaga K5, bantayan ang mga panawagan. Kagpahibalo.
2: Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo. Mga pahibalo, nga kinahanglan sang atensyon. Kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo. DTX 500 Morning Newscast. Myla Vasquez Fuentes. Kag Romy Dandano.
0: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Nagapalayag na.
2: DTX 500 Morning Newscast. Myla Vasquez Fuentes kag Rodney Dalanon.
0: Subong adlaw ka K5 sang Lunes, petsa 13 kita sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Ka K5 inyo kami mabatian pinagi sa 100.9 nalilisuan sang inyo nga mga radyo subong man pinagi sa amon nga mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas
1: ka K5 Rojas Digital
0: pinagi man ka K5 sa amon nga mga sister stations ang 89.7 K5 Radyo Tagbuanay sa Buano sa ang Pilar
1: kag 89.7 spearhead kalin ng radio sa Banwasang Hamindan.
0: Direkta kita ka K5 sa aton ginpanglinyada ng mga balita. Ining balita ka K5, builog ng ginadulong sa inyo sang kaluan sa Klinika Detex 500. Ang Klinika Detex 500 ka K5, mayara sang ikasarang gabatuan ang mga nanari-sari ng sakit sang kalawasan, kaangay na lamang sang diabetes,

0: Hypertension at dysmenorrhea kag maddamo pa. Kaya K5, agad mapabilin nga healthy living, mag-inom kita sang DTX 500, adlaw-adlaw. Mabakal ini sa klinika, The Alternative Medicine and Wellness Center, subong man sa mga butika nga malapit sa inyong lugar.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Una na kita ka K5 at sa dalagan sa aton nga paniyampo.
1: K5 Bantay Panahon.
0: Southwest monsoon ang nag-aapekto sa Luzon, particular sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan kag nabilin nga bahin sang pungsod nga magadala sang magalumon nga kalangitan kag lapta-lapta nga pag-ulan-ulan. Samtang localized thunderstorm naman ang nag-aapekto sa Visayas kag Mindanao. Ang adlaw nagbutlak alas 5:34 subong aga kag magatunod alas 6:30 karon sa gabi.
1: K5 Bantay Panahon.
0: Ka-K5 inyo nabatian ang dalagan sa aton nga paniyampo subong adlaw sang Lunes. Direkta kita sa aton nga top story of the day.
1: K5 top story. K5 top story.
0: Nagsaka na sa 18 ang numero sa mga napatay bangod sa epekto sang bagyo Inday kag habagat. Ini ang sandig sa Office of Civil Defense kon OCD Hulyo 12. Sunod diri anom na ang napatay sa landslide sa barangay Ngenger, Banwa sang Kalanuga sa Lanao del Sur. Samtang sa makusog nga pag-ulan, samtang napulo naman ang napatay sa nagluntad nga landslide sa Malapatan sa Rangani, kagduhaman ang nalumos sa probinsya sang Bukidnon. May 7 man ka individual nga na-report nga napilasan ta sa Torrijos Marindoke, Malapatan sa Rangani, Jose Abad Santos, Davao Occidental, Kalanugas, Lanao del Sur, kag Baguio City. Padayon naman nga ginapangita sa mga otoridad ang 12 ka mga persona nga ginapayag nga missing. Kalakip na ang 7 sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, kag 5 sa Kalanugas, Lanao del Sur. Nahibaluan nga kapin 123,000 ka mga pamilya o kun halos 562 ka mga individual ang naapektuhan sang bagyo kagabagat sa bugos nga pungsod Pilipinas. Sa kabugusan nga numero, kapin 4,200 ka mga pamilya o kun masobra 16,200 ka mga apektado ang nagapabilin sa 116 ka mga evacuation centers.
1: K5 top story. K5 top story. DTX 500 morning newscast.
0: Ka K5 inyo nabatian ang aton nga top story of the day. Direkta kita ka K5 sa mga dalagkuan nga balita sa probinsya sa Capiz.
1: Balitang lokal.
0: Ginrekomendar sa Philippine Drug Enforcement Agency o Confederia Capiz ang seryoso nga pagpatuman sa mga programa batok sa illegal nga droga sa Capiz Rehabilitation Center kasunod sang pagka-recover sang suspected shabu sa isa ka person deprived of liberty o PDL. Sa interview sa K5 News FM Rojas, Confederia Capiz Provincial Officer Jory Giro Camora ginpahayag sini nga na-anticipate na nila ang mga problema bangod sang nagligad nga mga insidente sa CRC, lakip ang mga nagpositibo sa drug test pagka-recover sang suspected shabu sa search operations ng mga report nga may ginahaboy nga kontrabando sa sulod sang pasilidad. Sunod kay Roca Mora, ginpresentar na sang PDEA sa pamunuan sang CRC ang mga programa sang Dangerous Drugs Board para sa mga control facilities nga nagalakip sa regular drug testing sa mga empleyado kag PDL sa preventive education, psychosocial support, kung sa diin ang PDEA naman ang magaguide sa implementasyon sini. Dugang pa nagarekomendar man na ang PDEA sa sangguni ang panlalawigan sa paghimos ang ordinansa para sa drug-free workplace program sa mga pasilidad sa provincial government, lakip na ang CRC. Ginpabutyag man ni Recomora gahanda ang PDEA na magbulig sa implementasyon sa mga programa agad mapunggan ang pagsulod sa illegal nga droga sa sulod sa rehabilitation center. Suno pa sa iya, mas maayo nga mangin preemptive kag proactive ang mga tikang batok sa droga kag indi na magulata nga may matabo antes nga maghatag sang aksyon.
2: Sa dugang pa nga balita lokal na kuhaan sang closed circuit television footage ang ginapahayag tirador sang panting sa barangay San Jose, Rojas City. Sa video na kitaan nga nagalabay ini sa isa ka balay nga iya target. Sa makalapaw na sumapaw ang abahin, nagpasalipod ini sa kilid sang balay nga madulom. Kung sa 10 minutos ang nakaligad, nakakuha na ini sang tiyempo agud nga kuhaon ang panting nga nakalay sa garahe. Base sa kuha sang CCTV footage, nakuha sang kawatan ang panting nga puti. Dala pa ang hanger kag madasig nga nagpalagyo sa lugar. Sa laragway sang lalaki, nakasuksok ini sang kalo nga pula, army green nga t-shirt, kag brown nga shorts.
0: Sa dugang pa nga mga police reports, gintaban sang wala pa makilala nga kawatan ang isa ka laptop kag nagkalain-lain nga mga alahas sa isa ka puloy-an sa Urban Puro Barangay Mungpong, Rojas City. Sa interview sa K5 News FM Rojas sa mag-asawa ang Sanday Carl kag Cherry, pag-abot nila sa ilang balay pasado alas sa isang gabi, Domingo, Hulyo 12, natukiban nila nga nadula ang ilang laptop kag mga kulintas subong man ang sing-sing. Suno sa mga natungdan, wala sang tawo ang ila balay. Umali na alas 9 sang aga sang Sabado, Hulyo 11, bangod nagtambong sila sa isa ka okasyon. Sa ilang pagbalik, natingala sila nga nakaawang ang bintana nga ila ginsiraduhan antes nga maghalin. Ilaman nga nakita nga may ginutod nga bahin sang kudal sa likod sang ila balay nga malapit sa bintana kag may giha nga kaangay ginagyan sang wala pa makilala nga persona. Sa ila pag-usisa sa sulod sang balay, dito nila na-discoverhan nga wala na ang laptop kag mga alahas. Sa karon nagapanawagan ang mag-asawa sa publiko nga kun may nakabakal o kun may nahibaluan nga impormasyon na parte sa pagbaligya sa mga nadula nga pagkabutang, ginahinyo nila nga ipahibalo ini sa ila ukon sa kapulisan agud mahatagan sang nagakaigo nga aksyon.
2: Sa piyak nga bahin, dakop sang kapulisan ang isa ka senior citizen nga nagapatay sang ilegal nga pasugal ukon PICTO alas 3:09 kahap ukon sang Hulyo 11 sa Barangay Natividad Pilar, Capiz. Ginkilala ang nadakpan kay alias Adriano, 65 anyos, kag residente sang nasambit nga lugar. Nakuha sa paginakop sini ang isa ka kutiho, 120 nga bet money sa nagkalain-lain nga denominasyon kag iban pa nga gamit sa pagpataya. Sa karon nakahunong na ini sa kustodiya sang Pilar Municipal Police Station kag nagapangatubang sa panumbungon nga paglapas sa Presidential Decree 1602 o kon illegal nga pasugal.
0: Sa dugang pagka K5 nga balitang lokal, nagpatigayon sa simposyum ang Rojas City Police Station, may kaangtanan sa active shooter kag armed robbery awareness sa isa ka mall sa Barangay Lawaan, Rojas City. Tinutuyo sini nga mapaligon ang kahandaan sa mall management, mga empleyado, security guards, tenants, kag publiko sa husto nga pagresponde kung may matabo nga insidente sang active shooter o kung armado nga pagpanghulda pa. Gintalakay man ang importansya sang mental preparedness, pagkilala sa mga posibleng warning signs sang violent nga pamatasan, kag ang run, hide, fight protocol sa tiyon sang active shooter incident. Ginpahanumduman nga pananglitan may armado nga pagpanghulda up, ipabilin nga kalmado o pag-obserbar sa palibot, gilayon nga pag-report pananglitan may mga makaduludang aktibidad kag ang pagpakigangot sa kapulisan.
2: Samtang dakop sang otoridad ang isa kalalaki nga nagahupot sang hindi lisensyadong armas lutang matapos ang ginpatigayon nga bypass operation launa imidya sa ang kaagahon Hulyo 12 sa bypass road barangay Poblacion Tapas, Capiz. Ginkilala ang nadakpan kay alias Randy o kon Rodney, 22 anyos kag residente sang nasambit nga lugar. Nakuha sa pagkinakop sini ang isa ka unit sang homemade 12-gauge shotgun kag duha ka unfired shot shell. Dugang pa nakuha sa among arestado ang tatlo ka sa siya isang ginapatihan Shabu gamay kabugaton 10 gramos kag may standard drug price nga 68,000 pesos by bust money sling bag nga nagaduwag brown kag coin purse nga nagaduwag gasol. Sa karon nakahunong na ini sa carcel sang Tapas Municipal Police Station na kag nagapangatubang sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kag 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Samtang dakop man sa akto ang isa ka 56 anyos nga lalaki samtang nagapataya sang ilegal nga pasukal alas 5:09 sang hapon Hulyo 11 sa Barangay Magubilan Panay Kapiza. Gin kilalang nadakpan kay alias Arthur kag residente sa nasambit nga lugar. Nakuha sa paghinakop sini ang isa ka resibo nga gingamit sa pataya. 20 pesos nga bet money, 140 nga kwarta sa nagkalain-lain nga denominasyon kag iban pa nga kagamitan nga gingamit sa pagpataya. Sa karon nagkahunong na ini sa carcel sang Panay Municipal Police Station kag nagapangatubang sa panumbungan nga paglapas sa Presidential Decree 1602 ukon ang illegal nga pagsugal.
2: Sa Piyak na Bayan, gintupok sang kalayo ang isa ka sari-sari store. Ginabanta alas 8:45 sang gabi, Hulyo 11, sa Barangay 5, Rojas City. Sa impormasyon nga nakuha sang K5 News FM sa lugar, ginkilalang tag-iya sang tindahan kay Marites Fernando. Iyan rin ginpahayag nga ginpahibalo lamang sila sa mga tao sa lugar nga nagkakasunog na ang ila tindahan. Sunod rin base sa mga pahayag kag mga malapit sa tindahan na una sila nga nakapati isang makusog na lupok kag ginsundan sang madakmol nga aso. Sa ilang nga pagpadulong sa lugar, halos ubos na ang sulod sang tindahan apisar nga gintinguan sa mga kalapit nga palungon ang kalayo. Naibaloan nga ginparintahan lamang ni Fernando ang iyang tindahan sa iyang abyan apang nipod sa iyang hibalon na sunog ini bangod wala sang tao sa lugar sang tabo ang insidente. Dasig naman nga nag-responde sa lugar ang katapusang Bureau of Fire Protection Rojas City kag sa karon na dayon nga ginaimbestigaran kung pila ang ginbilin nga halit kag ano ang gintunaan.
0: Sa pihak nga bahin mga ka K5, nakigunon-anon ang kapin 1269 ng mga mangunguma kag mangingisda nagikan sa nagkalainlain nga barangay sa Maayon kay Capiz Governor Ferdinand H. Castro kay ginhiwat sa Maayon Civic Center. Diring lagin palabot ang mga ginahinyo kag kinahanglanon nga masami apektado sa mga kalamidad, krisis, ilabi na ang pagsaka sang presyo sa mga balaklon. Sa desambit man nga aktibidad, isa ini ka tikang agod mahibaluan kag personal nga mabatian sang gobernador nagikan sa mga mangunguma kag mangingisda ang ilaluyag nga ipalabot. Nahibaluan nga padayon ang pagpanikasog sang gobyerno probinsyal sa paghimo sa mga tikang kag programa nga makabulig kag paghatag sang padayon nga suporta agod mas mapasanyog pa ang lokal nga produkto subong man maghatag sang madamong oportunidad nga makabulig sa pangabuy anan.
2: Sa dugang pangabalita, lokal na agpatigayon sang courtesy call si Intelligence Agent 5 Jury G. Rocamora kay Police Colonel David L. Cachumbo Jr., bago nga Provincial Director sang Capiz Police Provincial Office. Ngayon sentro sang paginunanon ang pagpaligon sang tikang kag operasyon kontra illegal nga droga sa probinsya kag pagpakigbayan sang mga impormasyon kag estratehiya agud nga mapaligon ang koordinasyon kag kooperasyon sang nagkalain-lain nga mga ahensya sa kampanya kontra illegal nga droga. Yun pa siguro man sa magtimbang abahin nga padayon ang ilang dedikasyon sa pagpaligon sang partnership sa iban pang mga ahensya sang gobyerno agud nga suportahan ang mga tikang sa pagmaintenar sang kalinong seguridad kag kaluwasan sang publiko. Samtang dako sa gihapon ang papel sang publiko sa pagpalabot sa mga impormasyon kag koordinasyon sa otoridad agud nga mapahaganhagan ang mga ilegal nga aktibidad sa probinsya sang Capiz.
0: Samtang nagpatigayon sang repair kag preventive maintenance sa mga cold o kon sa mga cold chain equipment ang Department of Health Center for Health Development Western Visayas kag Capiz Provincial Health Office bilang kabay sang preparasyon para sa palaabutan ng measles rubella supplemental immunization activity. Tinutuyo sininga mga siguro nga yara sa husto ang mga vaccine storage equipment kag mapabilin ang nagakaigo nga temperatura sa mga bakuna agad mapadayon ang kaluwasan kag kalidad sini. Ginpatigayon man ang maintenance sa mga banwasang kwartero, Dao, Maayon, Panay, Panitan, Pilar, Pontevedra, Sapian, Sigma, Tapas, Cagrahas City, lakip man ang Provincial Health Office. Pinaagi sini manginhanda ang kapi sa paghatag sang luwas, epesyente, kagdi kalidad nga serbisyo sa pagbakuna para sa tanan nga mga kabataan nga nagakinahanglan.
2: Sa dugang pa nga balita lokal, naglabot sa linibo ka mga job seekers ang nagpakigbayan sa Ginpatigayon nga 2026 Mid-Year Inter-School Job Fair sa Ras City Government. Pinagi sa Public Employment Service Office o Confeso nga naghatag sa madamo nga oportunidad sa trabaho para sa mga residente sa syudad kag probinsya. Nagpartisipar sa aktibidad ang nagkalain-lain nga pribado nga kumpanya, mga ahensya sa gobyerno kag mga institusyon sa edukasyon nga nagdala sa mga bakante nga posisyon para sa mga aplikante. Pinaagi sini naghatag sang mas madasig kag mas accessible nga pamaagi sa pagpangita sang trabaho bangod ang mga employers mismo ang nagkadto sa Ras City. Nagpalabot man sa pagpasalamat ang Ras City Government sa tanan nga mga partner nga kumpanya, ahensya nga nagbulig sa madinalagon nga pagpatigayon sang job fair. Sunod sa lokal nga panguluhan, padayon nga pagabinuligan sang gobyerno kag pribado nga sektor ang pagbukas sang mas madamo nga trabaho agud nga mapaligon ang ekonomiya kag mapaayo ang kalidad sang pangabuhi nga sang mga pamilya sa Ras City kag sa Bugos nga Capiz.
0: Sa dugang kagkatapusan nga balitang lokal, ginpakigbayan sa Maharlika Capiz Lions Taekwondo Team ang ilang inexperyensya sa first GTF Global Champion nga ginpatigayon sa Dunghunyo Vianti 6, Tubdo Vianti 8 sa Bungatuig sa Okada, Manila. Sa programa nga K5 Sunday Balita kag Kalingawan, ginpakigbahin ni Coach Janlyn Joel Aler nga bunga sang disiplina hugot nga pagganas kag kooperasyon sang kupunan ng ilang madinalagon nga kompanya sa torneo. Ginpakigbahin man sang mga atleta nga Sunday Tanzi Brianna Zoe Santiago, Aniana Arteres Haiko kag Jovan Estares nga nangindako nga pagpanghangkat ang kompetisyon apang nagserbe ining inspirasyon agod labi pa nga pakusugon ang ilang nga ikasarang. Naibaluan niya sa resambit nga torneo na kapauli ang kuponan sa isa kabulawan nga medalya kagduha kapila ko kon silver nga medalya sa Yorogi o kon Kyorogi category. Magluwas pa sa nabaton nga certificate of recognition sa isa sa mga atleta. Nagpasalamat man ang coach kag mga atleta sa ilang mga ginikanan, sponsors, supporters, kag sa tanan nga mga nagsalig sa ila sa diin ila ginpahayag nga nga mga kadalagan ang halad nila sa Bugos nga probinsya sa Capiz.
1: Balitang lokal. DTX 500 Morning Newscast. Myla Vasquez Fuentes kag Rodney Dalano.
0: Ka K5 inyo nabatian ang mga dalagkuan nga balita sa probinsya sang Capiz. Direkta kita ka K5 sa mga balita naman sa Western Visayas.
1: Balitang Regional.
0: Pamilya sang 19 anyos nga babae nga ginbuno sa liog sa Aklan nagapanawagan sang hustisya. May kaungdan sa detalye si ka K5 Leonard Vira sang K5 News FM Kalibo.
1: K5 News FM Live Report.
3: Nagasinggit sang hustisya ang pamilya sang 19 anyos nga babayi nga ginbuno sa liog sa tong Hulyo 7 sa may barangay poblasyon ni Bacaw, Aklan. Suno sa pamilya, 5 kadlaw matapos ang insidente, wala pa sang may natumod nga suspek ang lalaki o konobyo nga ulihing nga nakita upod ang biktima. Bangod sini, nagahingyo ang pamilya narse sa Libacaw PNP kag local government unit nga hatagan sang oras kag atensyon ang kaso. Agud nga masiguro nga matagan sang hustisya ang kamatayon sang dalagita. Madumdumane gabi sa nga Hulyo 7, sakay sa motorsiklo ang biktima kupod ang iyang nobyo nga ginkilala kay alias GM nga padulong sa isa ka lugar malapit sa ginatukod nga taytay sa nasambit nga barangay. Sunod sa statement nga ginhatag ni alias GM sa kapulisan, samtang nagistoryahanay sila sang biktima, golpe na lang nang palapit ang wala makilala nga lalaki kaging kumprontar ini. Pagkataliwan sang pila ka minuto, nauli sa komosyon ang pagbaisay sang duwa hasta nga nagbuno sunod sa nga konsilyo ang wala makilala nga suspect kag ginbuno si alias GM apang nagpatunga ang biktima. Rason niya siya ang naiguan sa iyang aliog. Madasig naman ang gindala sa ospital ang biktima apang makataliwan ng duha kadlaw, wala ini makasurvive bangon sa iyang alastro. Sa karon, nagapadayon pa ang ginihimo nga backtracking sa nga kapulisan para nga matumod ang pagkakinanlan sang suspect. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
2: Samtang lalaki ginbuno sang iyang half-brother sa Bugasong patay. May detalye sa balita si K5 Violin Rose magbanwa sang K5 News FM Antique.
4: News FM Live Report.
5: Dead on arrival sa ospital ang isang kalalaki matapos nga ginbuno kang anang libayan ginabanta alas 10:45 sa gabi Hulyo 11 sa Barangay Paliwan, Bugasong, Antique. Ginkilala ang biktima kay alias Janjan, samtang ang suspect naman nga anang half-brother nga libayan ang ginkilala kay alias Makmak, parehas nga residente kang nasambit nga lugar. Suno kay Police Captain Alfonso Presya, ang OIC kang Bugasong MPS, nag-agto sa sangka birthday kag nag-inam ang magbugto kung sa diin may nagluntad nga pagbinaisay sa tinga kang darwa. Una naman nga ginatad pa uli ang suspect, samtang matapos ang sangka oras, ginatad man pa uli ang biktima kag saan ang pag-abot, ginsipa ka dya ang gawang kang balay kang anang bugto, banget ingaday lang ang andang balay kag ginhangkat kang away. Nagkamagay sanda nga darwa nga parehas may kapot nga kutsilyo, tabtab nga ginbuno kang libayan ang magurang sa sentro kang anang liag nga nangintunaan kang anang kamatayan, samtang menor naman nga pila sa alima ang naangkad kang suspect. Nagtingwa naman nga magpalagyo ang suspect apang nadakpan dya ginabanta alas 8:45 kang aga Hulyo 12 sa among barangay. Base sa investigasyon kang Bugasong MPS, parehas nga halin sa probinsya kang Quezon ang magbugto, kagrugto pa lang may mga away o kunwara pag-intindihan ay rin ang darwa. Sa tulad, ginahilat pa ang desisyon kang pamilya kung magapasaka kang kaso bato sa suspect. Balita Regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique. K5 News FM.
0: Sa pihak kabahin 68 anyos nga lalaki nga nagakatulog sa iya kamali matapos sa nagluntad nga landslide sa tubungan Iloilo. May kaugdan sa detalye si K5 Karen Badilla sa K5 News FM Iloilo.
1: K5 News FM Live Report.
6: Mga ka-K5 patay ang 68 anyos nga lalaki matapos ini nga nadala sa nagluntad nga landslide samtang nagakatulog sa sulod sang iyang kamalig sa sityo Sidlangan, Barangay Nagba, diriya sa Banwas ang Tubungan, pasado alas 4 sang kaagahon, Hulyo 12.
1: Mag-detex Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
6: Kinkilala ang biktima nga si Placido Tabalno Tabalina, 68 anyos, kagresidente sang amunga lugar. Sa pagpakigangot sa K5 News FM Iloilo kay alias Nene, hinablos ang biktima, ginpayag sini nga nagakatulog sa kamalig ang iya tiyo, so hinali lang na tip hagang duta ag nadala ini sa mga natampukan. Upod man sa biktima ang iya anak, apang nakaseparar ini sa balay sa natabo ang insidente. Pilaman ka oras ang ginpatigayon nga retrieval operation antes naputkutan ang lawas sang biktima. Samtang madamo naman nga porsyon sang duta sa pinakabukid nga bahin sang tubungan ang nagakalatipag bangod sa wala untat nga pag-ulan, tugas ang southwest monsoon o kun habagat. Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Balitang Regional. GTX 500 Morning Newscast.
0: Kag K5 inyo nabatian ang mga dalagwan nga balitang lokal kag balitang regional. Ini nga mga balita kag K5 buylog ang giradurang sa inyo sang kaluan sang Detex Coffee Mix. Ang healthy nga kape kag K5 sa Detex Coffee Mix nga kakape ka na nagka-detox ka pa. Mabakal ini sa klinika, the Alternative Medicine and Wellness Center. Sa Dalan Mackenzie tabok sang PLDT subong man sa mga butika nga malapit sa inyong lugar.
1: GTX 500 Morning Newscast.
0: Direkta na kita ka K5 sa mga balita nga nagakahinabo na sa Pungsod, Pilipinas.
1: Balitang National.
0: Balitang National. Ginpahayag ni Impeachment Court Presiding Officer kag Senador Chise Escudero nga personal niya nga target nga matapos ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte antes magsugod ang bulan sang Desyembre. Sa iya Chismis channel sa YouTube, ginako sang senador nga natural lamang nga naghinay ang pagsugod sang trial bangod na bulayan pa ang tanan sa bago nga proseso. Apang nagalaom sa Escudero nga mas mangin madasig ang dalagan sa mga hearing sa masunod ng mga simana. Samtang man uko na anad na ang mga senador, lakip na ang panel of prosecutors kag council of respondents. Ginklaro man sini nga wala pa sang pinal nga panahon para sa impeachment trial bangod mahimo pa ini magbago depende sa mga ebidensya kag payag nga e-presentar sang duha ka kampo. Dugang pa ni Escudero, mahimo pa nga magkadugang sa mga testigo ang prosecution o kon depensa bisan wala ini nalakip sa orihinal nga listahan. Kon mahimo nga makahatag lamang sang 5 kaadlaw nga abiso, agod makapreparar ang pihak nga kampo para sa cross-examination.
2: Sa dugang pangabalita national, nagpanindugan ang Department of National Defense o DND nga padayon sini nga depensahan ang kinamatarong kag territorial integrity sang Pilipinas sa West Philippine Sea sa pagsaulog sa ikapulong anibersaryo sang 2016 Arbitral Award. Sa kay Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr., ang Arbitral Award ang isa ka importante nga kadalagaan na bangod gin kilala sini ang kinamatarong sang Pilipinas sa iyang Exclusive Economic Zone o EEZ sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o CON UNCLOSS. Ginpayag man ni Chudoro nga nagalapad ang paghangop kag pagsuporta sa mga Pilipino sa isyu sang West Philippine Sea. Gabangdanan nga padayon man nga ginapaligon sang Department of National Defense kag Armed Forces of the Philippines ang kapasidad sang pungsod sa pagdepensa kag pagpaligon sang seguridad. Dugang pa sang Tiglicom, magapadayon ang Pilipinas sa pagsuporta sa international law kag indi-ini nga magpasugot nga makuha ang mga kinamatarong sang pungsod sa West Philippine Sea.
0: Sa dugang kagkatapusan nga balitang nasyonal, ginapinalisar na sang Department of Budget and Management ang mga dokumento para sa ginaduso nga Fiscal Year 2027 National Expenditure Programa. Inimatapos ginaprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ginaduso nga budget sa ginhiwat nga pagsinapol sa mga miyembro sang gabinete sang damlaglanga. Target sang ginaduso nga budget nga mapadayon ang pagsanyog sang ekonomiya, oportunidad, pagmapunduhan ang mga prioridad ng mga programa kag proyekto nga makabenepisyo sa mga Filipino. Sa karon sino sa DBM, ginakompleto na ang mga dokumento kag iban pa. Agod masiguro ang matalunsay nga pagpasa sini sa Kongreso. Ginalauman man nga iga-anonsyo sang Pangulo ang kabugosan nga ginaduso nga 2027 budget sa iya sini nga palabuton nga State of the Nation Address o kon SONA.
1: Balitang National. Balitang National.
0: Kakaifan, direkta kita sa mga balita na nagkakahinabo sa luwasang pungsod, Pilipinas.
1: Balita International. International.
0: Liwat nga ginsara sang Iran ang Strait of Hormuz matapos ang ginaligar. Nag-agi sa hindi autorisado nga ruta ang isa ka barko nga sang ulihi ginatake. Sunod sa Islamic Revolutionary Guard Corps, ginatake nilang nasampit nga barko agod mapunggan ini. Ginkumpirmar naman sang Amerika nga ang pag-atake sa Cyprus Flag Container Ship. Rason nga naglunsyar man ini sang panibago nga serye sang airstrike ang patok sa pungsod Iran.
2: Sa katapusan ng balita international, nagpagwa ang South Korea sa pinakaunang emergency heatwave warning Domingo, Hulyo 12, kasunod sa panibagong alert system para maghatag sang abiso batok sa sobrang init. Ginisyo sa Korea Meteorological Administration ang heatwave warning particular sa Gyeongsan kag Puhang matapos nga maglabot sa tubtob 39.9 degrees Celsius ang temperatura sini sa nakaligad ng mga inadlaw. Ginalauman naman kaliwat magalabot sa 39 degrees Celsius ang temperatura sa kapareho nga pungsod subong nga semana. Sa idalom sang heatwave warning, ginapanugyan na ng publiko nga limitahan ang mga aktibidad sa guwa kag mag-inom sa madamo nga tubig.
1: Balita International. International.
0: Kakay 5 inyo nabatian ang mga balita sa luwasang pungsod Pilipinas. Direkta na kita kakay 5 sa patag sang negosyo.
1: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
0: Lauman sa mga motorista ang pagulag sang presyo sang gatong sa maabot nga adlaw sang Martes. Sandig sa inisyal nga abiso, posible nga magsaka sang 2 pesos kag 50 centavos, top 4 pesos kag 50 centavos ang presyo sa kada litro sang krudo. Kag rollback naman nga piso kag 25 centavos o konsaka nga 75 centavos sa presyo sang kada litro sang gasolina. Formal naman nga iganonsyo ang pinala nga igapatuman nga pagbagos ang presyo sa maabot nga adlaw o konsubong adlaw sang Lunes. Matandaan nga sini nga semana nagsaka sang 20 centavos ang presyo o kontoptom 25 centavos ang presyo sa kada litro sang gasolina. 3 pesos ka 20 centavos top 3 pesos 57 centavos naman ang presyo sang krudo. Kag piso 70 centavos top 3 pesos 70 centavos naman sa kada litro sang kerosene.
1: Balitang negosyo. Negosyo.
2: Samtang sa balita sa patag sang hinampa.
1: Balitang sports.
2: Alex Iyalan nag-abot na sa Pilipinas. May detalis ang balita si ka-K5 Darren Salomeo Henson.
1: K5 News FM Live Report.
7: Mainip nga ginsugalaw sang iya mga sumulunod ang Filipina tennis star nga si Alex Yala. Ginsugata ini sa mga fans kag pila ka mga opisyal sa iya pag-abot sa pahugpaan sa pungsod. Nahibaluan nga ang pinakaulihi nga kadalagaan nga naangko ni Yala amo ang maragtason nga kampanya sini sa Wimbledon. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang Mighty CD Immunity Booster. Ini si ka-K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
1: Balitang Sports.
0: Ka-K5 inyo nabatian ang balita sa patag sang hinampang, direkta kita sa patag sang entertainment.
1: Balitang Entertainment.
0: Ate Gay nagpaidalom sa major surgery para sa iya balatian nga cancer. May kaungdan sa detalye si ka-K5 Maria Rochelle D. Anon, Abroad.
1: K5 News FM Live Report.
8: Nagpaidalom sa major surgery ang komedyante nga si Ate Gay matapos makitaan sang doktor sa paribago nga isa ka bukol sa iyang liog. Ini ang pinakabago nga balatian sa iya padayon nga pagpakibato batok sa stage 4 nga mucoepidermoid carcinoma nga iginatubang sa nagligad nga mga tuig. Sulo kay Ate Gay nagpaidalom man siya sa cyberknife treatment. Ini amo isa ka non-invasive nga pamaagi sa pagkakasang cancerous kag non-cancerous nga mga tumor. Pisar pa sa iya kondisyon kag bago nga diagnosis. Ginpasiguro sang komedyante sa iya mga fans nga hindi siya magpadaog sa balatian kag magapadayon siya sa paghatag sang kalipay sa publiko. Ini nga balita ang ginadulong sa DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Para sa balitang entertainment, ini si ka-K5 Maria Rochelle Dianon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
1: Balitang Entertainment.
0: Ka-K5 inyo nabatian ang balita sa patag sang entertainment. Direkta naman kita ka-K5 sa mga panawagan kag pahibalo.
1: Pahibalo! Para mismo! Pahibalo! Para mismo! Mga pahibalo, nga nagakinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo! Para mismo! Pahibalo! Para mismo!
0: Ginapanawagan sa mga pamilya, kapamilya, kaparyentihan, classmate, kag-batchmate, kag mga malapit, kay Francis Ray Nonoy Valencia, nga siyang nagtaliwa na sa tuwing Hulyo 6. Ang bangkay nahaya sa ilasini nga puluyan sa may 2025 Maokoy Street, Punta Tabo, Rojas City. Ang lubong paghahiwaton sa Hulyo 13, alauna sang hapon. Ang misa ang paghahiwaton sa Our Lady Mount Carmel Parish Church. Ang nagapanawagan ang iyang pamilya.
2: Ginapanawagan ang konsino man ang may mga maluluyon nga tagipusoon kag mayara nga makabulig kay Ariel de los Santos Jr. sa Barangay Sibagwan, Ra City nga sa Subong. Nagapangayo sang bulig pinansyal para sa iya amay nga si Ariel de los Santos Sr. nga may balatian nga diabetes, high blood, heart failure kag chronic kidney disease stage 5. Yara subong ang iyang amay sa Ras Memorial Hospital kag nagakinahanglan sang padayon nga pagbulong laboratory kag para sa fistula nga may dako nga kinahanglanon nga kwarta. Sa mga may sulusubra nga makahatag bulig pinansyal kon pangamuyo ang inyong mahatag dako na nga ini nga bulig para sa pagpadayon nga pagbulong sang iyang amay. Para sa mga magadonar sang cash, yari ang GCash number 0930-742-8006 sa liwat 0930-742-8006 nga ginapanag-iyahan ni Ariel De Los Santos.
0: Ginapahibaluman kung sinong nagapanag-iyas ang cellphone nga iPhone. Ila ini nga ginukon ini ang ginturnover sa K5 News FM Rojas ni Reste Pajares. Ini ang nabilin sa tricycle nga nagabiyahe nagikan sa railway padulong sa San Roque Street kag Arches Subdivision. Sa nagapanag-iyas ini mahimo mo ini nga maklaim sa broadcast center sa K5 News FM Rojas nahamtang sa 3rd floor of City Building, Macanlu Street, Rojas City. Building sa tupad sang Provincial Capitol, magdala lamang sang pamatuod.
2: Ginapahibaluan kung sino man ang nakakita o kung nakapulot sang iPhone 16 Pro Max. Nagadawag itom nga nadula sang Hunyo Vientes 6. Ginabulubanta nga nadula ini sa karsadahon sang Arnaldo Boulevard o kung sa sulod sang isa ka mall sa mga lugar takna alas 8 tub-tub 9 sang aga. Sa nakakita ako nakapulot, mahimo mo ina diri nga ibalik sa istasyon sa K5 News FM Rojas, Macanlu Street, Rojas City o kon makigangod sa tag-iya nga si Julie Cayad sa numero nga 0970-096-5829 sa liwat 0970-096-5829.
0: Oras sa K5 News FM, Philippines, alas 6:49 na sa aga.
1: DJX 500 Morning Newscast.
0: Good morning sa aton nga mga ka-K-Fan nga nagupod kag nagapamati sa subong adlaw sang Lunes sa aton nga mga ka-K-5. Nga nagalantaw sa aton nga Facebook Live. Good morning, Ma'am Rena Leo Ayan Rohan. Ma'am Bernadette Omitin Calzado, good morning. Ma'am Jana Ville Siloso, good morning. Subong man kay Sir Renanti Cam, kaupod si Ma'am Bebe Cam, kay Sir Biboy Cam, kag kay Ma'am Helen Cam, nga nagapamati dira sa may Barangay Daya. Subong man sa aton nga mga ka-K5, dira sa Chudoro Arsenas Trade Center, particular sa may Timbangan ng Bayan. Sir Nestor Calzado, kay Sir Roy Abella, good morning. Good morning man kay Sir Richie Pinalba, sir, good morning.
2: Good morning man kay Cap Maoroldan sa may TATC, kag kay Rodolfo Evangelio Jr., good morning. Good morning kay Liwayway Bartizo, kag good morning kay Lendon Jano. Subong man kay LC Acuña, good morning. Kag kay Bernadette Omitin Calzado, good morning.
0: K5, inyo na batian ang pangkabugusan ng pagpangalagad sang DTX sa 500 Morning Newscast. Subong adlaw sang Lunes, petsa 13 kitang sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Kaya K5, inyo kami na batian, pinagi sa 100.9 nga rilisuan sang inyong mga radyo. Pinagi man sa paglantaw kag pagpamati sa amon yung mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas.
2: Kag K5 Rojas Digital.
0: Pinagi man sa amon yung mga sister stations ang 89.7 K5 Radyo Tagbuanay sa Banwa sa Ang Pilar.
2: Kag 89.7 Spurhead Galinong Radio sa Banwa sa Ang Hamindan.
0: Kag K5 sa ngala na ginamang sa bugos ng hubuan sa ang K5 News FM Rojas. Kaupod sa technical side with kag K5 Jovic Hober. Sa amon yung news director at K5 Roldan Bisana Villarreal.
2: Sa amon nga station na manager, Miss A. Ma'am Ami Orleans Berondo.
0: Kag sa amon mabuot kag hambong nga chief executive officer,
2: Doc Ramil Uy.
0: Kag K5 bagasunod na ang Foro de los Pueblos, kaupod si kag K5 Roldan Bisana Villarreal. Sa katapusan kami ang inyong mga tagbalita.
2: Kag K5 Rodney Daban Dalanon.
0: Kagka K5, Mayla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
2: Kagalingawan sa Kapiz, K5 News FM.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilogo nga pamilya para maligawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
10: Checklist na ta. Mm-hmm. Gin-istadihan ang 30 ka mga different fatty acids. You know what, sir boy, sa ilang antibacterial properties, anong ara sa pinakababaw? It's lauric acid with its monolaurine. Again, ang virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, which is the number one component sa D3 Bio, ang may lauric acid. Pag abot sa tiyan, pagtapos na inom, gina-convert into monolaurine. On top sang 30 ka mga fatty acids, siya ang may pinakataas nga antibacterial, hindi lang antiviral, antibacterial properties. Ano ang iya kaya? Patyon, flu, influenza, mga hilana, trangkaso, kataro, kaya niya niya ang herpes simplex virus, kaya niya ang staphylococcus aureus, kaya niya ang candida virus ang nagapabaho sa tonflower, kaya niya even ang gonorrhea, kaya niya ang HPV, human papilloma virus, ang gakosang ining mga kalunggo, kaya niya even HIV virus. So amo ina ang ara sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
11: Correct.
10: That's why kung mainom na lang ko D3 supplementation.
11: Palitaon ko ang D3 Bio.
10: Ang D3 Bio na lang ko.
11: Next, ang meaning sa gitawag active immunity, gakatabo lang na sa dira ang imo nga immune system responsable sa pagprotect sa imo. Kuha mo ang punto, sir boy.
12: Correct.
11: That's active immunity. Imo nga soldado sa lawas mismo, amo ang nagprotect sa imo. That's active immune system or active immunity. Pero there is another immunity nga gitawag passive immunity. Masaling ka passive immunity, the immune system from other person nga i-transfer pakadto sa imo. Sino lang na makahimo sina? The breast milk sa imo nanay. Nga akong bata ka papaim nun giga breast milk, wala active ka pasang immunity. Active na immunity. So ipasa niya panidion ang bata by taking D3 Bio, amo na ang paagi para may ara kita passive immunity.
10: Dugadidi ka lang, ano?
11: Dugadidi ka lang sa nanay mo.
12: Because may
11: monolaurin. Because of lauric acid, may monolaurin nga kaya magprotekta nga hindi na siya mangayo pa sang bulig sa imo immune system. So, iba kung nakainom kaya D3 Bio over plain D3.
1: D3 Bio!
13: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang VCO, yung may D3. Mga butika.
14: Suno kay Sir Kevin. May ara kita sa ginatawag brown adipose tissue, Sir JP. Brown fat.
10: Brown fats.
14: So, hindi nga brown fat, yung ara sa ato nga lawas, once nga mabutangan mo ni sa ginatawag MCT halin sa D3 Bio. No? Wain isa sa plain D3, ang MCT. Ginactivate niya ang ginatawag thermogenin. Nga bisan ang tao nga wain nag-exercise, pwede maka-burn sang fats.
11: Calories.
14: Ay, pero nami agad obdan natin sa exercise.
11: Of course.
14: Kag, ining natuwag intermittent
11: fasting
14: or ketogenic diet, Sir Jimmy.
10: Mas mapadasig ang losing weight mo.
11: So, the intermittent fasting ka, ginom ka D3 Bio, kampiyon nga kombinasyon.
14: Para sa mga obese, ha?
11: So mga gustong amat-amat, wala man sang magic nga pagkabuhas, niwang ka dayon. So mga amat-amat nga magpa-lose weight, isa sa mga inumon mo is ang D3 Bio, Sir Boy.
15: Kung nag-D3 Bio ka,
11: Over
15: ba ordinary vitamin D3? Pero ang balindok sa mga ka man gapon, nagniwang, iba nag-vitamin D3 Bio, nag-D3 Bio ka na. Okay. Hulat-hula ka lang. Kaya, base ang imo pagdako sa tiyan na, base lugay na.
10: Ay,
15: ang D3 Bio, ang iya monolaurin.
11: Namin sa mga kabataan.
15: Ang iya monolaurin could also defeat parasites, no?
10: Ay.
15: Ang monolaurin, kaya-kaya niya.
11: Dumduman ko na, sir boy. Siling sa ako, lulo, kaglula. Kagod ka sang lubi.
10: Tapos na, no?
11: Kagkaon ka sang, ano na sa inyo man, batilis na sa mo sa Cebuano mo. Iba ang
10: batilis. Agu!
11: Agu!
10: Agu! Agu! Agu! Agu! Agu! Agu! Agu! Agu!
11: Ti what is in the coconut? Hmm? Doon ka nami lang kung D3 bio ang imo nga inumon.
12: Oh, oh, no?
11: D3 bio, di ka perde. Hmm. So kung ako ya, kung mag D3 lang, kasayang mo lang D3 ko, alalang mabakal ko D3, tapos mabakal ko another BCO. Hmm. Di ako na nakaroon nga gasto. Mm-hmm. So D3 bio ka na lang.
1: D3 bio!
16: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! D3 bio! Health! News! D3 bio! With BCO!
17: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 bio, amo ini ang ako nang sekreto sa law school.
1: D3 bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! D3 bio! D3 bio!
18: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 bio. Tungod ginapapagon niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
1: D3 bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Spore Biotics! Nag-inupdan sang prebiotic! Nagapabaskog sang imong nga resistensya! Spore Biotics! Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka! Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health! Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics! Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori! Nga nagatuga sang ulcer! Klinika Spore Biotics ka! DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
19: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
20: Saan nag-inom ka? DTX 500? Dila nalang subong imo sugar?
19: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
1: Mighty C, epektibo, garantisado.
22: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
23: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
25: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
1: Extend Supplement for Men.
25: Isang kapsula ka lang.
1: Healthy nga utok.
26: Hi, Dennis Juan.
1: Matalong kag alerto nga paminsaron.
26: Hi, Dennis Juan.
1: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
26: Hi, Dennis Juan.
1: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory at
3: Advanced Serum. Nagaibrew sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
4: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka Lajester Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsaron.
4: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
7: Mga buti ka.
3: Masakit ang dyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang dyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang dyan, at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang dyan, Mag-Clinica Spore Biotics.
4: Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX 500.
8: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
12: Imo nga blood sugar test.
8: Kira tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
12: Ilan na lang imo nga blood sugar?
8: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
4: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
27: DTX Beauty Soap.
28: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
27: DTX Beauty Soap. Pamahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
29: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man yung kape.
27: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
30: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
27: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
31: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
32: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag wabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
31: Di pre, musta po lang agabi pre?
32: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
4: Extend Food Supplement for Men.
33: Dikasin.
4: DTX 500.
34: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang tugahan ko. Salamat DTX 500.
4: DTX 500.
27: Mabakal sa mga butika.
3: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na. Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ng lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City

0: radyo ko.
1: Kampyo na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 12 minutos na kaligad sa tak ng alas 7 sa aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
5: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-barred discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
3: Mahingaga, Luzon, Visayas, kag Mindanao, Siyudad sang Rojas, Probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa 13 kita sa bulan sang Hulyo, tuig 2026, ikapito nga bulan sa tuig 2026, Lunes nga adlaw, mga ka-K5. Nagapalig ng Foro de los Pueblos. Sa kinandan ko po sa inyo ka-K5, sa inyo Anchorman, ka-K5 Roldan, Bisana, Villarreal. Ang aton pag-abi-abi sa aton nga mga suki, nga mga ka-K5, daga-monitor na, nagatutok na diri sa aton sininga pagpangalagad. Sa kutob gabalabutan sa aton sinigapag waragwag, mabatian kita sa 10.9, 100.9 MHz sa inyo FM band, FM dial. Mabatian man kita sa 89.

0: 99.7 FM, K5 Radyo Tagbuwan ay Pilar. Malantaw sa Facebook, sa K5 News FM Ross official Facebook page. Kagmabatian sa mga naka-download na dira sa sang K5 News FM Philippines mobile app. Manayanayang aton si Ligat Siyempo sa buong adlaw sang Lunes, mga ka-K5, dagang irit na sharing adlaw. Unlike this past few days, magalumo ng kalangitan nga pa'y paglapta-lapta nga pag-ulan, mga ka-K5. Tugas ang enhanced habagat nga ginapakusog sang Bagyo Inday, mga ka-K5. Pero subong na notice ta matapos man ang pagbinabaha sa iban nga mga probinsya, pero subong makanay ang panahon diri sa Roa City and province of Capiz. Inline si Nibalon tabing latest updates dalagan sa panahon nakasunby. Aton connection sa Pag-asa sa line number 3 nakasunby si Pag-asa weather specialist ka K5 Alzar de Aurelio.
1: K5 News FM live report.
2: Magandang umaga, narito ang weather update sa araw ng Lunes, July 13, 2026. Nakakaapekto pa rin ang habagat. Itong habagat ay naapektuhan ang malaking bahagi ng Luzon, pero inaasahan na ito'y hihina. Bukas, inaasahan na hindi na ito makakaapekto sa limang bahagi nating bansa. Ang magiging dominant weather system ay Easterlies. Itong Easterlies ay inaasahan magtatagal sa ating bansa sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Samantala, yung pong low pressure area ay nasa labas pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility. Base sa ating mga data ngayon, may posibilidad na maging bagyo. Pero mababa ang tsansa na ito'y pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Inyong papansin, malayo ang low pressure area sa ating bansa, kaya hindi po natin inaasahan na makakapekto sa ating lagandang panahon ngayong araw. Kasalukuyan, ang layo ng low pressure area ay nasa more than 1,400 kilometers silangan ng Mindanao. At sa ating lagay ng panahon dahil sa habagat, itong malaking bahagi ng Luzon ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm, lalong-lalo na sa kalurang bahagi nito. Ang mga lugar ay sa Ilocos Region, ganoon din sa Bataan, Zambales, Pampanga, Bulacan, kasama na rin ang Tarlac, Rizal, Metro Manila, Cavite, Laguna, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at Palawan. Samantala, ang nalabing bahagi ng Luzon, kasama na rin ang buong Visayas at Mindanao, ay makaranas ng maganda at maliwalas ang panahon maliban sa mga isolated na mga pag-ulan o thunderstorm. Ngayong araw, may inaasahan tayong malalakas na pag-ulan, inyong makikita, dito sa kalurang bahagi ng Northern at Central Luzon. Ang mga lugar ay Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. Kaya sa mga kababayan po natin sa mga nabanggit na lugar, patuloy pa rin tayong mag-ingat dahil sa mga posibleng pagbaha o pagguho na lupa. Although wala tayong gale warning, pinapayo namin ating mga kababayan ng babalak pumalaod sa ating mga karagatan, mag-ingat pa rin tayo dahil sa minasang pa rin tayo ng mga katamtaman hanggang sa maalon, lalo na sa may bandang northern at western seaboard ng Luzon. Ang araw sisikat, mayapong 5:34 ng umaga. Ang araw lulubog sa ganap na 6:30 ng hapon. Yan ang ating weather update mula sa Pag-asa. Ako po, si Alzar de Aurelio.
0: Maraming salamat ka K5 Alzar Aurelio, Pag-asa Weather Specialist, sa gindulong latest weather bulletin, mga ka-K5. So, mabatsagan ta sa gyapon ang habagat diri sa pungsod Pilipinas, mga ka-K5. Doon may epekto sa gyapon sa dalagan sa panahon sa tun siriga pungsod Pilipinas. Kagang Bagyo Inday, may international name nga Bavi, at to sa mainland China. While isa naman ka low pressure area na si Plataan, 1,535 kilometers east sa northeastern Mindanao, mga ka-K5. So, bantayan tanino ang mangin na dalagan sa panahon kag mangin epekto sa nidiri sa pungsod Pilipinas, mga ka-K5. 19 minuto sa nakaligad sa takna ng 7 sa aga. Kung may mga minsay ka mo mga ka-K5 Galagi Palabot diri sa Foro de los Pueblos, ipadalay na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas. Saliwat kung may mga minsay ka mo, ipadalay na diri sa K5 News FM Rojas para mabasantang inyong sininga mga minsahe diri sa itong nga pagpangalagad sa Foro de los Pueblos. Check tas dili madugay report sa itong sini patrol. Tatlo pilasono matapos aksidente sa motorsiklo dito sa Banuas ang kwartero. Kagang update sa sining isa ka Changi nga nasunog dira sa tinilikdan nga gabi Sabado sang gabi sa may barangay 5 mga ka-K5. Tingwa mo labuto ng Bureau of Fire Protection para makuha sang update. Way gali sila gasabat kung wala sang opisina mga ka-K5. No? Dusubong lang tiyak kasalapo mga ka-K5 nga ang BFP, ang ila sining public information officer, way gasabat, way gasapak during weekends mga ka-K5. Unlike sang una, sa mga multi-awarded ng mga spokespersons ang Bureau of Fire Protection, anytime, anywhere sa ngalan, sa pagatag sa gustong impormasyon, kagiya sa mga tagpalamati. Subong niya doon nalagad na nasa pagka-civilian in nature ang Bureau of Fire Protection. Pero kung sa TikTok, gani kag biniga-biga nga pag-imo video, active ba ning iban sa ila? Pero kung paglabot sa, kuno, pagwa sa mga tulid ng mga impormasyon nga makabulig, sa paghatagiya, paghatag sang dugang hibalo for public awareness, adyos ta do kabudlay, no? Mga ka-K5, di ko na muna, no? Sa mga natungdan, dabi pagpalauli na lang kamuto kag magtigang. Sektang detalye sa balita na kasan by sa number 3 K5, Myla Vasquez sa Fuentes. K5 News FM Live
3: Report. Totally burned ka kay Fabrol Dan ang isa ka tindahan matapos ini nga gintupok sang kalayo alas 8:45 sang gabi sa tong Sabado sa barangay 5 Rojas City. Inkilala ang tag-iya diri kay Marites Fernando. Kung sa diin na ibaluan na lang niya nga nagkasunog na ang iya siniginaparentahan nga tindahan matapos nga ginpahibalo na lang ini siya sa mga malapit sa lugar base man sa mga pahayag sang yara-ya o kung nakabatigit kag nakakita mismo sang sunog. Una sila nga may nakabatian nga isa ka makusog nga lupok kag sa ila di nga pagsekyar nakita na ni nila nga madamol na ang aso nga nagaguha diraya sa may tindahan. Kag dito nabululigay ining mga tawo agod nga matigayon nga mapalong kay ikit-ikit ang balay kay Fabrol Dan kag hahalos human sa light materials ang mga balay sa area. Kag diri no na madasig man ang pagresponde sang katapo sang Bureau of Fire Protection kag masobra or malapit no sa lima ka mga fire truck ang nagbuliganay agod nga matigayon gid nga ma fire out ang kalayo sa lugar. Padayon pa ni nga ginaimbestigaran sang Bureau of Fire Protection Rojas kung ano gid ang gintunaan sang sunog kag kun pila ang ginbilin nga halit sang amuyang nga sunog ka K5 Roldan. Inisi ka K5
0: ang aksidente sa kwartero.
3: Sa piyag nga bahin, pilason man ang tatlo ka mga individual. Kalakip na ang isa sa mga pasahero matapos nga aksidente ang ginamaneho kag ginasakyan nila nga motorsiklo kahapon alas 9:22 ang aga sa National Highway sa Poblasyon Takas, Banwa sa kwartero. Kinkilala ang driver sa motorsiklo nga Honda kay alias Jimmy, 59 anyos, kag ang kasini nga si alias Rosa, 66 anyos. Lunsay mga residente sa sitio Talaytay, barangay Nagbua, sa nasambit man nga Panwa. Samtang ang driver sa motorsiklo nga Suzuki, ang kinkilala kay alias Mark, 30 anyos, kag residente naman ni siya sa barangay Kamansi, Bataan, Aklan. Sa investigasyon sa kwartero Municipal Police Station, padulong inikuntan sa Banwa sang Dumaraw, ining si alias Jimmy sakay ang yasining angkas. Pag-abot sa lugar o kumagaliko ni Kuntani, aksidente nga binungguan ini sang nagasunod ng motorsiklo nga ginamaneho ni alias Mark. Kag bangon sa makusog ning pagkabunggo, nagtumbak ang duha ka motorsiklo kabangganan nga na ang nag-angko ng mga inisang pilas sa magkatuhay nga parte sang lawas. Gilayon man nga gindala sa ospital ining si alias Jimmy kagya sini nga pasahero apang nagpamalibad nga magpadala sa ospital ining si alias Mark kag ang mga motorsiklong embolbado yara nakaroon sa kustodiya sa kwartero municipal police station para sa nagakaigo nga disposisyon. Inisi ka K5, Myla Vasquez Puentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Tapis, K5 News FM.
1: Puro de los Pueblos.
0: Maraming salamat K5, Myla, sa gindulong balita.
1: Puro de los Pueblos.
0: 25 minutos sa nakaligad sa taktang alas 7 sa aga. Kung may mga minsay, kamo'y padalay na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa ta inyo sinigabang minsay. Actually sa mga tagpalamati naton, kita diri aktibo gid sa pag palabot sa impormasyon sa publiko para mangin aware kita mga tips, mga ka K5 kung paano malikawan ang sunog. Kag of course no, ang paghibaluta sa dalagan sa investigation sa aton nga mga bombero para makahibalo ang publiko kag makapaminsar man sila sa mga bagay nga dapat nila imuon para malikawan nga sila mabiktima man sa mga kasubong sining insidente mga ka K5. Pero kung namunay kisa kabudlay labuto ng aton sininga bumbero, na magulang kita kay unlike yasang una mga ka-K5, tuman lang gid kapos ni sila labuton. Subong nga ito kabudlay na. No? Kaiwat na gid katama. No nga man may mga hensya sa gobyerno nga doon amunay mga
1: ka-K5.
0: Actually, kung mag-transact subong sa gobyerno, taxpayer ka, ma-frustrate ka gali. Mapila. Kung may transaksyon ka sa BIR, grabe ang pila. May transaksyon ka sa SSS, grabe ang pila, pabalik-balikon ka pa sa mga requirements. May transaksyon ka sa Pag-ibig, amo man. Kag sa iban, pag-igmangin siya sa gobyerno, doon hindi niya subong gobyerno, ini nga mga offices, mga ka-K5, or GOCC. Kay imbis iya nga pahuposon nila, ang pag-transact sa ila mga kliyente nga mong gapasweldo sa ila, ginapakabudlayan ka. Imagine, pabalik-balikon ka. Isa sa mga nanotice naton may pinaka-smooth so far nga flow sang transaction amo ang PSA, Philippine Statistics Authority Capiz. PSA, very smooth ang transaction. Very smooth mga ka-K5. Kaya man nagligad to, I think three weeks ago, may na-updan kita nga nag-transact sa PSA. O, online naglisubong, hindi ka direkta makapila. Maset ka sang appointment mo. Kag kung nakabook ka na sang appointment, even kung isa, way kaya ka pa-appointment, halin sa inyo balay, bisa mag-abot ka na sila opisina, dira pa lang, book appointment online, pwede, basta may slot lang. Kag very smooth ang transaction, tuman kadasig mga ka-K5. Pero sa iba niya nga mga insya sa gobyerno, BIR, SSS, Pag-ibig, no pa gani? No? Damo pang mga government agencies, purti kabudlay. Ang PhilHealth, smooth man ang transaction sa PhilHealth, very friendly ang mga front desk personnel nila. Do so far, doon mo palang niyang nanotice kung mayo mga ka-K5. Ang PhilHealth kag PSA o mag-transact ka man sa mga windows da sa City Hall do mga mata pobre man da mga empleyado. Amo man kun kaysa sa mga windows da sa or mga offices sa Capitol. Kapin pa ko nagapila kada sa financial assistance do sobra ka pa sa naga audition sa Pinoy Big Brother. Amo man magpila ka man to sa DSWD. Kisa do kulang na lang ulanan kag initan ka. Department of Social Welfare and Development, Welfare and Development, pro lang tawang magyan sa mga nagapangaybulig sa ila. Doon nagakwan, doon nagasimba na mga ka-K5. Ti sinupayan nga leader sa pungsod tao, riven sa aton lokal, nga makapabago sa sining sistema. Just imagine, even ang Bureau of Fire Protection, lang tawa bala, apektado na mga ka-K5, doon infected na sila sang kagaw, sang pagkamatamad, sang iban nga mga talatapan sang gobyerno mga ka-K5.
1: Foro de los Pueblos.
0: Magabalik ang Foro de los Pueblos pagkatapos sa mga pahanumdom.
1: Foro de los Pueblos. K-K5 News FM. News FM. E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with BCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
6: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: Taas ang mga kagaw! Klinika Sporbiotics!
1: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics! Klinika Sporbiotics!
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500!
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Ginakano ang ginabatya ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywa.
7: Sa kadlo ka pila ka magino.
8: Sa DTX 500.
6: Sa primero ka tatlo sa subong kaduan na lang.
7: Subong kamusta?
6: Oy na halin sa nagtake kami sa DTX 500. Ay nako ginabatya.
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ogalisi.

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit ng sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ako permit, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or na sipon ko. So, amun na, thank you again sa may TC.
1: May TC, imitibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mamakang sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang natalupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
10: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko gid ang akon nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong no friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang akon acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila paghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
4: Bumakal sa mga butika.
2: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.

0: sa libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso!
3: Puro de los Pueblos. Roldan Besana Villarreal. Para sa Puro de los Pueblos. Puro de los Pueblos.
4: 25 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa takna nga lasa 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay ka mo mga ka-K5, ipadalay na diri sa ton official Facebook page, K5 News FM Rojas aliwat, K5 News FM Rojas para mabasanta anyo sini nga mga minsahe mga ka-K5 diri sa ton nga pagpangalagad. Sa mga nakatutok na hindi pagkalipatan na, i-like kag i-share aton siniga program para madamo pagid kita sa malabutan sa aton siniga pagpangalagad mga ka-K5. Sa mga suki na ito, nag-monitor na sila si tag sa ka mga radyo, nag-tutok na. Pinagi dira sa 100.9 MHz sa FM band, FM dial. May agalanda sa mga suki na ito sa RV Mini Mart, sa RV Mini Mart, sa Teodoro Arceres Trade Center, sa mga suki na ito sa TATC. No, nga aga pa, nag-pamati na sa K5 News FM. Likewise sa mga nag-monitor da sa may area sa Barangay Kulasi, kag Barangay Baraho, nagalanog ang ila sini nga mga radyo. May lang pagpulo pangapi da sa DTX Coffee Mix mga ka-K5. Bala nyo na, migid nga katuwang naton sa pagsugod sa aton sining adlaw ang DTX Coffee Mix. Nga ah, bagod ang DTX Coffee Mix amoning kaping hindi lang basta mahamot, manami ang sabor, kundi nagabulig pa ni sa pag-detoxify si mo sining lawas amoning kape, nga magabulig sa pagpagwa sa higos ang toxin sa lawas mo, nga makabulig sa imo nga makafocus ka kag mangin alerto mga ka-K5. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Himo sa Marguso, the sugared sugarcane extract powder, may chia seeds pa mga ka-K5. Tandaan, para sa healthy kag manamit nga kape, para sa healthy kag manamit nga pagsugod sang adlaw, kopod nato ng DTX Coffee Mix mga ka-K5. Sa mga ka-K5 nato, mga working moms and dads, mga lolo kag lola nga ara sa ila silitag sa ka mga panimalay o kun mga nanay kag tatay nga nagatrabaho, ante sugura ng inyong sininga adlaw, ara gid katuwang naton ang DTX Coffee Mix. Hindi lang basta ma-enjoy mo ang masagamsaman mong manamit nga sabor sang kape, kundi ma-detox ka pa nagamag-an sinimutsan, nagabulig man ni sa imo para mangin alerto ka mga ka-K5. Tandaan ha, DTX Coffee Mix. Pares kay nanay Sandra Casador, no? Kay nanay Sandra Casador kag kay tatay Jaime Casador dira sa may Tansaville sa Barangay Tansaroa City, nagapinamati gid sa K5 News FM. May lang nga pag monitor da kag may lang nga pagpulo pangapi sa DTX Coffee Mix. Sa dugang nga balita diri sa aton nga pagpangalagad, may aga Delhi, Belly Diseo Bula, watching live here at Pacific Ocean. Kay Rena Leo Ayan Rohan, maing aga Ma'am Rena. Kay Louis J. Dimo, nag-monitor na. Rodolfo Evangelio Jr., nag-tutok naman. Ma'am Dolores Abilarde, good morning. Doy Arthur, sa maayon, maing aga Ma'am Rhea Ombas Calino Balbona. Kay Ma'am Elsie Acuña, present na si Ma'am Elsie. Oh. Ginatamyaw niya man si Ma'am Larry and si Roger Basamot, maing aga ko. No? Halin kay Ma'am Elsie Acuña. Ma'am Arlene Onyada Basa, ginatamyaw niya man mga taga-Maluklok Norte sa Banwasang Ivisan. May nga paagaman kay Ma'am MJ Joy Quebrantar Avalo, nag-monitor na. Kahambali Ma'am Roda Donato Amago, let's start our day right mga ka-K5. Hambali Ma'am Roda. Ma'am Aiza Tonggala, may aga Ma'am Aiza. Kag kay, kung ano, sa kay Ma'am Aiza Tonggala, dire sa may Barangay Blasco Pilar, nag-monitor na. Present naman si Ma'am Becky Lana, si Lindon Hano. Good morning, Lindon Hano. Nag-monitor na. Salamat gid sa aton mga suki nga mga ka-K5. Kay Hob Anunoy, mayang aga Hob Anunoy, kag sa mga suki naton nga mga tagpalamati. Check the report sa aton Siniga Patrol, nagikan sa Capiz Rehabilitation Center, kaya managligad nga mga ka-K5. Ako niyo, mayara sang PDL nga dadakpan nga nagahupot sang iligal kag makalalit ga droga sa sulod sang Capiz Rehabilitation Center. Ang CRC, nagatindog ini to serve as a detention facility sa mga PDL or priso mga ka-K5 pending trial or while on trial ang ila kaso before sila ma-convict, before sila tuilig sa National Penitentiary, mga ka-K5, deraan sila usually. Pero ining pagka-discover sang droga sa isa ka-PDL, hindi ni first time. But silingon sad to, may mga cases naman previously nga na-record nga may mga PDL nga nakuhaan sang droga. And in fact, may mga jail guards man before nga bisan jail guard positibo sa paggamit sang droga mga ka-K5. Now, sunod diri sa PDEA, may-ari ini sang question. Agud matapna ang pagsulod sang droga sa Capiz Rehabilitation Center. Ano ini? May detalye sa balita si K5 Darren Henson.
5: K5 News FM Live Report.
6: Ginarekomenda sa K5 Roldan sa Philippine Drug Enforcement Agency Capiz ang mas seryoso na pagpatuman sa mga programa batok sa illegal na droga sa sunod sang Capiz Rehabilitation Center. Kasunod ini sa nagligad man na simana ng insidente sa pagka-recover sang suspected shampoo o na-confirm na ni Gani ka-K5 Roldan based man sa sa ginpatigay man nga laboratory examination nga ti-confirm ini droga gini siya no, nga nakuha sa isa ka-person deprived of liberty kanina PDL nga nino pastaan naman isang kaso sa City Prosecutor's Office. Samtang sa sining issue naman sa pagpasulod sang droga dira sa may CRC aton ginpakigangutan ang provincial officer sang Philippine Drug Enforcement Agency Capiz si Sir Johnny G. Rocamora para makuha man kung ano ang ila sining rule na may kang tanan sini kay ti droga ining nga recover sa CRC. Ginpayan si Kakipar Roldan nga na-anticipar na nila ang mga sitwasyon. Bangod sa nagligad ng mga insidente man kay din ako man no, sang pamunuan sa CRC no, may mga insidente dira sa mga nagligad na tuig, may mga nagpositibo sa drug test nga empleyado sa CRC, mga search operation nga may mga na-recover nga suspected shabu. Kaya may mga report nga may mga tao nga posible naghahaboy sa kontrabando dira man no, sa may pasilidad kay ti vulnerable ko no, kaya nagyanabi ang ining CRC amunin nila ng tao nila na pwede maitsa lang dira sa may pader kag may nagakuha lang ka T5 Roldan. Samtang sa bahin naman sang PDEA suno kay Rocamora amuni ang mga rason no, may mga reported na mga may nagpositive sa drug test magluwas sa PDL, may mga employee dira no, kag may mga report nga nagakasulod dira mga suspected shabu sang nagligad nga mga binulan ng patigayon ng PDEA sang pagpanulong manda no, kabahin ni Prinisa nila sining programa nga barangay drug clearing program para sa mga control facilities. Nagatuyo ini siya nga mapaligon man ang kampanya kontra droga sa mga detention kag rehabilitation facilities. Sang pagpanulong nila dito at Five Roldan din istoryaya man eh, si Provincial Jail Warden Arjuna Ingkong kag sa bahay naman sa CRC dito ada mga problema kagakulangan sang seguridad sang CRC. Rason may maging presentar ang PDEA na mga programa ini nga program sa K5 Roldan ano gini siya no, naka-formulate gini siya sa Dangerous Drugs Board nga dapat ipatuman sa mga control facilities. Nakip sa diri amo ang mga regular na drug testing sa mga employee persons deprived of liberty. Lakit man diri ang mga preventive education, lecture, psychosocial support, kaliban pa nga mga intervention. Agud may baluan no kag maano ba na ma-apply gid ang matutuon di ba lang rehabilitation sa K5 Roldan sa mga nagagamit sa illegal na droga. So muna sunod kay Rocamora nga hindi gid ba na sila siya ma-apply nga serious diri sa bahin sang Capiz ka-K5 Roldan. Payan pa sini kang PDEA willing gid na magagamit sa mga implementation sa sining programa sa CRC apang kinanglan seryosohon gid ini sang tanan man nga mga responsible nga mga official. Magluwas sini nagpadulong naman ni siya sa may sanguliang panalawigan pinagi man kay board member Almalbis iya siniging pakig hinunaan nun man kay si board member Almalbis is chairman isang committee on peace and order para mag-recommend sa mga legislative intervention na kitlang paghimo sa ordinance para sa drug-free workplace program sa mga opisina sinalong sa provincial government, lakip na ini ang CRC. So, no, kayro kamura, kakipagol, dagin ako na sa provincial government na tiwala pa yas ang amo sila nga programa. Gid, no nga kaseryoso bala, gani raso nagsulat ang PDEA, pinagi sila sininga regional office, nagsulat, no, direkta sa Capiz provincial government, agod para pi-supportahan rin yung kamiduso, no, implementation sa drug-free workplace program ang drug clearing program kakipaybolan. Ay pa ba ay pabati nato ang portion sa naton sining interview kay provincial officer Mr. Jory Rocamora kakipaybolan angot man sini sa mga suggestion para matapna naning pagpasulod sa illegal nga droga sa may CRC.
7: Yeah, actually nag-anticipate na tayo sa ganun. Maliban doon sa may historical data na dyan na meron ng positive na empleyado, meron na search, meron na punan na suspected shabu. So may report na itapon sa likod. So that is why binisita natin yun. Siguro mga mata dyan para i-implement yung barangay drug clearing para sa mga control facilities. Oh, meron na tayo. So, because lahat ng mga problema sa anti-illegal drugs, meron ng cluster na programa. Ang problem na lang is how to implement that. So, kinausap natin, so, nag-narrate yung si Warden ng maraming problema, challenges, pero kami din, nag-counter rin kami ng narration na ito yung mga programa na dapat sundin natin, dapat implement.
8: Ano po yung specific program ng PDEA, especially doon sa Capiz Rehabilitation Center? Kasi parang nahirapan sila mag-control at saka parang hindi nila masasabi na kahit sino na lang pwedeng makapapasok dyan ng drug. Ano po yung specific program na PDEA?
7: Yung program na yun, that was formulated by the Dangerous Drugs Board. National yun, nationwide na program yun. Ang program na yun ay addressed sa control facility like the Blue Board, the GP, and the provincial jails. So ang nasa loob ng programa na yun, kailangan meron silang mag-drug test among the employees. Tapos mag-drug test among the inmates or the detainees. Tapos mayroong programa na lecture, psychosocial na support, then preventive education. So lahat-lahat yun para ma-plaster natin, para malaman natin kung sino yung likely mag-commit ng magkagamit ng illegal drug. I mean, hindi pa siya na-rehab, hindi pa siya
8: nagkamot. This is tie-up or coordinated po ito ng CRC at saka sa PDEA, sir, ng program?
7: Yes, pumunta tayo doon para sila mismo mag-implement sa program. Mm-hmm. So, ginaid natin sila. And because of that, nalaman natin na mayroon mga historical data na talagang mayroon nakapasok na ilan. Now, nangyari na to. So, the more na sasabihin ko na talagang we must be serious on this. Kasi pumunta din tayo sa panalawigan, sa dunia panalawigan, before Kaigo. Kasi si Warden sana ang mag-report Kaigo. Ang sa atin naman, si Board Member Almalbis.
9: Almalbis,
7: no?
9: Almalbis po.
7: Almalbis, no? Siya yung chairperson kasi ng Peace and Order Committee. So siya yung sana, hininga namin ng suggestion or para may legislative intervention. Example, kagawaan ng ordinansa na i-strengthen ang drug-free workplace program. Ano tong drug-free workplace program? Ang drug-free workplace program is a program designed to conduct random drug testing among the employees, kasi itong mga nasa CRC, mga capital employees yan. Yeah. Then, dapat separate sila, then klaro doon ang magiging penalty. Kung sino yung mag-positive, ano mangyayari? Then, dapat regular siya, sustainable ang programa. Then, not just the employees, but also mga PDLs. Hmm. Kasi, kailangan yung sektor na yung dalawa na sektor, limpyo yung sa droga. Kasi otherwise, posibleng mag-isipin ng masama na mayroong empleyado na nag-facilitate. Or, imagine mo, nasa loob na tapos ang pangalan pa is Capiz Rehabilitation Center. Yeah. Rehabilitation, the word rehabilitation. Dapat, rehabilitation talaga ang nature.
8: But term itself, no?
7: Yeah, inamin naman ni Warden na wala ng program na gano'n. Mm-hmm. So that is why we had able to we come to that agreement na gagawa tayo ng MOA with the BJMP. Kasi ang BJMP, in place na sila. As a matter of fact, regular yung drug test nila tsaka yung mag-search dun sa SILDA, yun ay ginagawa nila dahil merong barangay, drug clearing for the facility. Mm-hmm. So nag-submit sila for that. So, makita mo, last time, ayos. May limitation, no? Pero hindi mo pwedeng gagamitin yun para ayawan mo ang programa. Kailangan makahanap tayo ng solusyon rather than sagutin natin ang
8: problema. 3 times na daw na nangyari ito sa CRC. Hmm. So, indeed, kailangan na talaga ng Capiz Rehabilitation Center to implement the drug or workplace drug program. No? So, saan ba ito dapat mag-umpisa, sir? Dapat mayroong willingness yung provincial government to implement this program?
7: Yeah, kasi ang administrative office of the government, provincial government. So, in-case natin, sinulatan natin. Ang sulat naman galing sa regional office namin na meron tayong drug free workplace program, meron tayong dapat na drug clearing sa facility. So, dahil doon, hindi man na-forward ang letter doon kay Warden, pinuntaan na naman si Warden. Mm-hmm. Sabi niya, hindi na-receive niya. Kasi ito yung gap sa kampanya.
8: Saan yung sinulatan?
7: Si Governor.
8: Ang regional director ng PDEA, sinulat sa kay Governor.
7: Siguro, dahil siguro sa mga daming mga na-pan doon, saan doon na nagdumaan. So, pinuntaan natin diretso doon. So, sabi niya, hindi daw nakarating sa kanya. Mm-hmm. So, kaya sinabihan natin na meron tayong programa na ganito formulated by the Dangerous Drugs Board. It is not for of the local na PDEA or DDB. National yun. So, all throughout the country yun.
4: Okay. Okay, Feb Darren?
6: Yes, no, nabatian no, ang kabahinsang ato ng senior interview kay Sir Jory Rocamora, ang PDEA Provincial Officer. Kaga mo na gani, kakipag Roldan, magluwas kasi niya ginpang question man, nagahulat ni man siya sa masunod na meeting, no, sa PADAC o kanining Provincial Anti-Drug Abuse Council para ma-present ang ining mga concern. Kaya ginaduso gin sini, kaya iyaman na, si iyaman ba nakapag-visit diri, may mga concern at ilimited ang resources, pero sila niya, hindi iniyamangin balabag man. Pisar man, limited ang resources, kung seryoso ang pagpatuman sa programa, sana siya kinanglan ng preemptive, tag-proactive, no, antes man nga mag- antes mang reactive, no, dahil katatagol na. Bangon ang padahal ng pagsulod sa illegal na droga sa CRC, nagatugagin sa piligro, hindi naman sa mga PDLs, pati man, no, sa community kakipagol na.
4: Okay.
6: Report para sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos sa inisi ka T5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko ng Kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
4: Maraming salamat K5 Darren sa gindulong balita. Ang problema ni sa Capiz Rehabilitation Center, mga ka-K5, balaan man ni Mr. Arjona Ingkong kag sa mga sol-soltan sa provincial government ang solusyon sini. Itugyan nyo na ni sa Bureau of Jail Management and Penology o kung BJMP ang paghandol sa mga inmates gani. Koy, kay Kitty Balanta naman, kulang kamo sa manpower. Hindi nyo man mapunan ang mga kakulangan. Hindi nyo man mapakay o mayad ang pasilidad. Tingaman, piliton ta pa ang pag-manage ng CRC kung pwede man lang ma-turnover na ni sa BJMP. Kagma-augment na ng provincial government sa mga mangin kakulangan sa BJMP. May bureau na nga nag-auyat sini mga ka-K5. Tingnan man, hindi tayo mabuyan niyaw. Ngara man ang Bureau of Jail Management and Penology. Dako ang income sang ibanda sa budget sa pagkaon sa mga PDL sa aw. Tikay kulang ang manpower, ang sabat dugangan. Gubaon ang pasilidad, gagupos, makaliktin, makahaboy sa mga kung ano dang ang mga kontrabando. Ti kayo na ang perimeter fence, dugangan mga CCTV cameras. O ganito balanta man ang sabat kag solusyon sa problema, di way man maksyonan. Kumuha mo na, kundi gwa sunod ang shabuda sa Capiz Rehabilitation Center, makahuluya katama. Foro de los Pueblos. Magabalik ang Foro de los Pueblos pagkatapos sa mga pahanong. Foro de los Pueblos. K-K5 News FM. News.
9: News FM.
10: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: TTX 500.
12: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
13: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
12: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar score.
13: Wow.
12: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
13: Sa mga wala pa nakatry sa TTX 500, anong mahambal mo sa ina?
12: Mabakal na ka mo. Sa TTX 500, kay nami gitingi sa akon nga lawa.
10: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: Istoryanta, ano bala ining cystitis? With our CEO, Dr. Ramil Uy. Actually, this is a medical term nga ginagamit. Ginatawag na ton nga bladder inflammation. Ang bladder, duwa lang man. Gallbladder, abdo, ang unod. And ining urinary bladder, ining pantog, ihi ang unod. Now, diri kitaya sa pantog, ihi ang unod. Duwa lang ang rason nga ang aga-inflame. When you say inflame, nagahubag, no? May infection. When you say inflammation sa urinary bladder o kung ining cystitis, duwa lang man ang ginalinan. Una, bacterial infection. Ikaduwa, non-bacterial or non-infectious cystitis, no? Bacterial cystitis o kung paghubag sa pantog caused by bacteria. Mm. Or ining non-infectious cystitis. Dito ko nung tunan ha, ang DTX 500, how it would help sa non-bacterial cystitis.
4: Mm.
13: Simptoma kita anay, Doc. Ang simptoma sang cystitis, gali, gahubag ang imong bladder.
4: Sakit mangihi.
13: Sakit mangihi. Tapos
4: sakit
13: kung mangihi ka, o sa likod mo, sakit ang pelvis mo. Ang hindi mapunggan nga kaihion, doon ginabusisaw ka, Doc.
4: Mm.
13: And then ang imo nga ihi, tama ka isog ang baho.
4: Mm.
13: And Doc Laudy,
10: DTX 500.
14: Sinakano, nagpuyo sa uptown barangay kay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsa ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka, pati namon nga may DTX 500.
13: Sa kadlo, kapila ka maginan?
14: Sa pilmero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
13: Subong, kamusta?
14: O, ay, nagko ginibatsa at maskin gamay.
13: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
14: DTX 500 lang, amugin na ang makaayon sa aton.
10: DTX 500!
13: Ano pa? Mabatsagan nga pressure sa imong lower abdomen, kasakit ang balikawang, gusto si Doc Ramil. Low-grade fever. Now, diri kita sa ngaa. Una is bacterial cystitis. May ginatawag kita usually nga bacteria nga ga-infect sini is ining tawag ta nga E. coli or Escherichia coli. Ini siya ang E. coli, amo ni siya ang kunara ni siya sa imo abi nga gut. Okay lang man ni siya, pero kun once nga makakadto ni siya sa imo nga urethra, amo niya portal of entry.
4: It will
13: urethra
4: cause a bacterial sa lang ang infection.
13: Correct.
4: Mahubag. Pwedeng ang rason ano sobrang kaon nga tamis
13: isama na
4: mahubag ang imo ano
13: palakaon ka sang white bread ano mga starches
4: so mahubag na siya so once nga mahubag na siya you need anti-inflammatory ang antioxidant nga makita mo sa DTX 500 makabulig sa mga kautura na to nga may mga problema sa cystitis or inflammation sa ilang bladder
15: kagang sobrang paginom sang antibiotics
13: isa na
10: DTX 500
4: para hindi dali maghubag ang mga selulada sa imo nga bladder. Amo na ka importante ang antioxidant, ang work sa ang antioxidant. Wala inflammation nga matabo kung bastante antioxidant ang kada selula. In short, Sir JP, nami gid ang DTX 500 ka i-compare mo sa iban nga mga antioxidant, kalayo lang sa mga kuana, mga beris-beris sa Amerika.
13: Layo. Layo.
4: 5 years ago or even 8 years ago, nagwa ang gitawag isa sa mga pinaka the best nga antioxidant nga makita mo sa pine tree, pero sang nadiskubrehan ang antioxidant nga makita mo sa tubo,
15: DSE.
4: Diri nakita naman ang pinaka the best nga antioxidant. Damo mabuligan kung ikaw nagainom sa antioxidant nga makita sa DTX 500. Mata mo mabuligan, kurason di dali maghubag. Tanan nga mga inflammation, malikawan, atay mo dasig matinluan because of the antioxidant. Amo nang bintaha, indi kadali magtigulang, indi dali mapatay ang mga selula tungod sa benepisyo nga gintuga sining gitawag antioxidant. So wala sang iban nga antioxidant nga makabuligid nga taas ang antioxidant. It's DTX 500.
10: DTX 500.
13: Imo pangalan na partner.
16: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
13: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
16: 470.
13: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
16: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times a day.
13: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
16: 160.
13: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
16: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
10: DTX 500.
9: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physio.
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
18: Ako si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
9: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
19: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
20: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
21: Ew! Yucky!
20: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
22: Para sa matino nga dugo.
23: DTX 500.
22: Para sa healthy nga tayo.
23: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
23: Ang may mataas nga antioxidant.
22: Nga amo naman
23: ang nagatilo sa imo atay.
22: Basta tinlo ang atay,
23: happy kanunay,
22: DTX 500,
23: masaligan,
22: epektibo,
23: DTX 500,
22: DTX 500.
24: Juseven Lot.
25: Nung ginabatsyag mo sa
24: high blood gid ko.
25: Ano sa una ang imo?
24: Blood pressure. 180 over 100.
25: Sa isa kadlo kapila ka mag-inom.
24: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
22: DTX 500.
23: Panahon na naman ang ubo,
22: si punch at trangkaso.
23: Pero
22: huwag mag-alala
23: dahil andito na ang Mighty.
22: Panlaban mo,
23: Mighty C!
22: Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya.
23: Mighty C!
22: The Mighty Power of C!
23: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
22: Mighty C!
23: The Mighty Power of C!
9: DTX Beauty Soap.
26: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
9: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
23: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
23: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal mga butika.
23: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
23: DTX Coffee Mix.
28: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipito.
29: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
30: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
31: Extend food supplement for men.
30: May maka
31: kag Flavawaska,
30: mga natural herbs
31: nga nagahatag sang gana.
30: Extend
31: supplement for men.
32: Muling binuhay mo.
33: Extend, isang kapsula ka lang.
30: DTX

0: X500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Hi, Dennis Juan is good.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Hi, Dennis Juan is good.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
2: Hi, Dennis Juan is good.
0: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
3: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng